0: ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elvie, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
2: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
0: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
2: dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang umaga po sa lahat at syempre welcome po sa ating programang Mate ngayong araw po ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Hulyo 2026. At syempre dito lamang po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. At syempre ako pa rin po inyong lingkod, Kuya Saldi.
1: Kuya Teng, magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre samantalain ko na rin yung pagkakataon, batiin yung ating mga kaibigan at ang kapakinig. Lalong-lalo na yung taga Isabela, si Kuya King, taga Kawayan Isabela po yan. Uh-huh. Si Tita Chona ng Marinduque ay laging tuwing Sabado nakikinig yan kahit po absent tayo.
0: Ayun.
1: So anyway, si ang ating mga Amora family, si Ma'am Linda Moya, si Ate Luis, at syempre si Ate Janet, at of course ang ating mga taga Batangas, si Kuya si Pastor. Kahapon niya lang natiyak na mayroon pala tayong radio program. Kuya Pastor Engineer Edmond, magandang umaga. Engineer Biray, Roy Biray, Kuya Eric at ang ACMS family, magandang umaga po sa inyo. At ang tabayanan niyo po ang aming editorial, napakaganda po ngayon.
0: Okay.
1: Lalong-lalo na. Bulit.
0: Okay, thank you Kuya Teng. At syempre, in behalf of Ati LB na medyo busy ngayon, magandang umaga, pinaparating niya na hindi po siya makakarating ngayong umaga dito sa ating programa. Bueno, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating paksa ngayong umaga, puntahan po muna natin ang isang report na may kinalaman sa LMSME Summit. Sa Laguna, itinampok ang inobasyon at pagpapalago ng negosyo. Ang detalye manggagaling kay kasamang Romel Madrigal.
2: Tampok sa isinagang 2026 Laguna MSME Summit ang hakbang para palakasin at mapaunlad ng mga maliliit at katamtamang negosyo sa lalawigan. Tinaos ang pagtitipon sa Provincial Capital Extension Office sa Calamba City sa pangunguna ng Local Economic Development and Investment Promotion Office, katungan DTI Laguna Provincial Office at Laguna Chamber of Commerce and Industry. Dumalo sa naturang summit ang mga negosyante, MSMEs, kinatawan ng pamahalaan, pribadong sektor at iba pang stakeholders upang talakayin ang kahalagahan ng resiliency, innovation at business ethics sa pagpapatatag ng mga negosyo. Layunin din ang programa na higit pang pagtibayin ang ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mabuksan ang mga maraming oportunidad para sa mga lokal na negosyante at talento. Kasabay nito ay nilunsad ang Likhang Laguna Converge for Creative Industry Development, katuwang ang TESDA at Dolly Laguna, para sa dagdag na pagsasanay, skills development at kabuhayan. Samantala, kinilala rin ang mga natatanging MSMEs entrepreneurs at lokal na produktong patuloy na nagbibigay ambag sa mga pag-unlad ng ekonomiya ng Laguna. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat kasamang Romel Madrigal. Bueno, batiin na lang natin si Angelo Redaha, no? Ang ating kaibigan na palaging nakatutok, no? Taga Malolos, Bulacan.
1: Good morning po.
0: Sabi niya, no, Angelo Redaha, dalawang araw na lang sona ni PBBM sa Lunes, July 27, 2026. Yes, Angelo Redaha, kape-kape, paring Mon Samson, Manila Bulletin. No? Kilala mo si Mon Samson, no? Veteranong photographer to ng Manila Bulletin. Nakasama ko yan sa Senate, kaya kilala ko. No? Hanggang ngayon, nasa Senate pa yata, pero baka retired na rin to.
1: Alam mo, hanap hanapin din ang katawan mo.
0: Oh, sa bagay.
1: Alam mo, laging nandiyan pa rin yan sa paligid.
0: Okay. Angelo Redaha, good luck Mr. President. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Angelo Redaha, dan like and share kamate. Uy, thank you very much sa Angelo Redaha. At sabi nga niya, susunod ang Double R mamaya pagkatapos natin, 10 to 11 a.m.
1: Antabayanan niyo rin po yan.
0: Antabayanan niyo, ano po? Okay. At syempre, Erwin Ladan, good morning mga kamate from Antipolo. Okay. So, punta na tayo, ano? Kuya Teng, sa ating editorial ngayong umaga. So, pakita natin ang ating meme. Ayan, no? So yan po, no? Editorial. No? So ginamit ko po yung Doctrine of Constitutional Supremacy dahil marami pong mga ginagawa ang ilang mga politiko na kung tutusin, labag sa konstitusyon. Kaya lang, dahil sa walang sumisita,
1: tama yun, walang nagre-reklamo.
0: Oo. Pero kung gagamitin po ang doctrine of constitutional supremacy, eh maaari pong questionin ang mga ginagawa po na labag sa konstitusyon ng ating mga politiko, no? Ilang mga politiko sa ating bansa. So sinasabi po ng doctrine of constitutional supremacy na teka, medyo maliit, basahin lang natin ng konting nilalaman niyan, ano? So meron ako rito. Teka ha. Oh, teka, nawala. Mabasa mo ba? Hindi ano, maliit eh, no?
1: Maliit medyo.
0: Maliit, okay. Anyway, hindi, basahin ko lang dito ha. Hindi ko makita. Ayun, okay. So sinasabi po diyan, no? If a law or contract violates any norm of the Constitution, that law or contract, whether promulgated by the legislative or by the executive branch or entered into by private person for private purposes, is null and void and without any force and effect. Nangyayari po madalas yan, ano, sa mga tulad ng ano ng housing, di ba? So marami pong nangyayari dyan na may mga pumapasok na pribadong sektor sa isang lupa na tinitirhan ng maraming mahihirap na mamamayan, hindi ba? So nagkakaroon ng pagkikipagkasunduan ang ilang ahensya ng pamahalaan at ang mangyayari eh nadidemolish, ha?
1: Yes.
0: Yung mga maralita na nakatira sa lupang 'yan sa matagal na panahon. Samantalang ang linaw-linaw po ng konstitusyon na ang paninirahan ay basic rights 'yan ng mamamayan. So ibig sabihin pag rights po 'yan, eh yan po ay kailangang tinutugunan, ipinagtatanggol ng pamahalaan, di ba? Oh, eh ngayon, kung dahil sa kontratang pinasok nyo, pinapalayas nyo yung mga nakatira diyan, eh mukhang po pwede the doctrine of constitutional supremacy.
1: Yes.
0: Dahil kung may tatama ang karapatan ng mga mamamayan, eh null and void po 'yan. Kaya lang yun nga po, no? Kulang ng pag-question dahil wala pong tumututok sa bagay na ito.
1: Walang nagrereklamo. Siyempre, minsan kasi, alam mo, know your rights. Pag alam mo rin yung karapatan mo, at lalo na to, mabasa mo to. Napakaganda po nito, Doctrine of Constitutional Supremacy.
0: Yeah, no? So, yung mga fundamental rights, nakalagay po dyan, no? Food, work, health, housing, education. So, yan
1: basic
0: po yung food. Citizens' fundamental rights. Government must provide. So, ibig sabihin po niyan, yung pong mga opisyal ng pamahalaan, kaya po kayo nandyan as a public servant upang tiyakin na tinatamasa ng mamamayan ang food, work, health, housing, education.
1: Ang basic needs ng mamamayan. Tama yan, Kuya Sabi.
0: Diba? So, ganun yun. Ngayon, eto po, the doctrine of constitutional supremacy states that the Constitution is the highest paramount law of the land.
1: Highest paramount law.
0: July 25,

0: Hindi parang dikit-dikit na halos walang pumasok na hangin. Hmm.
1: Pero
0: diba?
1: Bago na ngayon ang housing ng gobyerno, pataas na. Pataas.
0: Tapos, dekalidad na edukasyon. So ang lahat niyan, para ma-implement mo, Kuya Teng, nangangailangan ng pondo, tama?
1: May pondo ang gobyerno.
0: Dapat may pondo.
1: Natin. May nakalaan, actually, may nakalaan dyan.
0: Kaya nga, inilagay ko yung background na kung tatanong, nasaan ang pondo? Ayan po. Ang pondo po ay, ayan, nagkakahalaga ng 66 octillion ha, na nasa mga bangko ng Pilipinas na sa ngayon, dahil dormant account yan, nasa pamamahala na yan ng Bureau of Treasury. Na malinaw po na ang mga tubo ng perang yan ay dapat gamitin
1: tinutubo, yung mga tinutubo.
0: Sa kapakanan ng mamamayan. Tamang-tama po yan, no? Na asikasuhin ng pagkain, asikasuhin ng trabaho,
1: kalusugan,
0: magtayo ng mga hospital na dekalidad, huwag iasa sa mga pribadong paggagamot sa mga mamamayan. Diba? Magtayo ng talagang dekalidad na bahay, hindi lang bahay, kundi merong lupa na maaari nilang tamnan ng kahit na gulay-gulay
1: konting
0: man
1: bakuran,
0: lang. Konting bakuran, diba?
1: Maliit
0: at
1: na bakuran.
0: Edukasyon na talagang primera klaseng mga eskwelahan, itayo ninyo para hindi umasa sa mga pribadong eskwela. Hindi ba? Dahil napakamahal eh. Halimbawa ng mga pangunahing universidad dito sa ating bansa, napakamahal ng tuition. O, paano kung tapatan ninyo, di ba? Ng mga universidad na bawat bayan, ha? Magtayo kayo ng national university, na poponduhan ng pamahalaan. O, tingin mo saan mag-aaral ang mga mamamayan? Natural dyan!
1: Alam mo,
0: libre.
1: Tama yan, Kuya Saldi. No? Alam mo, pag ang tatlo lang ang anak mo, nag-aral sa college. Kunyari, dalawa magka-college. Ang isa, kunyari, first year college, yung isa high school, pa-graduate pa lang. Alam mo, magsasakripisyo ang isa. Patatapusin mo na yung isa para
0: makatapos.
1: Kasi sa hirap ng buhay nga
0: kaya
1: naman.
0: Lang. Pero kung may sapat na eskwelahan, ang estado,
1: sa probinsya na mismo,
0: ay nako.
1: Doon na nila itayo.
0: Kaya nga, bawat bayan nga. Eh,
1: suportahan na nila
0: ngayon,
1: yung
0: sasabihin nila. Ngayon, sasabihin nila. Ha? Walang pampatayo. Kaya nga po, hinaharap ko na sa inyo, 66 octillion na merong 4% interest per annum. Magkano ba ang interest ng 66 octillion na 4%. Alam mo, kinuwento ko, 6 octillion o 4 octillion.
1: Interest pa lang yan.
0: Interest lang yun na taon-taon.
1: So, ibig sabihin, Kuya Saldi, yung pag hinanap at tinanong nila yung pondo na yan, andyan pa rin.
0: Nasa
1: pero
0: Euro,
1: yung interest, yun ang kinukuha nila.
0: Kasi hindi nila pwedeng galawin ng principal.
1: Kaya pag chinek naman sila, ay, nandiyan po, hindi namin ginagalaw. Pero yung tubo.
0: Asan ang tubo? 4% to.
1: Laki niyan.
0: Kaya nga sabi ko sa iyo, Kuya Teng, yung pangungurap ng mga politiko, kung tutusin, hindi nila kayang ubusin kurapin. Ha? Kasi ang octillion, Kuya Teng, no? Pag binilang mo kung ilang zero yan, ilang 25 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,
1: tama,
0: 9 times 3. 9 times 3. Ilan?
1: 27.
0: 27 zeros po yan. Samantalang ang
1: sasabog
0: trillion,
1: ang calculator ko dyan?
0: Ang trillion, Kuya Teng, ay 15 zeros lang. Hindi, paano mo?
1: 15 times 2 yan. Paano times 2 na zero.
0: Paano mauubos ang 4 octillion? Kaya naniniwala ako, Kuya Teng, kahit na mangurap na kayo, hindi nyo kayang ubusin yan. Ha? Pag yan ay tinago nyo sa bahay nyo, tatabunan kayo yan. Hindi na kayo makakahinga.
1: Iba na yung karma,
0: sa dami.
1: Ibang karma rin dadapo sa kanila.
0: Kaya nga, yun na yung papatay sa kanila dahil sa dami, di ba? Pero sana ibahagi nyo naman, di ba?
1: Sa
0: mamamayan.
1: Lalo na sa pangangailangan.
0: Lalo na yung basic
1: needs. Yes, basic needs ng mga Pilipino.
0: Diba?
1: Babahay, kalusugan, pag-aaral, trabaho.
0: Di ba? Yan po yung nakasaad sa ating konstitusyon. Kaya, kung ito po ay hindi nyo na ibibigay ng tama sa mamamayan, po pwede pong sabihin namin na hindi nyo ginagampanan ang inyong mga tungkulin sa matagal na panahon. Di ba, Kuya Teng?
1: Yes.
0: Okay. So, ayan. So, next na meme natin, ayan. Ayan, okay? So, next meme, ito. Ito na po yung ating editorial, Kuya Teng. No? So, basahin natin. Editorial, Mati at DCRJ, 8:10 a.m., July 25, 2026. Karapatan ng mamamayan dapat tugunan ng pamahalaan. Dapat lang po. Dahil yan ang ipinangako ninyo nung kayo'y kakandidato. Ang sabi ninyo, Iboto niyo lamang ako, bigyan niyo ako ng

0: pagkakataon at pagsisilbihan ko kayo. Di ba? Ganyan lang ano. Memorize na memorize, ano?
1: Oh. Babalik ta rin ang langit at lupa.
0: Oh, mapaglingkuran lang kayo. Oh, di ba? Oh, nanalo ngayon. Oh, wala na.
1: Bagay, nangako pa. Totoo pa rin pa.
0: Yun na nga. Yun ang kaya doon pumapasok yung joke na kayo naman. Oh. Nangako na nga. Gusto nyo, tuparin ko pa. Oh, di ba? Okay. Anyway, ituloy po natin ang ating editorial. Ayon sa Artikulo 2, Section 11, Artikulo 2, Section 11 ng ating konstitusyon, pinahahalagahan ng Estado ang dangal ng bawat tao at ginagarantiya ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. End quote. Na kung saan, ito ay nangangahulugan na ang bawat ahensya ng pamahalaan ay dapat naprotektahan at tugunan ang mga karapatan at batayang pangangailangan ng mamamayan nang walang pag-aalinlangan at di kailangan pang magmakaawa ang mamamayan o mamalimos ng tulong sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan. Di ba, Kuya Ted?
1: Yes.
0: Actually, ganyan pong nangyayari. Pag may pondo sa barangay, ha, hindi po kikibuyan. Ha? Antayin na may maghingi. Pag walang humingi, edi diretso na sa bulsa nila.
1: Oh.
0: Oh. Pero hindi po ganun. Kung may pondo, sabihin nyo sa mga mamamayan, di ba, oy, may pondo tayo dito para sa gamot. Punta kayo dito. Ito, di ba dapat ganun?
1: Parang sa amin, yung barangay captain sa amin, si Kuya Makmak Gabriel. Oh. Alam mo, sarili niyang bulsa. Kung panahon ng pandemic, hanggang ngayon, bawat bahay tinutulungan niya.
0: Oh.
1: Kung ano yung meron ng isa, lahat meron. Kalaban man o kakampi.
0: Dapat ganun naman.
1: Dapat.
0: Oh, oh. Hindi yung, eh, wala kasing ano eh, humihingi ng tulong eh.
1: Oo. Oh.
0: Anong klase? Ah, di ba? At actually, yan ang karamihan na nangyayari na, sa buong bansa. No? Okay. So, sunod. Okay? Mahalaga ang mga kondisyones na ito na nakasaad sa ating konstitusyon upang mapangalagaan ang dignidad ng bawat individual. Isang dignidad na buo na nagbibigay ng tiwala sa sarili at may positibong pananaw na anumang mangyari, nandyan ang pamahalaan na mag-aaruga at susuporta sa bawat pangangailangang makatwiran lamang. Di ba?
1: Mag-aaruga?
0: Dignidad. Ha? Kasi, kung tatanungin mo ang mga tao ngayon, halos wala nang pag-asa. Puro negative na ang nasa isip. Kasi nga, wala silang makita ang pag-asa. Ha? Sa karamihan ng mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan. At dahil dyan, nawawala yung kanilang dignidad. Ha?
1: Yes.
0: So, ang mahalaga po sa tao yung kanyang dignidad. Ha? Pero kung yan po ay patuloy mong pahihirapan, ha? Hindi mo bibigyan ng pagkakataon para maging maganda ang kanyang pang-ekonomiyang katayuan. So, mapipilitan siyang mamalimos, manghingi ng tulong.
1: At mamutang.
0: Alam niyo, di ba? Oh. Ang minsan, pumupunta pa sa paggawa ng kasamaan. Hindi naman sa binibigyan natin ng katwiran ang paggawa ng kasamaan. Hindi ba? Pero, ang paghingi po ng tulong, ang pamamalimos, ang ibig sabihin po niyan ay yung dignidad po ng tao ay nawawala. Di ba? Dahil umaasa ka na sa iba eh. Pag umaasa ka po sa iba, ha? Ang dignidad po ng tao ay nawawala. Tama pa kayo din, ha? Kasi ibig sabihin, hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. Oh. Pero bakit ganun po? Dahil kayong mga politiko ay hindi nyo po binibigyan ng oportunidad ang mamamayan upang sila'y magkaroon ng oportunidad na mabuhay para sa kanilang sarili.
1: Na maayos, marangal.
0: Di ba? Ginigipit nyo sila. Oh. Biro nyo, sa mga taxes na lang na nangyayari. Halos lahat na lang may tax. Ha? Kahit na bahay na hindi kumikita, tinatax ninyo.
1: Yan yung ating issue na naman, na magandang balik-balikan.
0: Diba? Kaya nga, di ba?
1: Pag residente ang bahay mo, dapat hindi ka na nagtatax.
0: Eh, kasi
1: pero pag ikaw nagkakaroon ng paupahan, yan pwede yung silang tax.
0: Dahil kumikita yun.
1: Kumikita eh.
0: Oh. Di ba? Ay nako, sige, tuloy tayo. Okay. Ang batayang pangangailangan tulad ng pagkain, kalusugan, tirahan, edukasyon at trabaho ay dapat tinitiyak na natatamasa ng bawat isang mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan dahil ito lamang ang matibay na barometro ng mahusay at dedikatong paglilingkod. Oh. Di ba? Ang problema, kayo po na nakaupo, patuloy na yumayaman samantalang ang inyong pinagsisilbihan lalong bumabaon sa kahirapan. O, paano nyo masasabi ngayon na kayo naglilingkod? Ha? Yung pong kalagayan ng mamamayan ay isang patunay na hindi nyo ginagampanan ng inyong tungkulin. Di ba, Kuya Teng? Ha?
1: Yes.
0: Ha? Hindi na kailangan mag-explain pa. Sabi mo, oh, paano mo masabi? Ha? Na hindi namin ginagampanan ng aming tungkulin. Eto po kami, mahirap pa rin eh. Samantalang ikaw mayaman. Di ba, sana kung mahirap pa rin, mahirap kami, okay lang. Eh, hindi.
1: Naalala ko pala, yung Department of Human Settlement and Urban Development, uh-huh, yung DSUD kung tawagin si Secretary uh-huh Jose Ramon Aliling.
0: Uh-huh.
1: Eh, alam ko maraming pabahay ang gobyerno. Gusto nating marinig kung ano na nangyari sa mga pabahay na yan.
0: Sige.
1: Sana sa susunod sana makapanayam natin si Secretary.
0: Pwede. Oh. Tingnan
1: para
0: natin.
1: Para mailiwanagan natin tungkol sa mga bagay na itong ating hinaing ng mga taong bayan.
0: At sana, wag naman yung mga pabahay na parang bahay ng posporo.
1: Ay, nangyari ang dami. Nakita mo yung sa ano, dito sa may sa San Andres,
0: uh-huh,
1: yung kala mo dikdikan tapos ang mga sinampay, basag-basag na, mga basag-basag rin salamin, siyempre, wala na, hindi na siya na-repaint.
0: Tapos yung nasa loob, halos hindi mapasukan ng sunlight at saka hangin.
1: Wala, tabi pa ng release ng trend.
0: Okay, tuloy tayo. Ayan. Dahil ang kakapusan o kawalan ng mga batayang pangangailangan na ito ng mamamayan ay matibay at di maikakailang kabiguan, ng mga opisyal ng pamahalaan sa kanilang paggampan, sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan at ang kanilang kabiguan ay dapat nilang panagutan sa legal na proseso. Lalo pat kung mapatunayan na ginamit lamang nila ang kanilang posisyon para isulong ang kanilang mga pansariling interes tulad ng garapalang pagpapayaman sa kanilang sarili at kanilang pamilya. Okay, tuloy. Ang mga halimbawa ng mga kasalukuyang kabiguan ng mga opisyal ng pamahalaan ay tulad ng paninirahan. Maraming kaso na napapalayas ang mga mahihirap nating mamamayan sa mga lupaing matagal na nilang inaaruga dahil pumasok ang pamahalaan sa kasunduan sa mga may kakayahang magbayad sa mga lupain sa kabila na walang lehitimong karapatan ng pamahalaan upang ipagkasundo ang mga nasabing lupain at malinaw ang resulta ng mga nasabing kasunduan, pagkawala ng disenteng paninirahan ng mga biktima.
1: Yes.
0: Ganito rin ang sitwasyon sa larangan naman ng edukasyon at kalusugan. Sa halip na akuin ng pamahalaan ang pangangasiwa sa buong sistema ng edukasyon at kalusugan upang maibigay ang dekalidad na edukasyon at primera klaseng pag-aaruga sa kalusugan ng mamamayan ay tila inaasa na lang ng mga politiko sa mga pribadong sektor ang pagtatayo ng mga gusali ng paaralan at pag-amunan. At resulta nito ay ang kawalan ng oportunidad ng mahihirap na mamamayan upang makinabang sa dekalidad na edukasyon at pangangalaga sa kanilang kalusugan.
1: Alam mo yung may kasabihan nga tayo, di ba, na bawal magkasakit kasi nawewendang ang budget, masisira.
0: No. Kaya nga, di ba?
1: Alam mo, sa amin dito sa Makati, meron kaming tinatawag na yellow card, mm-hmm, tapos meron kaming hospital na pag ikaw nagkasakit, pwede ka doon. At nakakakuha ka ng 15 days na gamot. Isipin mo, 15 days. Ayaw pa buuin yung isang buwan.
0: OSMAC, di ba?
1: Yes.
0: Hospital na Makati.
1: Hindi na, itong
0: diba?
1: Makati Life na kami. OSMAC kasi napunta na sa Taguig.
0: Ganun ba?
1: Pero alam ko, may argumento pa dyan. So, sa amin kasi, kailangan ang yellow card mo, pag hindi ka pa senior, kasi pag senior ka na, lifetime na yan. Ngayon, ang mga may yellow card, pwede sila dyan magpa-schedule sa Makati Life. Open naman yan, talagang para sa mga citizens of Makati na nakatira dito at lihiti mo talaga nakatira dito. Ganyan kagaling ang gobyerno namin. Sana tuloy-tuloyin lang, gayahin ng iba. Yan.
0: Ibig sabihin po, kaya namang gawin, di ba? Ba't hindi magawa sa ibang mga lugar? Dahil ba may mga malalaking hospital doon na pribado na inaalagaan
1: sa akin,
0: nila.
1: Sa akin yan, experience ko yan, kaya sa, sa mother ko.
0: Na inaalagaan nila dahil, ewan, ba't inaalagaan nila?
1: Siyempre nga naman, laging na ano.
0: Diba?
1: Malaking bagay din kasi, no? Alam mo.
0: At tulad sa Makati, di ba, meron ding ano, UMAC, University of Makati.
1: Makati, yes.
0: So mga ganun, di ba? At least,
1: Nakikita natin.
0: Yan, oh.
1: Nakikita natin, nararamdaman. Alam ko, libre pa sila ng mga uniform. At saka mga gamit.
0: Dapat lang
1: naman
0: eh.
1: Bag at saka mga notebook. Yan ang siyudad ng Makati.
0: Dapat lang naman eh, di ba? Kasi nga, yan ang inyong tungkulin bilang public servant dahil napakalaki po ng pondo meron tayo. Hindi nyo lang ginagamit yung
1: tama. Lalo sa amin, ha? Sa Makati. Ha? Sobra-sobra. Kahit kunin pa nila ulit yung BGC, malaki pa rin ang income ng Makati. Kahit naman ang
0: pero
1: mga syudad.
0: Pero ang pinakamayan, di ba, Quezon City?
1: Quezon City, na mapakalaki niyan.
0: Billions ang ano niyan eh. Pondo niyan eh, di ba? Anyway, may mga university pero, sa Quezon City. Pero ang sinasabi, hindi pa sapat eh.
1: Kulang pa rin. Kulang dahil pa nga rin alam mo naman, taon-taon, maraming nga natin tumitigil dahil sa pag-aaral niya. Kahit sabihin mo, malaking bagay din yung baon araw-araw.
0: Oo naman.
1: Bagong note, sapatos, di ba? Kailangan mo bumili.
0: Hindi, tsaka pagka bayan-bayan, yung mga universidad at mga magagandang hospital, hindi na kailangan mamasay, lumayo, andyan lang kahit nalakarin lang ng mga natin. Kaya andito naging, lang eh.
1: Naging ano rin yan eh, dapat sa bawat syudad o bawat malalaking barangay, mayroong dialysis, di ba na actually yan ang nagpapahirap sa bawat mamamayan, lalong-lalong. Pag tumanda ka na pala, tatlong bagay na lang magiging investment mo sa buhay. Yung pananampalataya mo, pamilya mo, at kalusugan. Yan yung mga bagay-bagay na kakailanganin natin pagdating ng oras. Talaga pala.
0: Okay. So tuloy natin ang ating editorial.
1: Yes.
0: So usapin ng disenteng hanap buhay upang mapangalagaan ang dignidad ng mga manggagawa at iba pang mahihirap na sektor ng lipunan, walang makita at maramdamang pagsisikap ng pamahalaan na makipagtulungan sa mga negosyo upang pagaanin ang gasto sa produksyon at pamamahala sa mga negosyo upang mabigyan ng nakabubuhay na sahod at kompensasyon ang mga manggagawa at iba pang mahihirap na sektor. Yung kuryente na lang eh, talagang...
1: Bawal utangin! Putol ka kagad!
0: Hindi, tsaka ano, sa mahal, siyempre, paano mo mabibigyan ng magandang sahod ang mga manggagawa kung ang laki ng production cost, hindi ba?
1: Alam mo kuya, may sa katulad dito sa atin, kahit naman sa Manila at alam ko Quezon City, may mga tinatawag tayong relocation, nire-relocate sila. Pero pagdating doon kasi, ang hanap buhay nila nandito.
0: Kaya nga eh.
1: Ngayon, mayroong isang, alam ko, isang somewhere in Cavite nang ginawa nung barangay captain nila kasi malaki yung ano, malaki yung relocation area na napunta doon, taga Makati at taga Manila. Merong factory na nag-ano doon, nagtayo. Ang sabi niya, pwede kayong pumasok dyan, pero dito muna kayo magparehistro. Diba? Tama nga naman. Kaso minsan ang Makati kasi ang hirap iwan din. Dahil yung mga perks dito, yung pabaha, kalusugan, hospitalisasyon, libre, gamot, libre. May mga ayuda na itutulong.
0: Actually, itong problemang ito, dapat to ano eh, pangunahan ng national government to eh. Ibig sabihin, bawat barangay, bawat bayan, bigyan ng pondo dahil ang laki ng pondo na Kuya Tay, hindi mo pinag-usap, 4 octillion, ha? Dami pinag-uusapan yan. Natin, ano? Di ba? Sobra-sobra eh, kahit lahat ng barangay, pwede mong mapatay.
1: Hindi lang mali-malita yan pag ginawa mo pala. Ano? Apartment.
0: Hindi lang apartment. Ano?
1: Kondo-kondo.
0: Hindi. Aircraft carrier.
1: Barko-barko na pala. Barko-barko na.
0: Hindi nga lang barko. Aircraft carrier nga eh.
1: Hindi na mali-malita yan, no?
0: Pinakamalaking barko yun. Di ba? Okay. So, tuloy. Ang mga nabanggit... ito pala. Bilang isang bansang agrikultural tulad ng Pilipinas, nakakalungkot din ang realidad na kung saan sa matagal ng panahon ay patuloy ang pagangkat ng pamahalaan at mga importer ng mga pagkain kayang itanim sa lupain ng Pilipinas. Resulta nito ay ang tuluyang pagpatay sa hanap buhay ng mga magsasaka, mangingisda, at iba pang sektor ng lokal na merkado. Resulta naman ng tuluyang pagkamatay ng agrikultura sa bansa at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pagkain ng mga Pilipino. Agricultural country, pero
1: tayo
0: nag-i-import, nag-i-import po tayo, ha?
1: Pinipilit kasi nang ano natin na tayo ay industrial country, pero agriculture country. Pero alam mo, minsan kasi kailangan sumabay din.
0: Kailangan
1: i-develop din. Pero ang mabigat din kasi katulad niyan, marami tayong nasalantaan ng ating Pampanga, Lahar, ang ating rice granary. Ngayon ang naging problema natin, marami tayong, imbis matulungan natin yung ating mga local na magsasaka, marami pumapasok ng mga imported rice na natatapatan yung ating presyo. Pero kung pagbabasihan mo, titignan mo yung kanilang halos hindi nga naman nagkakalayo. Ang ganda at saka...
0: Kaya nga, mas masarap pa nga yung mga imported, di ba?
1: Oh, ang layo.
0: Pero ang sinasabi nga natin, yung mga exporter na yan, no? Papunta sa atin, di ba? Yung ini-import natin, sa Pilipinas naman halos nanggaling ang technology niya.
1: Yes, ang panahon ni Ferdinand Marcos, yung matandang Marcos.
0: Kaya nga, o di ba?
1: Tinuruan natin sila, bandang kaya uli, nga. Tayo pa bumibili sa kanila.
0: Kaya nga, o di ba? So, ibig sabihin, nangyari na, bakit hindi gawin, di ba? Ano ang dahilan ninyo, hindi ba?
1: Tulungan. Okay. Pero ang alam ko ngayon, merong... Narinig ko ito sa Bicol, sa Naga, sa isang kaibigan ko nung nakaraang araw. Pag ikaw daw meron kang sinasaka, umuupa ka man o sarili mo, ipaparehistro mo yun sa City Hall.
0: Okay.
1: Meron silang tinutulong na ayuda kasama fertilizer.
0: Ay, dapat ganun. Actually, ganun naman
1: sa talaga Naga, yun eh. Sa Naga po yan. Taga kasi, Naga yung aking kaibigan.
0: Kasi ang pinag-uusapan po rito, itong mga tinatalakay nating mga basic rights, ang karugtong nito, Kuya Teng, ay pondo.
1: Yes.
0: Kaya nga sabi natin, hindi problema ang pondo kung maging honest lang kayo. Dahil sobra-sobra yung pondo na nandyan po sa Bureau of Treasury.
1: Carrier, no? Carrier. Walang sinabi yung mali-malita nyo.
0: Kaya, carrier to. Aircraft carrier.
1: Diba, Kuya Pasto? Kuya Edmond, engineer. Kaya, diba nakikinig siya ngayon. Bumabiyahe daw sila. Maganda tong topic. Kaya gustong-gusto niya to.
0: Eh kahit na isang aircraft carrier lang eh. Eh baka hindi na muna kayang...
1: Maleta.
0: Baka ilang milyong maleta mailalagay mo sa aircraft carrier eh. O di ba?
1: Ang ibig sabihin niya, Kuya Saldi, kahit sino umupo dyan, alam niyang bagay na yan.
0: Yes.
1: Pangalawa, pag chinek sila ng mga tao o nakakaintindi at nakakaalam yan, andito yung pera. Andyan, intact. Pero... ang sinasabi mong tubo niyan,
0: 4% per annum.
1: Carrier.
0: Tubo lang yung carrier.
1: Tubo pa lang yun, ha?
0: Okay. Okay, tuloy. Ang mga nabanggit na usapin sa pagkain, trabaho, edukasyon, kalusugan at paninirahan ayon sa ating konstitusyon ay karapatan ng bawat Pilipino na obligadong ipagkaloob ng pamahalaan sa mamamayan. At ang kawalan nito sa mas maraming bilang ng mamamayang Pilipino ay palatandaan ng kabiguan ng pamahalaan at ang patuloy na ayuda na kanilang ipinagkakaloob ay isang matibay na patunay ng kanilang kawalan ng tunay na interes na isakatuparan ng kanilang mga pangako na pagsisilbihan ang kapakanan ng mamamayan. Ha? Kuya Teng, yun ang tingin ko kasi, ano? Yung pagbigay ng ayuda, ha? Iyan po ay acknowledgement, ha? Na hindi nila nagawa yung kanilang tungkulin. Ay,
1: yes.
0: Eto na lang ang tulong, bibigyan na lang kita ng bibo, punta ka dun sa pribadong hospital, pagamot ka. O, diba? Kabiguan yun eh. Samantalang kung may hospital na i-develop
1: kompleto
0: ninyo,
1: na.
0: Para sa, punta ka dun sa hospital, dun ka, papagamot.
1: Lahat.
0: Hindi, walang problema, diba?
1: Pakumpain ka, kailangan.
0: Hindi na kailangan ng ayuda, hindi ba? O? Diba? So, ganun po yung, kaya po yung ayuda, ano po? Natutuwa po tayo, syempre, nabibigyan tayo, pero aminin nyo matput sa hindi. Yan ay inyong pag-amin na talagang hindi nyo nagampanan ang inyong tungkuling pagsilbihan ng mamamayan. Hindi na? Yung ako yan, Deng?
1: Yes.
0: So, hindi nyo maitatanggi po yan. Okay. Tuloy tayo. Sa ganitong sitwasyon, malinaw lamang na talagang tila wala ng maasahan pa sa mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan. Dahil habang sila ay patuloy na yumayaman sa kanilang posisyon, patuloy namang nalulugmok sa kahirapan ang mamamayan. Di bali sana kung tunay na mahirap ang bansang Pilipinas. Ngunit batay sa mga dokumentong inihahayag ng mate, malinaw na sobra-sobra ang kayamanan ng ating bansa na kung tunay na may malasakit lamang ang mga politiko, ay pare-pareho sana nating matatamasa ang kaginhawaan ng buhay sa bansang Pilipinas. Di ba? Yun ang nakakalungkot eh. Okay lang sana kung tunay na mahirap. Hindi, daming pondo.
1: Mayaman, mayaman ang Pilipinas. Oh.
0: Tapos hinahayaan ninyong maghirap ang mas maraming bilang ng mamamayan. Nakukonsensya ninyo ang mga nandyan, mga bata na nagkalat sa kalsada, mga namamalimos. Ha? Samantalang kung tutusin, eh kayang-kaya pong iahon lahat yan sa kahirapan.
1: Tama.
0: Oh. Eh kaya ito yung sinasabi ko palagi, Kuya Teng, no? Parang itong mga politiko wala nang konsensya eh. Diba?
1: Huwag naman sana.
0: Oh, pero
1: magising-gising na sila.
0: Pero sa nangyayari, paano mo masasabi na may konsensya ang mga politikong ito dahil natitiis nila, ha? Na may namamatay ng gutom, ha, 'di ba? May natutulog sa mga kalsada, ha? 'Di ba? Na walang matirhan, oh. Kung ikaw politiko, natitiis mo 'yan, oh. Eh, hindi ka ba nakukonsensya?
1: Oo. Oh. Alam mo, sabi nga nila dati, ang makatiraw, napakayaman. Mm. Hawak, nandiyan pa yung PEMCO tsaka yung ating
0: okay.
1: BGC. PEMCO, kahit daw sinong humawak, maging mayor dyan, aasenso ang Makati. Mm. Kasi nga, bukod dyan sa mga source of income ng Makati, mga business sector dito, eh talagang lalago at lalago. Kaya nung ipinatayo yung OSMA, halos sabay yan eh. Mm. OSMA at tsaka itong Makati Life na ngayon. Ah. Yung ospital, yung school, libre, college, libre. Mm. Nandito, ano pa ba ang mga perks dito? Mm. Yung mga katulad ng mga ayuda sa mga senior citizen. Sa ayuda sa senior citizen, ewan ko lang sa iba kuya. Kasi sa amin, mayroon na kukuha pag June at saka December. Mm. At nilakihan na ng aming mayor. Ayan, kung alam mo yung magkakatabing bayan lang naman, syudad, no? Kalo kung hindi nila naririnig at nalalaman yung mga bagay-bagay na yan. Kung yung gagayahin nila,
0: kaya nga.
1: Alam mo, ang laking bagay. Kasi inahabol natin yung hospital. Pag ang isang pamilya na may na-hospital na sa isa sa pamilya, wendang na yung budget.
0: Wala na.
1: Pag ang isang...
0: ang mahal ng hospital eh.
1: Oo, at saka hindi pa yun ha. Meron pang hospital na mga katulad nangyari sa mother ko. Oo. Na hindi ka pwedeng bigyan ng oxygen pag hindi ka nagbayad ng...
0: Hostage pa.
1: Oo, nangyari yan. Yung Fatima Hospital. Na hindi ka pwedeng magbayad. Ay hindi ka pwedeng kumuha ng oxygen at saka nung gamot niya pang araw-araw pag hindi mo babayaran. Oxygen? Pwede ka matay ng nanay ko yun.
0: Naman. Common doon. Mamamali, di ba?
1: O, di ba?
0: Kaya nga. So at least, yung sinasabi mo naman, personal na karanasan yan, bahala sila sa buhay nila kung maaaring nila yan dahil baka umangal sila, di ba?
1: Hindi, totoo naman. Meron din nagsabi sa akin.
0: Personal na experience mo yun eh. Oo, wala sila maghagawa dyan.
1: Kasi, meron nga nagreklamo sa akin eh. Kuya, paano ba ito? Ito pa isang bagay, kuya. Masarap pag-usapan to. Paano ba lumapit sa PCSO? Ito po ulitin ko po sa inyo. Pwede po kayong mag-walk-in sa PCSO o nasa online. Mm-hmm. Merong binibigay, may requirements yan. Iko-comply nyo lang po. Alam ko dyan yung diagency, medical abstract, yung letter nyo, yung billing nyo. Lumapit po kayo. Karapatan nyo po yan kasi yan ay pera natin yan. Mm. Pangalawa, sa Office of the President, andyan naman ang Malacan. Papasukin po kayo at papapasukin. Pagsabihin nyo lang doon kayo sa Makati Action Center, ng Presidential Action Center. Alam nyo po, kumpletuhin nyo lang yung requirements na yan. Magbibigay at magbibigay sila ng tulong. Hindi pumapalya yan. Ang DSWD rin natin, ang DSWD pala, Kuya Saldi, may mga kanyang area-area na parang ako, nung lumapit ako doon sa Gotesco, dahil nandun na kasi muna yung temporary ng DSWD, hindi tinanggap ng hospital namin.
0: Dahil
1: ang sakop daw namin ay, tawag dito, area ng, dito sa may Santa Cruz, sa Ligarda, ng DSWD.
0: Okay.
1: Na keso daw yung DSWD sa Maine na doon sa Gotesco, ay malaki daw ang utang sa kanila sa Fatima. Kaya hindi na, may mga ganong-ganong pala yun. Yeah. Isa lang naman yun, di ba?
0: Oo nga. Okay, tuloy natin ang ating editorial. Ayan. Kung matatandaan, sa mga dormant accounts lamang na naisalin na sa Bureau of Treasury mula sa lahat ng mga bangko sa buong bansa na nagkakahalaga ng mahigit 66 octillion US dollar pa to.
1: Carrier times 2.
0: US dollar pa to ha, hindi peso.
1: Hindi peso.
0: Na, na may 4% interest kada taon simula noong 2005. Ha? No. 21 years na, Kuya Teng, ha? Ay kayang ponduhan ang pagbibigay ng lupa at bahay sa lahat ng pamilyang Pilipino, makapagtayo ng mga primera klaseng pagamutan, dekalidad ng mga paaralan, pagpapaunlad sa mga makinaryang kailangan sa agrikultura, at pagsasagawa ng mga reforma upang mapababa ang gasto sa produksyon sa mga industriya at iba pang negosyo. Di ba?
1: Wow.
0: Eh ngayon, kung maayos po lahat yan, eh, ang ganda po ng buhay ng mga Pilipino. O, di ba? Ay,
1: dati nga, sabi natin, ay, matanda na ako, magbi-business na ako. Ah. Ayaw nyo po, bata pa lang, na-experience lang. Bigyan nyo sila ng mga ng motivation para maging...
0: Ang mahalaga kasi dyan is pondo eh. O ngayon, pag sasabing pondo, eh, ang dami po nating pondo, ipamigay ninyo. Di ba? Ipagamit ninyo.
1: Career. Yan, no? Walang sinabi ang maleta-maleta nyo. Ito, kala nyo ha, ito, alam namin to ha. Career to. Ah.
0: Mamaya ipapakita natin yung mga accounts na yan at kung nasa ang bangko.
1: Wow. Mamaya, tabayarin nyo po yan. Kuya Pastor yan. Edmond, yan, pakinggan mo yan para malaman mo, career.
0: Eto, mga kababayan, ha? Sa ganitong sitwasyon, dapat nating ipamukha sa mga politiko na alam na natin ang katotohanan upang mapilitan silang gawin at tuparin ang kanilang pangakong maglilingkod sa taong bayan at masolusyunan nila ang walang katapusang kahirapan at nakakatakot na kaayusan. Ngunit ang tanong ay tunay nga ba ang kahinaan nila sa pamamahala o sadyang ginagawa ang lahat ng paraan upang mapanatili ang kahirapan at kaguluhan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Mate at DCRJ 8:10 AM. Ang tangang konklusyon na ang kanilang pamamahala ba ay sadyang ginagawa nilang malamya upang mapanatili ang kahirapan ng mamamayan?
1: Baka gusto nila lumago yung mga kanilang nabubulsa-bulsa.
0: Yun na nga, di ba? Kaya nga sinasadya nila na huwag talagang paglingkuran ang mamamayan upang ang mamamayan manatiling mahirap, manatiling palaasa sa kanila.
1: Marami naman akong nakikitang nagagampan nila barangay. Pero alam mo...
0: Eh baka naman ano lang, kumbagay,
1: pitik-pitik lang. Pero kung titignan mo talaga, ang pangangailangan ng isang barangay, iba kasi ang barangay sa Manila, sa Makati at sa ibang lugar. Sa Manila kasi, tatlong kalye isang barangay na.
0: Oo nga eh. Pagtawid mo lang, iba ng barangay eh.
1: Kaya nga, dito katulad sa amin, malalaki ang mga barangay. Parang alam ko sa Pasay, ganun din, Quezon City.
0: Sa Quezon City, malalaki.
1: Malalaki, di ba?
0: Pinakamalalaki ang Quezon City.
1: Ang pinupunto ko dyan, lalo na sa Manila, napansin mo
0: yung... Ah, maliliit sa Manila.
1: Oo, maliliit. Pero, marami silang...
0: Kahit na sa Pasay.
1: Kaloob-looban ba?
0: Sa Pasay, isang street, papasukin mo, yung mahaba ng street na yan. Hanggang
1: nakita mo ba yung anak bayan na isang compound na malaki yun na tagos na talagang siksika ng bahay pero binakuran sila parang nga naman presentable ang dating.
0: No, parang di makita.
1: Yes. Nangyari yan noon nung panahon ni Pinoy. Na lahat ng mga
0: lahat ng may bisita,
1: lahat ng mga batang kalye nilikom.
0: Tsaka yung tulay nilagyan ng mga takip para hindi makita yun.
1: Magaling talaga kayo. Husay. Binabati ko nga pala yung mga nakikinig ngayon, yung Born Again Christian po, Purpose Field Life Ministry, Barangay Bulakin. Bulakin, Chaong Quezon. Oh, Kuya Pastor Edmond, ha? Kamusta po kayo dyan? Salamat po sa pakikinig. Kamusta na rin kay ate? Malakas sana, ha? Hari naman, lumakas na ng
0: todo. Sana ay magpadala sila ng comment kung ano masasabi nila dito sa ating paksa, di ba?
1: Oo.
0: At least
1: ulit,
0: basahin
1: natin. Namin to ulit.
0: Ito, ngayon, Kuya Teng, yung sinasabi ko, ano po? Kaya nga po, palagi kong sinasabi na parang wala nang konsensya itong mga politiko. Eh, no? Ngayon,
1: hindi naman siguro lahat.
0: Hindi, ginastify ko naman. Mayroon naman justification.
1: Yes.
0: Ganito yan kasi, bakit nawala, ba't wala nang konsensya mga politiko? Kasi ganito yan. Kasi ang konsensya yan, di ba?
1: Oh.
0: Yan yung parang
1: kumakalabit sa'yo. Ako ang iyong konsensya. Huwag mong gawin
0: ang
1: yan.
0: Ang problema, itong konsensya nila, dahil sa ginagawa ng mga politiko, nakonsensya yung konsensya
1: nila.
0: Ngayon, dahil nakonsensya yung konsensya nila, lumayas! Oh, di ba? Kaya ibig sabihin, wala na silang konsensya. Oh,
1: hello, hello, hello!
0: Eh ngayon, ano ang basihan ng pagsasabi na parang wala na silang konsensya? Eh, pag tinignan mo po yung kalagayan ng mga mahihirap, oh, at wala kang ginagawa samantalang sapat-sapat ang pondo, eh basihan niya na wala ka nangang konsensya.
1: Yes.
0: Okay lang na talagang hindi nyo kayang tulungan. Kung talagang wala tayong pera, maintindihan natin yun eh. Kahit na gustong mong tumulong, eh talagang wala eh. Di ba? Ano magagawa
1: alam
0: natin?
1: Alam mo pala, no? Pero pag...
0: Eh, ang problema, ano eh, ilan yung ano? Carrier. O, di ba?
1: Ito tapos, pala, no? Alam mo, matatabunan pala yung mga anomalya ngayon, yung mga malita-malita.
0: Ah, walang
1: kasi pwede. carrier
0: oo,
1: to.
0: Carrier to.
1: Isipin mo, ano? Iyan, Kuya Saldi, iyan, maring may magtanong sa atin niya isang araw. Eh, alam mo, meron naman tayo lagi. Lahat ng sinasabi namin dito, meron po kaming
0: yes.
1: Patunay, pinangahawakan.
0: Hmm.
1: Na ngayon, kaya ako sinasabi niya, pinupunto ko dyan, ang lahat pala na nagiging presidente ng Pilipinas at ang kanyang mga advisors, sila nakakaalam yan.
0: Yes.
1: Ay, basta ito ang gawin nyo. Huwag nyo gagalawin yung pinakapondo. Doon na laki sa tubo.
0: Oo.
1: Saan ngayon napupunta yan, proyekto? Eh, may mga, ano naman tayo, may mga source of income naman ng Pilipinas. Yan ang hindi alam ng mga taong bayan.
0: At alam mo, Kuya Teng, ano, ang isa sa bagay na palagi kong ina-explain, ano, yung pong sinasabi palagi ng mga politiko na uutang tayo sa World Bank, di ba? Kasi kailangan kulang ang ating national budget.
1: Yes. No?
0: Kailangan natin ng utang ng 1 trillion.
1: Hindi pa yun. Diba? Naalala mo yung nung panahon ni ano na gusto pang iangat yung VAT natin, 12% iangat pa. Isipin mo, mag-aangat sila ng VAT, tapos yung pera, ang dami pala natin pera.
0: Ngayon, eto. Ha? Ang utang na natin ngayon, na sila mismo nagsabi, di ba? Magkano na? 18 trillion pesos. Ang utang natin, di ba? Tapos, ang budget natin, 6.7 trillion pesos. Okay? Ngayon, yung 18 trillion, kaya bang bayaran ng 6.7? Di ba? Malabo, di ba? Ngayon, ang tanong. Ang itong tanong dyan. Sa bangko, pag uutang ka, may credit investigation, di ba?
1: Yep. So, ibig sabihin, saka yung capacity to pay mo.
0: Kaya nga, yun ang credit investigation. Imbestigan kung may kakayahan ka pang magbayad.
1: Kung may business ka, titignan din yung business mo. Kung ngayon, talagang...
0: sa Pilipinas, uutang daw sa World Bank, di ba? Ngayon, 18 trillion na ang utang mo. 6.7 lang ang budget mo. Uutang ka ulit sa amin. Paano mo babayaran? Di ba? Wala ka nang kakayahan magbayad. O, yung tanong, ganito.
1: Negative, bro.
0: Eh, bakit nakakautang pa rin daw sila?
1: Ang balita ko, kaya tayo nakakautang dahil meron tayong mga gold reserve.
0: Yun ang sinasabi
1: sa
0: nila.
1: Sa ibang bansa.
0: Yun ang sinasabi nila. Pero hindi talaga utang yon. Yun yung
1: tubo
0: na kinukubra nila, pinapalabas nilang utang. Kasi imposible na makautang ka kung bangkarote ka na, wala ka nang kakayang magbayad dahil 18 trillion ang utang mo, imposible makautang ka. Eh ngayon, pinalalabas nila ngayong utang para diretso sa bulsa.
1: Tsaka alam mo, diba? Napapansin ko rin, pag bayaran ng tax, ang mga maliliit, bawal lumihis, kailangan magbayad. Pero yung mga malalaki, mayroon silang tinatawag na blue book tsaka black book na ang mga naririto kayang kanila mga babayarin sa tax.
0: Ang maliliit talaga, hindi makaiwas. Bakit ka mo? Kasi empleyado yan eh.
1: Oo, kumagal, recorded.
0: Hindi, nakaltasan na. Hindi ba may pag sumawag ka payslip?
1: Oo, nakaltas na.
0: Nakaltas na eh.
1: Pero, alam mo yung... sa kanila kasi yung business nila, no, na itatago nila yung...
0: Kaya nga.
1: Kita nila.
0: Mm.
1: Kaya nariritoke pa ng kanilang accountant.
0: Kaya nga. Tayo, ng mga empleyado na sumasahod ng sahod, wala tayong kawala. Kasi, pagkasahod natin, tinanggal na yung tax. Di ba?
1: Bawas-bawas na. Kaya bawas na pag, kayo, inuwi, wala... pag naiwi mo, wala na sa kalahati.
0: Kaya wala tayong ligtas talaga. Ah, di ba?
1: Ngayon, ang opisina naman, katulad nito, naalala ko dati, mayroong taxi company na nagbabayad daw, kinakaltasan sila dahil sa SS nila, tinatanggal. Ngayon may nag-loan. Mm. Isang ano to, malaking kumpanya dati ng taxi ha. No. Dito sa Manila.
0: Nag-loan.
1: No, nag-loan.
0: Wala pa lang.
1: Wala pa lang silang, hindi pala sila binabayaran ng kanilang employer ng mga SS, hindi pala binabawasan.
0: Hindi.
1: Nagkagulo-gulo.
0: Nagdinabawas kaya lang hindi inirerenew.
1: Hindi inirerenew.
0: Oo. Kasi nga pagka nag-remit ang empleyado, yung employer, dapat meron siyang kasing ano eh.
1: Parang resibo?
0: Hindi.
1: Nagtatali?
0: Hindi. Kung magkano ibinayad ng empleyado, yung employer, mas malaki ang ano niya.
1: Ano yan? Hati.
0: Hati. Hindi, mas malaki nga ang employer eh.
1: Employer,
0: oo. Ngayon, kung
1: parang
0: ipapasok
1: lang,
0: niyo yun, magagastosan siya. So, para hindi na lang magastosan, wag ko na lang i-remit para hindi na rin ako mag-remit.
1: Nangyayari yan, oh. Alam ko yan.
0: Maraming nangyayari ganyan.
1: Sa Manila, taxi company, nagkagulo-gulo hanggang umabot sa patayan yan. Ha?
0: Ngayon, kahit na sa tax, meron yan. Dahil pagka yung empleyado, ha, kumuha ng, alimbawa, mag-housing, kailangan ng ITR. Pagbisita ngayon sa BIR, walang ITR. So, ibig sabihin, hindi pala nagre-remit yung kumpanya ko ng tax ko sa BIR kasi wala akong ITR eh.
1: Isipin mo yung
0: diba?
1: Mga bagay na yun.
0: Kung hindi ka mag-aasikaso, hindi mo malalaman na yung kinakaltas pa sa'yo kesa isubi sa gobyerno, eh nandun lang pala sa negosyo. Ngayon, ito po yung resulta ano po, ng isang pamamahala na ibig sabihin hindi tunay na namamahala kasi nahahawa na lahat eh. Eh, ginagawa nga nang ito, gawin na rin namin. Parang ganun ba? Hawa-hawa. Kasi eh, ginagawa nga sa itas, di gawin na rin namin. O, diba? Samantalang kung magkakaroon ng isang matinong pamamahala, eh, merong dignidad at may otoridad ngayon itong nasa itaas, na disiplinahin lahat kasi hindi ko ginagawa yan. O, pero kung ginagawa niya, eh, sasabihin lang, eh, ginagawa mo nga eh. Ginagaya ka lang namin.
1: Alam mo,
0: eh.
1: Sa ibang
0: so, nawawala yung power niya ngayon to discipline yung mga gumagawa ng kalokohan dahil mismo ang nasa itaas ang gumagawa ng kalokohan.
1: Tingnan natin to si ano, Cabinet Secretary si Benhard Abalos. Eh, alam ko tingnan ko parin niya sutilin yung mga walang kakwenta-kwentang mga nakaupo diyan.
0: Oh, di ba? Kaya minsan ano, ito po yung mga basihan kung bakit sinasabi natin ngayon, ano po, na ito pong mga politiko, ano po, ay talagang hindi na nakakagampan, ha? Ito po yung diretsahan natin sinasabi dahil marami pag tinanong tayo na ano ang basihan mo? Sa pagsasabi
1: ng career.
0: Na, hindi. Anong basihan mo sa pagsasabi na ang mga politiko hindi gumagampan sa kanilang tungkulin?
1: Hindi napakadali yan.
0: Hindi napakadali, di ba? O, ang dami pong mahirap na yan sa kalsada. O, anong ibig sabihin yan?
1: Meron pa nga ako nakita, speaking of kalsada, Kuya Saldi. May nakita nga ako isang binyahe ko, kalye. Ano, isang barangay, mahaba. Sabi nga, pagdating ko kalsada, mamaya-maya putol, pagdating doon, karsada, putol. Sabi ko, white putol-putol kasi yung mga may karsada, yun yung kakampi ni Mayor. Oh, sa Quezon yan.
0: Yung putol, hindi ka kalaban.
1: Yes! Tawa nga ako ng tawa.
0: Minsan.
1: Doon ko na-meet si, ano, si, diyan ko natanong yun kay Gary Estrada. Sabi ko, ba't putol-putol lang kalye rito? Ewan ko nga ba, yan ang plano ko noon eh. Kasi tumakbo pala siya Mayor doon, natalo. Tapos tinanong ko sa banda roon, sa mga kapitan-kapitan, kaya pala putol-putol, kung sino yung may karsadang mahaba sa harapan ng barangay niya, kakampi. Ano po? Kalaban.
0: Bahala kayong magbusa.
1: Diba? Parang ang pangit pakinggan pag narinig mo yung dahilan. Sana naman hindi totoo yung narinig ko na yun.
0: Hindi totoo yun. Hindi totoo
1: ba yun?
0: Oo, dami ko narinan yan.
1: Nagpakumbaba lang ako, totoo pala, totoo. Ah, okay, tama.
0: Minsan 10 meters nga lang eh. Bakit?
1: kalaban
0: niyang may
1: tsaka hindi pala yun maaaring ganito yan eh Kuya Saldi ilan nakuha natin boto ron? Ay sir talo tayo dun sige huwag
0: mo yung sinasabi
1: Kuya Pastor Edmond yan sa ano sa gatsaong yan si Kuya Pastor alam ko dyan nag ano yan ng kanilang born again Christian ano po born again Christian Purpose Field Life Ministry Barangay Bulakin Chaong Quezon sa barangay sa Quezon ko nakita yung ano yung ganyang marites na yan yung karsada Kuya Pastor Kuya Edmond
0: kahit na saan kahit na dito sa ano dati diyan sa may ano sa may Bignay
1: talaga meron din dito
0: sa may Bignay Valenzuela ano lang eh ano lang 10 meters nga lang eh
1: kakampi siguro naipanalo mo ako ng ano 10 lamang lang ako 10 ganito lang kahabang karsada mo
0: Pero ngayon, ayos naman na. Ano ba? Na mga ilang taon na rin yun. Sabi ko, gulat ako, maayos yung kabila. 10 meters lang talaga. Tagal.
1: Alam mo, natawa ako nung pinuwento sa akin nung ano, nung... ano ba yung tanod? Kinuwento sa akin ng tanod. Sir, ganito kasi...
0: Kalaban
1: kami ng mga yan. Kaya gano'n.
0: Grabe, ano? So, yan po ay hindi tamang paglilingkod, di ba?
1: Oo.
0: Kalaban man o kakampi mo, bumoto man sa'yo, hindi. Obligado mong paglingkuran.
1: Ganyan yung kapitan namin. Kalaban o kakampi. Sipin mo, pag nagbigay ng manok yun, lahat ng bahay, kalaban man o kakampi.
0: Oo naman.
1: Nagbigay
0: ganun.
1: Ng tulong, kalaban man o kakampi.
0: Dapat
1: thank
0: ganun.
1: You, Kapmakmak Gabriel.
0: Okay, bati lang tayo, ano? Bago tayo mag-break ng konti. No? Job Lioro, good morning, Pres Aldi at Kuya Teng. At sa
1: good
0: lahat ng mga
1: po.
0: Kamate at God bless sa ating lahat. No? Yan, president natin ng TV Crew Riders Organization.
1: Oo, sana magkita-kita tayo po ulit kasi may nagre-request ng ating motorcycle riding seminar.
0: Okay.
1: Laking bagay
0: okay.
1: po kasi.
0: Job Lioro, ayan, good morning. Okay, tapos sabi niya, tapos kay ano, Tess Jose Bobadilla from Laguna, no? Sa may Kalamba. Sabi niya, bless, happy, healthy, good morning, Kuya Saldi, Kuya Teng, and to all kamate.
1: Good morning po.
0: God is in control, keep safe and healthy. God bless and protect you, us all. Thank you, Lord, God Almighty. Amen. Ricardo Villanueva, watching and listening from Nueva Ecija. Ayan. Romeo Balagat, good morning, Sir Saldi, Sir Teng, Ma'am LB.
1: Good morning po.
0: Sa lahat ng kamate sa DCRJ, 8:10 a.m., Radyo Bandido. Lajiu, from Capas Tarlac naman to, sabi niya, good morning po sa inyo lahat. DCRJ, Radyo
1: Papas,
0: Bandido,
1: ha?
0: Sir Saldi Lano, Ma'am LB at Sir Teng, gising kababayan, Pinoy sa katotohanan buong Pinas po. Ayan, no? Sabi niya, Lajiu ulit, 66 octillion, 382 quadrillion, 10 trillion, yun yung kabuuan eh. So yung 66 octillion, may butal pa. Yung butal na 382 quadrillion, carrier din yun.
1: OCP mo yun, no?
0: Eh, quadrillion eh. Yung trillion nga, halos hindi na maila. Yung quadrillion pa. Tapos 380. Ang problema, yung octillion pa.
1: Yung tubo ay
0: Kaya nga, baka sobrang pa sa carrier to.
1: Bansa, parang tatabunan na isang bansa, no?
0: Okay, no? Sabi niya yan. Tapos, Shirley, magandang umaga po sa inyong lahat. Lachiu, nakapangalan kay Sir TBM. Yan. Tiburcio Villamor Marcos yan. Beneficiaryo mamamayang Pilipino po. Alam po ni Sir Saldi Lennon yan kung saan nakalagay yan dito sa Pinas. Ayan, no? Talaga, patuturo pa sa akin yan. Ikaw talaga lang.
1: Baka makalimutan ko pala. Kamusta na rin pala kay Kuya Jordan ng Armas. Good
0: ayan.
1: Morning po sa inyo.
0: Ayan, nakikinig pa. Okay. Shirley, welcome back po Kuya Teng. Oh, tagal ka nawala. Eh, no?
1: Oh, pasensya na po. I mean,
0: busy, no? At
1: busy.
0: Inasikaso nga po yung nanay, no?
1: Please, 40 days nga po ng nanay ko ngayon, pero nagpray na lang po ako.
0: Ayan.
1: Kasi gusto ko pong makasama rin si Kuya Saldi dahil sa haba na ng ano natin pagpaliban, nataong wala rin si Kuya LB. At LB, ingat ka diyan, ha.
0: Tama.
1: Binabati ko rin pala po yung mga Amora family, si Ma'am Lili Moya, si Ate Janet, si Ate Luis. Kamusta po kayo diyan? Salamat po sa pagbibigay puwang sa aming oras ngayong umaga ng Sabado.
0: Okay.
1: Kuya
0: so,
1: Pastor Edmond, maraming
0: salamat. Ang oras, 8:59, magkaroon lang po tayo ng maiksing palala. Magbabalik po ang programang Mate, makalipas lamang po ng ilang saglit.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
2: sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Saan nila dadalhin yung pera? Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate ngayong araw po ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Hulyo 2026. Dito lamang po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. At syempre, kami pa rin po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
4: Kuya Teng.
6: Ayan po, at syempre, samahan niyo po muli kami, ano? Isang oras pa tayo magsama-sama. Okay, at ang matapos po nating ipahayag ang ating editorial, pakikita ko naman po sa inyo, ano po, yung ating document evidence, ha?
4: Na, docs per docs tayo.
6: Para sabihin, para basihan ng sinasabi natin ng 66 octillion, no? Para ipakita po na hindi po namin gawa-gawa. Ayan po. Medyo maliit, pero ang magagawa nyo po dyan,
4: screenshot,
6: mga kababae, i-screenshot ninyo tapos i-zoom ninyo para mabasa nyo. Yun. Pwede nyo yung screenshot tapos ipaprint ninyo, di ba?
4: Yan po yun, pero para... hindi po kayo pwedeng bumali dyan. Ano lang yan? Yung ating
6: Yan po ay kayamanan. Ano, 21 banks. Lahat ng bangko sa Pilipinas, meron po yan. Ha? At yan po yan, lahat ng yan, ano po, ay... nag-start po yan, deposit, ano, 1966. Ha?
4: Alam ko dyan, meron akong alam dyan kung kanino nakapangalan.
6: 1966. Ha? Tapos, dahil sa tagal ng panahon, dahil hindi po yan nagagalaw sa bangko, noong 2005, gumawa ng executive order na lahat ng dormant accounts na nasa mga bangko, kailangan i-turn over sa Bureau of Treasury. Kaya yan po ay naka-turn over lahat.
4: Kailan yan? 1966?
6: 1966 deposited yan. Ano?
4: So
6: 60 January
4: years na.
6: January 1, 1966.
4: 60 years.
6: Di ba?
4: Limpak-limpak na yung tubo-tubo niya.
6: Tama, 60
4: years.
6: So, 4% per annum.
4: I-compute nyo na lang po.
6: Okay. Ngayon, no? So 21 banks po yan. Ngayon, ang ginawa ko po para medyo mabasa natin ng lahat, so tinipak-tipak ko po yan. No? So
4: yes.
6: Parang in-edit ko, tinipak ko lang. Pero hindi ko siya, parang pinutol ko lang.
4: Sinamarize.
6: Yan. Ayan, medyo malaki-laki, di ba? Yan. Time deposit with 4% per annum on January 1, 1966. Philippine banks, account number, net balances in dollar. Dollar, nakalagay. Hindi peso.
4: Sipin mo yun. Times pa.
6: Banco de Oro. Account number, 777-2335. Magkano? Ilan yung 23? Ilang zero yan? 1, 2, 3, 4. Million, billion,
4: trillion.
6: 23 trillion US dollar.
4: Wow.
6: Sa Banco de Oro yan, ha?
4: Banco de Oro, diyan po kayo mag ano?
6: Banco Pilipino. Hindi, wala na sa Banco de Oro yung mga pera niyan dahil na transfer na sa ano, kasi mga dormant accounts yan eh. Kasi yung mga deposited na yan.
4: So pwede lang gumalaw niyan.
6: Si Tiburcio Villamor Marcos. Naka-deposit lahat yan sa pangalan ni Tiburcio Villamor Marcos, Kuya Teng, ha? Eh ngayon, dahil sa hindi makalabas
4: Bank
6: si Tiburcio, hindi niya maiprocess yung mga bankong yan, yung mga pera sa bankong yan, kaya na-dormant siya ngayon.
4: Yes.
6: Nung na-dormant yan, nagkaroon ng executive order noong 2005 sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo na lahat ng mga dormant account, dahil alam niya may dormant account dahil alam niya yung mga account
4: alam ng DBM. Alam na mga presidente yun.
6: Ngayon, para gawan ng paraan, para mapakinabangan nila, iniutos ngayon sa mga bangko na after 10 years of dormant, account after 10 years, dormant account ngayon na taon, magbilang na 10 taon, dormant pa rin, obligadong i-transfer sa Bureau of Treasury.
0: Na ang may hawak
6: ngayon, niyan. Si 2005 yon, so 10, so ibig sabihin,
0: 21. Five,
6: hindi, 10, 5 plus 10 is 2015. So ibig sabihin 2015,
0: napapakinabangan na ngayon.
6: Nasa Bureau, hindi, noon pa lang na napapakinabangan na yan. 2005, napapakinabangan na yon. Kaya lang, kinukuha pa nila sa banko. Unlike ngayon, since 2015, dahil 10 years, dormant account, nasa Bureau of Treasury na. So, diretso na sa pamahalan.
0: So, dumiretso na tayo doon sa...
6: Oo, diba? Ayan. So, Banco de Oro, ayan, ha? 23...
0: Banco de Oro, 23 1, 2, 3, 4,
6: trillion
0: 5,
6: US dollar. O, yung isang trillion, Kuya Teng, actually, isang ano yun eh, isang aircraft.
0: Oo. Tama, tama.
6: Isang aircraft lang. Eh, kaya nga sabi, aircraft, eh. Carrier, no? So, eh, 66 octillion.
0: Di, sir. Oh. Pakita mo yung pinakamalaki mong maleta sa isa neto lang.
6: Okay, oh. Banco Pilipino, nawala na ngayon, hindi ba? Oh. Oh. Pero siyempre, nasa Bureau of Treasury na
0: nandiyan
6: na,
0: di ba? Oh.
6: Ayan yung account number niya. Tapos, parehas, 23 trillion US dollar. Tama?
0: Times pa ulit.
6: Banco Philippine Island, o yan yung BPI, di ba? No, magkano? Mas malaki. 52 trillion US dollar.
0: Sipin mo.
6: Ha? China Bank, oh. Oh, meron pa China Bank, iisa may-ari niya, di ba?

0: Land Bank of the Philippines, oh, ma, maliit ha, 38 billion lang. 38 billion US dollar.
1: Government kasi yan. Kaya madali masili.
0: Metrobank, oh, 7 trillion US dollar. Philippine National Bank.
1: Ito ang malaki.
0: Lose you done.
1: Parang ito yata yung pinakamalaki. Oh.
0: 700 trillion. Ha? 700 trillion US dollar. Ang laki, no?
1: Kasi, times pa ulit. Oh.
0: Philippine Bank of Commerce, 70. Mas malaki din, no?
1: Malaki
0: 70
1: din.
0: Trillion US dollar. Philippine Savings Bank, oh, 70 trillion US dollar. Oh, next. Pang labing dalawa. Ah, antayin natin, ha? Ayan, oh. Philippine Veterans Bank, oh, gobyerno din, oh, 70 trillion US dollar. Piltrust Bank. O, yung Piltrust, buhay pa rin hanggang ngayon, di ba?
1: Oo, meron yan.
0: 70 trillion US dollar. Planters Development Bank. 600 billion. Billion lang siya, US dollar.
1: Times pa rin yan.
0: Tapos, sunod ay, ano yan, Premier Development Bank. Wala
1: yan,
0: na yan.
1: Wala na yan. Wala na yan.
0: Pero meron siyang 660 billion US dollar. Rizal Commercial Banking Corporation, buhay pa rin yan, di ba?
1: Oo.
0: Oh, oh, 380.
1: Ba, may ano,
0: 380 trillion. Malaki din.
1: Malaki.
0: Ha? Oh. Tapos Security Bank, oh, meron pa rin yan. 380 trillion US dollar. United Coconut Planters Bank, ha? 7 trillion US dollar. Biruin mo yung mga account na yan, ha? Kuya Teng, ha?
1: Kayaman pala natin.
0: Di ba? Oh, ito. Tapos, pang 90, no? Time deposit with 4% per annum on January, ito, 1967 naman.
1: Mm.
0: Kasi yung mga na, 1966, di ba? Oh. Pang 19, Asian Development Bank. Oh, magkano? Yan yung pinakamalaki. 66 octillion.
1: Oh! Hirap magsasabog yung calculator ko niya.
0: Yeah, 27 zeros yan eh. Di ba? Oh. Time deposit with 4% per annum on January 1, 1978. Oh, Allied Bank. Oh. Kanina meron na, tapos meron pa ulit dito. Ayan, o. 43 trillion, US dollar.
1: Times pa ulit.
0: Tapos, time deposited with 4% per annum on January 1, 1981. Union Urban Bank. Wala na yung Urban
1: wala
0: Bank.
1: Na yan. Wala na rin yan.
0: Baka yan yung Union Bank yata ngayon eh.
1: Yan yata.
0: Basta't Urban Bank, magkano? Ay, teka. Hindi pa natin nababasa. Pakibalik.
1: Yan na.
0: Urban Bank, 380 quadrillion. No? Malaki. Quadrillion yan. Ha? Ang quadrillion ay 18 na zero. Ha?
1: More or less, 18 yata.
0: kung ang isang trillion, halos isang carrier, ay ang isang quadrillion, isang libong trillion.
1: Trillion.
0: Isang libong carrier.
1: Mas malaki pa pala yan, no? Pero meron ako may alam mas na mayaman diyan. Meron mas malaki kahit ano man. Trillianes, may S eh. Joke, kidding aside lang, ah, kidding aside.
0: Maliit pa rin trillianes.
1: Trillianes, ibig sabihin, marami pa rin pala si ano, quadrillion. Si senador, no?
0: Oo, di ba? No, ngayon, eto po ang total. Total 'yan, oh.
1: Total
0: for 21 Philippine commercial banks. US 66. Ayan. 0000 300. Ito po yung wording nasa itaas. Ha? Sabi po, 66 octillion, 382 quadrillion, 10 trillion and 500 billion United States dollar. Meron pa to plus an account worth US 500 billion US dollar in the Central Bank of the Philippines. Meron pa palang 500 billion US dollar na nasa Central Bank bukod pa sa 21 commercial
1: ganyan
0: bank.
1: Ganyan tayo kayaman.
0: Ngayon, ha? Kung tubo lang po niyan, ha? Kwentahin po ninyo, umaabot po yan ng ang 4% eh parang 4 octillion, Kuya Teng.
1: Mm-hmm.
0: Ang tubo lang per annum. Yung 4 octillion po, eh, hindi na po kayang ubusin yan. Sa lahat ng kahit natayuan mo ng lahat ng bayan ng hospital, ng school, hindi kayang ubusin 'yan, Kuya Teng. Taon-taon pa 'yan. Oh. Yung 4 octillion kahit na 10 taon siguro hindi kayang ubusin 'yan eh.
1: Oh, isipin mo 'yan. Sila-sila lang nakikinabang.
0: Nga. Kaya nga sinasabi natin dito, no, yung pong

0: pangungurap ninyo, eh, kung tutuusin, eh, kumbaga, hindi pa yan yung pinaka-pay nangangalagaan nila, Kuya Teng, eh, yung corruption. Hindi pa yan, eh, kasi...
1: Sarap talaga tumakong
0: kasi, business. Kasi, kahit na anong pangungurap nila, hindi nila kayang ubusin to, eh. Kaya sinabi natin kanina, kung talagang swapang-swapang kayo, talagang suluhin nyo, eh, yan ay kamamatay nyo kasi matatabunan kayo nyan, eh. Kumbawa, isasalan sa inyo na napak sa mga bahay ninyo, no? Tapos biglang
1: umuga, matatabunan kayo.
0: Patay ka, di ba? So, ibig sabihin, hindi pa yun yung, sa tingin ko, yung corruption, hindi pa yan yung pangunahing pinangangalagaan nila, Kuya Teng, eh. Sa akin, ang tingin ko, ang pangunahing pinangangalagaan nila dyan, eh yung mapanatili yung kanilang status, yung kapangyarihan.
1: Kaya pala, kasi pag sabi, pag nandun ka na, kinain ka na ng sistema.
0: Oo, no? Yun. Kasi ganito yan, Kuya Teng, ano? Kasi kung yan ay gagamitin nila para sa kapakanan ng mamamayan, eh wala nang magiging mahirap na Pilipino. Ngayon, pag wala nang, pag ikaw ay hindi mahirap, pag ikaw ay may pera na rin, Kuya Teng, mamamasukan ka bang driver sa mayaman?
1: Oo. Ikom, papasok ka pa ba kay mayor? Wala na.
0: Hindi na, di ba? O, ngayon, ang mangyayari, wala na silang makukuhang katulong nila. Bilang mayaman, Kuya Teng, alam mo, yung paghugasin ka ng pinggan, eh, para ka ng kinatay niyan. Kasi yes, hindi ka nga marunong mag...
1: Naghugas.
0: Tapos maghugas ka ng pinagkainan mo. Di ba? Ang hirap niyan.
1: Tapos mayroon pang sermon, no? Ayaw! Tapos mga sermon pa yung asawa ni Mayor, no?
0: Ah, hindi, wala lang siya. Pare-pare sila mayaman, di ba?
1: So, ibig sabihin... Ngayon, pag mayaman din, tayo, mayaman din tayo...
0: Hindi ka na mamamasukan ngayon.
1: Hindi kita iboboto, Mayor.
0: Kaya nga, di ba?
1: Dahil ayaw ko sa'yo.
0: Kaya kapag ito ibinigay sa mamamayan, ang mawawala sa kanila yung kapangyarihan nila ngayon. Di ba?
1: Oo.
0: Yan yung pinangangalagaan nila sa tingin ko, ha? Yan yung pangunahing pinangangalagaan nila. Kaya wag, kasi... Kaya pagka tayo tulong-tulong, sundot-sundot lang yung wag nating hayaang yumaman sila. Hindi, bigyan natin ng ano, ayuda kung kailangan. Hindi ka ba nagtataka, Kuya, ano? Sabi nila, wala tayong kapera-pera. Tapos pamaya, pag may krisis, oh, maglabas kayo ng 500 million, pamigay sa tao. Ha? Ba't meron ka agad?
1: Sa tupad. Yung tupad na lang. Ituloy-tuloy ang tupad.
0: O, di ba? Saan sila kumukuha ng pera? Ayan po, oh. Tapos sasabihin na papalabasin nila utang. Ano kayo? Ha? Eh, pinalabas nyo na nga 18 trillion yung utang natin. Paano pa kayo makakautang kung talagang tunay na utang yan?
1: Yan. Oh, alam so, din yan ang ibang bansa.
0: Ibig sabihin, hindi yan utang. Tubo yan. Ha? At syempre, yung mga bank yan, eh, may utang na loob sa Pilipinas. Natural, pag sinabi nyo, huwag nyo sasabihin na tubo ito, ha? Sabihin nyo utang namin, ha? Eh, syempre, papayag na rin yung banko. O, di ba? O, sige, palabasin namin utang. Pero kung marunong po tayong magsuri, mga kababayan, ano po? Ang isang creditor ng isang banko, no? Eh hindi po maaaring umutang kung wala na siyang kakayahang magbayad ng kanyang inutang. Eh di ba? Kaya nga may credit investigation, eh.
1: Yan. May inaproban ka dahil na BA ka.
0: Dahil di ba?
1: Kaya ang ang laking bagay kasi, lalo na pag dumarating na yung enrollment, may nagkasakit,
0: yes,
1: dumating na yung babayaring ng nawendang-wendang na yung amilyar mo, nawendang-wendang na yung tuwisyo pangangailangan ng estudyante mo, abay, lubugat, talagang sigurado kung mangungutang ka. At hindi ka makahiram. Ang problema niyan, minsan siyempre nagsasuffer din ng mga estudyante natin.
0: Yes.
1: Minsan nakafocus lang sa pag-aaral, ay naku, ang nanay ko, naghahanap na naman tuition ko, wala makita. Nadidiscarry lang focus ng bata. At ang bata, pag nagkaroon ng kalusugan, diferensya, senior natin, ha, pag nagkasakit, hindi naman natin pabayaan. Talagang ipangungutang natin. Talagang kung saan-saan tayo lumalapit, may survive lang natin.
0: Yes, no? Kaya nga dyan pumapasok yung tanong na, meron ba kayong konsensya?
1: Kaya pala yung kanina, yung konsensya nila.
0: Na konsensya. Yes.
1: Pero wala pa rin konsensya.
0: Hindi.
1: Nawala na talaga.
0: Nawala na kasi lumayas. Kasi na konsensya yung konsensya. Kaya yung konsensya nila, nilayasan sila. O di wala na silang konsensya ngayon.
1: Ay, isipin mo
0: kaya yan. Nakakatulog sila ng mahingbing. Ha? Sa kabila na napakaraming naghihirap, nagugutom, hindi kumakain, mahingbing silang nakakatulog. Kasi bakit? wala na silang konsensya eh.
1: Lumayas na eh.
0: Oh, lumayas na eh.
1: Eto, gusto kong batiin din pala ng happy birthday si ano Sister Carmeline. Tanyo ng Quezon, oh, isipin mo. Oh. Pagbati mula sa akin, of course, kay Kuya Teng tsaka kay Kuya Edmond.
0: Nakikinig
1: happy birthday
0: rin
1: kay, ano, kay sa Iloilo. Dapat pumunta nga ako ngayon, birthday ni Kuya Toto, yung aking kaibigang pulis. Happy birthday. Pasensya na, Kuya Toto. Hindi ako nakapunta dahil alam mo na, marami tayong inaayos. Happy birthday ulit, ha, Carmeline. Tanyo, pagbati mula kay Pastor Edmond. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Quezon. Pakikinig.
0: Okay, Amsor Jales, good morning po, ano, ng Pasay. Yan, Randy Artiaga Santinas, listening. Oy, maraming salamat ha, sa pagkinig. At yan po yung mga nakakalungkot na katotohan. Ngayon, ang tanong marahil sa atin, nag-iimbento lang ba tayo?
1: Hindi po. Yan po ang dokumento.
0: Nagbabasa lang po kami ng documents.
1: Binabasa po namin. Nagiging daan lang po kami. Hindi po yung gawa-gawa.
0: Eh ngayon kung may magpipilit na dapat lumitaw, puntahan po natin, sama-sama po tayo.
1: Bibigay po namin yan.
0: Puntahan natin sa Bureau of Treasury at ipakidalin natin yan doon. Ito po, tapos dalin po natin yung executive order noong 2005, yung dormant account na naging executive order ni Gloria Macapagal-Arroyo Arroyo para ito po
1: Madam Gloria.
0: Ito pong mga pera nito, ito po yung dormant account executive order, sabi po rito malinaw, itinransfer na po sa inyo. Baka pwede niyo ipakita sa amin, di ba? O di po ba? So ibig sabihin hindi po tayo nag-iimbento, hindi tayo nanguhula, ha? Kundi dokumento po ang nagsasabi.
1: Dokumentado po ang aming pinapahayag.
0: Yeah. Kaya ito po yung panawagan po eh. Kaya sana po ano, bigyan po natin ng halaga yung mga pahayag katulad nito na may ipinapakitang ebidensya. Kesa doon sa mga nagdi-deny na hindi totoo yan pero wala namang maipakitang dokumento na magpapatunay na hindi totoo yan. Hindi ba? Kasi nagpakita tayo ng dokumento. Ha? Ayan, no? Ngayon, para pasabihin mong hindi totoo yan, magpakita ka ng dokumento na nagsasabi na hindi totoo yung dokumentong yan. Halimbawa, Supreme Court decision. No? Yan yung mga contra-evidence na maaaring magsabi na null and void nga ito.
1: Let's put it all into legal.
0: Yeah, di ba? Ngayon, kung wala naman po kayong may pakitang mga dokumento, dahil wala naman talaga, dahil bakit ka mo iteng? Dahil dinesisyonan na ng Korte Suprema ang mga bagay na ito.
1: Pinal.
0: Mga desisyon noong 1974, 76, 77, at 78 na kung saan mismong ang CIDG nagsabi sa kanilang investigation, Criminal Investigation and Detection Group, sa pauguna ni dating Director Benjamin Magano.
1: Na siyang mayor ngayon ng Baguio
0: City.
1: Yes,
0: na sinasabi po niya roon na yung mga desisyon ng Korte Suprema sa OCT 01-4, no? OCT 01-4 po yun, dahil kalakip ng titulo ng lupa ang kayamanan na ito. Karugtong to eh. Ha? Dahil nakalagay sa desisyon ng Korte Suprema is OCT 01-4 and the gold bullions. Itong presyo po na ipinakita namin sa inyo, gold ang ano nito, yung backup nito. So ibig sabihin yung halagang yan, ginto na nakalagay.
1: Hindi reserve pala, gold reserve.
0: Hindi reserve na, hindi pera talaga, kundi gold yan.
1: Talaga.
0: Na ang presyo yon. Baka iniisip kasi, paano na itago yan? Ganun pala karaming perang yan. Hindi po. Hindi kasi physical money, kundi gold. Kumbaga back. Yun ang
1: actually,
0: back
1: naitago nga yan. Ngayon lang natin nalalaman lahat.
0: So ngayon yan, ngayon kung ipinirit, gagawin mong pera, ipiprit mo, ganun karami yan. Pero dahil gold siya, hindi naman siya
1: kalaki.
0: Kasi, ang per ounce, ang isang kilo ngayon, ng, alam ko, isang kilo sa isang gold, tumatakbo ng 10 million. Isang kilo lang
1: isang
0: yun.
1: Isang kilo lang.
0: ang isang bar, may 12. So, depende sa laki ng bar. Pero ang parang standard is 6.2 kilo. Yan yung isang bar. So, kung isang bar, kung 10 million ang isang kilo, 6 kilos yun, biruin nyo isang bar lang, 60 million.
1: Million, ha? Tagi isang gold bar lang tayo.
0: di ba? Kaya ganun po kalaki yung mga halagan kasi yan po yung mga gold kasi.
1: Equivalent.
0: Ngayon, ibalik natin doon sa kalawiwanag natin. Sinasabi po ng Korte Suprema na inimbestigahan din ng CIDG na yung mga desisyon ng Korte Suprema noong 1974, 1976, 1977, at 1978 ay pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata. Ha? Mismong investigasyon to ng CIDG, Kuya Teng, ha? Ah. So, ang ibig sabihin ng res judicata at estoppel, Kuya Teng, is ang mga desisyon ay pinal at hindi na po pwedeng baguhin, revisahin, kahit na ng Korte Suprema mismo.
1: O mapilaman, hindi na pwedeng baguhin. Hindi na pwede.
0: Oh, so, ibig sabihin, pag sinabi niyong hindi totoo ito, hindi kayo makapaglabas ng dokumento dahil pinal na nga eh. Sinara na, kumbaga, wala nang pwedeng magbago ng mga desisyon na yan. Oh. Kaya sigurado po, hindi kayo makapaglabas ng dokumento na magsasabi, magdi-deny sa katotohanan ng mga paksang
1: pinagalakay natin. Yeah. No?
0: Kaya ang palagi nating sinasabi, maglabas kayo ng dokumento na null and void nga ito. Malakas ang loob po natin dahil ito ang totoo dahil wala kayong maipapakita. Dahil wala hindi talaga. Na nga sila pwedeng gumakahit ng Korte Suprema, hindi na pwedeng baliktarin decision na yun eh.
1: Final na nga eh.
0: Final na eh. So ganun po yun. Kaya sana po, no, mas pahalagahan po natin yung katotohanan na merong kalakip na ebidensya. Kasi maraming nagbibigay ng opinion, Kuya Teng.
1: Opinion. Eh.
0: Opinion lang, pero wala naman silang maipakitang ebidensya. Oh, tapos, sa harap nito, ito may pinapakita tayong ebidensya. Tapos, pag may nagsalita na politiko, na abogado, nasasabi, CT01-4, wala na yan. Null and void na yan. Oh, naniniwala naman ang maraming mamamayan. Sasabihin, ay wala na nga daw yan eh.
1: Hearsay na lang yan.
0: Alam mo, minsan asan po, ang prueba mo?
1: Wala malaking naman. Bagay po kasi yung pag nililigaw kayo ng mga politiko. Yes. Tanto-tantoin nyo rin. Pag-aralan nyo yung mga kanilang binabaybay ng mga kataga. Pag sila ay nasa harapan nyo.
0: Ngayon, pag sinabi pong hindi na totoo yung OCT-01-4, sundutin nyo po. Ang pwede nyo sabihin sa kanila,
1: ano po pagpapatunay nyo na wala na po yan?
0: Meron po ba kayong patunay na wala
1: kasi
0: na po ito?
1: Kasi itong naririnig namin dito, meron po silang patunay.
0: At saka estoppel na po, at saka res judicata na po yung decision na yan. Paano nyo nasabing null and void dyan? Oh?
1: Hindi naman tayo mga abogado, pero pagdating sa mga katunayan at katibayan, andyan po lahat.
0: Hindi naman tayo ang nagsasalita, kundi binabasa lang natin yung mga dokumento. Ngayon, kung hindi totoo yan, bakit inimbestigahan ng CIDG? Criminal Investigation and Detective Group.
1: At na-counter pa yan ng Supreme Court.
0: Anong iimbestigahan niya kung hindi totoo? Eh di dapat ang report ng CIDG ay wala po kaming nakuhang ebidensya, hindi po totoo.
1: Ito ay hearsay lang. Ito po hindi.
0: Hindi. Sila mismo yung nagkumpirma na totoo at pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata. At may karugtong pa yun, Kuya Teng, na nalaman natin dahil sa report ng CIDG. Ang OCT-01-4, ang isa sa dahilan, pangunahing dahilan, root cause ng impeachment trial ni Corona.
1: Yes.
0: Bakit? Ha? Maraming nagugula. Sabi, paano anong connection nun? Kasi ganito yan, Kuya Teng. Kwento ko sa iyo ng konti. Ang sitwasyon dyan, noong 2009, na nung malapit nang matapos sa termino si GMA, ano?
1: GMA.
0: Ay ipinag-uusapan si Corona na burahin sa record ng desisyon ng Korte Suprema ang 1974 desisyon. Ano ba yung 1974 desisyon ng Korte Suprema? Yan yung desisyon na guilty si dating Pangulong Diosdado Macapagal ng land grabbing at gold bullion grabbing. Dahil noong 1963, namigay ng lupa ang Macapagal administration sa pamamagitan ng kanyang land reform program.
1: Totoo yun. Yun ang nagpabango ng kanyang pangalan.
0: Siya yung father of land reform. Si Macapagal, di ba? Ang problema, maganda yung kanyang layunin. Namigay siya ng lupa sa mga magsasaka. Ang naging problema niya, hindi mo naman pag-aari yan, government. Ba't mo pinamigay? Dapat sana nakipag-ugnayan ka sa may-ari ng lupa dahil papayag naman ang may-ari ng lupa na iyan ay ipamigay. Yan naman talaga ang intensyon ng OCT-01-4, ipamigay sa karapat-dapat na mamamayan ang lupain ng Pilipinas. Yes. Bilang beneficiaryo. Oh. Eh ngayon, siyempre, nagreklamo ang may-ari ng lupa. At inilitis yan sa mga korte hanggang makarating ng Korte Suprema. Ha? At ang naglitis na una nga dyan, yung Court of First Instance ng Pasay. Yung Court of First Instance noon, yan na yung Regional Trial Court ngayon. Branch 28. Yan nung, at nag-desisyon yan noong 1972 ng compromise agreement, decision with compromise agreement, na kung saan pinatotohanan na totoo ang OCT 01-4 at ito'y pag-aari ng isang pamilya, isang pribadong pamilya. At pinatotohanan yan ng Korte Suprema noong 1974 kasi umangat siya, siyempre, mag-aapila eh. Nag-desisyon ngayon ng Korte Suprema na totoo at yung si Makapagal na namigay ng lupa eh guilty of land grabbing. Ang kategori natin, the greatest land grabber of all time. Eh. Ngayon, ang pakiusap ngayon ni GMA ay baka pwede mong burahin eh. Siyempre, tatay niya yun eh. Legacy yun eh, di ba? Kung baka nakatatak yun sa ano?
1: Kasi nga noon, panahon noon, si Corona, chief of staff ni Gloria.
0: Hindi, chief justice na siya ngayon noon. 2009, chief justice na siya. Kaya nga, siyang nag-appoint.
1: Siya nag-appoint
0: kay Corona. Kaya malakas ang loob niya, napakiusapan niya si Corona na tanggalin na yung
1: kaso,
0: desisyon noong 1974 para mabura yung batik sa kanilang pangalan. Kasi biruin mo, father niya, decided ng Korte Suprema na the greatest land grabber, eh gaano kasakit naman yan, di ba? Kaya pakiusap niya, no, ni Presidente Gloria, tanggalin. Hindi pumayag si Corona. Bakit? Dahil pumasok na nga sa prinsipyo ng estoppel at res judicata yung desisyon, kaya hindi niya na pwedeng baguhin. Pag binago niya yan at siya'y kinasuhan, sigurado laglang siya. Ayaw mo?
1: Totoo.
0: Diyan pumasok ngayon yung impeachment. Ngayon, bakit si Pinoy na? Ang lumitis, dahil 2010, graduate si Gloria, bagong administrasyon na.
1: Kaya natuluyan na.
0: Kaya tinuluyan na ngayon. So, ibig sabihin, at ang nagsabi niyan, CIDG mismo. Sa kanilang report is, ang issue ng OCT 01-4 is the reason why Corona was impeached. Sino nagsabi po niyan? CIDG po yan. Ngayon, kung hindi totoo yan, bakit meron pong... Kung hindi totoo ang OCT 01-4, bakit merong decision with compromise agreement na nilitis ng mahigit na 10 taon sa Court of First Instance sa Pasay Branch 28 na kung saan pinangunahan ni Judge Enrique Agana ng Pasay. So yan po ay documented po lahat yan. Kaya ang kailangan lang po natin, ano po, mga kababayan, mga kamate, mga kabandido, ano po, eh hindi naman po namin biglang ipinipilit sa inyo ang mga dokumentong ito, kundi pag-aralan din po ninyo, ano po. Dahil mismo ako, dumaan din po sa proseso, hindi ko naman kagad pinaniwalaan ng mga ito dahil...
1: Pinag-aaralan mo din.
0: It's too good to be true.
1: Inulit-ulit mong basahin. No?
0: It's too good to be true. Eh pero hindi totoo dahil ang dami pong dokumento na talagang ano eh, magpapatunay ng katotohanan na ito. At kung pagdudugtugtugtugin mo ang mga pangyayari, eh talagang totoo dahil imposibleng makautang po ang pamahalaan sa utang na 18 trillion. Ha?
1: Pero para bigyan tayo ulit ng panibagong utang.
0: Oo, imposible po yun kasi hindi ka na makakautang. So ibig sabihin, tama pong sinasabi ng mga dokumentong ito na yung tubo, yan yung kinukuha ng mga opisyal ng pamahalaan sa iba't ibang bangko sa buong mundo, maging dito sa Pilipinas, at palalabasin nilang utang upang hindi maghanap, hindi manghingi ang mga Pilipino. Alam, siyempre na, pag sinabi, oy, tubo ito ng kayamanan natin, no? Eh, siyempre ba?
1: Kumbaga, sistema na yung paulit-ulit nilang ginagawa.
0: Balatuhan nyo kami, sasabihin ng mamaya. Kasi, alam, eh, pero pag utang, ay sige.
1: Ay, umutang utang, na naman. Ang laki na ng utang natin, pero wala po yan. Pagkakaalam po namin, ha?
0: Oh, di ba? So, yun po yun, mga kamate. Ano po? Kaya nga po, ang kailangan lang po natin ay alamin at kumbaga, hindi lang alamin.
1: Pagtatutantuin nyo po, pag-aralan. Lagi naman po namin inuulit-ulit yan dito. Pag may mga nare-raise po kayong mga question, Sige po, baka masagot po natin.
0: Yan. Kasi
1: kap... At kasi siyempre, yung mga, yung naman po, hindi naman namin basta-basta nilabas at binasa. Pinag-aralan din po ni Kuya Saldi yan. Inulit-ulit namin yan at inulit-ulit niya pa ulit.
0: Ngayon, ang maganda rito, pag ito po ay alam natin at pinaniniwalaan natin, eh magiging armas po natin ito sa harap ng mga politiko. Hindi ba? Pwede nating sabihin sa kanila diretsuhan na congressman, bakit hindi po niyo isulong ng pagtatayo ng mga hospital, ha? Sa lahat ng inyong nasasakupan. Ang sasabihin ng congressman siguro, eh wala tayong pondo. Hindi po totoo yung walang pondo. Napakalaki po ng pondo natin. Ito po yung mga dokumento, di ba? So may ipit. Ano sasabihin din ba? Ikaw si congressman, ha? Congressman Teng.
1: Sige, halimbawa ako si congressman.
0: Congressman Teng. Bakit hindi nyo po isulong na magkaroon po ng bawat hospital yung mga bayan na nasasakupan ng inyong congressional district?
1: Teka muna, unahin ko muna yung sarili ko. Bibiliin ko muna ito nasa paligid ko. Ito, para akin na ito lahat. Ay, may alam akong ganyan kasi kapit-bahay lang namin na congressman. Kami, kali na lang kami.
0: Eh!
1: Ano pag... Yan,
0: eh, sabi ko, di... Bibiro lang. Sige, halimbawa. O sige, congressman.
1: Eh, lang...
0: pagpagkatapos naman siguro ng ano, di... Yung iba naman, oh. Eh, congressman, oh. Ano ba? May alam mo, sasabihin ko sa'yo ngayon, oh. Eh, congressman, buti may pondo ka. Saan mo kukunin yung pondo? Oh. Di ba?
1: Kasi alam mo to, sa pork barrel, ha? Bukod sa pork barrel. Oh.
0: Eh, congressman, eh, sapat ba yung pondo mo para mabili mo lahat yan? Eh, laki ng halaga yan? Dahil alam mo to, pwedeng parang leading question na to, di ba? Parang nasa korte, eh, i-cross exam kita ngayon para lumabasan to. Oh, congressman, oh. Eh, paano mo mabibili yan eh? Ang laking halaga niya. Saan ka kukuha ng pondo mo? Ang sagot mo ngayon, paano mo sasabihin?
1: Eh, alam mo yung mga bagay-bagay na alam ko hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kasi ito ay konektado ako kay Presidente ngayon eh. Inabot-abotan ako eh. Yung pork barrel ko. Ah, speaking of pork barrel, di ba 150 million? Huwag mo sabihin hindi nila nilalabas yan. Isinasirado yan kada sa buong taon. Inuubos nila yan.
0: Kaya nga.
1: Pork barrel pa lang. Saan ang gagaling yung pork barrel?
0: Kaya nga. Ayaw mong sabihin yung totoo. Hindi, sabihin ko na lang sa'yo. Meron akong alam, congressman.
1: Ano yun?
0: Alam mo bang meron tayong 66 octillion dito sa Pilipinas lang?
1: Ha?
0: Kunwari, magkaroon siya.
1: Ha?
0: Gusto mo ipakita ko sa yung dokumento? Kung ayan,
1: Hindi, sasabihin naman ni congressman, ha? Naku, alam pala ng batang to. Paano nangyari yun? Di ba?
0: Sa isip niya ngayon.
1: Naku, alam pala na ito.
0: Yan yung sinasabi natin ngayon, mga kamate, mga kababayan, no? Na kung alam po natin ang katotohanan na ito, eh, pwede po nating i-cross-exam. Si congressman, pilitin niya na, pilitin natin na malaman niya ito kung hindi niya alam.
1: Kayo
0: diba?
1: Po ba'y naniniwala sa OCT-1-4? Ha? Alam mo rin?
0: Ito po sa komento, di ba? Kaya itong maganda na dapat tayo magkaroon po tayo ng kaalaman, armasan po natin ang sarili natin sa kaalaman na ito upang ang bawat politiko na kausap natin pwede natin ipamukha sa kanila ito, di ba?
1: Huwag na lang po sa atin para sa susunod na henerasyon.
0: Yes, di ba? Di ba maiipit ka sa congressman, di ba? Ito congressman, hindi mo alam congressman, sige, i-print kita ng ano ng mga dokumento, para ano, antayin ko
1: para
0: na
1: para sa susunod na pagharap nyo.
0: Antayin ko na mag-privilege speech ka sa ano, sa kongreso. Sasabihin ko sa mga kasama ko na mag-privilege speech ka dahil nalaman mo na totoo. O di ba?
1: Congressman, ikaw nga nakikinabang na diyan eh. Kami ni kala mo di namin alam.
0: Di ba? Magkakaibigan ngayon, di ba? Yun po ang power ng knowledge. So hindi natin siya pinwersa, kumbaga talaga ano lang.
1: Docs per docs, pinakita natin tama ang katotohanan.
0: Di maiipit po lahat ngayon ng mga politiko, di ba? So yun po yung pinapakiusap namin palagi dito sa ating programang Mate. Ano po? Na sana po yan, itong mga dokumentong punto ay may katotoo ito. No? At ang kailangan lamang po, ipaalam po natin sa mga politiko na alam po natin ang katotohanan na ito. Dahil kung sila po ang tatanungin, matagal na po nilang alam yan. At sa katunayan, meron silang parang silent agreement ng lahat na mag-away tayo pero sa isyong ito, tahimik lahat tayo rito. Dapat kung sino lang
1: dapat
0: ang nakakaupo,
1: ha?
0: Sila lang ang nakakaalam nito. At kaya ang nangyayari diyan, Kuya Teng, umiikot lamang, ha? Sa ilang apelyido ang umuupo sa palasyo ng Malacañang. Kasi nga, silent agreement to. Mag-away tayo pero protektahan natin yung ating alam. Dapat limitado ang nakakaalam nito. Dahil pag ito'y sumabog, Sa lahat ng mamamayan, eh mawawala na yung kapangyarihan natin. Gusto nyo ba yon? So, siyempre, sasabihin, ay hindi. Mawawalan ako ng driver, mawawalan ako ng labandero, mawawalan ako ng cook, mawawalan ako ng tagalinis ng bahay.
1: Naka-impiyado yan sa munisipyo.
0: Kaya nga, ay ayoko. Eh, sabi, ako magluluto ng pagkain ko, ako maglalaban ng damit ko, abay, mahirap yung para sa akin. Sige, tahimik na lang tayo, huwag na lang sabihin. Tulungan na lang natin sila pag may emergency, bigyan natin sila ng ayuda para palagi silang umasa sa atin. Oh. Para hindi tayo labanan ngayon. Oh. May utang na loob sila sa atin.
1: Hindi nila, hindi nyo po alam, may pera po natin yun.
0: Yan.
1: Binadaan lang sa kanila.
0: Di ba? Kaya napakahalaga po, ano po, na alam natin ang katotohanan, ha? Dahil armas po natin ito. Ha?
1: Ito katulad nito.
0: Para bumalik yung kanilang konsensya.
1: Sabi ni Kuya Eric Marcelo, branch manager ng Cherry Auto Alabang. Kuya Teng, ngayon ko lang na ano yan, OCT Dash 1 Dash 4. Kaya Kuya Eric Marcelo, pakinggan mo yan. Tuloy-tuloy po ito, dinudugtong-dugtong namin para po magising tayo, magsama-sama po tayo sa bagay na to. OCT Dash 1 Dash 4.
0: O, di ba mo yung, nakita nyo yung senaryo, di ba? Nakita mo yung senaryo, Kuya Teng, no? Nagpanggap ng congressman, ako yung may alam ng dokumento, di ba? Kaya kitang i-cross-exam eh.
1: Oh.
0: Palalang patutugain talaga kita hanggang sa sabi mo lang, ay, teka, meron pala akong meeting pa doon. Oh, at least,
1: alam nila na alam niyo.
0: Ngayon, kung lahat ng mga politiko ngayon, malalaman nila na alam na pala ng mamamay nitong bagay nito. Ano bang gagawin natin dito? So, mapipilitan sila ngayon. Eh,
1: sabi nga ni, nakakwento ako nung binanggit ko yung OCT Dash 1 Dash 4, yung mga last, nung bago ako mawala, na nag-absent ako. Sabi ni Chairman Linda Moya, totoo pala yung OCT Dash 1 Dash 4? Opo, totoo po yan. Kasi kung pakikinggan nyo, kaya lagi po sila nakikinig ngayon, yung Amora family, sila Ate Luis at saka si Ate Janet at si Ate Lily. Pinakikinggan nila kasi nung una daw, hindi nila naintindihan yung mga bagay-bagay. Nauunti-unti natin, nahihimay-himay natin yung paliwanag.
0: Oo naman.
1: At pinagtuloy-tuloy natin. Diba? Naiintindihan nila, paunti-unti. Pero kasi, mahaba po, ako nga rin po, hindi rin po ako basta-basta sumang-ayon dyan. Binasa ko rin po, pinag-aralan ko rin po. Kasi nga, ang pinapakita po ni Kuya Saldi ng Mati Radio Program ni Ate Elvi ay yung dokumento na nagpapatunay na meron kami pinanghawakan sa mga sinasabi namin sa inyo.
0: Yes.
1: Ang hirap po kasi ipaliwanag pag wala kang pinagpapasihan.
0: Oo naman. Eh, sasabihin, chismis lang yan.
1: Para kayo, Marites lang yan, Nikong.
0: Marites lang yan.
1: Nikong.
0: Di ba? Dahil walang, pero pagka may ebidensya po, ibang usapan po yan. Pagka may ebidensya, ibang usapan yan. Tapos hindi lang isang institusyon. Ha? Andyan ang CID, andyan ang Korte Suprema, andyan ang Regional Trial Court.
1: Yung
0: diba?
1: Sa Buhol pa na library.
0: Diba? Ibig sabihin, ang dami pong nagkadugtong-dugtong.
1: Napagsama-sama po na pagdudugtong-dugtong yung pangyayari. At hanggang nakita nyo po, yung computation kanina, ang hirap po ipaliwanag doon. Pero kung babasahin yung, at susundan yung mga nakaraan naming pinag-uusapan, ay mapagdudugtong-dugtong nyo rin po. Andyan naman po yan sa YouTube. Mapag-aaralan
0: niyo. At ito po ay isang advocacy natin ano po, na talagang nais nating bigyan ng panahon dahil naniniwala po tayo na ang katotohanan po ang tunay na magpapalaya sa
1: atin. Ganito na lang. Sabihin natin, Kuya Saldi, sa kanila. Tayo po ay napakabilis po ng panahon. Lumilipas ng ganong kabilis ng panahon. At least nung panahon namin ni Kuya Saldi, nila Ate Elvi, abay, ginawa namin yung aming paraan para ipabahagi ito sa susunod na henerasyon.
0: Yes.
1: Para naman sa susunod, meron tatlong tao rin ulit na tatayo rito. Ulit-ulitin naman yung sinabi namin. Yes. Pamana po namin yan sa susunod na henerasyon. Pero, samahan niyo po kami dyan.
0: Pero hanggat maaari, mas gusto sana natin. Buhay pa tayo. Kasi yung pong informasyon, kung makikipag-cooperate po ang lahat ng mamamayang Pilipino, ganun lang yan. Saglit lang yan, di ba? Kakalat ng kakalat. Madaling kumalat po yan. Basta't ang kailangan lamang po, magkaroon po tayo ng inisyatiba. Bawat isa po sa atin, no? Siyempre, pag-aralan po muna ninyo. Ano? Pwede naman kayong magtanong sa amin. Di ba? O humingi
1: ng dito po ay mga dokumento. Pag pumunta po kayo, bibigyan po namin kayo ng copy.
0: Kahit na soft copy na lang.
1: Soft copy. Pag pumunta nga naman, nandito na.
0: Kasi ganun din, magpapaserox, magpapaprint din tayo. Di soft copy ni Bato, tapos
1: i-print na lang. Pero ako magpapaprint ako niya para lagi tayo may kopya rito. Tapos, oh, di ba? Kung, alam mo rin po ba yan? OCT Daswan Daswan. Ayan, may bago tayo ngayon, ha? Mayor, alam mo ba yung OCT Daswan Daswan? Yan.
0: OCT 01 Daswan.
1: OCT 01 Daswan.
0: OCT 01
1: Daswan. Tama pala, no? Lalong-lalo na ngayon, malapit na yung barm election, tsaka yung barangay election. At yan, malaking bagay yan. Baka malay nyo, swerte kayo, alam ng mga barangay captain nyo yan.
0: Yan.
1: Iyan ang ibanat nyo ngayon. Kasi, pagdating ng oras, sila na naman yung nambobola sa atin.
0: Ah, kaya nga, no? Kaya ito po yung sana makita po nating senaryo, ano po, na yung pong kaalaman, malakas na armas po yan. Ha? Dahil yan po yung pupuwersa sa kanila, yung kaalaman po natin yan, ang pupuwersa sa kanila, na aminin na ang katotohanan. Dahil hindi na nila
1: na yan ay may existing, tatago pa. Existing yan.
0: Oo.
1: O yung OCT 01-4.
0: Kasi nga naman, pag i-ginugel mo yan sa search engine, ha, nag-search engine ka, ginugel mo, internet mo, wala talagang lalabas eh.
1: Oo, oh, di ba?
0: Pero...
1: Ibig sabihin, kinokontrol nila yun.
0: Oh, siyempre, kaya naman nilang control yung information na lalabas dyan eh.
1: Pag ginugel nyo yung sinasabi namin na OCT 01-4,
0: wala.
1: Wala. Pero sa amin po, meron po kaming dokumento. Hindi,
0: pero sabi naman ni Ate LB, sa unang tanong, wala. Pero pag nag-insist ka, yung bang...
1: sumasagot din.
0: Sumasagot din, meron. Na. Kung baga, sa una, sasabihin mo wala. Pero pagka nag-insist ka dahil alam mo, o kaya pinicturan mo, ano to?
1: Kasi
0: yung picture pwede mo tanungin sa Google, ano to?
1: Kaya insist nyo rin niya kay Kong at saka kay Mayor.
0: Sasabihin niya, pag pinicturan mo yung document, tapos, ano to? Sasabihin mo sa AI. Papaliwanag niya na ngayon. Hmm. Pero sa unang tanong na
1: hanis kaya mapuprustrate ka muna sa una. Mawawala ka ng gana. Ay, wala pala yung sinasabi niya. Ulitin niyo po ang tanong. Yan ang ibig sabihin ni Kuya Saldi.
0: Kasi nga po, yan po yung pamamaraan nila para talagang itago kung ano ang katotohanan.
1: Yes.
0: Di ba? Ngayon, hindi po maaaring itatwa ang katotohanan lalo pat may dokumento. Kasi ganito yan, Kuya Teng. Ano? Kaya may dokumento para kapag ka namatay na, yung mga gumawa ng bagay na yan, may maiiwan na katibayan. Yan nga yung mga dokumento. Kaya may mga dokumento eh.
1: Kami po, daan
0: para
1: lang
0: pagbasihan po ng mga susunod na henerasyon. Dahil pare-pares pa naman tayo.
1: Daan lang po kami. Binabahagi lang po namin to para sa susunod sana may humalili rin sa amin.
0: Pagdating kasi, ng pare-pares panahon. Pa naman tayong hindi buhay nung panahon na mangyari ang mga pangyayari.
1: Kaya lang to, na-research po namin to. Na ungkat ni Kuya Saldi at kaya yan yung kanyang ano bang tawag dito, panata, yung kanyang
0: advocacy.
1: Yan yung kanyang pinipilit ibahagi dahil nga ito po yung sa atin po kasi ito.
0: Dahil kawawa na po ang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Karamihan po, no? So, lahat po tayo nakakaramdam ng kahirapan, no? Buti nga kami ni Kuya Teng, kahit na pa paano, nakakakain kami ng tatlong beses ang araw. Meron kaming natutulugan, di ba?
1: Yes.
0: Mga anak namin, nag-aaral. Yung iba, natapos na, may mga trabaho na. Paano po yung iba na talagang...
1: nasa bulubundukin, nasa laylayan ng masa.
0: Di ba? Na walang mga oportunidad.
1: Malayo, walang internet. Swerte nga po tayo, may mga internet.
0: Di ba? Kasi nandito tayo.
1: May free internet na rin.
0: May pinagkakakitaan tayo kahit ang paano. Pero paano ang mas maraming bilang ng mamamayang Pilipino na isinilang ng mahirap, mamamatay ng mahirap, ang anak lalong nahihirap, mamamatay ng mahirap.
1: Pero di nila alam, mayaman pala sila, no?
0: Sana.
1: Diba? Sana malaman nila yan, bagay niya.
0: Ngayon, wala pong mawawala sa atin kung ipaglalaban po natin ang katotohanan. Maliban.
1: Ibahagi nyo.
0: Maliban sa ating kahirapan, yan po yung mawawala sa atin. Pero yung waste of time, hindi po waste of time yan kasi... makikipag-usap ka lang naman, i-share mo lang naman eh. Hindi naman siguro waste of time yun.
1: Yes,
0: hindi
1: yes.
0: Ba?
1: Tama.
0: Pag na-share natin yan, at nagkaroon ng curiosity, edi magsisimula na siyang mag-research.
1: Yes.
0: Magtingin ng mga documents, pag-aralan ng mga documents. Hindi
1: maganda
0: ba?
1: Maganda nga po, pag napag-aralan nyo at pagtanto-tanto nyo, bahagi nyo rin po.
0: Sa katunayan, Kuya Teng, mga siguro mahigit lampas ng isang taon nung malaman ko ang mga dokumento bago ako nagano eh, bago ako pinaniwalaan eh, kasi talagang matagal pag-aaralan mo, ang dami mong pag-aaralan eh. Kasi sabi nila noon, hindi, nagagawa naman sa recto yan eh, yung mga dokumento na yan. Pero siyempre, oo nga, no? Oo. Pero hindi eh. Paano? Kasi, alibawa, Supreme Court, sabi, yung decision ng Supreme Court, siyempre, pwede daw gawin sa recto. Pero, consistent eh. Tapos yung mga pirma, pag yun na yun yung pirma, gayang-gaya ba? O, tapos, hindi lang Korte Suprema, merong Land Registration Office, ha? Merong mga executive order sa Malacañang, may mga presidential degree, oh.
1: May Supreme Court naman.
0: May mga susog eh, oh. Eh ngayon korekto lang galing yan, eh dapat walang mga ano, mga supporting
1: patunay, document, mga patunay na dokumento.
0: Oh. Tapos sa korte nilitis, oh. Eh kung hindi totoo ang decision ng Korte Suprema, bakit may compromise decision with compromise agreement na ginawa sa Regional Trial Court Branch 28 Pasay. Yes. Oh, anong klaseng korte yan nang lilitis ng hindi totoo? Imposible naman yun.
1: Yes naman.
0: Oh. Tapos, nung binasa mo yung transcript of record, yung mga pangalan na pumirma doon sa decision ng Korte Suprema, eh nandun sa litigation, yes, sa transcript of record. Oh. So, ibig sabihin, paano mo sasabing nagawa sa recto to? Mukhang hindi. Kasi,
1: saka hindi yun.
0: Nagdudugtong-dugtong eh. Hindi kasi yan ang sinasabi nila. Ah, madali lang gawin sa recto yan.
1: Ako. Ito ang hirap. Pero kahit ginawa sa recto yan, patunay, ito sa amin to galing talaga. Ni-research po to.
0: At saka meron,
1: meron nga po akong kilalang lawyer, meron nito eh. Lawyer yun. Ha?
0: At saka meron tayong ano, yung mismong decision with compromise agreement. Ha? 139 pages yun, Kuya Teng.
1: Yes.
0: So, siyempre, pag transcript of record, para sa kon, di ba? Lahat na.
1: Lahat.
0: Kaya nga, di ba, sa impeachment, di ba? Pagka, please strike the statement. Kasi ayaw nilang lumabas sa, ano, sa record, oh, di ba? So, ibig sabihin, pag nasa transcript of record, sinabi yan sa, ano, nangyari yan sa korte. Oh. Eh, yung mga individual tulad ni Father Jose Antonio Diaz na nagasikaso at nag-deposit ng mga trust deposit na ito sa anyo ng AU, gold, oh. Eh, nandun. Ang pangalan niya bilang isa sa mga testigo sa proseso ng litigasyon. Oh. So, ibig sabihin, talagang hindi mo mai-deny na totoo ito. Diba?
1: Saka hindi yan. Tinakil ng Supreme Court yan.
0: Yan.
1: Para man idawit mo ang pangalan ng Supreme Court. Uh-huh. Eh ba, mahirap yan. Pinatunayan pa nila.
0: Anyway, 9:54 na. So, punta na tayo sa joke time natin.
1: Magpaalam muna tayo.
0: Bago hindi. Joke muna. Joke pa tayo magpaalam.
1: Bakit? Tapos na kagad. Ganun pala kabilit sa oras.
0: 9:54 na eh. Oh. Alam mo, joke natin, tama-tama, malapit na mag-election. No? Election ng...
1: Election na. Barn at saka
0: hindi,
1: barangay.
0: Hindi, election yung ating joke ngayon.
1: Ba, maganda yan.
0: Si Johnny, isang mayor na kakandidato. No? Sa isang malayong
1: close kay ni Johnny, ah, laging si Johnny.
0: Hindi, siyempre. Alam mo, Johnny Tango to eh. Diba? Johnny joke Tango lang, eh. Oh. Siyempre, medyo below average ang IQ nito. anyway, si Johnny ito, eh, kakandidatong mayor. Huh? Ngayon, namumroblema siya kasi yung isang barangay gusto niyang puntahan dahil iniimbitahan siya ng barangay chairman na bata niya.
1: Maganda.
0: Kailangan daw barangay chairman na lang. Magpakita doon. Ang problema, din. Yung barangay na yon, one way, sabihin, ang transportation doon, isa lang ang bumiyabiyahe. Four wheels na Fortune, yung alam mo yung Fortune na ano, yung malaking gulong na four-wheel drive, parang gano'n.
1: Parang traktora.
0: Oo, pero isa lang ang bumabahing yun. Isa rin yung bumabahing, isa lang yun. Kaya pag pumunta ka roon, hindi ka na makakabalik. Doon ka na matutulog. Eh sabi ni Mayor ngayon, Johnny, saan ako matutulog doon? Eh doon ka na lang sa bahay. Dalawa lang naman kami ng anak ko doon. Doon ka na lang sa kwarto, di kasya tayo doon. Punta ka lang Mayor dito para ano, para sigurado same yung boto, sa yung boto ng mga kababali mo rito. Punta siya ngayon. Eh siyempre, dahil mayor, di umikot ngayon, di inabot ng mga alas 5, di uwi sila, ang sasakyan, bibiyay pa kinabukasan, so hindi pwede doon siya matutulog. Dahil ngayon, habang naghintay na, nag-inom sila kayo, alam mo naman, pag na, tagay-tagay niya. So, nagkasayan. So, natapos sila ng alas 8, medyo nahilo ng konti si mayor, kasi lasing, di ba? So, pagtulog ngayon, sabi ni, ano, ni Kapitan, Maria, sabi niya, ayusin mo nga yung kwarto mo, at doon mo na muna patulugin si, ano, si

0: Alam mo naman sa barrio, di ba?
1: Walang maagar matulog.
0: Alas 8, natulog. Tsaka medyo nakainom, natulog ngayon. So, punta siya sa kwarto ng babae. Tapos yung anak ng babae, nasusupa. Tapos si yung kapitan, nandun sa kabilang sulok. Okay. Ngayon, siyempre, dahil lasing, mga bandang alas 10, nagising. Si Johnny.
1: Noong gabi?
0: Wee.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Naminom eh.
0: Siyempre, ang problema, paglabas ng kwarto, yung CR nandun sa kabila, dadaanan yung sopa. Pagdaan sa sopa ngayon, nakita niya yung ano, yung anak ng kapitan.
1: Natutulog.
0: Oo. Eh, nakita pa siya, maganda pala, ang puti, ang ganda. Tapos nakalislis, ano?
1: Oo. Nalis kasi siyempre, di na alam.
0: Nalislis, siyempre, tulog eh. Ang puti, sabi niya. Bulong niya sarili niya. Sayang. Kung hindi lang ako tatakbong mayor. Siyempre, ayun pa na iniisip, di ba? Eh, tinisya. Pusisya, balik. Pagdating ng alas 12, eh, nawiwiwi ulit. Paglabas ulit, nadaanan niya, tinignan niya ulit yung nadaanan niya, babae, ano? Yung anak. Aba, yung duster, andito na.
1: Oh? Wow, ha?
0: Nakalabas na yung fante. Eh, tunog eh, di ba? Sabi, di lalong nanggigil si Mayor Johnny, ano? Sabi niya, kundi lang ako mag-mayor.
1: Nakontrol pa rin yung sarili.
0: Nakontrol pa rin yung sarili. Mayor siya eh. Pabulong talaga, di ba? O, balik. Pagdating ng ano, ng mga alas dos, nagising ulit. Wee, ulit. Pagtingin niya ulit, abay, andito na yung ano?
1: Duster.
0: Duster. Walang ano, walang underwear.
1: Oo.
0: O, di kitang kita. Sabi niya, oh, ang ganda naman ng... Ang ganda naman ni Maria.
1: Bating umiilaw.
0: Kaya lang, sayang. Hindi lang ako mag-mayor, sabi. O, di, balik ulit. Ngayon, pagdating ng mga alas 5, nagising si mayor ngayon, nalimpungatan, kasi umaga na, di ba? Kasi nag-iingay yung mga baboy sa kulungan.
1: Tsaka tinaok ng manok.
0: E di, sinilip ni Johnny ngayon. Nakita niya yung si Maria. Nagpapakasta ng ano, ng barako sa baboy.
1: Oo.
0: Eh ngayon, ilang sampa na nakikita ni Mayor. Hindi ano, hindi makasampa yung ano, yung hirap, hindi makapasok, di ba? Asad, nagbiro si Johnny ngayon. Maria, sabi niya, mukhang tinatamad yung ano, yung barako mo ah, kasi hindi makapasok. Yeah. Oo nga po, Mayor eh. Baka ano to, baka balak ding mag-mayor to, Mayor.
1: Si Mayor talaga. Oh. Si Johnny. Mayor Johnny. Mayor Johnny. Si Mayor Johnny.
0: Naghihintay pala eh.
1: Nag-waiting, no?
0: Nag-waiting lang pala si Maria, no? Okay. So, muli mga kamate, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Ako pa rin po inyong lingkod, Kuya Saldi.
1: Kuya Teng, see you on Saturday. Hear you on Saturday.
0: Okay. So, see you. Good day sa lahat. Sa lahat.
1: Magandang umaga.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung. Dito sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Ang programang ito ay teachan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee. Dito ka tatagal.
6: Niwang tao lamang kayo.
5: Yes, magandang morning sa inyo lahat. Medyo maulan at makulimlim. Aring Ricky.
7: Hoy. Okay, gising-gising nga sabi. Gising na gising, pogi-pogi ka ngayon na ako yung run ha. Sino ba
5: buhay pa, buhay pa.
7: Buhay pa yung nag-gumupit sa'yo. Pero bagay naman sa'yo yun, pero. Oy, 10:05 na po. 10:05 na po ng umaga, July 25 na pala ngayon. Kala ko 24, 25 na pala. It's July 25 na ho, 2026.
5: Sa Monday.
7: Aha, ano?
5: Medyo yan ang magiging state of the nation. Address niya Tito Bongbong.
7: Tito Bongbong mo ha.
5: Yan din ang ating poll question.
7: Aha, ano poll question
5: natin? State of the nation. Address ni BBM, ano ba ang gusto ninyong marinig sa ating presidente? Tama. Siyempre, lahat ng comment nyo, ibigay lang ninyo at mananalo kayo ng 100 peso load. Mayroon mo, nag-comment na kayo, na ilabas na ninyo yung inyong damdamin, kikita pa kayo at mananalo pa kayo.
7: Ayan, teka muna ha, hindi natin na-share, na-late natin na-share. Yeah, naka-share na ho. Live din ho kami sa FB at sa YouTube. Sa aming fanpage sa Double R, sa Radyo Bandido at sa lahat mga ho, digital boxes, mga TV boxes, hindi nang nationwide, worldwide. Okay, nako. O nga pala, nabanggit mo State of the Nation address ko yung Ruel. Ano yan, sa ulat ng Pangulo. Ikalimang ulat ng Pangulo sa bayan. Ano kaya yan ho ang aming poll question, ano bang inaasahan nyo o anong gusto nyo marinig o mabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikilamang sona? Ibigay nyo lang yung opinion, reaction, komento. Babasahin namin lahat. At bukod dyan, siyempre, sabi nga ni Kuya Reba, ilalagay namin yan sa mahiwagang boxes at bubunutin niya. Kaya meron na ho, mga ilisa luya kanina na dahil na-post na ho namin yan kaninang hating gabi. No? At marami na nga rin nagkomento. At lahat ho yan, kung hanggang makakaya namin basahin, sa dami ng mga nagbigay ng komento, pipiliin na natin basahin lahat yan, di ba Kuya Ruel?
5: Oo. Pero pipilitin din natin magbigay ng 100.
7: Ay, hindi. Talaga ng mga on top yan.
5: Malaki na utang natin. Hindi ba?
7: Ang poll question na po yan, siyempre, atin sa inyo ng Kingsman's Coffee. Coffee. Yan. Yeah. Kingsman's Coffee.
5: Dito ka tatagal.
7: Talaga ba?
5: Alam mo, ng Kingsman's Coffee, nasubukan ko na.
7: Talaga, ha? Tapos sabi ko sa iyo, yung susunod na images natin, yung gising na gising ka na.
5: Kaso hindi ako nagpakuha eh.
7: Siguro sa, sa susunod, abangan ho natin yung Kingsman's Coffee. Sa pansamantala, si Gabby Concepcion at siyempre si Ruelso.
5: Pinagbigyan ko muna si Gabby.
7: Endorser niya.
5: Saan
7: ang bibili ang Kingsman's Coffee ko yung Ruel?
5: Siyempre sa Shopee at saka sa mga ibang drugstore. Pero soon to be sa mga main
7: drugstore na nationwide. Yan ho, subukan nyo na ko. Talagang lahat. Eh, gising na gising sa inyo, sa buong katawan nyo.
5: Actually, yan eh.
7: Tigas na tigas.
5: Diba, usually pag tayo eh, bago tayo mag-broadcast eh, lahat ng report natin eh, sinire-research natin.
7: Oh.
5: Eh, siyempre, sa sobrang nating daming nire-research, eh, inaantok tayo eh.
7: Uh-huh.
5: Pag inom ko ng Kingsman's Coffee, nawala.
7: Nawala
5: talaga. Talagang tumagal ang aking pagkagising.
7: Uh-huh. Gising na gising ba? Oh, mamaya-maya siguro may bagyo ba ko yung Ruel? Mamaya kuha nga tayo ng weather update diyan sa Pag-asa. Kasi nga yung nakaraan eh mainit sa umaga, pagdating sa hapon,
5: biglang bumuhos, no?
7: Bumuhos lalo nung nakaraang Webes yata 'yon. Sobrang lakas ng ulan at paibay pa talaga, sabi nga ano eh sala sa lamig, sala sa init.
5: Ganun ba? Eh sabi nila baka na pinawisan masyado si San Pedro sa Kabuling. Kaya
7: umulan. Okay. Maya siguro kuha tayo ng weather updates, no? Para naman, anong pinakamahalaga talaga mga ganyang mga ulat, eh, no? Para alam mo kung saan ka pupunta. No. Alam mong maalon at may bagyo, huwag ganyan tumuloy.
5: Siyempre,
7: kaligtasan
5: medyo
7: din yan.
5: Nakatakot sa dagat, di ba? Mamaya, malakas ang alon. Di ba?
7: Tsaka yung mga landslide, kunyari, dadang ka sa isang bulubunduk, eh, no? Maulan doon, eh, pwedeng ka-landslide, di ba?
5: Mm.
7: So, mahalaga ho ang mga, kala nyo, yung iba hindi pinapansin, eh, no? Pero pinakamahalaga ho yan, yung weather update na yan. Yung mga earthquake eh
5: hindi natin masabi yan.
7: Hindi natin yun ang wala pa hanggang ho ngayon eh wala pa ho nakaka ano yan nakaka
5: discover
7: niyan ng any technology ko yung rule eh. Pero parang simpleng technology yung pag naglalabasan daw yung mga insekto lalo na yung mga ipis. Una, bukod sa uulan there's something wrong daw. Eh.
5: Yun ba?
7: Oh kasi nga tectonic para scientifically speaking, parang
5: gano'n ba? Yung mga insekto.
7: Oo, na mga labas, nagdiditapuan tapos yung sa mga dagat, yung mga isda. Oo. Kasi nabubulabog
5: kasi
7: yung ilalim.
5: Kasi nag-feel nila kaagad, di ba?
7: Oo, so doon. Eh, doon, siguro pag-aralan din ng mga siyentista natin yan, eh, no? Kasi kung meron sa mga bagyo, eh, sana yung earthquake, no? Mapagandaan. Pero ang kinatatukod na yun, ba't yung Pax Silica na yan? No? Masyadong kontrobersyon ko yung rin na highlight, Pax Silica. Pax Silica pa.
5: Parang gumagawa ng mga chips yan eh. Hindi kaya?
7: Oo, tsaka nag-stories na yung mga data.
5: Data, oo.
7: Oo nga, na-intriga tuloy tayo dyan. Kasi tinayo na eh. Meron ng lugar na eh.
5: Parang sa November na itang contract signing eh.
7: Sa may area ng Tarlac City yan, sa New Clark, Tarlac City.
5: Ang sabi nila, magkoconsume daw ng napakaraming tubig. At napakaraming kuryente, power. So since daw ang power ang wattage natin eh, hindi kaya i-supply sa buong Luzon.
7: Mm-hmm. Lalamunin niya yung natin, oh.
5: Even daw yung ano, yung wala pa tayong proof, no. Pero may nagsasabing maski na ipatakbo mo yung Bataan Nuclear Power Plant,
7: hindi kaya.
5: Hindi pa rin kaya. So ang laki talaga niyan.
7: Pero sabi,

0: kasi o nga, no, mainit tas uulan, 'di ba? Paiba-iba kaya ang daming may mga ubot-sipon eh.
1: Kaya iba ano eh, 'di ba? Kaya importante ang mga weather ano, forecast niya. Mm. Kasi minsan iba nga yung mga ibang magagaling na ahente.
0: Oo. Oh.
1: Talagang tumitingin niya sa ano?
0: Saan?
1: Maski na sa high tide, low tide.
0: Bakit?
1: Eh, kasi kaganyan. Ko-cover siya sa Malabon.
0: Ah.
1: Eh, hindi wala siyang hindi siya ready pagdating niya doon, baha pala.
0: Aha.
1: So, 'di ba, mataas pala yung high tide pala. Mm. So, hindi siya makaka-cover sa mga pupuntahan niya mga kliyente.
0: At naka-ready na rin yung mga ano niya, yung mga gamot. Sa baha, lalo na yung leptospirosis. Ano ba yung gamot na ginagamit, dinidistribute diyan?
1: Doxycycline.
0: Naka-ready na yan. Kaya yung mga medrep eh. Paldong-paldo dyan eh. Di ba? So, okay. Hintayin lang muna natin mayamay ng konti. Magkakaroon ng konting technical difficulties lang sa aming linya. Okay, Kuya Rev, basahin na natin itong mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo lamang. Ah, teka muna, nandito na pala si John Manalo, ang weather specialist ng PAGASA. Kuha tayo ng update sa ating, sabi nga, may bagyo ba? Hello, good morning, John Manalo.
2: Hello?
0: Yes, good morning, John Manalo. Live ka na. Yes? Hello?
2: Hello?
0: Hello, yes, John Manalo. Bigyan nyo nga kami ng update.
2: Wala pong naka-feed sa akin.
0: Aha, sandali lang ha, naka... Okay, hello. Aha, nagkakaroon ng konting ano. Ayan, okay na. John Manalo, good morning!
2: Okay, good morning po sa ating mga anchors, ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po tayo dito kay Bagyong Quiapo. Mas lumakas pa nga po ito at nagumabot pa ng typhoon category bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw, 2:20 ng umaga. At dahil sa intensification nito, kahit nasa labas na ito ng PAR, ay nakasignal number 1 pa rin dito sa Batanes, western portion ng Babuyan Island, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao, at Ilocos Norte. Ibig sabihin, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin na probinsya. At ganoon din naman, dahil dito sa hangin habagat na pinalakas itong si Quiapo, ngayon po, mas bawas na yung mga lugar na makakaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan, at least 15 meters. Dito po yan, sa Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila ay mananatili na may mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga panandaliang mga pag-ulan, yung mga biglaang mga pag-ulan. Pero mas bawas na po yan as compared kahapon at nung isang araw. At sa mga susunod na araw, lalo na sa Monday, Sona, ay ang posible na lang na maranasan natin ay yung mga isolated rain showers and thunderstorms. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
0: Hello, John Manalo. So, itong weekends, may mararasan para tayong mga pag-ulan?
2: Mas bawas na po, no? Ngayon, may mga kaulapan pa rin, pero mas mababawasan pa yan bukas.
0: At meron ba tayong nakikitang paparating pa? Sana naman wala.
2: Nakikita po tayo at minomonitor na mga cloud clusters sa labas ng PAR, pero naka-low chance po ito base sa ating PC threat potential. Ibig sabihin ay may posibilidad pa rin na ito ay malusaw o mag-dissipate.
0: Okay, very good. Okay. Maraming salamat ha, John Manalo, weather specialist ng PAGASA.
2: Salamat po, ingat po tayo.
0: Kaya pwede po, ano ang pangalan?
1: Pwede ka lang pala maglaba at saka magsampay. Mababawasan pa yung kulit.
0: Anong bagyong Quiapo? Quiapo. At least umalis na kaninang alas 2:20 raw ng madaling araw. Pero bago yun, naunang umalis yung BP natin, Kuya Royal, bago yung bagyo.
1: pupunta daw sa limang countries.
0: Nagdilibaliw na naman. Okay, magbasa nga tayo ng piling-piling headlines itong nagdaang linggo. Ito na nga ho, all system go na sa ikalamang State of the Nation o SONA ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, ha? July 27. Yan. PNP at AFP, nakanda na ro sa anong mga panggugulo ng mga destabilizer, di ba?
1: Klase ng privado at pampublikong sinuspindi ni Mayor Isko Moreno sa Maynila, mga estudyante na kahit na manood ng SONA.
0: Manonood ba?
1: Baka mag-ano lang yan, mag-game lang at saka mag-ano.
0: Manonood.
1: Dapat pumasok, pinapasok na lang.
0: Oo, ako. Tama.
1: Sa school.
0: Yeah.
1: Doon sila
0: maglagay ng malaking screen doon.
1: Problema sabi ng school, wala silang pambili ng mga screen.
0: Hindi, may mga gamit sila. O kaya, projector.

0: kailangan ko yung rebel, di ba? Tapos ilagay doon sa pader na puti lang. Ayun, obligadong manonood ang mga estudyante. Pero ito, obligay mo na sa bahay sila.
1: Diba sina? Nga, pag ano eh, nasa mall na lahat eh.
0: Oo nga, no? Lunas sa lunas eh, no? Pag lunas sa lunas, walang benta nga eh. Ngayon, dadami benta ng mga mall. Ngayon. Samantala ho, inulan ng batikos. Teka muna, saan na ba tayo? Okay. Si Senador Robin Hood Padilla ho, nanguna pa rin sa pagka-senador sa huling survey ng Pulse Asia Research na may 48.4% sa voting ranking para sa 2028 election. Nakakalungkot naman nito. Ang dami pa rin bobotante.
1: Kaya nga dapat kayo, dapat fair. Nagulat ako ron. Samantalang inulan ng batikos si Senator Robin Padilla nang question nito ang pagiging bias ng prosecution sa pagpapatuloy ng impeachment trial in-schedule sa paglilitis sa umaga na gaganapin.
0: Oo nga, sa umaga na, mula alas 10 siya, hanggang yun alas 3 na ng hapon. Hindi katulad ng nakaraan, alas 2 hanggang 6.
1: Pero nagulat ako doon sa sinabi niya. Ano? Dapat maging fair daw ang prosecution. Eh, ang prosecution, taga-usig yan. So,
0: sila doon ka sa pabor ka sa complaint.
1: Ang defense naman, dapat sa
0: defense ka.
1: Defense siya. So, paboran niya ang defense. Sinaba, ang dapat maging fair, yung mga senator
0: judges.
1: Nagulat nga ako dati.
0: He's barking a wrong tree.
1: Dati ang nagulat ako kasi ngayon, pwedeng magsalita ng damdamin ng mga senador.
0: Doon, hindi pwede, no? Nalala ko nung kay Corona.
1: Kita mo yung judge sa mga sa RTC, MTC, nas kila lahat. Hindi na sila nagsasite ng comment, eh.
0: Oo. Hindi yata naiintindihan eh. Talaga ni Robin ang kanyang trabaho. Kayo ho kasi, binoboto nyo yan. Diyos ko! Dapat daw maging pair. Ano ba yun? Mayroon naman talaga. Sino ba advisor? Hindi ka...
1: Ang laki
0: ng pondo ng pera. Ano sino?
1: Si Google.
0: Ang laki ng pondo nila. Pondo niya, hindi siya kumuha ng matinutino at magaling na advice. Alam mo, di ba? Di ba, si Plorante Rosales, si Cedro dito labid. Aba, magagaling mga advisor.
1: Tahimik.
0: Mga justice pa.
1: Tulad nga ako sa Senator Lito Lapid.
0: Tahimik daw, pero marami nagawa.
1: More than 100 ang bills.
0: Tsaka wala pang skandalo.
1: Oh.
0: Na magayang ni ibang mga nakasabayan niya, no? At hindi nakakulong. Senador pa rin, ho, ah.
1: Oo, at saka iba nga, eh.
0: Ang less tagal, talk, less mistake.
1: Ang tagal na, eh. Wala pa nagawang bill.
0: Oo nga, eh.
1: Bill meron.
0: Oy, good morning, ha, Senator Lito Labid at sa kanyang mga staff dyan. Okay. Sa manatala, sa impeachment ni BP Sara, defense team, humirit ng catering sa Senado. Mga abogado umano nagugutom daw sa trial ayon kay defense member attorney Michael Poa. Meron tayong yan. Sabay yung post mamaya siguro.
1: Entitled.
0: Ha?
1: Entitled.
0: Oh, very entitled. Nagugutom. Sa may catering pa. Aba, problema nyo yan.
1: Lahat babayan.
0: Problema ba namin yan? Kung nakalaka ng pondo nyo eh. Ayaw nyo gumamit ng ano, sarili. Gusto ba? Sadang entitled pa. Talaga. Mayroon. Grabe mga. Pakita natin yung ano. May forma na sulat dyan si BP Sara. Kay Cedro Sherwin Gatchan, Senate President. Tungkol. Basahin natin mamaya. Mamaya ipasu namin.
1: Huwag na yun ito, Senate President Sherwin Gatchalan, ibinasurang request na catering ng defense team. Anya, wala daw sapat na pondo para dito, ang Senado.
0: Oo nga eh, meron namang silang ano dun eh, kantin dun, doon kayo kung magsikay. Gusto bongga pa.
1: Tapos ang gagastos eh.
0: Senado pa yan, oh! Ang kakabal din ng mga defense team na to ha? Talagang ano eh, wala, pipitsugin lang, nilalaman ng prosecution.
1: Kung ganun pala, lahat pa, pati sa RTC, dapat eh, mga defense. May catering din. No?
0: Yung mga preso, wag yung gugutumin. Gumigisa yung mga preso, maagang-maaga, para lang pag may
1: sa
0: hearing.
1: Samantalang hindi pa sapat ang pagkain nila.
0: Oo nga.
1: Ito, sapat-sapat eh, gigingi pa ng catering.
0: Kakapal talaga, kakapal yung mga face nyo, ha? Okay, sa batalang, Senador Pampilo Lacson, ito ho ha, binunyag na may 6.71 716 billion Flood Control Project si Senator Alan Peter Cayetano alias A 10K Senator sa Taguig, 68 sa 17 proyekto ng Flood Control Project ha, na implement na yan. Yung dalawang natira sabi 75 million lang yun ba? So lalabas sa parang 150 million lang yung dalawang hindi na implementa. Pero yung 68 ha, na implementa ho yan at gumastos tayo ng 6,716 million. Yan ang pondo niya sa Taguig noong 2022. Aha. Huwag niyang mag-guide dahil may record daw yan. Ayon kay Senator Lacson. At iimbestigahan yan. May resibo. Oo, ah, kaya rin.
1: Samantalang, Senator... Ah, sorry. Tag-ulan na.
0: Oo nga.
1: Cabao City, pinamumunuan ni Mayor Baste Duterte. Nakakaranas ng pagbaha ngayon. Flood control funds, hinahanap sa pamilya.
0: Nasa ba si Mayor Baste?
1: Magkano ba yung ano niya?
0: Ha?
1: Magkano?
0: A billion din eh. 10 billion, di ba? Flood control project ni Pulong. Teka muna, pero nasa ba si Mayor Baste, kunyari? Alam mo ba?
1: Ah, oo, nag-abroad eh.
0: Ah, nasan?
1: Nasa Dahig.
0: Hindi, diba? Bago
1: ah, nasa Dahig. Spain.
0: Subasaya.
1: Oo, nakita ko nga eh.
0: Nagdi-disco. Mayor Baste, ha, sarap ng buhay mo. Sa, ano, Ibsa, Spain, nasa isang bar doon. Eh.
1: Yung bar, parang mahal doon.
0: Okay, hanggang ngayon, doon, mahal daw doon eh.
1: Sa yung Spain. Ladies drink doon, baka...
0: Nako, kaya...
1: Baka isang buwan na sweldo ko na yun.
0: Hanggang ngayon ba? Gising-gising na kayo mga WA News. Nabubukodo na kayo dyan, ha? Ito lang, binanggit na ho natin ang controversial na proyekto na Pax Silica na itatayo sa New Clark City sa Tarlac. Eh, pinangahaman daw maubos ang tubig at kuryente sa bansa. Napapaligiran tayo ng tubig, ha? Maubos pa yun? Pwede raw. Kasi ilang litro raw, araw-araw eh. Diba?
1: Parang... Pero ang seawater kasi hindi pwedeng gamitin doon.
0: Aha. Pag seawater, no? Mm. Okay. Ang balitang mo yan ay atin sa inyo, Kuyang Roel, ng ano?
1: Robust dietary supplement for men dahil maganda ito dahil may sangkap itong ginkgo biloba, L-arginine, maca, ginseng at iba pa na nagpapalakas ng ating kalalakihan. Alam nyo ba na bukod sa Robust, may mga produkto ang ATC na gaya ng Liver Marine to protect your liver, si Limarin yan. Ang CoQ10 o Coenzyme 10, eh maganda yan sa heart. At meron pang fish oil, kung mataas ang yung triglycerides, yung yung ating blood oil, di ba?
0: Okay. Mm-hmm.
1: Triglycerides. Okay. Siyempre yung omega, maganda rin yan. Yung omega 3 pampatanggal ng mga ano yan ng mga bara sa ating ugat. At siyempre yung garlic oil para bumaba ang pampaganda ng BP natin.
0: Ayan, ang blood pressure. Okay. Oy, maraming salamat ha. Lahat po yan ay produkto ng ATZ. Okay, ang oras is 10:26 na po ng umaga, gising-gising, tanghali na, baka mga nasa higaan pa ho kayo. Uy, sa ano ah, dyan daw sa area ng ano, Manila Prosecutor's Office ah, hayahay daw yung buhay ng isang mga grupo dyan ah. Alam mo na kung ano yung mga ano, nasa naghahayahay daw sa ibang bansa. Ano, katas daw ng isang padulas ng mga Chinese.
1: Diyan ba?
0: Oo. Sana all nga raw. medyo delikado yan dahil malaking... malaking issue. Sino ba Manila's prosecutor natin? Si Chief Prosecutor Lim. Aha. Alam nyo ba yan? Prosecutor Lim. Okay, Kuya Roel, sa ating live, basahin muna natin ha, kung sino yung mga patuloy na nakikinig at nanonood sa atin. Ito si, ano, Judith C. Good morning ha. Good morning, Judith C. Kay Cindy Cruz. Oh, ha? At kay ito, kay Al J. DeSantos. Oh. Okay. Okay, at si kay Rose Yap. Ayan. Oh, thank you, ha? Rose Yap.
1: Maganda sabi ni Al J. DeSantos, eh.
0: Ano?
1: Pinagalitan ni Robin ang prosecutor so wag daw one-sided. At pinagalitan din niya ang mga maingay na nagtatawanan at may sinabing pa na walang karapatang magtanong. Nagtawanan kasi natawa doon sa ano. Hindi daw maiwasan. At sabi niya, John Enriquez, ipatigil sana niya ang Paxilica. Yan. Wow.
0: Pero ang tanong ho namin about sa Sona, ano bang gusto niyong marinig at mapanggihan ang mabanggitin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes ho yan, sa Lunes na ho yan, dyan sa may batasang pambansa sa Quezon City. At iyan ho ay kalamang ulat bayan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho inyong gusto niyong marinig? Babasahin natin yan. Teka, banggitin natin ibang nasa ating fan page sa Double O sa Radyo Bandido, si Vanessa Miranda. Gusto namin about agricultural issues regarding high fuel prices at ang anti-corruption initiative in general. Yun daw ang gusto niya marinig. Ito gusto niya, ito kay Ray. Gusto niya, anong plano raw ng Pangulong Bongbong Marcos sa safety and security ng ating bansa? Si Beatrice, gusto niya maging totoo raw kung ano yung mga na-accomplish. Kailangan naman ni Marlon Monreal, clear realistic goals for his remaining term. No empty promises. Si Nixon, nothing to expect before I was thinking on Marcoses would pay or corrected our debts to lessen the burden of the Filipino people to make Philippines like Singapore. Asa pa tayo dun, ha? Hanggang may binoboto tayo na katulad niya.
1: Hindi, sabi nga, di ba, yung Davao, wala Singapore, pero kita mo, devastated.
0: Oo nga, wala, yung ba, labo yun. Tsaka hindi ito itong tahimik ko sa Davao. Ito si, si Amari, sabi, we want to hear the true priorities ng ordinary Pilip. Food and commodity prices, jobs and wages, floods and disaster preparedness. Kung naalala ko yung nakalang huling zona niya, kung yung rin, yung port niya, tinalakay niya about sa flood control, yung sabi niya, mahiya naman kayo. Di ba? Okay. Ano kaya ang sasabihin naman ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos? Ang kakapal niyo. Ah, ganun ba?
1: Oo. Oh, kasi sa una, mahiya sila. Hindi nahiya. So makapal na.
0: Kaya, abangan natin yung mga, what's call it dun sa...
1: Pero di ba tama din si BBM kasi kita mo, dami niya napakulong ngayon.
0: Oo nga.
1: Di ba, nakasuhan. Hindi naman natin pwedeng pag kinasuhan, kulong kaagad.
0: Hindi mo na. May due process eh. Sinasabi dahil nasa demokratikong bansa ko tayo. Oy, 10:30 na po ng umaga sa aming pagbabalik ha. Marami pa tayong tatala. At babasahin natin lahat ng sangkaterbang mensahe nyo sa amin, sa aming fanpage sa Double R, sa Radyo Bandido fanpage, FB fanpage. Sa aming pagbabalikan, huwag ho kayong alis. Sandali lang.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
6: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
6: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido. Bandido!
4: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Babalik ang Double R sa Radyo Bandido.
7: Ang programang ito ay teachin nyo ng robust dietary supplement for men, Astig To, Tobe, the overall vanity for colored hair, at ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
1: Yes, 10:33 na po ng umaga. Siyempre ang oras na ito ay teachin nyo ng Tobe, the overall vanity for colored hair. Lahat ng mga kulay na kulay pangkulay sa buhok ay meron ng tob. Kaya pag pumunta kayo sa mga salon, dapat isabihin yung tob ang gamitin. Pag walang tob, lumipat kayo sa salon na merong tob dahil high class ang tob. Lahat ng pangkulay ng buhok ay tatagal at maganda ang quality.
0: Okay. Okay, it's 10:34 na po ng umaga. Kuya Ruel, ano yung napansin mong isang message dyan?
1: Oh, may nag-message si LJ De Santos. Sabi niya, si BP Lenny, malayo pang bagyo, abala na sa pagtulong. Parang si Mayor Len Faustino ng Kalumpit.
0: Nagpe-prepara na. Okay, good morning, Mayor Len. Nagpe-prepara na raw sila dyan.
1: Samantalang si Sarah, paparating pa lang ang bagyo na sa abroad na nagpapasarap. Yan ang sabi ni Santos.
0: Okay, binabasa lang ko namin. Bahala na kayong mainis, ha?
1: Sabi naman ni Jaime Samoya Bernante, gusto namin marinig, ipakulong na ang pinaka-mastermind sa flood control, ghost project scandals. Kayo ang nagpahirap sa taong bayan, sabi nga ni BBM. Mahiya naman kayo, pero this time, makakapal pa rin.
0: Okay. Ay, binanggit nga natin yung no classes sa Maynila. Pakita nga natin yung ano pinost natin kanina yung images nga paki-post sabi niya ni Mayor Isko in observance of the State of the Nation address of the Excellency President Ferdinand Marcos. Yan, sabi niya, the suspension of all classes both face to face and online, wala akong pasok yan. Ha. Sa lahat ng level, public and private school. Sa City of Manila, ho yan. Okay, suspension yan, para raw encourage ang all Manileño, especially our students and educators, to watch and follow the president address to the nation. Oo. Ayan ang katwira niya.
1: Uy, may nag-message dito sa live.
0: Ah.
1: Si Joy Guevara.
0: Ano sabi?
1: Hindi namin namalayan ang oras, bitin ang isang oras ng inyong programa para sa ganitong karaming issue na tatalakayin.
0: Ah, bakit ano ba ang tatalakayin? Wala pa ho, meron pa ho kami mga 30
1: marami,
0: minutes.
1: Kaso sabi, kulang pa daw ang oras natin. Parang gusto pa niya extend.
0: O yung binabanggit natin kanina ng catering, ito naman yung surat ho niya yan ha, ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Serwin Gatchan, i-post nga natin na ito'y malinaw na hinihiling niya na magkaroon ng magkaroon ng caterer o pagkain, all food and beverages intended by the members of the defense team, support staff and witness shall be served exclusively in their designated holding area. Kasi ang defense team ko yung rin, may kwarto. May sariling kwarto ron sa Senate. Sila lang. Ang kabila rin, ang prosecution meron din. At sinasabi nito, ito raw. Itong matindi, yung number 3 niya. All these arrangements are required solely in connection with this proceeding. The OBP respectfully request that the Senate shoulder the reasonable cost of food and beverages and catering services for the defense team, support staff, and witnesses. Biro mo, palalamunin pa namin kayo. Ninakaw yun na yung pondo. Ang kakapal nyo!
1: Hindi, paano yung mga pinapatawag na resource person, hindi namin na pinapakain. Pinapainom lang. Uh-huh. Diba? Yung una, parang...
0: Sagutin na nila ito eh.
1: Yung una na rin, nabasa ko na nag-request na pwedeng magdala ng caterer, na mga gamit. Pumayag ang ano eh. Ang Senate eh. Pumayag sila kung ano yung request. Kaso itong request na huli, hindi na pumayag dahil papasagot, papashoulder lahat.
0: Papasagot mo pa, pero yung may ka sa libre, pero ikaw nagliliwalo ka.
1: Kasi
0: kayo
1: yung
0: talaga.
1: Budget ng Senate, para sa mga senador yun.
0: Oo, hindi namin kasama eh. Kinasuwa namin kayo. Ano, kumbaga, hila nyo, buntot nyo.
1: Ano ba? Hila, no, buntot.
0: Problema ba namin yun? Di ba? Diyos ko naman, pati ba nung pagpapalamo namin sa mga defense, ang lalaka ng ano yan ah.
1: Lakal
0: ng mga sweldo yan ah. Wala ba kayo? Di magdala kayo ng sarili yung ano, mga sandwich, pagkain, di ba?
1: Isa mo talaga yung mga...
0: Paka ano to, bar entitled talaga to. Alam mo,
1: nakaka-visit yung mga ganito. Nag-defense eh, pari. Ang wala nga napakain eh. Tapos na nagtsatsaga lang sa mga ano, sa banana queue.
0: Yun pala, kasi titistigo pala si Attorney Sulwek ah.
1: Ah, ganun ba?
0: Siyempre, lab na lab ni BP Sara si Attorney Solweka, ang kanyang dating chief of staff. Di ba? Lab na lab niya yan. Lab of her life. Ayan. So, nabibisit ako rin yung ganito. Nagre-request pa ng pagkain. Palalamunin pa namin ngayon. Nagnakaw na nga eh. Palalamunin pa mga talaga naman. Okay, basahin ko lang itong mga nasa... natin Kuya Ruel ah, nasa sa ating tanong, ano bang nasaan yung gusto nyong marinig kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang zona sa Lunes to yan, eto kay Jopet eh, tungkol daw sa West Philippine Sea, gusto nyo ano bang stand nyo, nga kasi pinatawag yung Chinese ambassador, di ba? Dahil sa pamumukpok na eto, physically na
1: may ibang ano, ibang sinasabi nilang yung ano, yung traitor na pabor doon sa China. Di ba? Nagsabi, nauna daw na mukbok yung Navy, Coast Guard natin.
0: Oo, pinagtatanggol nga ni ano yun.
1: Di ba? Paano pagtatanggol? And sa teritoryo natin. Ito, di ba? Di ba?
0: Mission.
1: Pumasok sa bahay mo, tapos hintay mo pang pukpukin ka.
0: Doon pala sa perimeter, pumasok, trespassing na eh.
1: Trespassing ka na eh.
0: Nagkailangan pa ba namin, di ba? Samantalang, ito si Saidi, sabi, sana may bagay kung may planong o paghanda sa pagpapatupad ng maayos na traffic. Sa pagsuot sa traffic. O, matindi na ba ang traffic? O, matindi na eh, no?
1: Dami
0: na kasi. Kasi niya, sabi niya kasi, si Sai Manarang, kasi natatraffic siya sa Cubao. Taas ang rate niya. Si Arnel, about pagtataas ng gasolina. Oo nga, no? Ano bang plano rin ng Pangulong Bongbong Marcos dito? No? Although it's, hindi mo makokontrol ang presyo ng gasolina.
1: Pero di ba parang inaayos niya yung malampaya? May face on face.
0: So, malaking tulong yan. No? Okay, Ruel. Si Rene, ang mga nice yung marinig eh, konkretong hakbang laban sa korupsyon. Solusyon sa mataas sa presyo ng bilihin. Basic na basic, ha? Pagpapakita rin ng malinaw na aksyon at pananagutan laban sa malawakang nakawan at pagka-nako sa pondo ng bayan. Ayan yan kay Jay. JB. Ilang gusto niya lang marinig, ha? Solusyon daw, konkreto solusyon sa singit sa kuryente. Ito, okay rin to. Di ba dapat manaman natin about sa bakit tumataas ang kuryente, di ba? At sa ito kay Milagros, PBB, paki-report sa Monday ng SONA, ang totoo nagaganap at di nagaganap sa bayan. Yung totoo lang ho, siyempre, lalahad niya.
1: Kung gusto niyo yung totoo lang, huwag kayong maniniwala sa mga fake news sa Facebook.
0: Ang dami nun.
1: Ang dami, biro mo.
0: Ang dami na bubudol.
1: Nagsalita si Claire, di ba, na ganito-ganito.
0: Wala, hindi
1: naman
0: pala.
1: Pero hindi naman totoo, di ba?
0: Si Yusek Claire.
1: Oo, di ba?
0: Ito si Enrique Vista. Gusto ko marinig, makulong lahat ng pumaldo sa blood control. Ah, gusto raw niyong marinig. Oh,
1: may mga nakulong na.
0: May mga nakulong
1: kulang
0: na.
1: Pa rin ba? Kulang pa.
0: Meron pa. Oh. Di pa nga kumpleto yung BGMP natin. Kaya rin. Well. Oh, may pipang natitira. Si Danilo Ochoa. Ochoa ba to? Ochoa. Makrimen sa bansa. Aba, valid to. Oh, ano bang plano niya rito?
1: Oh, kasi sa nangyayaring importante krimen? Ang peace and order, eh, di ba? Mm,
0: para pumasok ang investor.
1: Oo, oh, di ba?
0: Ay, good morning kay Henner Suarez, ha? Oh, magaling na marketing advertiser, ano to, specialist. Yan, good morning, Mang Henner Suarez, ha? At sa iyong pamilya dyan sa Batasan, Quezon City. Nga pala,
1: batiin muna natin mga nagbe-birthday. Nabati ko ang si Teteng Ramirez. Nagbe-birthday yan.
0: No, happy birthday, ha?
1: At siyempre, happy birthday kay Bon Kaiser Miranda. Kay, belated happy birthday kay Nixon Tang. At siyempre,
0: Nixon
1: today,
0: Tang, happy birthday, ha?
1: No, nagbe-birthday din ang aking classmate na si Roger Uy.
0: Uy, Roger Uy, Uy! Uy, happy yan, birthday, ano, Uy.
1: Ipapabati daw ng happy birthday si Simone Pacunyo.
0: Okay, maraming salamat, ha, sa patuloy niyong pag-join sa amin sa Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ. Yan, 10:44 na po ng umaga. Oy, good morning dyan sa mga taga Our Lady of Fatima University. Alam mo, nakikinig na mga oh, dahil ano, meron daw ano, meron tayong kinausap dyan, no? Ano, yung bata may something problem, issue, academic deficiency. Mm-hmm. Tapos, sinabihan ba naman ng guidance doon na huwag ka na mag-aral. Hindi mo kaya kayanin yan. Oh, guidance yun. Iba yung guidance, mag-guide ka. Oh, so, parang iba eh.
1: Imbis na imitating,
0: encourage mo. Oh. Oh, hindi, negative kagad na, hindi affirmative eh. So, parang something dapat mga taga Our Lady of Fatima University, yung pamunuan diyan, ha. Palitan mo na 'yan, yung disciplinary ang tawag ba nila, disciplinary personnel niyo diyan. Ganun yung ano,
1: baka inisip niya hindi mo kayang sayang.
0: Counterproductive. Gan, maglipat ka na ng bangkos. Mali yung mga ganyang ano, ha. 'Di ba?
1: Pero meron talagang ano, yung parang pinag-aaralan nung para maganda kung anong course na pwede sa iyo, di ba?
0: Ah, meron ganoon. Oo, meron ganoon, yung suit para sa iyo. Oo. Kumbaga, kung very ano ka, mathematician ka, o ba mag-engineer ka? Mag-engineer ka, mga ganoon. Oo.
1: Eh, kung magaling ka sa
0: communication, mag-mascom ka.
1: Sa history, pwede kang maging law, kaya, di ba?
0: Oo, di ba? Pero ito, ini-encourage to. Nako, ako mga taga Fatima ang management, ha? Palitan nyo na yung disciplinary personal dyan, ako ganyan, no? Dalawa raw yung nagsalitan ng ganyan, ha? Yan, alam ko nakikinig yun, eh. Alam ko nakikinig sila, no?
1: Ay, pahabol pala, pag-greet daw na happy birthday si Christy Titamco ng San Jose Kalumpi, Bulacan, at si Sister Christy Quiroz Yabut ng San Simon, Pampanga. Congratulations sa leaders ng Victory Kalumpit Church Planting on their second gathering services kay Pastor Rob Guevara and family at Pastor Bobby Agot and family.
0: Yeah. Hey, good morning, San Gabriel. Ha? Good morning dyan. Si Joanna Mitzo sa ating live, oh, sabi niya. Ito, valid itong ano, gusto niyang marinig o mabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Healthcare system sa bansa. Sana maaksyonan na ang kulang sa doktor at gamot. Oh, kasi nagbubunyi tayo lagi sa mga hindi man na in fairness sa mga lawyer, lagi tayong nagbubunyi ng mga top notcher sa bar passer, no? Dapat magbunyi tayo at maraming kumuhang kurso sa medisina, 'di ba? Kaya Royal. Yan, at saka taasan ng sweldo ng mga doktor at nurses. At kayo naman mga pasyente, ayusin nyo yung healthcare nyo.
1: Yung diba? Problema.
0: Yung alagaan nyo yung sarili nyo, huwag kayong magkakain palagi sa fast food. Diba?
1: Oo, kasi minsan lifestyle mo yan eh.
0: Oh, yan. Diba? Lifestyle mo yan. So, problema, ano, masakit ito, ano ko. Ano ba, nakakain mo? Ito, gusto kong magkakain palagi ng tokneneng at balot. Personal yan, diba? Kaya problema mo na yun eh, diba?
1: Kaya diba sabi nga, may nagsabi na, if you want change, it should start sa'yo.
0: Sa'yo. Yeah. Yourself. Oo. Tama naman. Si, ito. Aha. Ito, may suggestion si, ano, Alde Santos. Kunyari. Maganda ano, ito, ah. Diba, gusto raw catering.
1: Catering.
0: Ay, malapit lang dun sa tindahan ni Diwata. Oh, Paris ni Diwata ay pakain sa staff niya, abogado ni Sara. Malapit lang yan. Oo nga, malapit. Oh,
1: diba? Total.
0: Depende, Paris.
1: Oh, kasi kumain ka ng 6,000 at saka 60 pesos.
0: Para wala. Para mabusog eh.
1: At pag natapos, pagka nag-waste, same lang.
0: Same lang. Malapit. Maganda suggestion mo yan. Oo nga, no. O bakit? Patok na patok pa yung Paris ni Diwata. Hindi na ho. Actually, hindi
1: na problema. Paano habulin ng biyaya rin? Abang. Siyempre, laki ng sales eh.
0: Nakaabang na doon eh. Bakit ba tayo laging gano'n, no?
1: Oo. Oh, oh. Tataka nga ako, but kawawa din yung mga maliliit na negosyante at yung mga legit eh.
0: Oh.
1: Laging inaabo ng BR, pero yung mga nagdako, di lumabo.
0: Yan ang gusto nating marinig.
1: Yan, oo, oh, di ba? Kasi tignan mo ha, magkano ba utang ng Pilipinas? Trillion.
0: Trillion.
1: Magkano ninakaw? Trillion.
0: Trillion
1: din. Oh, so trillion equals trillion. Wala tayong utang. Hindi na kailangan ng tax.
0: Galing mo talaga sa matematik, kuya.
1: Oo, oh,
0: okay. Hindi, sa totoo lang, tayo nagpapagana, usually mga manggagawa. 80% ng kita ng gobyerno mula sa mga simple manggagawa. Kasi withholding tax, kinakaltas na kaya. At marami pa mga taxes. So, tayo nagpapatakbo, tapos ninanakaw lang. Eh, ito pang si Executive Secretary Raprecto. Ayaw na ayaw niyang nababawasan ng yung 12% VAT tax niya. Ayaw raw ng 10. Wag daw bawasan. Kaya pa 12 dahil malulugi raw 300 billion ang gobyerno. Kaya,
1: pero kita mo ha, sige. Kinumpute niya, malulugi daw ng 300 billion ha, ang gobyerno pagka binabayang tax.

0: tayo ng butante.
1: Pumili talaga tayong tama.
0: Meron tayong papelo dyan. Kung pinipili, eh, base nga doon sa sorbe, nangunguna pa rin si Robin Hood Padilla. Pero kahit na ayaw, sabi ng asawa nga niya, hindi raw deserve natin si Padilla.
1: Pero check mo kung sino may-ari ng survey company.
0: Hindi naman doon sa ganun. Kunyari, kung sino yung nagpa-survey. Kung sino yung nagpa-survey, siyempre, maglalabas ba ng survey yun ng hindi pabor sa kanya?
1: Parang yung Bombay eh. Nasa lubong ko eh. Sabi sa kanya, yung ganda ng aura mo ha. Yayaman ka talaga. Sinisingil ako ng 1,000. Pagka binigyan mo ng 1,000, 2,000, habang binibigyan mo ng pera, tumataas yung hula sa iyo na gumaganda.
0: Mm-hmm.
1: O, pat, habang nagbibigay ka ng pera, ang ganda ng hula sa iyo. parang ganun dito. Sabi nga, tanggalin daw yung 4-piece kasi yung iba daw, doon umaasa, tapos kinukuha doon sa ano, sa mga manggagawa. Mm-hmm. Kaltas na. Tapos yung iba naman, pinagsusugal lang.
0: So, pero may mga positive naman kaya like may 4-piece beneficiary na graduate sumakamalaw din dahil sa 4-piece.
1: Pero yun ibig ko sabihin, dapat hindi naman sabi, totally tanggalin. Dapat i-review nila ulit talaga yan. Isa-isa nila i-review. Kasi yung iba wala namang ganun pangalan pero nakatanggap. Yung iba dapat deserving na makatanggap, walang natatanggap. So, dapat i-review yan, ulitin. Ayusin.
0: Oy, good morning. Ako, ikaw. Okay. Sabi ni pansinin ang lumalaking issue ng sugal. Ito ang gusto natin. Gusto ni Al and I. Sa mga online. Oo nga, no? Ako, mga tas nagpo-promote pa yung mga influencer, no? Na
1: di ba bawal
0: binabayaran na sila. Hindi. Nakita mo natin, may lalaki pang billboard. Binabayaran sila. Tutuwa sila. Tapos namimigay raw sila parang Robin Hood. Bariya-bariya lang yun. Yung pinopromote mo at yung binibigay mong kaginhawan sa isang tao mula yun sa mga natalo mga nagsugal. Ha? Kaya yung hindi ako, hindi ako pabor doon. Hindi man, bakita natin, yung mga promotion nila Vice Ganda, nila iba na alawi, tumutulong daw. Pero yung tulong na ilang tao lang yun. Pero yung nawala ng kakabuhayan, galing yun sa kanila yun. Pera nila yun.
1: Siguro pag,
0: dahil endorser, pag naging endorser ka pala dyan, Kuya Ruel, hindi mahina yung 10 million.
1: Pero kasi yun nga, kung iyan ang magpropromote mo is bisyo. Di ba? Kagaya na kita mo.
0: Hindi product, walang productive.
1: Parang kita mo ang sigarilyo. Bawal na i-promote eh. Di ba? Kasi
0: alak, ganun din.
1: Di ba? So, dapat din. Di
0: pag sa TV, kasi may nagpo-promote ng ganun din.
1: Ang problema, ang TV, general patronage eh. So, maski na 7 years old, 8 years, napapanood. So, kailangan siguro. Yun nga, dapat pag-aralan mabuti.
0: Tama, okay. Ang dami natin na lang mula doon sa doon balik ulit tayo sa zona ni Pangulo Bongbong Marcos. Ikaw, Kuya Ruel, ano bang gusto mong marinig o mabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos, yung Tito Bongbong Marcos Jr. mo dito sa ikalimang State of the Nation address? Kami ho, ang DCRJ, maghuhuka po dyan at tabayan na namin ang zona itong DCRJ sa darating na Lunes. Nakaready na yung mga anchor natin dyan. Okay, Kuya Ruel, ano bang gusto mong marinig sa Tito Bongbong mo sa Lunes?
1: All of the above. Thank
0: you.
1: Then, siyempre,
0: tapos na agad.
1: Agriculture. Siyempre, importante dyan ang agriculture natin. Diba? Okay. Yung food security, peace and order. Yan ang mga importante. Kasi ano ba yung wala kang parang takot na lumabas? Diba? Wala kang freedom. Misal, gisip ko, baka biglang manghablot. Yung mga criminality dapat talagang mawala yan.
0: Tutukan niya.
1: Tutukan niya criminality. Kasi yung mga flood control, things of the past na yan. Di ba? Paulit-ulit yun din. Total, nandiyan na on process na yan. May mga demanda na. So, lahat identified na. So, hindi na si BBM yan. Kaya nga may tayo ombudsman. Let Remulla do his job.
0: Let the court.
1: Di ba? Sila, yan ang nandiyan na sa venue na yan. So, ilagay mo naman yung mga magsasaka, di ba? Manggagawa. Bakit? Nagbibigay ka ng mataas ng sweldo. Tinataas na makala nila tungtuwa. Lahat ng pagkain, tumaas naman. So, kulang. Kaya, hindi importante pagtaas ng sweldo. Importante, ibaba mo. Baka, alam mo sa tingin ko, yung tax na yan, gawin yung 4-5% lang. Para lahat maginawa.
0: Okay, flat tax na lang. May tinatawag na flat tax.
1: Flat tax, for example, sukatin yung venue mo, gaano kalaki. Ito, bayaran mo. So, wala na masyadong kasi ang hirap dyan, minsan meron kang meron kang pending case.

0: BIR, hindi mo nasarado yung kumpanya mo, eh hindi ka na makapagbayad ng accountant, di ba? So, ikaw, kaya siguro, importante itong present order, agriculture, at saka siguro, ari, yan nga, BAT.
1: Okay, sa akin, ganang akin naman, eh, all of the bab din, Kuya Rene, pero, tutukan din niya siguro yung, ano, less na yung sa present order, medyo, PNP magano diyan yung paano niya itong mga pagnanako na to, ano yung gagawin niyang mga systematicong hakbang para hindi na magnakaw. Ako simple lang eh, no? Tama rin siya sabi mo. Bawasan yung pagbabayad namin ng buwis. Pag maliit ang pondo, yun, wala silang mananakaw. Pag maliit ang pondo, halatang nanakawin nila yon. Kasi malaki tumataba eh, kaya yung mga idea ni Secretary Raprecto puro pabigay, puro pabigay.
0: Ano makukuha niya?
1: Oo, oh, na puro paglobo ng pera ng gobyerno. Dahil daw ibabalik, hindi nga bumabalik eh. Ninanakaw
0: lang.
1: Oo nga, hindi ho bumabalik ha. Sa Secretary Raprecto, takot na takot kang maubos ang pera ng pondo ng gobyerno, pero ninanakaw nga lang ho.
0: Hindi, dapat takot na walang manakaw. Ganun.
1: Ikaw may sabi ako. Pero yun nga ho, gaya naman siya sabi namin, dapat, ano eh, ano ba yung systematic kung hakbang niya at gawin. At, bawasan niyo yung buwis siguro kaya.
0: Hindi,
1: malaking tulong 'yun lalo sa mga negosyante, 'di ba?
0: Ang magandang suggestion diyan. Ah. Yung mga nasa palit ano, nasa politika.
1: Ah.
0: Lahat ng mga government officials.
1: Ah.
0: Eh yung sweldo below minimum.
1: Ayun na lang. Oo.
0: Tapos yung mga talagang nagtatrabaho, yun ang above minimum.
1: Ayun. Diba? Sa tingin ko baka pag public servant dapat nga walang bayad eh.
0: Actually, parang kaya ano nga nag-servant public nga eh.
1: Honorary lang dapat eh. Honorary. Eh mga congressman ang sahod niyan lumalabas may git 200 something a month ah. Oo. Plus iba pa yung mga perks kaya.
0: Hindi makikita mo naman eh, 'di ba? Wala, may nakita ka bang politiko ng lifestyle eh, nagbibisikleta lang?
1: Oh, wala. Oh, diba? Oh, sa ibang masalang yun.
0: Oh, tignan mo si sa Denmark ba yun? Yung, oh, hindi, sa Netherlands.
1: Oh,
0: si Prime Minister, di ba?
1: Sinoli pa yung ano.
0: Di ba, nag-resign.
1: Tapos noon, nagbisikleta na lang.
0: Bisikleta lang. Walang garbong, ano, di ba? Dito, gagarbo ka. Pag nag-retire ka, may party pa eh.
1: Oh.
0: May dispedida pa eh, di ba? Sa kanya, sumakay lang. Sana ganun kasimple lang.
1: Oh. Eh, Netherlands, maundan na bansa pa yan. First world countries. Anyway, Kuya Red, sa oras na 10:58 na ng umaga, bumunot ka na dyan ng 3 winners.
0: Makalimutan ko na naman.
1: 3 winners, so direct message nyo kami sa aming fanpage. Paki-like na rin at follow ang aming fanpage, Double R, sa Radyo Bandido. Si Cindy Cruz, uy, nanalo ng 100 pesos GCash or load. Si Joy Guevara, at ang pangatlo ho, direct message nyo, doon ko kayo mag, ano, sa aming fanpage, Double A sa Radyo Bandido, hindi mo sa fanpage ng DCRG. Doon ho, ito yung official ho namin na FB. Si, ito, Murunta, Abulencia. Melinda Abulencia. Oy, Melinda Abulencia, nanalo ka. Yeah. Direct message nyo kami sa aming fanpage, Double A sa Radyo Bandido. Kuyang Ruel, paalam ka na.
0: Sa lahat ng mga nakikinig sa amin, huwag kayo magsasawa every Saturday, 10 to 11 AM po. Ito ang Double R sa Radyo Bandido. Ako po si Ruelso at aking partner na si Ricky Sunga. Di kayo malilito. Balita'y totoo.
1: Ayun. Okay, maraming po salamat. Muli, tandaan po natin, piliin po natin maging mabuti kesa maging tama. Ayan, good morning and happy weekend. Hi, good morning, Rico.
0: Baba.
1: Oh, ano yun?
0: Binabati ko ang lahat ng mga EMHC na member kay Alvin Acorda at siyempre kay Pastor Reverend Father Jared
1: Ay, okay. Bye-bye! Happy weekend!
0: Ang programang ito ay teacher nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
2: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.

0: Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig dito sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radyo Bandido TV. Mula po sa mga kasamahan ko rito, kay Tol Mac Ignacio at kay Jessica David. Ako po si Darwin Shornack. Samahan niyo ako dito alas 11 po hanggang alas 12, no? Samahan niyo ako. Kaya yung mga nagpakinig po natin, tumutok po kayo dito. Dalawa lang po ang kailangan niyong gawin, tumutok at i-share po ang ating programa para manalo po kayo ng 500 pesos po. Yun. So dahil wala akong kasama, sisikapin kong magbasa ng mga comments niyo para kahit paano ay masabi ako dito at matapos po natin ito, mga ating pinag-uusapan. Ngayon may makakausap naman tayo sa telepono mamaya-maya lang po na ang congressman, ang magiting na congressman ng Caloocan na si Congressman Erice. Yan, mamaya makakausap natin siyempre tungkol to sa impeachment. Pangalawa po, tungkol naman sa gagawing SONA sa susunod na sa Lunes, sa second part ko po dito after break. SONA po ang pag-uusapan natin. Kaya tutok po, kung may mga tanong kayo, itanong nyo lang po. Pero bago yan, may makakausap po tayo sa Pag-asa, no? Andiyan po si John Manalo. Hello? Ay, wala pa. Oh, wala pa. Mamaya po makakausap natin, no? Medyo makulimlim, no? Sa mga tagapakinig po natin. Naway magbaon kayo ng payong kasi kahit naman may araw o wala, o biglang uulan, maganda may payong tayong lahat, no? Para makaiwas tayo sa sakit kasi ang mahal magkasakit ngayon. No, dati pa naman, lalo na napamahal ng pamahal ng mga presyo ng bilihin. Kulang ang mga ayuda, no, na binibigay sa atin. Pero anyway, ang pag-usapan po natin sa unang parte ng programa ay ang impeachment, no. Natapos na po, nakatuon ang Article 4 sa umano'y grave threats laban kina Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos at Martin Romualdez. No, nakakasunod pa ba kayo na nakakita ako ng mga balita na halos 10% to 20% lang ng mga Pilipino ang medyo ang nanonood ng impeachment, no? Yung iba eh, hindi na masyadong pinapansin yung impeachment. Na-bored na. So sana kahit anong party natin, kahit saan tayong side ng impeachment, maganda yung panoorin natin kasi ang impeachment, sabi nga, sui generis, one of a kind, kakaiba. So minsan lang ito mangyayari sa buhay natin, no? At sana mapanood natin. At sana pag pinanood natin, alisin natin yung kulay ng politika rito. Para mas ma-appreciate natin yung mga sinasabi ng kabila. I-share ko lang rin na yung mga, kahit yung wife ko, yung mga kaibigan ko, pag nag-uusap kami, talagang sinasabi ko rin to sa kanila na kasi hindi naman natin maiwasan magkaroon ng bias, no? Pero sana yung bias natin is sa Pilipinas tayo kakampi. No, hindi tayo kakampi ng isang partido lang, hindi tayo side ng kung sino man. Tignan natin kung ano ba yung dapat. Ano ba yung mas makakabuti para sa Pilipinas, no? Kasi kung lagi naman namin to sinasabi dito ni Jessica na pag yung isip natin nasa kabilang side na lang, hindi na po natin masyadong ma-appreciate, no, yung sinasabi ng kabila. No, kaya siyon, para at least kahit papaano medyo may mas maintindihan natin both sides, yun naman talaga dapat. Alisin po natin, kung kaya, no? Dapat ang pagmamahal natin hindi sa sinusuportahan lang natin. Dapat ang pagmamahal natin ay nasa Pilipinas, no? So yun, sa comment po kayo, ah. Sali kayo dito sa mga pinag-uusapan natin, no? Huwag yung isang comment aalis, no? Para manalo kayo ng 500. Next week, sa first Saturday, ipopost po natin ang mga winners, no, ng ating mga nanalo, no? At balik po tayo dito sa usapang impeachment. Ipinalabas ng prosecution ang mga video ng November 2024 press conference ni VP Sara. Sa video, sinabi ni Vice President Sara na may nakausap siyang papatay sa tatlo kapag siya ay napatay. Iginiit din ng prosecution na ito basta pahayag dahil galing ito sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pinatunayan ng mga mamamahayag at iba pang saksi ang pinagmulan pagkatunay ng mga video. Kayo po ba mga kapatid, mga kaibigan, ay napanood nyo po ba yung mga video? Kung hindi ako nagkakamali, marami sa atin no, na napanood ito. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, no? Maraming beses natin napanood ito. Ito na yata, no? May makakausap na yata tayong weather specialist. Nandiyan na po ba? Ayan, no? Ayan na po. May makakausap po tayo sa linya para i-update po tayo sa mga nangyayaring nandiyan na po, sir? Ayan na po, Jan Manalo po. Ito po, weather specialist po natin si Sir Jan Manalo. Good morning, sir.
1: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay. Huling namatay yung sentro ni Bagyong Quiapo kaninang alas 6 ng umaga sa layong 465 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umabot ng 120 kilometers per hour at pagbukso na umabot ng 160 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So nag-issue na po tayo ng final tropical cyclone bulletin. Wala nang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa Metro Manila, at nalalabing bahagi ng Luzon, buong Visayas at itong kanlurang bahagi ng Mindanao. Kaya maganda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng mga pagbaha at pagbuko ng lupa, lalong-lalo na kung malalakas yung mga

0: rainfall po na ating inaasahan.
1: Sir, yung bagyong Quiapo ba yun? Kamusta na yun, sir?
0: Nasa labas na po ng PAR at wala na pong epekto sa atin.
1: Ayun, sige po. Maraming salamat po, Sir Dan Villamil.
0: Thank you po and good morning.
1: Yan, no? So wala na raw yan, to summarize po yung sinabi niya is wala na raw tayong inaasahang bagyo pero may pag-ulan-ulan kaya magdala pa rin po ng payong, no? Anyway, balik po ako sa sinasabi ko habang inaantay po natin si Congressman Arise, no? Habang inaantay po natin siya, yung kayo po ba napanood niyo, no, yung video de most probably marami sa atin po ang nakapanood na nitong videos na to. At ano po ang masasabi nyo na sa nakita nyo, grave threat? Alam nyo, isa yan sa kaya masarap mamaya may makakausap tayo. No? Parang yung grave threat ba na yun, yung mismong salita niya, ipagpalagay natin na totoo, ito ba'y isa sa impeachable offense? Kasi kung makikita po natin sa ating konstitusyon, meron pong mga exclusive na batayan para ma-impeach ang isang tao, no? At ang grave threat po para po sa kaalaman ng iba ay hindi. Pero sinasabi po naman ng iba, yung grave threat po na narinig nyo is may connect sa ibang mga aspeto o ibang mga elemento ng impeachment po, kaya magiging impeachable. So mamaya po pag nakausap po natin si Congressman Arise, isa po yan sa itatanong natin, no? Kasi kung naka-follow po kayo kay Congressman Arise nung nakaraan, may post siya na para move on na. No, move on na tayo dito sa grave threat, ibang impeachable offense naman ang ating pag-usapan. So, antayin po natin, maya-maya lang, no, sinusubukan na po nating tawagan ang lagi naman nating nakakausap na Congressman Arise. Anyway, balik tayo. No, yung tapos na po halos, kung mapapansin nyo rin nung mga nakaraan, 9 days na po yung impeachment, siyam na araw, 3 NBI po ang halos ang mga witnesses ng impeachment court, no? Nandyan po ang syempre na ang huli pong naging testigo nila ay si Director Matibag, at sa kanilang sinabi is wala pa raw silang direktang ebidensyang may binayaran na o kinontratang assassin, pero meron na confirmed na may nakausap, no? Kasi base rin daw yan sa sinabi ni VP Sara, pero ang hindi pa lang natin nako-confirm daw is di umano yung mismong taong nakausap. At ngayon po ay bumaba na lang sa 20, kung hindi ako nagkakamali, 20 na lang po ang kanilang tinitignan na person of interest dito po sa suspect o kung sino man suspect natin tawagin o nakausap po ng ating ikalawang pangulo. Yun. So, dito naman din, kung mapapansin nyo po, maganda rin yung nangyari nung impeachment. Sabi ko po, paulit-ulit ko sinasabi, alisin po natin ang biases natin sa mga kampo-kampo, no? Kaya para mas maintindihan natin. Kung makikita yung nakaraan, na yung mga timeline ng affidavit, typographical errors, at pamamaraan ng NBI, kinwestiyon din ng depensa. Bakit? Kasi gaano ba ka-importante po yung timestamp po na yun, no? Sa rules of court po, sa loob ng korte, napaka-importante po yun ito. Pero titignan niya, sabi nga pagdating po sa impeachment proceedings, medyo dapat po, relax lang po tayo, no? Iginiit din ang depensa po na yung mga pahayag, yung mga narinig po natin, hindi daw po siya kasali sa impeachable offense. Bumawas ang proseksyon ng ilang saksi upang mapaikli ang presentasyon sa Article 4. Kung mapapansin nyo, 9 days po ang naipresenta pong witness ay 3. Kung hindi po tayo nagkakamali, nasa 40 mahigit po ang original na mga witnesses na dapat pong ipipresenta ng dito po sa impeachment trial po na to. 42, imagine po. Kung nakakatatlo lang tayo, 9 days, medyo mahaba-haba pong aabutin. Kaya isa po yan sa worry ng impeachment proceedings dahil nawawala na po ng gana yung mga tao, no? Parang kanina po nabanggit ko na sa

0: sa ilang araw na pong proceedings, eh, nasa 10 to 20% lang po ng mga Pilipino ang nanonood o ang interesado dito po sa impeachment trial. Siguro bukod na rin po sa napakahaba ng oras, eh may mga, nung nakaraan po, may nakausap ako dahil talagang halos English, yun po eh, talagang halos English na may mga words or may mga legal term na ginagamit na hindi po natin masyadong naiintindihan. No? Kaya po, yung nakausap ko po na yun, ang sinasuggest niya na sana gawing talagang Tagalog, kung hindi man Tagalog, primary Tagalog, kung hindi po eh, Taglish. Bakit po? Para kahit pa paano is makasunod tayo, alam natin. Kasi para itong, di ba lagi natin sinasabi mga kaibigan na teleserye ito. Paano po magiging teleserye kung yung isang episode, eh hindi po natin masundan, di ba? Tulad yung mga binabanggit nilang mga salita, eh baka po yung iba sa atin, eh nahihirapan pa. Ano ba yung, pag, yung mga objection, yung overrule, sustain, yung mga ganun, no? Eh pag nakita rin naman natin, ang ating presiding officer nagsalita rin, English din na tuloy-tuloy, no? So tayong mga hindi naman maalam sa lingwahe ng korte, eh hindi po tayo masyadong makasabay. So pag nangyayari po 'yun, eh kahit naman po ako, eh medyo nababawasan yung interest kasi nga hindi natin naiintindihan eh. Kahit anong panood natin, hindi natin naiintindihan. So 'yun. Sana may ma-adopt, no, na para mas bigyan nyo kami ng ano opportunity para maintindihan, no, kung hindi man eh sana magkaroon ng subtitle. Pero 'yun, kanina binanggit ko, bumawas na po yung prosecution ng ilang mga witnesses, no, kasama nga po diyan, kung hindi ako nagkakamali, kasama sa inalis na nila yung sheriff na pinakita rin doon eh, na yung sinuntok-suntok ng ating bise. So yun, regardless, sabi naman both sides, may mga ina-argue po doon na sabi nila is may dahilan kung ba't sinuntok yun, no? Eh ako, naniniwala ako na kahit anong dahilan dapat hindi ka po nagbubuhat ng kamay, no, lalo na kung may lawful order naman. So ganun lang eh, kaya sana pag pinanood ulit natin yung mga impeachment, wala pong impeachment ha, para sa kalaman ng lahat, wala po tayong impeachment sa Lunes at saka sa Martes para bigyan ng pagkakataon ng ating Pangulo dito sa State of the Nation niya, no? Tapos magmatutuloy na po ng Miyerkules. Hindi ko sure kung meron tayo ng Webes, pero definitely Wednesday na po ang day 10 ng ating impeachment, kung saan eh, plano ng pag-usapan ang Article 1 ng impeachment. Ito ay ang tungkol sa confidential funds, no? Isa po dyan sa inabangan is kung dati naririnig nyo parang ipipresenta ang Mary Grace Piatos. Meron kaya nito? Yan. Ay, yan na po, nasa linya na po natin. Ang Congressman Edgar Irizen ng 2nd District ng Caloocan. Good morning po, Kong.
1: Oh, good morning, Darin. Okay, good morning.
0: Ayan, Kong, natapos na po yung pag-usapan po natin kung impeachment. Article 4 o reklamong may kinalaman sa di umano'y grave threat. Sa personal niyo pong pananaw, sinabi niyo rin po sa inyong social media, Kong, na tingin niyo sa sayang sa oras at sayang ang pera ng bayan sa reklamong ito. Bakit niyo po ito nasabi, Kong?
1: Hindi, ang tingin ko naman, ano eh, hindi, I don't think that yung threat na ito is an impeachable offense. Mm-hmm. Sabi nga, fellow nila. Sa pangalawa, sinasabi ko, hindi, parang away lang po ng, ano eh, ng mga dating magkaibigan.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so tingin ko, eh hindi naman ito dapat pag-aksaya na napakatagal ng panahon.
0: Eh kung tungkol po dito, eh, nababanggit din po kasi ng prosecution na hindi lang po ito ordinaryong grave threat kasi po yung, lalo na nga yung, kung narinig yung kinetic force, eh may, tapos kung sino po yung nagsasalita, eh may, kaya po hindi na siya basta pupunta sa grave threat kasi nagiging banta na po ito sa, hindi lang siya ordinaryong grave threat, banta na rin daw sa Pangulo, siguradad ng Pangulo po.
1: Tingin ko naman out of anger lang ang liwaliwanag naman na galit siya dahil kinulong yung kanyang staff. Tapos patuloy siyang pinapersecute. No, dati sila magkasama, tinulungan niya, mm-hmm. tapos biglang ganon. So sinabi niya, ang iniisip niya dahil talagang ang iniisip niya ay talagang apihin siya. So sabi niya, pag pinatay ako, may papatay na sa inyo. So ano to eh? Ano ito, salitang, sabi ko nga, ano lang ito, stupid threat na ang maniniwala eh,
0: kung
1: katangal lalo.
0: Opo, kung yung ganito bang salita ng lalo na manggagaling sa ikalawang pangulo, hindi ba ito, hindi nyo ito tinitignang angulo as betrayal of public trust tulad po ng binabanggit ng mga ibang kababayan natin?
1: Sa tingin ko naman hindi na, you cannot just ano, erase the 30 million votes na dahil lang sa isang salita.
0: Mm. Eh, kung dito po sa nangyari at patapos tapos na po actually yung Article 4 po, eh, masasabi po ba nating nanaig ang depensa dito sa reklamong ito?
1: Hindi, tingin ko wala talaga. Wala talaga. Wala to sa sayang lang oras.
0: Opo.
1: Siguro dapat present na. Tapos although it's political, syempre kung ano pa rin yung magiging individual decision ng mga senador. Pero para sa akin, sayang yung panahon. Para mga bata na nag-aaway sa politika.
0: Sayang po yung panahon, Kong, dahil dito sa Article 4 o dito po sa buong impeachment, Kong?
1: Sa Article 4.
0: Opo. Kung dito, sa tingin nyo ba sa Article 4 po, makakakuha ba ng conviction? Kung ito po ang pag-uusapan lang ko nga, yung Article 4 ng impeachment, makakakuha po ba?
1: Sa tingin ko, wala.
0: Wala rin po.
1: Wala. Katawa-tawa lang.
0: Opo. Katangahan. Kung umabot po ng 9 na araw yung pagdinig po dito sa Article 4, yung ganito po bang mabagal po ba yung impeachment proceedings na to? O
1: hindi dapat yan, pre-present lang eh, yung actual eh. Opo. Actual na video, yun lang, tapos na.
0: kung
1: wala naman kasing, wala naman kasing sinabi. Sabi, merong yanong tratang papatay, wala naman dahil. So, dapat present na lang yung video. Kasi lahat yan, speculation na lang.
0: Opo.
1: Pero ako tingin ko, sino namang gago yung susunod sa pinatay na yung amo mo pa, tapos papatay ka pa.
0: Mawawala
1: tapos
0: naman
1: papatay mo, presidente, speaker, saka first lady. Sinong gago ang gagawa nun?
0: pero sabi may naku, meron na raw po eh, no? May mga persons of interest na raw po.
1: Wala yan, gimmick lang yun, wala yan.
0: Opo. Kung next, sa susunod po na linggo, ang next po pag-uusapan ni Article 1, kung hindi ako nagkakamali.
1: Ayun, mas maganda yan. Maganda siguro. Pakinggan natin.
0: Opo. Dito po ay halos 30 days ang nakalagay po sa schedule, no? Kung mahaba ba to?
1: Very complicated yan kasi syempre maraming, maraming witnesses, POA, marami. So, inaasahan naman natin na mas matagal yan. Dapat yan ang mas matagal na pagbibigay ng panahon.
0: Opo.
1: Pero yung tingin ko, yung nakaraang ilang araw ba yun?
0: Siyam. Opo, siyam.
1: Sayang oras doon.
0: Siyam. Ito po yung susunod po, ito po yung based sa timeline po nila, ito po yung pinakamahaba. Ang problema kong, nawawalan na po ng gana yung mga manonood po. Paano kaya ito mababalik yung gana ng mga manonood?
1: Represent nila yung tamang mga ebidensya.
0: Opo. Pero
1: kasi yung confidential funds, very complicated din yan. Kasi hindi dapat, for example, nagbigay ka ng pera sa isang asset, mm-hmm. hindi mo pwedeng disclose yung tunay na pagkatao niya. Hindi ko alam kung ano magiging ruling dyan.
0: Opo,
1: kasi magiging threat doon sa buhay niya. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba? For example, meron kang asset, nagturo kung sino yung pusher.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ngayon, pag pinangalanan mo, parang inilantad mo yung pagkatao, open na siya sa kapahamakan.
0: Opo, hindi
1: diba?
0: Po ba?
1: So, yan yung problema ang malaki. Opo.
0: Hindi po ba bawal yun, Kong? Di ba parang, kung hindi ako nagkakamali sa mga asset, dapat protektado sila?
1: Dapat protektado sila. So, halimbawa, si Mary Grace Piatos, pag nilantad mo yun, may threat na sa buhay siya. Kasi alias lang yun eh.
0: Opo. Eh, magiging subject ba yun? Kung hindi siya talaga ipipresenta kong, magiging impeachable, magiging ano ba yan? Magiging impeachable offense
1: na? Yun ang pag-uusapan nila kasi nga may threat. Pero, halimbawa, inilabas naman nila at may nangyari, sinong mananagot doon?
0: Ay, yung po yung isa doon kong na pag hindi mo binigay, impeachment ang mangyayari. Pag binigay nyo, malalagot naman yung mga confidential na tao natin. Eh, so, which is which po kaya kung ano kayang...
1: Yan yung sasagutin ng ating mga central judges kung paano magiging pagbabalansa nila sa mga ganyang pangyayari.
0: Opo. Kung may pagkakataon ba na itong impeachment proceeding ay maging parang ano, parang sa normal na session, kung dahil sa confidentiality ng pag-uusapan ay maging exclusive, maging parang walang camera, yung ganun po. May pwede ba 'yun mangyari?
1: Ewan ko, hindi ko alam kung pwede yung executive session. Ayun, pagdating sa mga confidential na tao.
0: Opo, para mahingi.
1: Pero once na in-expose mo sa maraming tao, dapat din yung handler lang nakakaalam.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pwede yung marami nakakaalam kahit na kung halimbawa 24 na senador, mga clerk, siya na makakaalam lahat. Parang in-expose mo na rin.
0: In-expose na rin. Kahit executive session. Maganda rin sana kung kasi, lalo na kung matutukoy na
1: alam mo, ngayon lang naman nangyari yan eh. Dahil lahat naman ng confidential funds, presidente, mga mayor, governor, hindi naman inuusisa kung sino. Kahit na alias na nilagay, ngayon lang inuusisa yan. Kauna-una ang pagkakataon.
0: Oo, ngayon lang talaga may imbestigahan ng confidential fund. Tapos sa TV pa kung...
1: Kasi hindi nga pwede. Hindi nga pwedeng ilabas kung sino yung tao. Nakalagay nga yan sa sealed envelope eh.
0: Okay. Panghuling tanong na lang kung ano, sa susunod po, mag-Sona, ano pa kayo inaasahan natin na ina-expect na sasunod
1: po? I would like to have an open mind. Tingnan natin kung ano sasabihin ng Pangulo. Lalo na pagdating sa totoong estado ng ating bansa, lalo na sa ekonomiya.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang pinaka-dapat natin pagtuunan ng pansin, economy. Oh. Sabi nga nila, it's the economy, stupid.
0: Opo ko.
1: Tayo, puro, it's politika.
0: Any last message, Kong? Bago ko kay
1: Pakaw. Ilang inaasahan natin, makinig yung ating mga kababayan sa Sona sa Monday at maunawaan nila ang mga sinasabi ng ating Pangulo.
0: Ayan. Sige po, Kong. Maraming salamat po sa inyong
1: salamat,
0: oras.
1: Salamat
0: po. Ayan, nakausap po natin, no? Second District Caloocan, Congressman Edgar Erice. Madalas po natin siyang nakakausap dito, no? Kung napapansin nyo, ayan. Sabi ko kanina sa inyo, kung follower po kayo ni Congressman Erice, punta po kayo sa Facebook niya para po makita na yung sinabi niya na sayang talaga yung grave threat. Ako, for me, hindi ako nag-agree na before tayo mag-break, gusto ko lang sabihin na hindi ako nag-agree na manggagaling yung salitang yon sa Vice President. Hindi niya dapat sabihin yon pala yon. Hindi niya dapat sabihin, lalong-lalo na in public, di ba? Kahit na sabihin mong Zoom yan, di ba? Pero kayo pa, hindi dapat. Siguro, kung maglalabas ka na sa manalob, talagang dapat sa close family mo lang. Normal naman maglabas ng sama ng loob, no? Pero hindi din. Bakit? Kasi magkakaroon ng mali siya. Pero nandoon naman ako, naniniwala rin po ako na hindi ito isang impeachable offense, no? Talaga, nag-agree po ako sa sinabi ng ating Congressman Erice na parang away lang yan, out of anger lang, minsan talaga gawa sa galit, no? Emosyon. May mga nasasabi tayong mga ganong klaseng bagay, pero we really don't mean it. Ganon lang naman po yun. No? So yun, 11:32 po. Mamaya mapagbalik po ang pag-uusapan naman natin, tutok po kayo, ay tungkol naman sa Sona. May makakausap po tayo, isa pong ulit na eksperto, isang professor ng larangan na yan. No? So magbabalik po ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala.
2: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
5: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
5: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Ayan, tayo po yung nagbabalik dito sa Max Servicio. Sa ako pa rin po ang inyong lingkod na si Darwin Shornack, na pansamantala lang po ito na ako mag-isa. Sanay po ako lagi. Kasama ko dito si Jessica at saka si Tolmac Ignacio. So, kung ingat po kayo dyan, Tolmac at Jessica, sana next week magkasama-sama tayo dito. No? Anyway, kanina po break, nagbabasa po ako ng mga comments nyo po. No? Masyado po kayong galit. Relax lang po, no? Nararamdaman naman natin yung mga galit, no? Pero relax lang po. Hindi ko po masasabi dito po sa programa natin yung mga comment, kahit sabi ko gusto ko sana magbasa ng mga comment eh. 'Yon, no? Yan, shoutout na lang kita Sir Jovian Abolencia. Sabi mo shoutout 'yan, no? Yung ibang mga comment mo, Ma'am Jovi, hindi ko mababasa eh, kasi din eh. Kasi nasa bawal, 'di ba? Alam mo na, 'di ba? Baka sa susunod ako naman yung may imbestigahan dito sa Senado. Kabala kayo diyan. Hindi tayo makakapag live na, 'di ba? Kaya yung ano lang, yung sana samahan niyo ako, comment pa rin po kayo. Pero sana yung comment naman na pwede kong basahin, no? So 'yun, lalo na July 25 ngayon, July 27 po. Ikalimang sona na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Ano po ba ang inaasahan yung mga sasabihin niya? Ano po ba yung mga pasabog na sasabihin niya, no? Tignan natin kung ano, bilang ordinaryong mamamayan. Huwag na po tayo mag-ambisyon ng parang yung malaki, no? Ang ibig sabihin, tignan na lang po natin yung para sa sarili nyo. Yung gano'n na lang. Ano po ba yung na-expect nyo na sasabihin niya, sana ba may 20 pesos na bigas na ba ulit na maging permanence na, no? Mukhang mahihirapan po tayo sa mga ganyang bagay, pero tayong mga Pilipino naman malakas ang mga loob sa pagdating sa mga ganyan. Kaya hingi tayo ng makakausap tungkol po dito sa mga mangyayaring sona ng ating Pangulo. No? Nandiyan na po ba? Yan, no? Makakausap po natin sa linya si Professor Froilan Kalilong, isang pong political analyst. Good morning, sir.
1: Yes, good morning. At good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
0: Yan. Prof, unang-una po dito, positive side muna ang ating pag-usapan. Bilang isang eksperto, ano po sa tingin ninyo ang mga good points, mga positibong nangyari o di kaya notable accomplishments sa nakalipas na taon sa ilalim ng administrasyon ng Marcos po?
1: Well, siguro there are some good points, ano? Siguro I would say first and foremost siguro yung pagkakaroon natin ng mas mataas na credit ranking or rating from the World Bank. Although I would say that this is going to be quite meaningless kung hindi talaga masasabayan ito, no, ng pagbaba ng relative prices of goods and services in the country. Kasi kumbaga this is just more of a title, no, or more of a titular thing, pero kinakailangan kasi ito mayroong kaakibat ng mga structural economic reforms on the ground para masabi natin nakatanggap-tanggap talaga siya. Mm-hmm. Another thing siguro na maganda na itawid ng gobyerno nung nakarang taon is yung yakap program under PhilHealth. I think it's good. Mm-hmm. Wherein marami tayong mga kababayan na bibigyan na ngayon ng free laboratories. Mm-hmm. At saka nagkaroon na rin tayo ng free medicines worth 20,000 pesos. Mm-hmm. I think that's a positive reform on the part of the government as well. May mga pinagkalooban na rin naman ng mga land titles, no, based on the Agrarian Reform Program, which I think is also good. Pero yun nga, no, marami pa rin mga aspeto, no, ang nananatiling hindi katanggap-tanggap, I would say, dahil masyadong nalunod ang administrasyon sa political noise and political infighting ng nakaraang taon. Kaya maaari nating sabihin na yung mga reforma na inaasahan at saka yung mga pinangako nung nakaraang SONA medyo hindi talaga nabalikan at hindi naman talaga natupad ng maayos.
0: Opo. Sir, balikan natin yung sinabi nyo kanina na credit ranking or rating. Paano po ba ito nakukuha at paano rin ito makakatulong sa atin, sir?
1: Well, basically kasi itong rang ranking naman na to is a macroeconomic test of a country's economic imperatives, no? Tinitingnan dito kung ikaw ba ay may kakayahang umutang at makapagbayad ng utang, at tinitingnan din yung iba't ibang aspeto, no? Halimbawa rito yung gross national product, gross domestic product, inflation, unemployment, and many other economic indicators. And yun nga, maaari tayong na-elevate, no, to a higher status, pero mahalaga kasing makita kung meron bang kaakibat ng mga structural reforms sa ibaba, para masabi na talagang tatanggap-tanggap siya. Sa ngayon, I would say na medyo hindi ito pa talaga nararamdaman. Unang-una, patuloy ang pagtaas ng ating inflation sa gitna ng krisis na kinakaharap natin. Ngayon, sumisipa na naman ang presyo ng gasolina. Ganun din naman, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na power rate sa buong mundo, no? And I'm really expecting the president to actually address this issue dahil nga mahirap kapag nagpatuloy yung paglobo at pagtaas ng presyo ng kuryente. Dahil unang-una, kahit na hikayatin natin yung mga investors coming from other countries na mamuhunan sa atin, isa to sa mga discouraging factors, no, I would say, para mas piliin nila yung ibang bansa na may mas maliit o mababang power distribution charges.
0: Opo. Prof, may yung credit ranking ba, may epekto ba yung lalo na yung sa palitan ng dolyar ngayon na halos pa 62 na, kung hindi ako nagkakamali. May ganun ba?
1: Meron naman, although it's very very slight, I would say, no, dahil kasi yung palitan talaga naman ng peso dollar is actually conditioned by not just the credit ranking, no, but by many other imperatives, including the strength of the peso, and this is primarily conditioned by so many other factors, no. Number one siguro rito, yung revenue generating mechanism na meron tayo, yung agility ng ating mga investments, both local and foreign, yung ability natin na magbayad sa ating foreign debts, and of course, yung ganda talaga ng galaw ng overall economy, no? So kung ang tanong, meron ba tong epekto, no? Siguro kung may epekto man to, it's not really that tangible enough, no, to alter the increase itong palitan ng peso at saka ng dollar. And of course, it's also conditioned by other exogenous variables, no? Kagaya halimbawa ng nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan, yung fluctuation ng dolyar, no? Could be also conditioned by the decrease in oil supply and among other things. So, yun yung mga kinakailangan din natin kasintignan dito.
0: Apo. Prof, kamusta naman po yung pag-handle? Ano po masabi yung pag-handle ng ating Pangulong Marcos dito po sa nangyaring gera? O dito, sa patuloy pa rin naman po yung gera dito sa Middle East po. Ano pong masasabi nyo?
1: Well, actually, no, it's quite, what do you call this? It's quite discouraging to some extent, no, because you see the Philippines was the only country, and I feel we're the first country in the whole world, no, to declare a state of national crisis, a state of national emergency brought forth by this crisis, no, when it began sometime February or March of this year. Pero after nung declaration na yon, wala naman talaga tayong yun nga, malaliman, sustainable, at saka continuous reforms na ramdaman, ano? Apart from the usual na pagbibigay ng ayuda, na hindi naman lahat talaga at kinabang at hindi naman talaga lahat nakakuha, walang sweeping measures, no, para pababain talaga yung presyo ng gasolina. That even a substantial cut on excise tax, no, hindi nagawa, no. So, kumaga, parang nagdeklara lang tayo ng national state of emergency, pero wala naman talagang kumbaga parang realistic and tangible outcome na na-derive tayo from that. So the way I'm seeing it, hindi ganoon ka decisive at hindi rin ganoon ka ganda yung mga nailatag natin na response dito sa crisis na to, no? Kaya hanggang ngayon, kita naman natin, pag mayroong sudden pagtaas o pagsipa ng presyo sa pandaigdigang pamilihan, wala pang isang araw or dalawang araw ramdam na natin kaagad dito, no? When in fact it should not be the case dahil dapat meron tayong kahit paano matagal-tagal na buffer reserves.
0: Tama. Eh yung paano po ano pong yung nalagay na daw tayo po sa upper middle income, prof? Plus points ba ito sa sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan na hindi nila ramdam?
1: Yeah, actually, maganda siya, no? Kung titingnan natin kasi yung macroeconomic aspect. This is good. And if it's going to, you know, that if the title itself will resonate in something that is really fruitful and tangible and realistic hanggang doon sa ibaba, siguro nga masasabi natin na nakaka-proud ito, no? Pero yun nga, at the end of the day, sa akin kasi, ang national development is conditioned by so many different variables, no? Number one, nararatingan ba ng serbisyo ng pamahalaan? And I'm talking about the socio-economic services or programs, yung mga nandoon sa laylayan. Mas marami ba tayong eskwelahan na nagawa ngayon? Marami ba tayong mga ospital na naipatayo? Mas marami ba tayong bridges, infrastructures na nagawa? Kasi kung hindi natin ito na itatawid ng tama, ito ay mananatiling katawagan lamang. Ano? So sa akin, kinakailangan tingnan natin yung mas malaliman na struktura ng pamahalaan at ng pamamahala overall para masabi natin na meron talagang magandang naidudulot o magandang nagagawa. Dahil kung hindi, para lamang tayong ano, no? Kumbaga parang dinalamitan lang natin ng maganda, pero yung nasa loob niya, pangit pa rin naman at hindi pa rin naman kaaya-aya.
0: Opo. Prop, ewan ko po kung narinig nyo na yung mga middle income. Kaya ang hirap mapunta na rin po talaga sa middle income, lalo na yung upper middle income. Na pag sinasabing ano, one hospital away from bankruptcy po. So bakit so ang tanong ko po ay yung mga nasa middle income po, ano pong naging batayan para masabing upper middle income na yung Pilipinas? Kasi to be honest po, may marami akong nakakausap na mga nasa middle income na hindi na nga po nila gustong matawag na middle income. Gusto na po nila matawag na mas mahirap para mabigyan na rin sila ng ayuda.
1: Well, it's actually quite problematic also, no? Kasi kung sa mahirap, you know, titingnan naman natin dito kasi yung numero at saka yung volume yung dami, no? Na hindi rin naman kayang i-sustain yung ating pamahalaan.
0: Opo.
1: Kapag ka naman nasa middle income ka, yun nga, tama po kayo ron, no? You're just a hospitalization away from being bankrupt, which is really true. Kasi nga, ang titingnan natin dito, no, medyo nahihirapan ngayon itong mga middle income earners natin o yung mga average salary people natin. Kasi nga, nangyayari, yung middle income earners ang siyang bumubuhat at masasabi nating bumabalikat doon sa mga serbisyo na dapat na ipababa doon sa mga mahihirap nating kababayan. So, okay lang naman sana yun. Katanggap-tanggap naman sana siya kung merong talagang sapat din naman na kakayahan na iangat yung sweldo, halimbawa ng mga ating mga middle income or average income earners. Kasi kung wala, doon tayo po nagkakaroon ng problem talaga. Dahil nga, pataas ang presyo ng bilihin, ngayon, kung yung income will remain stagnant, it will not increase, talagang malulunod po yung ating mga middle income earners. Pero nakakalungkot nga dahil sila, nahihirapan sa buhay, binabalikat nila, no, yung mga nandoon sa laylayan, pero sila walang nakukuhang anumang garantiya, no, mula sa gobyerno. Dahil nga, itong maraming mga programa ng gobyerno ay para lamang din doon sa mga nandoon sa laylayan. So medyo nakakalungkot talaga, no, sa ating mga middle income earners dahil majority of them are the real taxpayers nga, pero sila hindi nila nararanasan yung serbisyo na dapat sana natatamasan nila.
0: Yeah po. Eh, susunod na po ng topic natin dahil po napag-usapan natin yung mga tax tungkol po sa flood control, prof. Kamusta? Yeah. Ano po bang tingin nyo ang performance ng ating Pangulo tungkol dito sa pag-iimbestiga niya ng flood control?
1: You know, if I were the president, hindi ko na sana to babanggitin eh, pero siguro kinakailangan talagang malaman din ng taong bayan, because one year mula nang sinasabi nga niya, no, na isiniwalat niya tong flood control scandal na to, one year mula nung sinabi niya na mahiya naman kayo, eh mukhang wala naman po talagang nangyari, no. It's been a quite long time and many of the people are already quite impatient sa magiging kakainat na nitong flood control, pero sa totoo lang po, no, wala po ako nakikitang substantial gains natin na nakuha from the past year, except for several, you know, DPWH personnel na nakasuhan. Yun talagang mga mastermind at arkitekto nitong napakalaking pagnanako sa ating kaban,
0: state witness,
1: nananatiling nasa laya, no, and nakakalungkot din nga na yung mga lumalaban at yung talagang nagiging boses ng mga maralita nating kababayan na gustong kumuha ng hustisya at ng panagutin itong mga nagkasala, eh sila pa ngayon ang nakakulong, ano? I'm talking about Senator Dante Marcoletas, former Congressman Mike Defensor. So makikita natin, ano, the president is not walking the talk. Very, very clear na may mga gusto siyang gawin, pero hindi niya talaga na-execute ng tama. And kapag ganitong nangyari, then it's just optics. It's just pure rhetorics, no? Kasi kung ito ay salita lamang ng walang kaakibat na aksyon, eh hindi talaga ito kikilalanin ng ating mga kababayan bilang isang achievement. So for me, the flood control is really a dismal failure if we're going to look at how the direction of this problem has been going on.
0: Opo. Oh, no, yan din po, Prof. Actually, yan din yung isang inaantay ng mga taong bayan na kung ano po ang sasabihin niya related po sa flood control. So, baka naman, Prof, yung ano, yung biglang ma-twist, no, na umaasa po ang Pilipino na mga na this after ng SONA eh may mangyayari pong matindi dito po sa flood control scandal.
1: Well, sana tayo naman, hindi naman tayo maganda. Sana kung ganun nga pong mangyari, yun naman talaga natin inaasahan. Pero kung ang mangyayari, katulad lang naman nung nangyari ng isang taon, ano? And I think talagang medyo may hirapan talaga tayo na malaman talaga yung po natuloy nitong issue.
0: Opo, hindi siguro, Prof, umuubra yung mahiya naman. Dapat talaga, Prof, dapat may kasuhan, no?
1: Anyway. Yeah, tama po yan. That's the only way na masasabi natin na talagang nandun yung decisiveness at saka nandun yung resolute attempt of the president to really resolve this problem. Kasi sa kanya dapat ito magmumula eh. Unfortunately, dahil nga may mga kaalyado siya at kaibigan na involved dito, hindi natin maalis ang agam-agam sa isipan ng ating mga kababayan na maaaring ito yung dahilan kung bakit hindi niya ito nabibigyan ng mas agaran at tahas ng solusyon.
0: Mm-hmm. Prof, alam naman natin dati magkaalyado si VP at saka ang presidente, ngayon magkahiwalay na. May epekto po ba ito sa imahe ng isa't isa o lalo na ng Pangulo?
1: Well, kasi kung titingnan naman natin, ano, contrasting realities, no. Opa. While the president's trust and net satisfaction rating is going down, really, really way down, ano, patuloy yung pagbulusok nito, taliwas ang nangyayari doon sa ating ikalawang pangulo na kahit nga na nasimula na itong impeachment and everything, mataas pa rin yung kanyang net and trust and satisfaction rating. So, makikita natin dito, no, basically na hindi, na kumbaga para kay Vice President, hindi naging hadlang yung pagkakaroon ng division with Marcos. In fact, mukhang ito po yung nagiging dahilan para tumaas lalo yung kanyang mga numero, dahil nakikita siya ng taong bayan bilang siya lamang yung nag-iisa na maaring magpanagot sa Pangulo at sa mga kaalyado nito na gumagawa ng mga katiwalian sa ating lipunan ngayon sa gobyerno natin at this moment.
0: Opo. Eh, Prof, bakit kaya, no, sa kabila ng impeachment, ang daming kaliwat kanan ng batikos, mga video lalo, eh pataas, patuloy pa rin pong tumataas ang rating ng ikalawang Pangulo? Ano po sa tingin yung dahilan?
1: Well, there are several factors, no. Opo. Unang-una, hindi kasi po pwedeng puro pagbabatikos lamang sa ikalawang Pangulo ang ginagawa ng administration na to, no. kung ito ay puro lamang pagpuna sa ikalawang pangulo, mm-hmm. paglalatag ng mga kaso laban sa kanya, nang wala man lamang kaakibat ng mga reforma, programa, polisiya para itatag at itayo, itaguyod ang kabuhayan ng mga tao, ng ating mga kababayan at dalhin sila sa mas maayos na pamumuhay. Ang perception dito ng ating mga kababayan is that it's just purely political.
0: No.
1: No? Kumbaga parang it's more of political persecution. And when you do political persecution, you are veering away from governance, which is exactly what's mm-hmm. happening right now. Kasi kung meron talagang mahusay na pamumuno at panunungkulan, hindi dapat ganito kahirap ang sitwasyon natin. Marami sa ating kababayan na sinasabi mas mahirap pa ngayon kumpara nung pandemya. Okay? Mm-hmm. So maliwanag na yung kanilang saloobin, huh, ay sumasalamin hindi dahil sa galit sila sa ikalawang pangulo, kundi dahil sa nakikita nila na yung kawalan ng pag-asa sa kasalukuyang liderato.
0: Mm-hmm.
1: So those are two distinct realities that we need to check, no? And secondly, siguro nakikita rin na nila rito, no, na yung lahat ng mga galamay ng gobyerno, resources, at saka lahat ng kanilang kaalyado ginagamit para talaga pagtulungan yung ating vice president. And nakikita naman natin ano na yung kultura natin kasi sometimes we have this tendency to root for the underdog, you know? And mm-hmm. when they see that, you know, everyone is ganging up on the vice president, there's a tendency for more people to be sympathetic to her. And I think this is what's happening right now, no? So I think these are some of the conditionalities present right now, which is the reason kung bakit umaangat yung ating ikalawang pangulo at patuloy na bumababa yung ating pangulo despite and in spite of the impeachment.
0: Mm-hmm. Last na lang, Prof, yung ano pong sa susunod na araw, Sona na po, no, bilang eksperto, ano po ang mga nais yung matalakay sa Sona ng Pangulo sa Lunes?
1: Well, unang-una po talaga rito, no, sa aking listahan, syempre itong usapin kung paano talaga tutugunan yung nararanasan nating kahirapan ngayon. Gusto kong malaman kung ano bang aksyon meron ng Pangulo regarding the inflation, the rise of the price of basic commodities, of food and agricultural products, and most importantly, yung mataas na singil ng kuryente na, mm-hmm. na nararanasan natin ngayon. Kung kaya ba ng Pangulo talaga na i-challenge at gibain ang mga oligarkiya na mga nagpapatakbo, no, sa ating ekonomiya, that is something that we would like to see, no? And I hope that he is going to be very decisive on the matter, no? Hindi lang yung salita, kasi alam niyo sa Sona madaling kumuha ng palakpak, eh, no? Madaling kumuha ng standing ovation, pero the important thing here is kung papaano mo talaga tutuparin at kung paano talaga magkakaroon ng follow through, no? Another thing na gusto ko sanang pakinggan at makita, mm-hmm. is kung ano yung sitwasyon talaga ng peace and order and security ng ating bansa, no? Lumalala yung mga problema natin ngayon, sa lansangan, even petty crimes, no? They're all back, and I think this is related to the problem of illegal drug proliferation, no? So sana may maliwanag na direction ang ating Pangulo kung paano talaga tutugunan yung issue ng peace and order and security. Mm-hmm. Then of course yung ating issue in the international level, kung paano mas magiging competitive ang Pilipinas at kung paano natin naharapin, no, on a foolproof scale kung sakali man magkakaroon ng mga krisis sa hinaharap, no, mm-hmm. hindi lamang yung pandemya kundi yung mga pandaigdigang kaguluhan, gaano ba tayo kahanda? Meron ba tayong mga long-term sustainable reforms in place para masiguro na meron tayong kakayahan to withstand this forthcoming crisis, no? Magkakaroon tayo ng matinding tagtuyot, ano, sa hinaharap. This is already well-documented. Alam na natin ito. Pero mahalaga sana kung maririnig natin sa Pangulo na meron na tayong ginagawang mga attempts. Mm-hmm. And tangible ways to actually mitigate the circumstance brought about by this looming disaster. No? So I want the Sona to be really more proactive rather than reactive.
0: Mm-hmm.
1: No? Sana may vision, sana merong sapat na kakayahan na ma-implement yung kanyang mga gustong mangyari I know the president wants the good thing for the country, pero it's different kasi if you're just going to, you know, just say things and do it, no? So sana nandun tayo sa action, not just the speech ang titingnan natin.
0: Dito. Okay. Yun, maraming salamat, Sir Froilan. Ha. Sana sa susunod, makausap po ulit namin kayo.
1: Wala pong anuman at mabuhay po kayo.
0: Yan. Nakausap po natin si Professor Froilan Kalilong, isa pong political analyst. No? Bago po tayo magtapos po, no, nagbabasa po ako ng mga comment nyo, mga kaibigan dyan. No? Nakikita ko po lahat talaga yung mga comment nyo. Kaya lang sabi ko nga, paano tayo magkukwentuhan kung yung mga ibang sinasabi nyo, eh, hindi ko naman pwedeng sabihin, no? Na mga bayaran, mga ganyan, di ba? Sabi ko po, itatry po natin, dapat pag nandito tayo, mas maganda, maging bukas ang ating mga isipan sa sinasabi ng kaharap natin, no? Kahit hindi po natin nagugustuhan yung sinasabi nila. Bakit po? Para naman, kahit pa paano is may matutunan tayo kung meron man, kung wala naman, eh hindi po natin kailangan mag-react ng masyadong, lalo na ng mga foul, no? Ng mga sinasabi, no? Yun. Ayan, babanggitin ko po yung mga sinabi ni Ma'am. May mga nababanggit din naman kayong pwede kong basahin tulad nito. Sama-sama tayo para umusad ang ating bansa, no? Diba? Yan yung mapunta ka man ng gamitin ko po ang salitang kaliwa at kanan, no? Para po mas madaling maintindihan, wag na natin lagyan ng kulay, kaliwa at kanan lang. Hindi po, dapat hindi tayo kaliwa or kanan lang, di ba? Dapat, ano lang, diretso, isang Pilipinas lang tayo, no? Yung mahal nating Pilipinas, no? Kasi, yun po, pinagbabangga-bangga lang tayo ng ating mga idol, mga leader. Pero sa huli tayo pa rin po yung talo. Hindi na natin nakikita yung mga maling nagagawa ng ating mga iniidolo. So yun, maraming salamat po. No? Magko-comment po ako sa iba, magme-message po ako dun sa inyo. Sa susunod na Sabado, ibibigay ko po ang pangalan ng mga nanalo. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon. Samahan nyo kami ulit sa susunod, alas 11 hanggang alas 12, dito po sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Sharnak. Paalam!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraan na nating kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng mga kaliwat kanan digmaan ng ilan mga bansa, pagtaas po ng mga presyo ng petrolyo, no, produktong petrolyo, pagbagsak ng ating ekonomiya, kasama na po ang pagbulusok pababa din ng ating piso laban sa dolyar, ano, at ang mga oportunidad ng ating mga kababayan na napakaraming nawalan din po ng mga trabaho, kaliwat ka ng negosyong nagsarahan, nako, sa totoo lamang, at ito po mga trahedya, dulot pa ng mga sakuna, ng mga dala po ng mga bagyo, habaga, at ano, pagputok ng bulkan, no? Okay, paglindol, sus Marianong Garapon, buhay pa tayo lahat. Napakadami po natin, ano po, na kinakaharap ng mga problema, suliranin. Pero Diyos ko, ang mga namumuno sa ating bayan, iba po ang kanilang prioridad, ano po, dahil ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman ng na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intention ng mga ito na tila ba parbagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwalaman lang mga kabuluhan na mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan kasalukuyang nagaganap. Ano po? Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuloy yang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ilan po bang mga envelope o expandable envelope o di kaya paper bag na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!
0: Ayan, kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, weekend na naman po. Aba, TGIF po tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Opo, ngayon po ay 24 sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Ano po, at tatlong tulog na lamang ay sona na po ng Pangulong Marcos sa darating na Lunes. Di po ba? Ang dami pong mga nag-iisip. Malamang yung iba po ay hindi na huyang papansinin. Di ba? Yung iba, no? Pero iba'y nag-iisip, ano kaya ang masasabi? Ano kaya ang kanyang punchline ngayon? Kung nung isang taon ay mahiya naman kayo, eh, ano kaya ang sasabihin ngayong taon na ito? No? Yan po ang mga ikaw, parang may pustahan na ata. Di ba? Ano po? Ang isa nakagugulat dito, no? Yung pong sinabi po ng Malacanang na ang Pangulong Marcos mismo ang sumusulat ng kanyang sona, o, diba, no? Diba, punong abala daw ang Pangulo sa pagsusulat, ha, ng kanyang sariling sasabihin, ano, dyan sa sona. Kaya yan po ang kaabang-abang, no? Bakit? Eh, wala ho siyang kawalarian. Dahil pagka po nagkamali po, alimbawa, ha, yung kanyang mga sinabi, di po ba, kagaya ng 5,500 flood control na nagawa na, eh, siya ka mo ang susulat, no? Hindi lahat alam kung siya sumulat noong 2024, eh, di ba? Pero kung ngayon siya susulat, lahat po na sasabihin na dyan, wala iturong nagkamali.

kalaki-laki po ng mga grupo na mag-rally at para ho maglabas ng kanilang mga sentimiento, di po ba? Kaya ito po ang kaabang-abang din, ano, kung ilang kayang pulis ang i-deploy, ano po. Dahil kung noon po mga 20,000 pulis ang i-deploy, ngayon tatlong malalaking grupo daw po ang mag-rally, baka mahigit 50,000 na pulis ang baka i-deploy dyan kung sakali, no? Pero abangan po natin yan dahil may mga report naman na papasok mula sa aming mga reporters bukas din mismo, no? So 5 to 7 po ang inyong kakampi, ha? Sa Lunes po, dyan po sa SONA ng ating Pangulong Marcos, no? At como yun nga po, no? Sinasabi na ang ating Pangulo daw ay 90% nang tapos. May 10% na lang na naiwan, ha? Na doon sa kanyang isinusulat na sasabihin niya dyan sa SONA. Ano po? Pero dito natin makikita na napakahirap din ng ikangay sitwasyon, ano, ng ating Pangulo dahil bukod sa bagsak na bagsak ang kanyang approval at trust rating, ano, negative, no? Negative 27, ano, mababa pa sa zero, ibig sabihin na negative, ha? So kung ganoon na po kababa consistently, no, papasok ng iyon SONA, pagkatapos ang mabigat pa dito, may mga usapin pa, no, ng imbagay pananagutan dito sa flood control na parang hinahabol pa nga ata ng ombudsman, no, na nagbalita na parang kahapon lang po ata yan na sila ay nagsampa na po ng preliminary investigation. Diyos ko day, di ba? Sa tinagal-tagal na panahon, na nagsampa ng preliminary investigation laban po kay dating Speaker Martin Romualdez at kay Saldico, dating Congressman Saldico na Chairman ng Appropriations Committee. So tinagal-tagal ng panahon, sa tinagal-tagal din na panahon ng pag-imbisiga ng ICI, ano, na binuo ng ating Pangulong Marcos para imbisigahan po yung flood control anomalies, mantakin yung kailan pa nabuwag yan nung Marso pa, di ba? Marso na nagsubmit na po yan ng report, di ba? Nagsubmit sila ng report bago sila nagsara, eh. Aba, isipin nyo, ngayon pa lang, di ba? Ngayon pa lang maghahain ng kaso para sa preliminary investigation. Paninimula pa lang, saan ka ba naman nakakita? Ano po? So siguro baka ito ay mabanggit ng Pangulo, no? Para masabi lang na wala siyang sinisino kahit pinsan niya, malamang ibida niya yan, ano? Baka ibida niya yan doon sa SONA niya. Pero pansinin nyo, wala ho nag-react, ano? Na mga kongresistang kaalyado ng dating Speaker Martin Romualdez, ha? Samantalang dati iba ang turing nila kay dating Speaker Martin Romualdez, di ba? Lahat na lang ng bagay na maganda ay wala kung hindi dahil kay Speaker, di ba? Di ba? Walang ayuda kung wala si Speaker, di ba? Lahat, eh, no po. Walang allowance kung wala si Speaker, diba, no? Sobra, di ba, ang kanilang pamumuri. At hindi lang po 'yan, ha? Nung si Speaker Martin po ay umalis bilang Congress Speaker, ano, nung 20th Congress, aba, siya ay agad na pinangaralan, no, ng 20th Congress. At pinuri ang kanyang mga nagawa nung siya ang Speaker sa loob ng 3 taon nung 19th Congress, no? Kung maalala nyo, binigyan po ng komendasyon at sinabi na siya daw po at ang pinakamagaling na speaker. Di ba? Parang ganun, eh, no? Pero ngayon na siya ay napapaloob sa isang kontrobersiya sa hinabahaba ng panahon, ano po, aba, eh, bakit po walang komento o wala man lang sumaklolo dito kay Speaker Martin? Di po ba? Apo, siguro baka nag-e-echo sa kanilang umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tenga yung sinabi ni Speaker, no? Doon sa kanyang kaisa-isang video, no, na I will not go down alone. Di ba? Di ba sabi niya? How can I be the mastermind? Di ba sabi niya ganoon? Tapos sabi niya, ang dami niya nalalaman, ano, sa gobyernong ito. That's why I will not go down alone. Bilang isang babala. Di ba ba? Kaya nga sabi ko, yung pong kaisa-isang video na yan ni dating Speaker Martin Romualdez ay magkaibang magkaiba po dito kay dating Congressman Saldico na dating Appropriations Chairman. Ano po? Kaya nga, kung titingnan natin dun sa dalawa, no? Walang mas higit na pwedeng mag-qualify bilang state witness.

0: Si Saldi ko, kaysa kay Speaker Martin, hindi po ba? Siyempre naman. Kasi si Saldi ko po ay parang isa lamang din po no, sa nagamit. No? Bilang chairman ng Appropriations Committee, binigyan siya ng kapangyarihan para maniubrahin niya itong mga pondo no, sa nakalipas na ilang ba? Tatlo, tatlong budget. No? Apo, kasi yung pang-apat, parang ginaya lang yun. Di ba? Parang ginaya lang yung formula. Di ba? Ano po? At yung tatlong budget na yan, pati na yung budget ngayon na taon na ito, yung ang program of operations ay nagkakaroon. Tapos na ang oral argument, ano? Diyan po sa Korte Suprema. So kaabang-abang po magiging desisyon yan. Dahil sabi po ng Korte Suprema, tulad ng manifestasyon po ng dating Senate President Franklin Drilon sa mga matatas na maestrado, lalo sa punong maestrado, no, Alexander Gismundo na Chief Justice, sabi niya, sana makapag-desisyon na po kayo kaagad patungkol dito. Kasi pagdating po ng July, matapos po ang sona ng Pangulo, budget season na naman po, budget deliberation na naman. So, ibig lang niya sabihin, ano, ipahiwatig, kung may mali dito, tukuyin na kung saan nagkamali, kung ano ang mali. Kasi kung hindi, uulitin na naman po yan hanggat hindi nagdidesisyon ang kataas-asang maestrado sa ano ba ang pwede at hindi pwede dito sa ang program appropriations. Di po ba? O, kaya para bagang kung dati yan ay pork barrel, no? PDAP o DAF. Scam, ano po, pinalit-palitan lang nila ng mga pangalan, ngayon, allocable at non-allocable na nga po ang tawag dyan, di po ba? So yung paglilipat lang mula sa program to unprogram, may epekto na po. Sabi nga natin, yun nga lamang pong ating subway, ano, na kung nagtuloy-tuloy sana po yan, dahil may tiyak na pondo na pong pagkukunan yan, sana, hindi lang po ina-allocate ng budget, ano, paano gagalaw yan, at inilipat pa sa ang program. Ngayon, nagkaroon na ng delay, di po ba? Imbis sa 2028, ay may partial na po na opening ng mga sa subway stations, at gagana na sana yung ibang trend na yan, ano? Tapos, nausog ngayon ng 2034, ano po. At kung nausog ng ilang taon yan, sipin nyo po yung cost niyan, yung magiging halaga na karagdagan, ano, nawala na po doon sa mismong halaga ng paggawa ng subway. Lolobo po eh. Di ba? Lolobo po ang gasta natin dyan na tayo-tayo rin po magbabayad. So, ibig lamang po natin sabihin, may epekto po yun, ano? Hindi pa pwedeng sabihin wala. Kaya yung epekto, may resibo na. Di po ba? Kaya nga, ang pinaka-importante di po dito, sa tinagal-tagal po ng panahon, ano, yung pananagutan ay dapat po na talaga natin makuha, di ba? Kaya kung titingnan po natin, bagamat dito po sa sinasabi nga pong kaisa-isang video ni Speaker Martin Romualdez, hindi nga siya humingi ng paumanhin sa taong bayan eh. Ang sinabi lang niya is, how can I be the mastermind? So ibig sabihin, para na niyang inamin na may anomalya talaga. Pero hindi ako ang mastermind, di ba? Parang ganun, di ba? Kasi pagka wala, edi categorically, di po ba? Categorically, di-deny po yun. Sabi, ay wala, wala namang ganyang klaseng anomalya na naganap, di ba? Ang turo, how can I be the mastermind? Tapos, bigla pang binanggit na yung pong function ng legislative na gumawa ng batas tulad ng budget, kasi ang budget ay isa rin batas, taon-taon, di ba? O yan eh, hanggang doon lang doon trabaho nila. Ang tanong, sino nag-iimplementa? Ha? Sino nakikipag-bidding? Di po ba? No? Ang turo niya ay ang executive. Di ba? Ano po? So pag executive, syempre, may punong ehekutibo riyan. Di ba? No? Sabay ganun. Ano po? Kaya parang siya nang, parang iningusu na niya na hindi ako ang master. Yun, parang ganun eh. Di ba parang ganun ang pagkaka, di ba, interpreta nun eh, di po ba? Dahil kung wala naman pong anomalya, di ba, bakit siya lalabas sa video para sabihin na, paanong ako ang magiging mastermind, di ba? Wala naman nung naganap, di ba? Wala naman nung anomalyang naganap, di ba? Pero nung una, sinisisi nila yan kay Saldi ko, tama po. Yung video po ni Saldi ko, ilang episode din, ano? Anim yata po yan. Inabot ang anim na episodes yung kanyang mga videos. Pero sa simula pa lang ng video, ang kakaiba sa video ni Saldico kesa sa nag-iisang video po ni Speaker Martin Romualdez ay may remorse, ano po, may pagsisisi at may paghihingi ng paumanhin sa taong bayan. Diba? Yung pag-amin niya na alam ko nagagalit kayo sa akin, diba? Ganun ang mga entrada niya nung simula, diba? Pero ngayon, ako magsasabi na dahil ako ang idinidiin nila rito, diba? Pero paano ako? Paano ko gagawin yan? Isa lang akong para bagang, bagamat akong chairman ng Appropriations Committee. Imagine nyo nga naman, paano ko magagawa yan? E may speaker sa ibabaw ko. Diba? Ang lakas ng speaker, ang laki. Ang laki ng speaker, ang lakas. O paano, diba? Paano, diba? Paano ko mapapaikutan yung speaker? Sige nga. Tsaka kaya nga doon sa 6 na episode niya, nabanggit niya yan, na kinonsulta pa niya man din ang speaker niya. Diba? Dahil di ka naman ma-appoint dyan. No? Bilang appropriation chairman. Diba? Sino ang nag-a-appoint niyan? Alam niya ng presidente, alam din po yan ng speaker, 'di ba? May dapat may pagsang-ayon ng presidente. 'Di po ba? Sino ang ilalagay natin diyan? Parang ganun ba? So lumalabas po niyan, ano ba ang sabi ni Saldico? So nung panahon na hindi nga siya makapaniwala na ayun daw po, no? Kay Secretary Pangandaman na dating budget secretary na ngayon ay reappointed na bilang parabagang presidente ng ano ba ito ng Muslim Bank, ano po, bangko ng mga Muslim. So sabi daw ni Secretary ang Pangandaman sa kanya noon ay nagpapa-allocate ang pangulo ng 100 billion di umano ha para sa kanyang mga proyekto lang, sa kanya lang ano, eh para maniwala si Saldico, eh sabi niya itanong mo dito kay ano Adrian. Si Adrian po ay si Adrian Bersamin, yung apo po ng dati pong tinatawag na Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano? At saka ang posisyon po niya dito sa Malacanang, ay mismo sa opisina ng Office of the President. Ano po? IPO po yata siya, no? IPOL. Ano po? So lumalabas po dito, pinakonfirman niya kay Adrian Bersamin, o yan, di ba narinig niya kanya na nagpapa-allocate nga ng 100 billion. Nung una hindi siya makapaniwala si Saldico, no? Kaya nung narinig niya yon at sabi niya, eh, dalawa na kayo kanya ang nagsasabi niyan, kinumpirman niya ngayon sa pinsan ng Pangulo, kay Speaker Martin. Ano ang sinagot sa kanya? Ah, ganon? Nagpapa-allocate ng 100 billion? O eh, anong gagawin mo? What the president wants, the president gets. Diba? Yun ang sinabi. Yun ang sinabi sa kanya, diba? At nagkaroon pa ng isang pagkakataon na nagpapadagdag pa daw, di umano, no? Ng another 50. Ah, another 50 billion. Hiwalay pa dun sa 100 billion na nauna, ha? O, oh, eh, kumbaga, ang lumalabas po dito, nagkita-kita pa sila doon sa agwado. Di ba? Kaya niya na nakumpirma na talagang nga nagpapadagdag at talagang ang Pangulo'y alam yan. Di po ba? Yun po. Ang sinasabi ha, ni Saldico, hindi tayo may sabi ni Saldico. O kaya kung makikita nyo, parang kung ang pag-uusapan po ay yung kaparaanan para makuha si Saldico at dalhin dito, parang wala akong masigasig na kaparaan ng ginagawa ang gobyernong ito, ano? Dahil lamang at pabor sa kanya na wala dito si Saldico. Parang ganun eh, di po ba? O, parang mas lamang na wala siya rito, di ba? Pero ngayon, mula po nung nagkaroon po, naalala niyo sa Peanut Gallery, ha? Si Franco Mabanta, di ba? Nagkaroon po ng issue dahil sinasabi nga po na hinuli sila ng NBI, kung ini-extort daw nila si parabagang kinikikila nila, no? Ito daw si Martin Romualdez, di ba? Parang may extortion, parang ganyan. Ano? Tamo, biglang nawala yun. Biglang nawala yung usapin na yun, ano? Ako, sabi ko nga, ang tingin ko doon, lalo na nung napanood ko po yung video, parang parte po ito ng diversionary tactic. Opo. Diba? Lalo na po nung sinasabi po nung Franco Mabanta na ang sisi eh, lahat na kay Martin din. Diba? Diba? Lahat na doon eh. Kay Speaker Martin din. Eh, no? So parang may ginagawa po atang landas. No? na para ho mapaniwala ang taong bayan na tila sinisisi na ng Pangulo ang kanyang pinsan at tila gagawa ng paraan ng siya'y makasuhan. Ano po? Parang ganun. Ano? So tayo po ay agad na hindi naniniwala rin dyan. Di ba? Sa totoo lamang. Ano po? Kasi bakit po? Kasi para bugdong iba po ang turing. Kung si Marcoleta nga, ang bilis nilang hinuli. Pati si Jinggoy, eh, di ba? Ano po? Ang bilis eh, di ba? Pero bakit pagdating kay Speaker, di po ba? O, dadaan pa pala ng preliminary investigation to. Sipin nyo, sa ilang buwan na, taon na, di po ba? Matapos sabihin na mahiya naman kayo. Kaya yung turing nga po, yun po ibig natin sabihin. Ano? Singbilis ng kidlat din ba ang paghuli? Hindi eh, di ba? Tapos may mga restitution pang sinasabi ng mga kawani ng DPWH, no? Yung sila Henry Alcantara, tapos itong si Roberto Bernardo, di ba? Yusek Bernardo. So kung titingnan po natin, parang naligaw na po ang tao, di ba? Buti na lang lumabas po itong 18 Marines, ano? Dahil sa paglabas ng 18 Marines, ito po makukumpirma na talagang may mga maleta dahil ito po ang mga nag-deliver eh. Di ba, no? Pero ayaw naman nilang pansinin. Di ba? Ayaw nilang pansinin. Ano po? Yung pala, kaya pala ayaw nilang pansinin, ano po, one way or the other, maaaring ang mga pangalan nila ay naroon. Di ba? No? Maaaring sila ay na-deliveran. Di po ba? Kaya kahit papaano, ay talaga pong ayaw pong pansinin at sinisiraan pa ang kredibilidad nitong mga delivery boys ni ano no ni Saldico na mga talagang mga dating Marines naman po pati po kredibilidad nila bilang dating Marines ay ayaw na nga daw po patawag na Marine, hindi naman po pwede, 'di ba? Once a Marine, always a Marine, 'di po ba? Ganun po 'yun eh. At kumbaga diyan natin din makikita yung sinasabi nga po na para bagang ang gusto ring isisi na parang eh kung mga Marine 'yan na dapat din sila tawaging Marine kasi yung ginawa nila hindi walang kapatawaran yan kasi ginagawa nila eh kasangkot pala sila sa ganyan na sila pa nagdadala ng pera eh nililigaw na naman nila ang tao sa mga konteksto ano eh una ho sa lahat ang mga driver bodyguard itong mga taong ito sa ilalim po ng pamamahala ni Saldico yun ang boss nila eh, di ba o eh kung yan ang mga utos sa kanila alam naman nilang bilyonaryo si Saldico, hindi naman nila alam no? kung saan galing talaga yung mga pera. At saka may mga pagkakataon, mga kongresista pa man din na nagde-deliver sa bahay ni Saldico. Kagaya po ng sinabi nung umpisa pa lamang ni Master Sergeant Oli Gotesa, di ba? Nang nag-deliver pa ang dating Congressman Eric Yap ng ACCIS party list. Naalala niyo po yun? Oh, 'di ba? Tapos hindi naman nila alam ang kalakaran diyan sa Kongreso na mismong si Erwin Tulpo ang nagsabi na 'di ba, doon sa pagdinig ng Blue Ribbon, 'di ba, na si Senator Lacson na po ang nangunguna bilang chairman. Ano ba sinabi ni Senator Erwin Tulpo? Napagka kasi kung mga nasangkot yung ACCIS party list, no? ACCIS party list, na siyang partido niya nung siya'y tumakbong kongresista rin, di ba? So lumalabas na ganun daw talaga ang kalakaran ng mga kongresista, kaya daw hindi umuwi agad yan. Nagkakaroon daw po ng bentahan ng pondo, nag-aalukan ng pondo, ganyan, no? Parang teka lang, sabi tuloy ni Senator Lacson noon eh, dahil narinig po eh, no? Doon sa kanilang pagdinig, ha? May ganyan bala kayo doon sa Sigsa Kongreso? Dito wala eh. Dito walang ganyan eh, di ba? Kasi sabi niya, nakikita niyo po ba para mga hilong-talilong yung mga kongresista palakad-lakad doon sa plenaryo kahit tapos na ang aming sesyon. Kasi yun nga daw po, may mga nag-aalok. Kaya nga, allocable, non-allocable eh. Di ba? Yung mga pondo nila, no? May mga ganun daw po, may mga inaalok, may mga ganyan. So, hindi natin matanggap yan dahil ang alam natin, ang trabaho po nila ay gumawa ng batas, di ba? Gumawa ng batas, mag-amienda ng batas, di ba? At kung budget ang pag-uusapan, ang allocation ng budget ay para sa implementasyon po ng ehekutibo. Gaya nga po na sinasabi ng kanilang speaker, na si Speaker Martin, na how can I be the mastermind? Di ba? Eh, nag-a-allocate na ni executive. Tama naman po siya, di ba? So, ang ibig lamang sabihin, pagdating po sa Kongreso, maging ang Senado, nagkakaroon po sila ng deliberasyon o pagdinig, di po ba? Kung papaano nila hatiin yung budget o kanino nila ibibigay, no, sa mga departamento o ahensya ng gobyerno. Yun, baliwanag po talaga yan. Pero wala silang kinalaman kung saan gagamitin. Diba? Kasi kung ang paggagamitan ay galing po yan sa executive. Kasi yung budget na yan, sila nag-propose yan eh. Diba? Galing sa executive. Para bagang ito ang budget namin for next year. Bakit ganyang kalaki? Kasi ito ang gagawin ng bawat departamento o ahensya. Kaya doon magkakaroon ng mga pagdinig. At sila naman bilang mga may hawak ng purse o power of the purse, yun nga sinasabing wisdom daw nila. Para sabihin na, ay, masyadong malaki ang hinihingi mo. Eh, yung isa humihingi din ng budget para sa patubig eh. So, ililipat namin yan doon, ha? Babawasan namin ito. Palagay ko, kasya na sa inyo yan. Parang ganon. O kaya, may mga pagkakataon naman, ako, maliit yung hinihingi mo. Dadagdagan pa namin ng 10 billion yan. Kasi kulang yan. Yung pala yung dagdag na yun, parking nila. Di ba? Ano po? Yung mga stilong bulok sa totoong buhay lamang. So, ibig sabihin, wala talaga silang dapat impluensya sa paggagamitan. Yun nga ang pinagbabawal ng Korte Suprema. Kaya nga, dito po sa mga nakalipas na pagtatapos lang ng oral argument patungkol po sa UN program and program funds, no? ng ating pamahalaan sa loob ng 3-4 taon, tinitingnan mabuti ang naging papel ng Kongreso. Na kaya nga nahirapan na po ang Solgen natin, ano, si Solgen Berberabe, ipagtanggol ang Kongreso dahil siya po ang kumakatawan eh. Siya po ang nagrepresenta bilang abogado ng gobyerno, di po ba? So pinipilit niya na ito ay trabaho kasi ng Kongreso, no, yung budget. Alam naman ang Korte Suprema yan. Kaya lang, meron tayong tinatawag na judicial review, lalo na kung nakikitaan po ng meron pong mga tinatawag na grave abuse of discretion. Ano po ba yan? Ibig sabihin, yung paggagawa nyo ng budget, discretion nyo yan. Wisdom nyo yan, discretion. Tama? Pero pwedeng maabuso yan. At yun po ang tinitingnan ng Kongreso. Kaya nga tinitingnan sa kanilang pag-iisip kung bakit ba naman nilipat mo pa sa ang program, yung program na na-project, ano ba naman ang nasa isip nila noon? Di ba? So, kumbaga, nakuha niyo po. Kaya hindi pa pwedeng kasi kaya niyong gawin, pwede niyong gawin, eh gagawin niyo. Dahil may bantay po, andyan ang Korte Suprema, lalo na kung may abuso sa inyong diskresyon, kailangan niyong ipaliwanag yan. Kaya kita niyo yung nilipat nilang, yung kinuha nilang savings ng PhilHealth, no, hindi yan nakalagpas. Ah, buti 60 billion lang, ano? Dahil dapat yan eh, halos 90 billion yan. Kung di pa nag-TRO ang Korte Suprema, 90 billion yan, tama? Almost 90, no? 89.9, eh, di po ba? So lumalabas dito, 60 billion ang nakuha nila. Tapos na-TRO na sila, di po ba? O ngayon, ano naging resulta after all the oral arguments? Ay pinababalik, no? Pinasosole ng Korte Suprema ang 60 billion na kinuha, no, ng executive, no, sa PhilHealth para gamitin sa iba. Hindi naman po pwede, dapat po eh para sa PhilHealth lang po talaga, 'di ba? Pangkalusugan lang po ang paggagamitan ng mga pondo na 'yan. Dahil may special law po ang PhilHealth, yung po ang Universal Healthcare Act, 'di po ba? O healthcare law. Kaya hindi mo pwedeng galawin talaga. Kung meron man silang kita, may saving sila, aba, eh, gagamitin din nila yan sa pagtugon ng pangkalusugan ng ating mga kababayan. Kung sapat naman at natama, wala silang backlog, ano, at mabilis din makapag-reimburse ng gastusin mo, limbawa sa PhilHealth, saan gagamitin yung pera? Eh, di dun sa contribution, di ba? Pwedeng mapababa ang contribution ng mga member, tapos mas lalaki, no, yung pag-aabono ng gobyerno para makatulong din doon sa ating mga kababayan, di ba? O tapos baka dumating sa isang punto, hindi ka nahihinga ng contribution. Kasi kahit na non-member, hindi nagko-contribute, member pa rin ng PhilHealth eh. Nang dahil nga dyan sa Universal Healthcare Law, di po ba? O kaya, yan po ang layunin ng batas, na maging libre, no? Ang gobyerno ang gagasta. At saka taon-taon kasama sa budget, obligado po na ang gobyerno sa pamumuno ng ehekutibo maglalaan po talaga ng budget, no? Bilang subsidy, ang tawag po di isa subsidy, di ba? Isa subsidize mo lalo na 'yung mga non-contributing members, di ba? Ano pagtutulong mo ron, di po ba? Kaya mag-a-allocate ka talaga. E mantakin 'yung komo malaki ang savings nung 2024. Gusto nilang kunin yung 60 billion o kinuha na nga, dapat yung 90 billion yun, hindi pa nila, ano, hindi pa nila kwan, hindi pa nila nilagyan, hindi pa nilagyan ng kwan, ng budget para sa subsidize o subsidy. Eh, samantala nag-allocate po ang Pangulo, 75 billion, di ba? Eh, ginawang zero ng congressman, ginawang zero ng Congress. Kasi sa paniniwala nga nila, eh, marami palang savings yan. Kukunin pa nga natin yung 90 billion, parang gano'n, ano. Eh, huwag mo nang bigyan, marami pala silang savings, di ba? O hindi na naintindihan, nung lumabas po sa oral arguments noon ng Korte Suprema, ang dami pong delay o backlog, no, sa pagbabayad ang PhilHealth sa mga private hospital, lalo-lalo na. O, lalo na sa gobyerno, di ba? Kaya, yung bang nakikita sa papel, hindi ho siya makatotohanan. Ang totoo ay yung pera ay nando doon, di ba? Maaring hindi ho nagagamit ng tama, di ba? Pero hindi nangangahulugan yan, eh, sobrang pera ang pwedeng kunin, di ba? Kaya ang inutos ng Korte Suprema, isoli yan, di ba? Ipasoli, at para siguradong maisoli, ipinabalik, inilagay sa budget ng 2026, di ba? Kaya yung 60 billion na yan, kabahagi na po para maibigay po sa PhilHealth agad-agad, ano? At kung makikita nyo, nung 2026 budget, parang mababa pa, parang 50 billion lang ata, no? Mas mababa pa sa 75 billion yung subsidy na ibinigay ng executive. Samantalang kung 75 billion na noong isang taon, eh alam naman natin may inflation at lahat ng bagay tumataas, ano? Eh dapat yung subsidy mo tumataas din, di ba? De dapat 100 billion na ang ibinigay ngayong taon na ito para sa 2026 sa PhilHealth, di ba? Pero hindi pa rin po yan na naganap. At isa pa, nung pong ang ating Pangulo kasi may power to veto, di ba? Kaya kung nakakita po siya ng kagaya nun, nag-subsidize ng 75 billion, pero tinanggal ng Kongreso, aba, eh, pwede niyang i-veto yun at ibalik. Di ba? Ba't niya sinang-ayunan na oo nga, sobra ata ang pera nila. And the money will just slip there. Matutulog lang ang pera doon. Tapos hindi na niya pinaglaban yung 75 billion na kanyang in-earmark o kanyang pin-propose para sa subsidy ng PhilHealth. Di ba? Tapos sumunod na taon, mababa pa sa 75. So, imbis na tumaas, bumaba pa. Di ba? Kaya sa makikita niyo po, yan po yung mga bagay na hindi niya matatakasan. Ano po? Dahil ito yung mga naganap na, kaya ang taong bayan eh, maniningil. Di po ba? Kaya dyan po natin makikita po ano po yung pong sinasabi nga po natin na kapangyarihan ng Kongreso gumawa ng budget, pero hindi naman pwedeng basta nila to gawin nang meron nga silang discretion, pero hindi naman pwedeng abusuhin yan. Magkakaroon po ng grave abuse of discretion, at nang dahil dyan, mabibigyan ng pagkakataon pag meron po nag-file ng petition dyan sa Korte Suprema, magkakaroon ng pagkakataon ng mga maestrado na ito po ay pag-aralan at tingnan. At naprebahan na nga po yung 60 billion. Di mo? So ito pong katatapusan na oral argument para sa budget ng 2024, 25 at 26 ng UN Program of Appropriations. Baka mailabas po agad-agad yan. Ano? Dahil ang sabi ng Korte Suprema, ilalabas nila yan bago pa daw po ang budget deliberation. Di ba? So tingnan natin kung ano sasabi ng Korte Suprema para hindi na maulit pa kung sakasakali. Dahil gumagawa talaga sila ng paraan. Binabago lang nila ang pangalan, pork barrel pa rin yun. Di ba? Pork barrel pa rin. Iba na nga lang ang pangalan. Di ba? At malinaw na kakuntsaba din ang ehekutibo dahil doon pa lang sa budget proposal, di ba? Doon sa pagdinig, no? Ng Blue Ribbon Committee ng, na sinimulan pa ni Senator Marcoleta kahit sinundan pa ni Senator Lacson. Nandun pa't nagpa-participate pa noon si Jose Catalina Cabral, di ba? at si Manny Bonoan, ano, na ngayon state witness na. Paano nangyari yun? Di ba? So lumalabas na sa kanila rin po nang galing, no, na ultimo nga si Senator Tito Soto, na dating Senate President nila, ay inalok ni Jose Cabral, di umano, di po ba? Naalala niyo po. So ibig sabihin, ginagawa pa lang ang budget, nasa isip na nila ang mga kongresista. Halimbawa, Department of Public Works and Highways, no? Para bagang nagkakaroon po ng kontsabahan dahil pinaglalaanan mo na ng pondo yung distrito ng congressman. Ano ba yan? Para may kasiguraduhan kayo na maaaprobahan? Yung ba yun? May suhol na kagad, nauna na, na o, itong distrito mo, meron kami sobrang ilang milyon dito. Ha? O kagaya nung pakakapanalo pa lang, no, ni Tito Sen, kababalik pa lang niya sa Senado, eh yun yung tinatawagan siya at mine-message pa ni Catalina Cabral para sabihin na, uy, baka may mga project ka, ha? Mukhang babalik ka na sa Senado, o baka naiisip nila, mukhang magiging Senate President to. Di ba? Parang ganun ba? So pinaglalaanan na nila, di po ba? O yan naman mga bagay na yun, imposibleng hindi alam yan ng mga mambabatas. Diba? The mere fact na ito ay binuko daw ni Senator Lacson na merong USEC na nag-message o tumatawag kay Tito Sen para sabihin na may allocation siya, may allocable, may allocation siya. O eh, alam niya, di po ba? So hindi pwedeng hindi alam ng mga mambabatas yan na may kabahagi sila doon sa mga budget na yun. Ano? May sure budget na nakalaan sa kanilang mga distrito. At ang nangyayari pa nga, di po ba, ang sinasabi po ni Congressman Toby Tiangco, maging ni Congressman Erice, at saka nitong si Congressman Leandro Lebiste, ay usong-usong lobbying. Ano po? Ang lobbying, ibig sabihin, kung kulang pa ang pondo mo sa distrito mo bilang mambabatas, susulat ka ngayon sa speaker. Hihingi ka, di ba? Pero kung di ka kaalyado, no, hindi ka kaanib, no, nila, ay huwag ka na humingi, hindi ka bibigyan. Sigurado hindi ka bibigyan. Tamo si Pulong Duterte, 'di ba? Kaya siya ay nagsabi na sa kanyang mga constituents sa Davao, sa kanyang distrito, nako, huwag na kayo masyadong umasa, ha, na tayo ay may pondo para sa mga tulong na maibibigay ng inyong representasyon. Dahil alam niya naman, hindi tayo kaanib, so pati yung pondo na dapat nasa atin, ipinagkakait po yan. O saan ka nakakita, di ba? Hindi dapat ganun. Ano? Sa panahon po ng Tatay Digong, wala hong nagreklamo ng ganyan. Kasi si Tatay Digong, nung siya po ang naging presidente, aba, eh, nung siya naging presidente na, ang paniniwala niya, presidensya siya ng lahat. No? Kaya yung, kahit nasa oposisyon, hindi niya ginipit, no? Kung ano yung dapat na maibigay na pondo para sa kanila, eh, ganun talaga, trabaho niya, ibigay niyo. Walang sinasabing, hindi kaalyado yan, huwag mo ibigay. Walang ganun, ano po. Dahil kung titingnan natin, nasa isip naman po talaga ng Tatay Digong dati bilang Pangulo, ang gigipitin mo hindi naman yung congressman, eh. Yung kanyang constituents, yung umaasa ng tulong mula doon sa taong yan, mula doon sa kongresista na yan, na kahit hindi mo kapartido yan, kahit yan ay tumutuligsa pa sa'yo, hindi mo pwedeng personalin at siya ang gipitin mo. Bakit? Dahil hindi naman ang pakinabang niya sa kanya. Yan ay para po sa kanyang mga constituents na bumoto, binoto siya. No, kaya siya naririyan. Ganun po kalawak, ha, ang pag-iisip at pag-uunawa ng Tatay Digong. Di po ba? O kaya nga dati, sa kagustuhan nila magpasikat, ha? Yung mga dating tumutuloy sa kay Tatay Digong, di ba? Yung kagustuhan nila magpasikat sa kanya dahil siyang Pangulo, ay impeach natin ang pangalawang Pangulo. Di ba sabi nila, hindi pumayag ang Tatay Digong. Dahil nga doon sa ginawang video, no? Ng nitong si Lenny Robredo at pinadala pa sa United Nations, at yan nga po yung betrayal of public trust, no? Culpable violation of the Constitution, dahil parang mismong gobyerno ay sinisiraan mo, mismong bansa ay sinisiraan mo, na parang pinalalabas mo ay extrajudicial killing, state sanction yan. Mismong gobyerno ang gumagawa ng pagpatay, ano, at hindi na dinadaan sa due process, hindi na gumagana ang hudikatura sa bayan natin, parang ganyan ang dating. Saan ka ba naman nakakita, eh kung vice presidente ka, ganyan ang gagawin mo, sa labas pa naman ng bansa, no? Sisiraan mo ang sarili mong bayan, eh talagang ka-impeach-impeach yun, di ba? Pero anong ginawa ng Tatay Digong noon? Ah, sinabi niya sa Kongreso, naku, huwag yan ang gagawin niyo, sabi niya, dahil mauubos ang oras niyo dyan, eh napakadaming problema ng ating bayan, wala pang COVID noon, ha? So, 6 taon lang tayo dito, di ba? So, kaya sabi niya, ayoko maubos ang oras at panahon niyo dyan. At isa pa, ano, binoto yan eh, ng taong bayan. So, hayaan mong siya magtrabaho para sa mga bumoto sa kanya. Hindi niyo siya dapat alisin o i-disenfranchise yung mga bumoto sa kanya. Di po ba? O kaya, dito niyo makikita ang kaibahan. Di ba? Sa nangyayari ngayon. O, di po ba? Ano po? Eh, samantalan dati pa, kung tutuusin, di ba? Ang ating pangalawang pangulo ay no nag-uusap pa sila ng Pangulong Marcos no sometime in 2023 no 2023 eh di ba tinanong niya pa ang Pangulong Marcos na bakit ano parang may pagkilos sa mababang kapulungan para ipa-impeach ako ha lalo na patungkol doon sa 125 million na ikaw din na nagbigay, di ba? Galing na opisina mo. O di ba? Ano po? Kaya sabi niya, ano daw sagot sa kanya? Ha? Wala, walang ganun. Wala daw dininay eh, di ba? No, there's no such thing, di ba? Ganun eh, di ba? Kahit nga po yung mga reporters na nagtatanong dati kay Pangulong Bongbong Marcos eh, di ba? Nung panahon na 'yon, anong sinabi niya? Why would they impeach her? She's doing a good job. O, di ba? Ganun pa siya. Umaten pa siya nung mga ulat ng DepEd. Ang sabi lang niya sa pangalawang pangulo eh, padayon sa sobrang bilib niya sa mga nagawa ng pangalawang pangulo sa DepEd kahit sa maiksing oras lamang, no? Marami pong mga reformang naipatupad kahit sa maiksing oras lamang, di ba? At dahil din doon, nabigyan din po ito ng parangal, ano? Na nabigyan din po ng notice of tinatawag nating unqualified and unmodified opinion ng COA sa kauna-unahang pagkakataon na ang DepEd ay nakatanggap ng ganyan papuri sa ilalim ng pamumuno ng pangalawang pangulong Inday Sara. So kung saan ka ba naman nakakita, ISO na po ang pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, meron pong standard na sinusunod. Ano? Hindi ka makakapasa dyan kung pagdating dun sa kanilang pagtingin, kung paano nyo ginagastos ang pera dito sa inyong departamento, na dapat may consistency, dapat maayos siya. Eh, sa kauna-unang pagkakataon, nagkaroon ng ganyan para tinatawag na karangalan ang DepEd sa ilalim ng ating pangalawang pangulo. Di po ba? Oh, kaya kung titingnan po natin, hindi po yan bihira po yan ano ng isang public servant consistently nakakakuha ng ganyang papuri mula po sa COA, di ba? Oh, kaya nga, kumbaga, nung panahon na yun, kinumpront niya ang Pangulo, eh, sinabi din ni Nay at sinabing, no, wala, there's no such thing. Ganyan pa eh, di ba? Kapag wala rin pinagkaiba yan doon sa kinukonfirm din niya, no? Na ano ba ang posisyon na laga natin sa ICC? Di ba? Oh, no, but we will not cooperate in any way, shape, or form. Yung mga reporter, tanong ng tanong sa kanya, lalo na, nung nakulitan na siya, ano sabi niya? For the end time, ha, di ba? For the end time daw, di ba? We will not, di ba? We will not, kumbaga, cooperate in any way, shape, or form because it is against our sovereignty. We will violate our sovereignty. Napakaliwanag, no po? At ang ending nun, di ba, nakakuha pa siya ng letter ang ating pangalawang pangulo. Pwede nga gamitin yan ng Tatay Digong ano, sa kanyang depensa. Pero palagay ko, baka wala na rin pong pagbinigyan dahil bubuwagin na nga po ng Amerika ang ICC, brick by brick. No? So lumalabas dito, kung titingnan natin, hindi lang po sulat ng dating Pangulong Marcos ang hawak ng ating pangalawang pangulo na nagsasabing we will not cooperate with the ICC in any way, shape, or form. Pati yung sulat na galing din kay Executive Secretary Lucas Bersamin, di po ba? Na nagsasabi din na hindi ang posisyon ng gobyerno hindi nagbabago at hindi tayo makikipag-cooperate in any way, shape, or form sa ICC, no? Dahil ito'y lalabag sa ating soberenya. At nung kinulit-kulit ang Pangulo noon sa ng mga reporter, so if in case the ICC comes here, will you turn over the former president? Ang sagot lang niya, no. Ah, di ba? Mahilig sumagot ang Pangulo ng no. No lang daw. Kaya nung tinanong nga, sinasabi ng iyong dating Executive Secretary Vic Rodriguez na ikaw daw po ay mag-submit o mag-subject sa isang hair follicle test. Gagawin mo ba yan? No? Hindi ang sagot. No? Di ba? Yun din po ang sagot. Hindi po ang sagot eh. Di po ba? Kaya kung ma, di ba? Kaya kung baga, kung titignan po natin sa antas na yan, alam na po ng pangalawang pangulo, no? Na yung salita ay hindi mapanghawakan. At tayo, na nakaalam na rin yan, sa loob kasi po ng patataon, ano po, at itong panlimang sona ng Pangulong Marcos, na sabi nga, siya mismo ang sumulat niyan, ano po, wala na po siyang masisisi rito pag nagkataon. Ano? Kasi siya na ang sumulat niyan pag nagkataon. Ngayon, kung dadalhin niya tayo doon sa antas na pinapanagot na niya halimbawa ang kanyang pinsan, ano po, aba, teka lang. Parang ang tanong, hindi ganyan kasigasig na nakita natin kung paano nila inaresto si Marcoleta, si Jinggoy, no? O si Bongrevilla, di po ba? So, ibang-iba ito. Magkakaroon pa lang ng preliminary investigation. Di ba? Ang layo, ano? Para lang masabi o mapakalma ang taong bayan. No? Ang taong bayan po ay hindi ho bobo at lalong hindi ho tanga. Ano po? Kaya tayo po ay makinig ng mabuti sa Lunes at himayin natin, no, ang mga sasabihin ng Pangulong Marcos. Ha? Samantalan tayo po, inabot na po ng isang oras ng ating programa. Padadaanin lamang po natin sandali ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: Sa Lunes, Hulyo 27, ihatid ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV ang ikalimang yugto ng pangako ng Pangulo, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage, bawat anggulo, hihimayin, bawat talumpati, lilitisin. Bayang nagtatanong, Pangulo ang tutugon. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Samahan sina Raul Virtudazo, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Johnny Gomez, alauna hanggang alas 3. Ira Panganiban, alas 3 hanggang alas 5. Bernard Tan, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Bawat kaganapan, bawat impormasyon, ihahatid ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Palasyo ng Malacanang, Chona Yu sa Senado, Jojo Sica sa Kamara, Jong Manlapas, kasama rin sina Chris Lucas at Romel Madrigal sa labas ng batasan. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Sabayang mapakikinggan sa DZRJ 810 AM, mapapanood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes. Is streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa, dahil sa talakayan, bayan ang una!
2: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
3: the best food and treats for your dogs.
4: The best dog places to visit.
5: The best training for dogs.
6: Okay. Coco, speak.
3: the best dog accessories and items.
5: The best dog hotels.
2: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year.
1: Making people happy, making them sing and dance.
0: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Oh, thank God it's...
3: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
5: Bravo! Dietary supplement for men.
4: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
5: Bravo! Ang bagsik mo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radyo Bandido, 8:10 AM.
7: Katotohanan at katarungan ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
8: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo po ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay inaanyayahan ko po muna kayo na magpadala po ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe, ay nako, may kasiguraduhan po yan, garantisado, dahil forthwith lamang, matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion, at sadyang napapabilib po sa inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng mga komento at opinion ng mga taong hindi na magpapabudol muli at lalong hindi kumakain ng suka. Ganun lang. Yun po. At syempre, ako po ay talaga naman sadyang nabubusog na katatao mag-isa, no? Bago pa po ako maghapunan, gawa po na inyong mga biro. Pagdating po sa mga sarcasm na mga biro, ibang klase talaga ang gagaling nyo. Salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. Naka-isang linggo na naman po tayo dahil Biyernes ngayon, eh, di ba? Kaya kita-kita muli tayo sa darating na Lunes, ha? Mas maaga, no? 5 to 7. Ben, gawa po nito ng Sona. Malamang marami sa inyo mga hindi manonood, no? Pwede replay na lang. Replay na lang. Ganun po, 'di ba? Basta wala naman tayong script dito, kaya kung ano man po marinig natin doon, ano? Edi kung ano po yung narinig natin, yun po ang ating tatalakayin pagdating po ng ating oras ng alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kaya maraming salamat po muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At sa ating pong pagpapatuloy, di po ba nandito si Marco Rubio? Di ba? Narito po ang Marco Rubio, US State Secretary po yan, ano? Dahil siya po ang bisita para po sa ASEAN, ano? Dahil may, nandito po, tayo po ang host ng ASEAN Summit, eh, di ba? So, kumbaga, nandito po ang US State Secretary Marco Rubio. Bagamat dito po sa mga pakikipag-usap, no, ni Ginoong Rubio sa mga press o media, international media, nabanggit na naman po yung patungkol sa ICC. Kasi may nagtanong po, karamihan po sa mga itinanong sa kanya ay yung gera po dyan sa Middle East, yung epekto niyan kung sakali. Tapos yung pagpasok din ng Russia at ng China kung sakali man diyan sa gera na yan, ano ang mga ano maaaring magiging kahinatnan kung sakali na malaman ng Amerika na tumutulong ang Russia at ang China sa Iran, no? Para yan mga katanungan. So napunta na naman po ang isang bahagi dung patungkol sa ICC, no? So ang sinabi po ni Ginoong Rubio ay hindi na daw magtatagal yung ICC dahil tulad daw po ng kanyang ipinahayag, ilang araw lang po nakalilipas bago siya pumunta ng Pilipinas, ay ito daw po pinadidismantle o pinabubuwag na daw po, no, ni President Donald Trump, no, hindi lamang po sa pamamagitan ng sanksyon, kung hindi talagang ito ay dismantle brick by brick. So, ibig sabihin, paghihikayat dun sa mga member ng ICC na kaalyadong bansa ng Amerika. No? So, isa tayo dun. Diba? Isa po tayo. Dahil, ang sabi po ng US State Secretary Rubio, na pagka daw po ang kanilang mga kaalyadong bansa, kagaya natin, ano, ay hindi susuporta o susunod, no, sa nais gawin na polisiya ng Amerika laban po sa ICC, eh kahalintulad din daw po makatatanggap ng sanksyon. Kung anong ibibigay na sanksyon sa ICC, eh ganun din daw po ibibigay sa mga bansa na makikipagkoopera sa kanila. Parang ganyan. Na? So, yun eh, sinabi niya sa media, pero nung sila na po ng Pangulong Marcos ang nag-uusap, wala pong ganun na pagbabanggit. No? Maaring wala sa harapan ng kamera, no? Posible po yun, ano? Dahil ang napag-usapan po nila ay ang pagsusumbong ng Pangulo diyan po daw sa West Philippine Sea o sa South China Sea, di ba? Dahil meron na naman pong gitgitan at hindi pagkakaunawaan na ganap, ano po, diyan sa lugar na yan. Kaya, kumbaga, yan, isinumbong, no? Ang sinabi lang naman po ni sinumbong ng Pangulong Marcos. Ang sinabi lang po ni Secretary Rubio ay kanya itong ipahahatid kay Pangulong Trump, no? Ipaalam kay Donald Trump para daw makausap ni Donald Trump ang China, no? Sa totoo lamang, para bagang ako tuloy ng liit, di ba? Nung narinig ko 'yon. Kasi syempre inaasahan mo sa isang leader o sa isang pangulo yung pagiging matatag, ano po, dahil siya po ang representasyon ng ating bayan, eh, bilang pangulo, bilang liderato, di po ba? Para bagang may kaaway ka, teka lang, susumbong kita. Parang teka, harapin mo, di po ba? Parang teka lang, di po ba? Para bagang ito'y pagpapakita na kaya mong bigyan ng solusyon ang sarili mong problema, di ba? Ganun naman po talaga, eh, di ba? Eh kaya lang, ilang taon na po bang ginagawa ng Pangulo? Kahit nung nagpunta siya ng Australia, hinihikayat niya na magalit ang Australia sa China. Diba, lahat ng bansang pinuntahan niya, diba? Yung paghihikayat niya, papaalala pa nga na nung panahon noon, nung World War II, kayo mga Australiano, malaki na gawa namin bansang Pilipinas, ha? Kaya hindi kayo masyadong nabomba, kami ang binomba ng binomba ron. may pasundot ng konsensya pa, eh, no po? Pero sa totoo lamang, hindi ko talaga din maintindihan na yung pulisiya po, no, foreign policy ng administration na ito, na ang dami po kasi nagsasalita mula po sa Secretary of Defense, no? Commodore J. Tarriela, na hindi naman po talaga spokesperson, ano, ng Philippine Coast Guard, dahil meron po talagang ano, eh, Coast Guard spokesperson, eh, di ba? Pero hinahayaan po siyang magsalita, di ba? Ang nangyayari tuloy ay paiba-iba po, mixed signal lang binibigay, ano po. Samantala na kung makikita nyo, ang ating Pangulong Marcos nung isang taon sa pag-attend na po niya ng Southeast Asian Summit din, ano? Na ginawa po yata yan sa Korea, eh, di ba? Hindi ako nagkakamali, ha? Di ba? Tapos ikaw mo ang ating bansa, itong taon na to, ang magiging host country, yun po yung nag-break ng protocol ang Pangulong Marcos dahil nung sila-silang mga leader ng ASEAN ang nando na po sa mesa nila, no? Parang round table na kalahati yan, eh, no? At yung po mga nakaupo sa likuran ng mga world leader ay kanilang mga, sabi na natin, kung hindi po foreign affairs secretary nila o kung sino man po ang kanilang US state secretary o kung ano man ang kanilang mga assistant, ano, na nakaupo doon, eh nag-break ng protocol ang Pangulong Marcos dahil matapos po magsalita ni President Xi Jinping, tumayo ang Pangulong Marcos at pinuntahan siya, di ba? Opo, kaya kinakamayan niya ang ating ang Pangulong Xi Jinping, ano po, na ikinagulat nga din ang kanyang Foreign Affairs Secretary ng China, di ba? Dahil wala akong gagawa dapat ng ganon, di po ba? So, sabi ko nga noon, noong mga panahon na yan, ito ay isang aksyon ng Pangulo para ipahiwatig na niya kay President Xi Jinping dahil mihingi yata siya ng audience, ano? Eh, hindi ho siya napagbigyan. Kaya nga, yun lang ang kanyang tanging paraan para mapansin siya, no? Na matapos ng speech, eh, nag-break siya ng protocol, tumayo siya, nilapitan niya, kinamayan niya. Wala hong ibang presidente ang nagsunuran dahil hindi ho talaga dapat gawin yon. Pero dahil napilitan na siyang gawin, dahil sabi nga niya, nung nag-presscon siya nung araw, nung panahon na yon, eh, tsumempo na ako kanya dahil wala na ibang pagkakataon para ko siya makausap, no? Kaya nung matapos ang speech niya, sabi ko, eto na. Kaya matapos ang speech niya, tumayo ako, di ba? Si Xi Jinping naman, eh, sports naman, ano? Dahil kinamayan niya, no? Nakangiti pa, dahil iniisip niya, eto, binibira ako nito pag nakatalikod, eh. Pero eto, lumapit sa akin ngayon, kinakamayan ako, no? Naging cordial naman siya. Hindi niya inisnab ang ating Pangulong Marcos, di po ba? Kinamayan niya, di po ba? So yan ang paraan niya, kasi maiksi lang po ang oras, di ba, ang panahon. Tayo ang host this year, tama? Kung di siya nag-establish ng good relation last year, paano mo mahikayat mag-attend ang Chinese delegation dito? Ang magnakamasaklap kung isnabin ka, ibig sabihin, hindi pupunta ang President Xi Jinping. Halimbawa po, hindi din nagpadala ng representasyon. Kasi panay po ang atake, di po ba, ng iba't ibang salita? O di po ba nakahiya-hiya yan sa ating mga kapitbansa na member ng ASEAN? Di ba, talagang tayo mistulang misnab, di po ba? So, parang si Donald Trump, di din po yata nagpunta ngayon, ano? Kundi ito lang po, ewan lang natin kung hahabol sila, ano, sa November, no? Kasi hanggang meron pa yan sa November, eh, itong ASEAN summit na ito. Pero kung titingnan po natin, sa panahon, ano, na nag-establish ka ng relationship at sinabi pa nga na mag-iiba na daw, no? Dadaanin na daw sa diplomasya. Dahil naglabas din po ng statement, eh, batay sa sinabi ng Pangulong Marcos, sinundan din po ito ni Secretary Tess Lazaro, no, ng Department of Foreign Affairs, na mag-iiba daw po ng path o ng daan papunta sa diplomatikong pag-uusap sa China, di ba? Yan ang kanyang lambanggit. Dahil nga, eto nga, dahil nga may okasyon na mangyayari ngayong taon na ito. So, kung makikita natin, habang nagsasabi ang Pangulo na at ng kanyang DFA Secretary patungkol sa bagong polisiya o relasyon ng Pilipinas at ng China, no? Ang kanyang Department of Defense Secretary at maging ang nagsasabing spokesperson daw siya ng ano ng Coast Guard, no? Eh iba naman po ang mga sinasabi. 'Di ba? Iba po ang mga sinasabi. So, 'yun eh, isang bagay din po na hindi maganda para sa ating bayan. Bakit po? Siyempre, kung ang posisyon ng pangulo mo, no, na siyang may tangan, na siya lang bukod tangi, ang presidente lang bukod tangi may tangan ng isang bansa, 'di ba?

na binabanggit. Pero taliwas ang mga binabanggit ng Department of National Defense Secretary. Ha? Oo, na meron daw pong renounced na Maltese passport. Renounced daw, pero hindi pa pinakikita eh. Di ba? At saka nga ito si Jay Tariella. Di po ba? So ang tanong, wala ba silang kahit konti man lang na ika nga'y pagtingin ng otoridad sa ating presidente? O respeto man lang? Siyempre, presidente yun, di po ba? So kung ito yung polisiyan niya patungkol dyan, dapat wala kang sasabihin taliwas doon. Di ba? Kasi ikaw pa naman ng Department of National Defense. Tama? Kasi kontra eh, di ba? Kukontrain mo, presidente mo. Hindi naman tama, di po ba? So parang ganun din po, no? Parang sa maiksing pag-unawa, hindi lang po sa foreign policy. Lahat po na maaaring pwedeng mangyari sa ating bayan, halimbawa lamang po itong impeachment ng ating Pangalawang Pangulo, Inday Sara, ang Kongreso po talaga ang nagsusulong niyan basta't may nag-file po ng complaint. Tama po? Ganun naman talaga, di po ba? Hindi po pwedeng hindi kasi alam yan ng Pangulo, di ba? At kung ang Pangulo ay nagsabi na ay, ayoko ng impeachment kasi walang matutulungan yan ni isang Pilipino. Wala man lang pakinabang niyan kahit sa isang Pilipino at mauubos lang oras natin dyan. Susunod po sa kanya, lalo na po ang mayorya ng Kongreso na lahat ay kaalyado niya. Lalo na, ang mga panahon na yan, pinsan pa man din niya ang Speaker at ang anak niya, ang Majority Floor Leader. Sipin niyo po. Ultimo ang Speaker Martin at saka ang anak ng Pangulo na Majority Floor Leader, sinuway ang kanyang ama o sinuway ang kanyang pinsan na Pangulo dahil bumoto sila pabor sa impeachment, saka nakakita. So para kang, kung titingnan natin, ano po, isa kang leader na dapat ang projection mo ay strong, no? Matibay, di ba? Matatag na leader, ano po. Kung ano yung sasabihin mo, kung hindi sila sumusunod at binabaliwala ka o magsasabi sila ng taliwas doon sa gusto mo mangyari, ang mga nagsasalita po, direktamente mong nakakaugnayan eh. Ibig sabihin, ang Kongreso, no? Kung merong gustong isulong ang Pangulo na prioridad na mga batas o ipaamyendang mga batas para sa kanyang pagpapatupad ng kanyang tungkulin, tama? O kaakibat mo yan, ang Kongreso, ang Senado, ang Kongreso, kaya nga meron tinatawag na LEDAC, di po ba? O, pagka po nagkaroon ng pagpupulong, andun po ang executive, andun ang legislative, o di doon pag-uusapan, sabihin ng Pangulo, gusto ko maipasan nyo to. Bakit? Kasi ito'y makatutulong sa ating bansa, makapaghikayat ng negosyo, o ano man dahilan, ano. Tapos itong mga batas na to, luma na to, dapat amyendahan nyo na to. Kasi papatibayin natin yung Anti-Money Laundering Act, parang ganon. Diba? Para maalis tayo sa gray list, no, ng Anti-Money Laundering Council ng buong mundo. Dahil parang tayo binabagsakan ng dirty money daw eh, di ba? So para tayo hindi maalis doon sa level na ganyan. So patitibay natin kanya itong batas sa world. Depende po, no? So sumusunod po ang mga mambabatas, di ba? So kung yan ang gusto ng leader, gusto ng Pangulo, kung matatag ka, hindi ka nila kukontrain sa pamamagitan ng taliwas na aksyon. Dahil yung action nila is in line, di ba? In line, attuned. In line and attuned to what the president wants. Remember, sabi ni Martin, the president wants. What the president wants, the president gets. Di po ba? Kaya hindi pa pwede yung double talk na sa media sasabihin, ay ayaw ko yung impeachment, di pa pwede yan. O kagaya ngayon, ibinalik sa kanya po ni Senate Presiding Officer Chis Escudero. Bagamat pinayagan yung ibang mga dokumento, no, na makuha tulad ng bank records, ano po. Pero pagdating sa yung dollar account, hindi. Peso lang, ano. Kahit joint account pa nila mag-asawa ng Pangalawang Pangulo at ni Attorney Manscarpio. May paliwanag naman siya ron. Pero limitado ha. Titingnan muna ang submission niya hanggang July 31. No?
Ang makakakita niyan ay ang Senate.

0: impeachment court. At doon, pipili lamang po sila, pa-identify po yan sa prosecution. Hindi po sila magpipising expedition dyan. Kailangan identifiable nila. Kasi pag di nila na-identify yan, hindi lahat yan ipa-identify sa'yo. Baga, sige nga, asan dyan? Alin dyan yung sinasabi mo? Ipa-identify na at titingnan pa ng korte kung ito ay papayagan o hindi. Kaya wag ko muna magbunyi ang mga dilawan, pinklawan, makakaliwang grupo. Hindi po. Tapos yung dollar account, hindi din pinayagan. Tama? O pero eto ka, pagdating dun sa BIR, hindi niya pinayagan. Ang sabi niya, bahala na ang BIR, no? Kasi may batas tayo tungkol dyan na yung mga tax record ng isang individual ay hindi pwede talagang buksan o ibigay sa publiko, ilabas sa publiko, di ba? Pero kung muna ay may impeachment, di ba? Ang tanging pwede lang mag-utos niyan ay ang Pangulo. Dahil pag pumunta po, no, si Commissioner Mendoza ng BIR sa Pangulo, sabihin niya ay nakatanggap po ako ng subpoena, Pangulo. Ha? Ano yun? Yung pong box o kahon na dinala ko dun sa mini-trial ng Committee on Justice na hindi nila binuksan dahil lalabag sila sa batas, di ba? O ngayon, sa impeachment court, sino pinahan nila ako? No? Pwede naman ako pumunta ron at sabihin ko, hindi ho pwede dahil may batas po na nagsasabing hindi kami pwedeng lumabag dyan. No? So bilang commissioner ng BIR, kahalintulad dun sa Justice Committee ni Chairman Luis Ronoon, hindi ko pinayagan niya mabuksan. Di ba? Pwede niya sabihin yun. Ano? Or pupunta siya sa Pangulo, hihilingin niya, dahil ikaw pwede ka mag-utos eh. Ang Pangulo pwede magsabi, sige, dalin mo dun yung box. Bibigyan kita ng pahintulot buksan. So eto ka. Paano gagawin ng Pangulong Marcos yun kung paulit-ulit sinasabi niya maging nung kanyang tagapagsalita na si Claire Castro na wala silang kinalaman dyan sa impeachment na yan. Hindi sila makikialam dyan. Wala siya kinalaman dyan. Paano din niya gagawin yan kung nung nag-rally, nung 2024 din yata yan, ano? Na nag-rally po ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ilang milyon po umatend sa Quirino Grandstand, bilang suporta sa sinabi ng Pangulong Marcos na ayaw ko yung impeachment na yan. Diba? Dahil walang matutulungan o pakinabang yan kahit sa isa man lang Pilipino. Tama? So ang ending, eto siya. Ikaw na may kapangyarihan para iutos na, sige, dalin mo yung box yan para mabuksan nila. O maninindigan ka na, ayaw ko nga na impeachment, ba't ko naman pagagawa sa iyo yan? Ba't ko naman iutos sa iyo yung dalin mo yan doon? Diba? Ayaw ko nga, di ba? So wag mong dalin, di ba? Dapat ganun, ano? Pero kaya abangan natin kung ano po ang gagawin ng BIR chief pupunta sa Pangulo, kung ano sasabihin sa kanya. Kasi pwede sabihin ng Pangulo sa kanya, no. No. At you go back and tell them about the law. You don't break the law. So you don't break, you don't bend the law. So you go back there and tell them the provision of the law that the BIR should not o hindi pwede to divulge any tax record of any individual. Di ba na? Ang ganda sana. Di ba na? At least for once in his life, tumama rin. Di ba? Tumugma yung sinabi sa ginawa. Di ba? Kasi kung hindi, at nagpunta doon ang commissioner at pinayagan niya, another classic example yan na iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Di ba? Ganun lang kasimple. Di po ba? Kaya dyan muna natin din. Kaya ako nga sinasabi, no? So, eto na. Balik tayo kay Rubio. So, kumbaga, nagsumbong ang Pangulong Marcos. Kaya sabi ko, kung nanliit, dahil para bagang, ba't ka magsusumbong na parang bata? Di ba? Tuloy, parang sinabi ni Marco Rubio, sige, sabihin ko kay Donald Trump yung nangyayari. Kakausapin ni Donald Trump si Chinese President Xi Jinping. Ikaw hindi mo magagawa yung mag-isa. Parang gano'n. Ang ibig ko lang po sabihin, hindi po ba? Kung may diplomatic channel naman po, di ba? Sabihin mo sa DFA Secretary, sabihin mo nga doon kay Chinese Ambassador, gusto ko makausap si President Xi sa hotline namin. Kasi may hotline ng mga Pangulo eh. Di ba? Ba't kailangan mo patulayin pang Amerika na para bagang Para bagang ang dating kasi sa akin yan, eh, parang gusto mong ipakita yung katapatan mo sa Amerikano, no? At yung mga Amerikano naman, gusto nilang ipakita, para mapakita nila na ganito kami kalakas sa Pilipinas. Di ba? Tanyo yung pak silika. Di ba? Parang ganon. Di ba? Ganito kami kalakas. Tamo? O, hindi siya pwedeng kumilos mag-isa. Dadaan pa niya sa akin. Kita mo yon. Parang ganon po. Di po ba? Kita hindi ko hindi kailangan yan. Eh. Siya talaga tatawag. Di po ba? Tamo yung basura dati sa Canada. Si Justin Trudeau. Di ba? Ang Prime Minister ng Canada. Ano nangyari? Hindi siya mubra. Kasi sinabi, pag di mo kinuha itong mga basura na to, di ba, naalala niyo nun, lumindol sa bahagi ng Pampanga, bumuka ang lupa. Pagpunta ng Tatay Digong doon, nakita, ano to? Basura. Basura, may mga medical, ano pa, yung mga galing ng ospital na kung ano, delikado yan, ha? Sabi niya, hazardous waste. Saan galing niya? Sa Canada, ha? Nung nalang ni Tatay Digong, o di tinawagan agad, di ba? Tinawagan ang ambassador ng Canada, tapos pinarelay agad. Sabihin mo sa kanila, ha, mag-aarkila ako ng barge. Mag-aarkila ako ng barko, yung barge, yung open na pwedeng tapunan ng basura, flatbed lang. Aarkila ako niyan, dadaling ko yan doon, babagsak ko doon sa mga ano nyo, dalampasigan nyo, doon sa mga beach ninyo. Tinanin yun niya. Kasi pag di nyo to kinuha, ng, parang 1 linggo lang ata eh. Pag di nyo kinuha yan ng ganitong araw, aarkilan na ako ng barko, dadaling ko yan doon. Di ba? Parang ganun. Ano. Tapos nag-offer pa. Eh, nung narinig nila, nagsabi yung ganun ng Tatay Digong, ang sabi ng Canadian Ambassador, nakausap ko na po ang Prime Minister namin, ganito po, mag-arkila daw po, pero kami na daw po ang magbabayad. Sabi niya, di ba? Kami po, sabi, sila daw magbabayad ng barge, parang ganyan. Ano? Ang sabi ng Tatay Digong, hindi. Ako na. Kami na ang gagastos. Basta, pag hindi nyo kinuha ito ng ganitong araw, kami na. Kami magbabayad ng barge. Dadalin talaga namin yan doon. Sumatotal, wala pa po doon sa araw o petsa ng pagtaning, aba, sila na umarkila ng barge at kinuha nila yan. Kinuha nila. Diba? Kahiyaan po kasi, biro nyo, ibabagsak doon sa mga beach nila, no? Habang may mga nagsasunbathing doon, nagswimming, tapos eto ka, nandito na yung barge, so, diba? Alam niyo yung busina na, pakalakas eh. Diba? No? Yung pala, magtatapon lang ng basura doon sa dalampasigan nila, saan ka ba naman nakakita? So, alam nila, no? Malalagay tayo sa kapahiyaan nito. Eh, alam naman natin, pag sinabi ni Duterte, tsak, gagawin niya yan. Eh. Kaya yun, sila na po ang nag-arrange dahil ayaw din nila masira ang relasyon ng Canada sa Pilipinas. Sila ang kumuha. Diba? Ang Amerika, kita nyo, Amerika, ha? Amerika dito, kung nasanay sila dati na ang presidente natin, eh, parang dinidikta-diktahan lang nila. Yes, boss lang, ano po. Pagdating kay Tatay Digong, nanibago sila, di ba? Kapipilit nila na, pumunta ka naman, hindi mo pa kami nabibisita doon, hindi ka pa nag-state visit sa US. Alam mo bang ikaw lang ang presidente hindi mag-state visit sa Amerika? Sabi ng tatay, sige, next year, para siyang pausog ng pausog, eh, di ba? Eh, bigla nagka-COVID. Bigla nagka-COVID. Eh, di, lalo siya ngayon nagkaroon ng dahilan, ano? Sabi niya, eh, paano ko pupunta? Meron tayong health crisis, buong mundo, pandemya, naka-lockdown lahat, di ba? So, hindi yata maganda kung pupunta ako nang may COVID, no? So, lahat tayo nag-aasikaso ng kanya-kanya nating bansa. So, tingnan natin, pag maluwag-luwag na, di ba? Eh, tapos, eh, nagsasalita pa ang Tatay Digong sa United Nations, di ba? Nagsasalita siya via Zoom, ganyan. Tapos, kung titingnan natin, dumating sa isang punto, medyo malapit na ang patapos na ang termino niya. Pawala na rin ang COVID, di ba? Parang pawala na, papunta na tayo sa 2022 noon eh. Parang 2021 na ata yan eh, no? So, pawala na, no? So, pagpasok ng 2022, bago pa magkaroon ng halalan, presidente pa rin ang Tatay Digong, di ba? So, nung nagpunta rin din si Donald Trump, dahil umaten nga ng ASEAN Summit, di ba? Inimbita pa rin niya po si Tatay Digong, di ba? At si kakukulit, sinabi po ni Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin o Teodoro Loxin Jr., sinabi kay Tatay Digong na ang ano ng mga Amerikano, makulit, very persistent. no? Kinukulit nila ako, kailan ka daw talaga ba pupunta ng Amerika? Ang sagot na ni tatay, pababa na ako. 2022 na. Pababa na ako, magkakaroon na ng bagong presidente, di ba? Pero sabi niya kay Teddy Locsin, ganito na lang. Sa kung sakasakali, maisauli nila rito yung Balanginga Bells. Yung tatlong bells sa Balanginga Samar na ginawang war trophy ng mga Amerikano noon. Ha? Pag naisauli nila yan, baka i-consider ako. Ah, di ba? Kaya nung nalaman ng mga Amerikano yan, ba, talaga nga naman. Ha, yung isa yata o dalawa yata nasa South Korea, no? Dali-dali pong kinuha, no? At yung isa nasa Amerika, nilinis, no? Kumbaga, inayos, no? At ginawa na ng paraan para special delivery ibalik sa atin. Alam niyo po ba kung ilang presidente na po ang nagtangka na ipakuha yan? Yung Balanginga Bells? Apo, na ginawang war trophy ng mga Amerikano. Di ba? So, ang punto nito, yung mga panahon na yan, may mga task force pang ginagawa ang bawat presidente para sa pakikipag-dialogo sa Amerika. Isipin mo ha, ang touring sa atin yan, Little Brown Brothers. Solid daw tayo, ganyan daw tayo. Eh, ba't pa natin pag-uusapan na isoli nyo sa amin yan, i-amin yan, kinuha nyo, tama? So, bawat presidente noon na gumawa pa ng task force, Balanginga, para lang maisoli sa atin. Si Tatay Digong, isang salita lang niya. Dahil pinipilit siyang pumunta ron. Kaya sabi niya, kung maisosoli nila yan mga Balanginga Bells na yan, maaari mapag-isipan kung pumunta ron. Di ba sabi niya? O yung dali-daling umaksyon ng Amerika, no? Para, may mga Amerikano, para maisoli, para talagang pumunta na siya. Di ba? O dinagawa nga. So, nung dinala yan dito, may mga banner pa, papasalamat kay Tatay Digong, pinalis niya yung mga banner. At di siya nag-credit grab. Hindi hilig ng Tatay Digong mag-credit grab. Kahit yung paglinis ng Boracay, paglinis ng Manila Bay, hindi ho niya kinikred, hindi ho niya, hindi siya mahilig magbida. Ah, yung iba nga, hindi naman nila proyekto, binibida nila sarili nila. Hindi naman kanya, inaangkin niya. Di ba? Credit grab, di ba? Ang Tatay Digong, kanya na nga. Siya na nga ang dahilan. Pero hindi pa rin. Anong sabi niya noon? Noong nagsalita siya, naisoli yung bell na yan. No? Papasalamat tayo, sinole. No? Pero naisoli yan through the efforts of the Filipino people. Yan ang sabi niya. Dahil daw sa ating lahat. Eh noon nga, hindi ko nga alam ano yun eh. Ano yung Balanginga bell eh. Pero dahil daw sa ating lahat. Kaya naisoli daw yan. Saka gustuhan daw natin na maisoli. Hindi niya inangkin yung karangalan. No? At lalong ayaw niya makakita ng mga tarpulin na nakasulat doon. Thank you, President Duterte. Nilinis mong Boracay. Nilinis mong Manila Bay. Ayaw niya. Tapos pag may mga bagyo, ha, magre-release ang Office of the President ng cheque o pondo. Tapos gagawa pa ng malaking cheque para ipakita lang na magbibigay ng pondo ang Office of the President. Hiyang-hiya ang Tatay Digong. Noong nagpunta siya ng Bicol, oh, isipin nyo, baluarte yan ni Lenny Robredo. Noong nagpunta siya ron, di karamihan na nando doon, alam naman niya, hindi niya kaanib yan. Di ba? Eh, pero napabilib lalo sa kanya. Kasi nung may mga itataas na yung ganon, pinababa niya, no? Baba niya yan. Pag hindi nyo binaba, hindi ko nabibigay yung cheque. Di ba? Baba agad nila, di ba? Oo, sabi niya, pera naman ito ng sambayanan. Ba't nyo kailangan isulat yan na may cheque kayo, malaki, napakalaki, gumastos pa kayo dyan. Di ba? Magkano ginastos siya sa pagpapagawa ng ganyang kalaking cheque? Di ba? Wag na, hindi na kailangan yan. Di ba? Ganun kasi siya. Di ba? So yan, napakita po niya yun na isoli yung Balanginga Bells, isang salita lang. No? Yun yung sign of a strong leader. Ngayon, di siyempre, alam niya, sisingilin siya ng mga Amerikano, na, oy, oh, sabi mo, pag naisoli namin yung Balanginga Bells, pupunta ka rito. Aba, mautak talaga at napakagaling ng Tatay Digong. Alam niyo sinabi niya? Ah, eh, pagpaumanhin niyo na, ganito yan. Ilang buwan na lang eleksyon sa amin. Magkakaroon na kami ng bagong presidente. So, kung ako pupunta dyan, parang insulto yan sa bagong presidente. Diba? Bakit? Kasi state visit ang tawag dyan eh. So, pag pumunta ako dyan, magkakaroon tayo ng mga memorandum of agreement, no? MOA, o kung ano man na lalagdaan, ano po, kasunduan ng bansa ko, tsaka bansa nyo. Tama? eh parang wala na ako yata sa kapasidad para gawin yan. Kasi ako'y pababa na. Siguro yung susunod na Pangulo ang dapat gagawa niyan. And then nag-isip ang mga Amerikano. Sabagay, may punto ka. Di ba? No? Galing, no? Sabagay, may punto ka nga naman. Ano? Eh paano yun? Hindi ka na makakapunta rito. Eh, hindi na. Siguro, pag mamamasyal na lang ako sa susunod. Di ba? Pero sa termino ko, bilang Pangulo, parang malabo na. Kasi ilang buwan na lang, mag-e-election na kami. Dito eh. No, pababa na ako eh, di ba? So, tingnan nyo na lang, di ba? Tapos eto ka, di ba? At nung panahon niya, wala hong ganun nangyari na sigalot, no? Sa pagitan ng China, Chinese Coast Guard, Philippine Coast Guard, lalo na yung ating mga mangisda, di ba? May pagkakataon nun, ginawa nila ng intriga, di ba? Ginawa ng intriga, nakesyo daw ang mga mangingisda daw, nagreklamo, dahil sumasampa daw ng barko nila ang mga Chinese Coast Guard, kinukuha daw yung mga isda nila, ganyan, ano? Yung pala ang totoong kwento. Tapos kinukumbinsi pa, yun po yung mga grupo dati nila Shell Jock na, no? Na mag-file ng writ of kalikasan, di ba? Gagamitin to bilang mga witness o bilang mga complainant, no? Yung mga mangingisda. Pero sasampahan ng kaso para lang may, alam niya na, gagamitin ito mga taon to para, kunyari, ito ang batayan kaya tayo nagreklamo kaya tayo magpa-file ng writ of kalikasan. Eh lumalabas dito, na-interview, di ba, sa Malacanang, inimbitahan, no? Sa Malacanang yung mga mangingisda. At doon sinabi nila, hindi naman namin alam. Nagagamitin kami para bilang kami ang mga complainant. Hindi naman namin alam magkakaso. Nakwento namin yun dahil, ito pala ang totoong kwento, totoong sumasampa sila sa barko namin, no? Pero yung pagkuha nila ng isda na yan, kusang loob namin binibigay kasi may kapalit, nagbabarter kami, barter system. May kapalit na instant noodles, o kaya alak, o kaya sigarilyo, na gawa ng bansa nila. So nagpapalitan kami. Eh kami mangingisda, ito lang pwede namin ipalit yung isda namin. So namimili sila, ito gusto namin to, ito, tapos ito bibigay namin. Kaya wala pong problema, maayos po ng maayos po kami. Wala ho kaming problema, di ba? Di pahiyang-paya na naman, ano? Yung mga makakaliwang grupo na gumagawa ng paraan para lang kunyari, ah, ito, di ba? No? Parang yung mga, sa mga EJK kuno, di po ba? Kailangan nila ng testing, kailangan nila ng mga complainant, ano? So kaya ngayon mga complainant, di ba dinala rin doon sa Dahig, di ba? Pero doon hanggang ngayon naghahanap sila ng mga ebidensya. Di po ba? So ang ibig ko lang po sabihin na ilatag ko ito na pagiging strong leader na pagsusumbong ka pa, eh pwede mo namang gawin yan sa sarili mo. Di po ba? Ba't kailangan mo idaan? Gusto mo makipakita yung loyalty mo. Di ba? Ah, sige. Parang pag nagsumbong ka, di ba? Ah, ganun ba? O sige. Yamo, kakausapin natin yan. Parang ganun, ano? Bilang respeto mo sa Amerikano at sila naman, para ang dating sa kanila, kita nyo na kung paano tayo ituring ng mga to. Boss na boss ang dating natin. Parang ganun, ano po. Ito ang kasamaang palad, ano po. Dahil tayo po ay binigyan po ng tinatawag po na pagpataw ng 12.5% na taripa dahil daw sa ine-export natin na mga produkto natin gawa ng merong forced labor concern. Ibig sabihin ng forced labor, yung mga bata ang gumagawa. Hindi pa dapat ano, kumbaga may mga underage na laborer sa gumagawa, na tawag ay forced labor, o kaya hindi makatarungan ng oras ng trabaho, mababang sweldo, mga ganon, na forced labor ang tawag, na so dahil meron daw tayong ganyan yung industriya, parang nilahat nyo na diyan sa Amerika, no? Kaya pinatawan tayo ng 12.5% na taripa sa ating i-export sa Amerika. Saan ka nakakita? Di ba? Para bagang, teka lang, kung meron mang ganun, hindi naman siguro lahat. Hindi naman siguro lahat ng industriya dito may forced labor. Di ba? So paano naman, unfair naman po dun sa mga industriyang matitino. ng mga factory na wala naman pong forced labor. Biro nang papatulan nyo ng, papatawan nyo ng 12.5%. Ano yan, ha? Across the board. Lahat. So, paano ba ganun? Ano? Ang turing niya sa Amerika ay yes, sir, o kaya eh, para bagang ganun kataas ang tingin. Pero, ang sukli sa atin, napakababa. Di ba? Ang sukli sa atin, parang wala lang. Napakababa. Di ba? Kaya para bagang kung titingnan natin, tayo ay para tayo napapanliit, ano po, dahil di nila nagawa yan kay Tatay Digong eh. Naalala nyo dati, may panahon kung saan ang presidente ay si Obama. Namura rin yan ni Tatay Digong eh. Doon ko nga unang narinig yung Balanginga. Yung massacre sa Balanginga na kinuha nga yung mga bells. Diba? Kasi nga, inaakusahan ni Obama itong si Tatay Digong na yan nga, extrajudicial killing, ganyan, ano. So, look who's talking, sabi ni Tatay. No? Doon niya nilabas yung history ng Balanginga. Kung paano niyo minasaker ang aming mga kababayang Pilipino dahil naisahan kayo. Naisahan kasi mga sundalong Amerikano noon eh. Nagdamit babae, yung mga gerilya, no? May mga bata pa, gano'n, ano. So, naisahan nila. Bilang resback, nagtawag sila ng ilang libong mga sundalo at lahat ng nando sa Balanginga, minasakit. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat. Walang tinira kahit bata. Kasi paniniwala nila, pag binuhay mo yan, maghihiganti pa yan. Parang gano'n ang dating. Kaya ubos. Kaya kinuha yung mga bells bilang war trophy nila. Yan po yan, ha? Kaya hindi nakalimutan ni Tatay Digong niya, di pinipilit niyo pumunta kanya ng Amerika, soli niyo muna yan. Eh, kaya dati ayaw nilang bitawan yan dahil nga war trophy nila, di ba? Parang pinaghiganti nila yung mga naisahan sila dati ng mga Pilipinong sundalo o mga Pilipinong gerilya. So parang ito ang patunay, no? Na nakaganti kami. At itong mga bells na to ang nagpatunay na kami ang nagtagumpay. Di ba? No? Isinuko nila yan. Sa kagustuhan lang nila na mapapunta ang Tatay Digong sa Amerika para magmano sa kanila, pero hindi silang tagumpay. Di ba? Nasoli ngayon yung, ano, yung mga bells, di ba? At eto ka, nung si Obama, ang presidente noon, ano po, naalala niyo, no, nagkaroon po ng dito po sa nung Tatay Digo nagpunta po ng state visit niya sa Russia. 'Di ba? Dito sa imbitasyon ni President Putin, ano? First time ang isang Pilipino president pumunta ng Russia, 'di po ba? Diba nagkaroon po tayo ng kaguluhan diyan sa Mindanao. 'Di po ba? Doon nagkaroon po ng kaguluhan diyan sa Mindanao. Aba, kung maaalala ninyo, tamang-tama naman ang PNP chief dati nyo si Bato de la Rosa, sakto naman na siya ay bumibili ng mga armas sa Amerika, no? Para din maging moderno ng armas ng PNP dahil ang kalaban, sindikato ng droga eh. Mas magaganda pa baril na mga sindikato eh, di ba? Tapos nagkaroon po ng kaguluhan dyan sa Mindanao, no? Kaya madadagdagan pa sana yung pagbili, di ba? Tinanggihan po yan. Di ba? Maalala ko, isa si Congressman Marco Rubio ang kumontra eh. Di ba? Huwag yung bentahan kasi ginagamit lang nila sa pag-violate ng human rights. Parang ganyan, di po ba? Anong sinabi ni Tatay Digong nung nalaman niya? Hindi naman namin hinihingi yan eh. Bibili kami, babayaran. Di ba? O kung ayaw nyo, huwag nyo. Diba? Bakit? Dahil ang Amerika, dahil ang China at ang Russia, nung nalaman po na tayo eh meron pong kaguluhan dyan sa Mindanao, aba, sila na nag-offer. No? Nag-offer, hindi tayo bentahan. Ha? Susupplyan tayo ng armas. Kasi alam nila, pinagkaitan tayo ng Amerika kahit gusto natin bilhin. O, isipin niyo po yun. Saka nakakita, ang isang presidente ng Pilipinas na kung ayaw mo, huwag mo. Di ba? Ang Tatay Digong lang po nakagawa niyan. Opo, kaya noong mga panahon na yan, talagang proud to be Pilipino talaga tayo. Kahit sa ibang bansa, mga OFW natin, hindi humaapi na mga amo nila dyan sa gitnang silangan. No? Bakit? Eh, pag pumupunta si tatay dyan, rockstar ang dating eh. Hindi sila makapaniwala eh. Yung mga Pilipino talagang walang hakot dyan. Ha? Talagang pupunta sila. Gusto nila ipakita yung pagmamahal kay Tatay Digong o kahit kay Pangalawang Pangulong Inday Sara. No? Kaya ang mga world leaders po, pagka po ang presidente pupunta po dun sa bansa nila at kahit saan man lupalop ng bansa, may Pilipino eh, di ba? Pagka po ang mga Pilipino ay ang reaksyon ay mahal na mahal nila ang kanilang presidente, ay ilag po silang saktan ang ating mga kababayan. Bakit? Eh kasi alam nila na tumutugon, mabilis tumugon ang presidente. No? Kaya nga nagkaroon ng Department of Migrant Workers eh. Pagpupursige ng Tatay Digong, magkaroon ng sarili niyang departamento. Diba? Kung ano ang bansag sa mga OFW bilang mga bagong bayani, eh pakita natin na aksyon, hindi salita lang. Kaya napakadali po ang mga OFW dating matulungan agad. Dahil nga din kay Tatay, no? Napakabilis. Dahil nga tutugunan agad, no? Nagmamadali pa. At lahat ng tulong binibigay. Diba? Naalala niyo, may namatay tayong kababayan na OFW sa Kuwait. Aba, agad-agad. Pinatigil ng Tatay Digong ang deployment sa Kuwait. Pinatigil talaga, as in. Ha? Pinatigil at sinabi, pag hindi nyo naimbisigahan yan, pag hindi nyo nahanap kung sino gumawa niyan at naparusahan, hindi na kami magpapadala ng mga tao dyan. Oh, biro nyo. Saan ka nakakita? Kaya niya sabihin yun. Di po ba? Dahil ang pakiramdam niya, mas kailangan nyo kami. Mas kailangan nyo kami. Tama? Eh, mas kailangan nyo kami, pero kontratuhin nyo kami, busabos. Eh, hindi pwede yan. Di ba? Eh, may mga kontrata pa man din yan. Tapos gaganyanin nyo. Di ba? Kaya nga, yung pong kafala system, binuwag niya eh. Hanggang UN, dinala ng tatay yan eh. Na dapat yung human slavery, modern human slavery, na kafala system, hindi na po dapat napapatupad yan. Na ang tingin nyo doon sa tao, binili nyo. Para gawin yung alila, binili nyo. Dahil yan ay kafala system, umiiral sa mga batas nyo, legal. Eh, hindi po pwede yan. Kaya nga nakinabang ang ilang mga OFW ng ibang bansa, no? Tulad ng mga Indonesian, Malaysian, Vietnamese, no? Nakinabang dahil nga pinursigi ng Tatay Digong sa UN na yung mga nasa Middle East countries na nagpapairal pa ng kafala system ay buwagin na yung kafala system na yan. See? Kasi sabi niya, pag meron kayo yan, hindi kami magpapadala ng deployment ng mga Pilipino dyan kung may kafala system pa rin. Diba? Kaya maraming pagbabago na gawa, no? At yun nga, sabi ko, mga world leaders, pag nakita nila, mahal nila yung Pangulo nila. Dahil yung Pangulo nila tumutugon sa pangangailangan nila. Kaya yung nakikita na galit ang taong bayan, mga Pilipino, OFW, sa kanilang Pangulo, ha? Alam na po nila yan kung bakit. Masyado lang po silang cordial. No? Kaya nga sabi ko, tingnan nyo yung nando sa Canada, pati si Claire Castro, gusto niya rin ipa-deport yung ating mga OFW doon. Nakakita. Sabi pa ng police, no, you can say whatever you want. You can say whatever you want. Kasi nga, this is a democracy. Diba? Kahit doon sa Japan, no? Hinayaan nila magprotesta, hindi tinaboy ng mga police. Diba? Kaya yan, nakikita yung reflection na yun, ano? Imagine mo, haharapin mo yung prime minister, haharapin mo yung emperor, di ba? Tapos, yung mga tao, kababayan mo mismo, no? Eto, galit na galit sa'yo. So, parang di mo ma-i-reconcile dahil alam, pare-pare kayong leader, eh. Di ba? At alam na rin nila yun. Kung sa kbali, hindi ka well-loved, no? Kasi, expected yun, eh. Even a king, di ba? Even isang hari, eh. If you are not loved by yung tinatawag na yung mga kinasasakupan, aba, eh, hindi, anong klaseng king? Di ba? Di ba? Walang sense, nakuha niyo po. Kaya, yan po yung kaibahan, ano po. Kaya, yan nga po yung, kaya yan po yung sinasabi natin, ano po, na, kumbaga, sabi natin, ang hirap ng papasukin ng Pangulo pagdating ng Lunes kasi bagsak ang kanyang trust rating. Achievement-wise, ano ang i-report niya? Di ba? Hindi ka no pwede mag-manufacture lang, no? Tapos kung ang ibibida mo, yun na nga, yung tayo ay naka-reach na ng upper middle class income ayon sa World Bank, eh alam na ng taong bayan na misleading report yun. Di ba? Hindi yan tatali, hindi yan magtutugma sa real situation, no? Ng ating bansa. Tapos, ano pa, yan pong sinasabi nating unemployment rate, alam na rin nila. Tapos yung estado ng ekonomiya, alam din. Tapos yung flood control anomalies, no? Na talagang kaya nga naging dahilan ng pagbagsak ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan at iniiwasan ng bansa natin, alam na rin nila yan. Di ba? Kaya nga, di ba, pag ikaw pupunta bilang world leader sa isang bansa, parang pag nagbubulong-bulungan sila ron, parang alam mo na rin, ikaw pinag-uusapan eh. Di ba? Yun yung mahirap eh. Di ba? Yun yung mahirap doon eh. Di po ba? Ano po? Pero pag lumapit na kinamayan ka, natural, cordial, di ba? Parang wala lang, ano po. Pero sa loob-loob nila, alam nila yon, di po ba? Kahit ano pa sabihin mo, alam na nila yon, di ba? Kasi ba't ganito reaction sa iyo ng mga kababayan mo? Di ba? Kaya ang hirap no, ng sitwasyon ng kanyang haharapin at bagsak din ang kanyang approval at trust rating, di ba? Nang consistently, no? Bagsak pa sa negative zero. Kaya medyo... At tapos, yun pa, yung iba kaibida na wala kaming sinisino rito. Kahit pinsan ko, kahit yung dating speaker, ayan, kinakasuhan na ng ombudsman. At siyempre, magpapalakpakan yung mga, di ba? Yung mga nandun. Pero totoo nun, ano to? Di po ba? So, hindi na ang sambayan ng Pilipino na nakikinig ay alam na for the past 4 years, no? Na iba ang sinasabi sa ginagawa at titingnan na kung yung tumutugma ba ang mga sinasabi sa ginagawa. At, of course, mukhang malabo. Di ba, no? Kaya abangan din natin yung, kung ayaw nyo manood, okay lang, wala tayong magagawa. Nasa inyo yun, eh. Di ba? Ganun lang po. Pero bago tayo tuluyan magpaalam, maraming salamat po at happy weekend sa inyong lahat. Kay Kuya Ramon Bier, ayan, magandang gabi sa iyo. At magandang gabi daw sa mga kakampi at lalo na sa mga hindi kumakain na suka. Salamat, Kuya Ramon Bier. Ayan, at sabi nga niya, ano na naman kayang kasinungalingan na sasabihin ni BBM sa zona? Pambira ka, Kuya Ramon. Ha? At si Kuya Leo Gutierrez, ganyan din. Sabi niya, magandang gabi, Sir Bernard, kakampitan, TGIF. Happy weekend, sir, at sa lahat ng followers at viewers. Walang mapapanood at walang kaabang-abang sa zona ni BBM. Ha? Si BP Sara, relax na relax lang. Ang impeachment saka lalo ba? Kita si Luis Tron na ay nako, God bless. At BP Sara, God bless Philippines, God bless us all. Salamat kay Leo Gutierrez, ha? Si Kuya Sunny Ray po, kakampi, walang katulad ang dating Pangulo. Naway sa tulong ng Diyos, bigyan pa tayo ng katulad niya na may malasakit sa bayan para taas noon naman tayo sa ibang bansa. Dahil sinira ng administrasyon na ito ang pangalang Pilipinas dahil nakilala muli tayo ng ibang bansa dahil sa flood control issue scandal. Yan na nga po, no? Kakakalungkot, no? Pero huwag tayong bibitiw dahil wala naman tayong ibang bansa. Ito lang ang bansang dapat natin ipaglaban, no? Salamat, ha, Kuya Sunny Ray. Kuya Boyd Beltran, magandang gabi rin po. Ayan, sabi naman po ni Ate Adoracion Pagsibingan. Ayan, bago yata itong si Ate Adoracion, naway mawili ka po rito. 3 araw na lang, sona na sa Lunes, July 27, 2026, sabi niya. Si Kuya Joe Guevara, TGIF, at magandang gabi, kakampi. Hindi ko panonoodin ang sona. Dahil alam natin puro kayabangan at kasinungalingan ang laman. Pero SMNI ko susubaybayan ng update. Ayan. Ako, maraming salamat ha, Kuya Joe Guevara. Ayan. Kay Kuya Boyet para abras din, ano? Sabi niya, good evening mga kampi. Sabi ng DDH, ha? Duterte diehard haters po yon ang DDH. No? Parang hindi daw apektado si BP Sara sa mga panggigipit at impeachment nila. Nakuha pa raw mag-larmierda. Ayan, ano? Sabi niya, mga ulol pala itong mga sindikato ng Marcos Jr. Administration, ikinulong niya ang ama niya Kaya dinadalaw mga buhaya, ah, magnanakaw kayo. Pero ang totoo, Kuya Boy Terabras, kasama rin po yung pakipag-ugnayan niya sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, no? Si BP Inday, no? Yung mga kababayan natin, kinakamusta rin niya, ganun. Pati yung tatay niya, siyempre binibisita. Sana, pag binuwag talaga ng Amerika yan, ang ICC, no? Wala nang choice kundi mapauwi ang Tatay Digong. Doon natin masasaksihan ang milagro ng Diyos, no? Paano nangyari yun? Di siyempre, saksi natin ang milagro, di ba? Na sa harapan natin mismo, sa kasaysayan natin. Salamat ha, Kuya Boy Perabras, Ate Kimura Dolores. Thank you rin sa iyo at kay Ate Delia Maing. Arigato gozaimasu po sa inyong dalawa sa Japan. Si Kuya Diomedes Castro Jr., sabi niya po ay, Sir Bernard, good evening po. Ang sona po ni Marcos Jr. ay puro pambubudol lang. Ha? Puro pambubudol lang din at puro kasinungalingan lang po. Yan, apat na sona na ang ginawa. Ang ginawa niya, hindi na ako interesado makinig at manood. Sayang ang kuryente. Salamat po. Nako, salamat sa iyo, Kuya Diomedes Castro Jr. Mukhang bago rin siya rito. Sana'y mawili po kayo dito. Salamat po. Ha? Kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr., magandang gabi po at shout out sa iyo at shout out kay Miss Ivana. Bawal ka nang mag-pledge o tumulong sa mga nangangailangan. May magagalit sa iyo. Sabi niya, no? Ayun, sabi din ni Ate Rosana Rosantiago Obilos, sabi, have a good weekend, Sir Bernard, at sa lahat ng mga kakampi, sa inyo rin po. Ate Rosana Santiago Obilos, happy weekend din po. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi at happy weekend din. Pierre Corazon, ganun din po, happy weekend at magandang gabi, salamat po. Kay Kuya Arnel Ople, Kuya George Raval, Ate Luz Papa, Kuya Boy Paraabras, kay Ate Adoracion pa Pagsibingan, ayan, magandang gabi, happy weekend po sa inyo. Taga Malolos, Bulacan pala, si Ate Odorasyon, salamat po sa iyo. First time comment sa DZRJ, Sir Bernard Tan. Ako, first time nga. Sige, salamat. Halinaway, mawili po kayo ha. Salamat po, Ate Dolores Patawara, Kuya Arthur Arbuado, kay Ate Cez Pabibier, magandang gabi po at maraming salamat. Happy weekend kay Kuya Roy Erelli. Kuya Relly de Guzman, ganun din po. Kay Ate Juanita Estacio, maraming salamat. Magandang gabi po. Happy weekend po sa inyo. At syempre, naubusan na po tayo ng oras. Pero sabi po ni Ate Adoracion Pagsibingan, shout out daw kay Florante Pagsibingan. Ayan, Kuya Florante Pagsibingan, pinababati kayo ni Ate Adoracion Pagsibingan. Magandang gabi po at happy weekend po sa inyong lahat. Nako, maraming salamat po at naubusan na po talaga tayo ng oras. Pero maraming salamat sa pagsamin sa inyong kakampi itong buong linggong ito. Magkikita-kita muli tayo sa Lunes, no? Sa kaparehong oras, pero sa Lunes dahil sona, mas maaga tayo, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kung maaari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube account. Hanapin naman po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Happy weekend po sa inyo lahat. Ingat po tayo over the weekend. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan susamot sa aring mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon, labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dala ko'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, every day I fight.
1: God's not faith. God's not faith. God's not the one that's about to die. Sa gabi may pag-ibig, sa tuluhan, baunan. Sa gabi may pag-ibig, sa tuluhan, baunan. Sa gabi may pag-ibig, sa tuluhan, baunan.

0: Sumasana ang mga tiwali. Sagot ka kay kakampi. Ang mali ay lalabanan. Ang sama ay paglalaban. Sa kuwanan, sa tahunan. Kakampi may balihan. Sa kuwanan, sa tahunan. Kakampi may balihan. Kakampi, kakampi.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Maganda nga po mga kaibigan. Siyempre, Sabado na naman. Kasama na naman yung inyong lingkod sa Illustrated sa programang Salimasa dito po sa DCRJ 810 AM Radio Bandido TV. Matutunghayan po ninyo sa, siyempre, Facebook, YouTube, Sky Cable Channel 224, Signal Channel 29, GMA for the Box, at siyempre, 8G sa talapitan ng inyong mga radyo. Yan mga kaibigan. Ay, naku, marami tayong tatalakay ngayon at batiin natin itong mga nanonood sa atin, sina Angelo Ridaha, marami pang tayong manonood mamaya sa atin ng konti kasi kapapasok lang natin eh ha mga kaibigan. So, mga kaibigan, anong tawag dito? Ang ating pong mga pangyayari sa bansa natin, minsan nakakatuwa, minsan nakakabuisit. Kasi tinanong ninyo ha, marami po kasi nagsasabi na yung impeachment trial, siyempre libre-libre lang dyan eh. Ibig sabihin, iba yan kaysa sa ordinary court trial. The impeachment court is different, extremely different from the regular, sabihin natin, hindi naman regular talaga. Kundi yung hindi impeachment court na court trials. Sa korte ba? Magkaiba sila kasi iba yung panuntun na sinusunod. Dito sa impeachment, hindi pwedeng mag-object eh. Hindi pwede sumabat. Ha, mag-object yung prosecution lawyer, hindi pwedeng umobject pag nagtatanong yung judges, no? But ito lang, precautionary advice lang natin ito siguro. Kasi mukhang may mga senator judges na sumusobra. Bakit? Ayan, no? Unreasonable na po sila minsan. Mukhang pumapatol na sila o pumapalo na sila sa klasifikasyon ng being unreasonable. Bakit? Ang senator judges ay may problema kapag nagtatanong sila sa mga testigo, witnesses. At minsan ang tinatanong nila yung prosecution. Hindi na tinatanong yung defense kasi nga, ang iba dyan, with all due respect, defense judges. Defense judges. Yung mga judges na kiling sa depensa. At imbis na magkaroon lang ng clarificatory questions, they involve themselves into trying to eliminate or bully the witnesses. And sometimes they bully also the prosecution lawyers. Iyan po naman mga kaibigan. Parang ayoko nang banggitin kasi sinasabi po ng iba si Senator Pia Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Robin Padilla, paminsan-minsan si Bongo, at nawala na nga si Senator Rodante Marcoleta. Sa mga kaibigan, magtatanong ng parang cross-examination, bawal yun. Dapat bawal. Because that is the job of the prosecution lawyers, and that is the job also of the defense lawyers. The judges should be neutral. Hindi ko nga alam kung anong klaseng batas ang pinaiiral nila dyan para kasing it would be now anarchy if the parameters
o yung mga reglamento dyan sa mga pagtatanong, eh hindi natin maayos. Bakit? Eh parang nag-iimbestiga na yung ano eh. Binubuli pa nung iba yung ibang senator judge yung mga testigo. That should not be the case. Ang dapat gumawa ng cross-examination ay ang defense lawyer. At ang dapat naman dun sa paglalabas ng mga katotohanan, dapat yung prosecution lawyer ang magtatanong dun sa witnesses. Ngayon, kapag kami sinabi ang testigo na isang bagay na malabo, that is the only time that the senator judges can clarify. Pero ang masakit, nakikita namin parang abogado na sila nung depensa yung iba. Ha? Yung sinasabi ni nung mga taong nakakapanood, sabi nila si Alan Peter Cayetano at saka si Pia Cayetano, yung magkapatid, ay nagpapahaba lamang ng investigasyon at tanong ng tanong doon sa defense sa testigo ng mga walang katuturan na tanong. At yan po naman

or the prosecution. So, bahala na kayo. Ngayon, sa tingin ko, dahil nanggigigil yung ibang senador na maging abogado ni VP Sara Duterte, kung ano-anong mga tanong ang kinakana nila, at si Senator Chess Escudero pinapabayaan lang kasi alam mo kung bakit? Parang nagpapakamatay lang yung mga nagtatanong na iba, Senador. Pagtanong nila, what do you think of the threat? Ganyan. Sasagot yung ano, kompetente, yung NBI director, no? It is an absolute threat, sir. Eh di patay si Sara doon. Hindi na dapat yun sana nasabi nung testigo. Kaya lang itong mga senador na nagmamarunong, nagmamagaling, na akala mo napakatatalino at nag-aabogado kay Sara Duterte, ay sila pa ang nagpapahamak. Hindi na sana masasagot yun kundi nila tinanong eh. Ngayon, nung tinanong, nung, what do you think of the threat? Ganyan-ganyan. O sabi, it is an absolute threat. O din nakumpirma pa. Na regardless, pag sinabing absolute threat, regardless of whether, may kondisyon, kapag ako ay pinatay, hindi nakasama yon sa usapan. Ang sinasabi lang sa usapan, nag-hire na ako ng papatay kay Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta, at kay Romualdez. At sinabi ko, sinabi muna niya pala, no joke, yun ang mabigat kasi wala ka ng room to say that you were only kidding, you were only joking. Ay sinabi mo, no joke. Tapos dinagtungan mo pa ng confirming facts, ang sabi mo. And then, sinabi ko na huwag siyang titigil hanggat di niya napapatay. Si Bongbong, si Lisa, at saka si Romualdez. And then he said, yes. Very devastating for Sara Duterte because hindi tumitigil ang kanyang bibig sa pagsasalita. Mas maganda sana tinikom niya yung bibig niya, hindi tuloy nakapagsalita itong mga testigo na yan ay direct threats, that is absolute threats. Nakakapagsalita tuloy. And it is now being manifested in open court. And whatever statements are manifested in open court, it is now being part of the investigation. It becomes officially part of the investigation. Kaya kung ako po, malasakit lang ko po kay Vice President Sara Duterte, pagalitan nyo nga po yung dalawang o yung mga senador po na maganda ang hangarin para sa inyo, gusto kayo ipagtanggol pero napapahamak lalo kayo. Bakit? Ay palpak magtanong eh. Ang mga tanong nila na didiin lalo ang busy pangulo, ang Vice President. Bakit? Eh hindi nga marunong magtanong. Kung magtanong, testing the yung galing, credibility of the impeachment trial witnesses. Kapag po ang inyong testigo ay director ng NBI, kapag ang inyong testigo ay NBI director, kapag ang testigo niyo ay puro abogado yan, at yung isa pa, eh director ng NBI, at yung sino pa ba yung isa pa? Basta, pag ganyan ang mga testigo nyo, huwag nyo nang i-cross-examination. Huwag nyo nang i-cross-examine. Bakit? Maririndi lang kayo. Dahil mga kompetente yan, magsasabi yan ng totoo. At ang mangyayari, imbis na makatulong sa inyong VP, Sara Duterte, mapapahamak. Dahil kita nyo naman ang mga sagot. Sabi pa ng NBI Director,

0: Director Art Attorney Kelvin Matibag, sabi niya, it is paramount to, may mga ganun-ganun pa. Eh, abogado yun, graduate ng San, ano, Ateneo Law School yun. At marami pang pinagdaanan ng mga malulupit na, ano tawag dito, na mga events kung saan na testing at na hone, nadagdagan yung mga kalaman niya bilang abogado. Tapos si Chel Jokno, University of Illinois, USA, cum laude. Huwag niyo nang hangarin pa na durugin yung tao, hindi niyo kayang durugin. Isipin mo, naglo sa Amerika, University of Illinois, cum laude. Tapos dadaragin mo dito sa Pilipinas. Oh, wow ka. Ah, good luck sa'yo. Diba? Ito mo, nakipagtalo si... ano pangalan ito? Si Biluna. Binluan. Si Attorney Binluan, nakipagtalo. Oh, di tinuturuan siya ngayon. Natatawa ko, nilelecturean siya ni... Attorney, ano eh? Chel Jokno. Kaya pala sabi ko, bakit... Parang napakagaling namang abogado nito. Una, yung tatay niya, napakalupit. Yung joke no, na nagtatag ng human rights. Parang human rights office. At yung mga batas tungkol sa human rights, yan, nagtatag niyan. At naman na ni Chel Jokno, yung kanyang pagiging malupit din, parang Bartop Nasher din yun eh, si Jokno na yun eh. Kaya, wag, kung kayo ay pumapanik sa isa o sa isa, buti pa, sabi nga ng ano, shut up. Shut your mouth. Yun, mga ganun. Bakit? Eh, gusto nyo tulungan yung inyong amo, mga senador kayo, napapahiya lang kayo. Bakit? Sa totoo lang, dinidiin nyo, nadidikdik lalo si VP Sara Duterte sa mga manner ng pagtatanong inyo. And mind you, kapag ang mga senator judges ang nagtatanong, lengthy ay yung mga sagot. Hindi sila inaawat yung mga testigo. Minsan mga conclusions of law na yung sinasabi. Na itong ganito, dapat ganito, ganito. It is an, ano tawag dito? Yung tinanong siya eh, ano tingin mo dito? Sa threat na ito, ito ba'y conditional? Iba yung sagot ng testigo eh. Ha? Sinabi niya talagang yon ay in the real sense of the word, it is a threat. Ibig sabihin, a threat is a threat. Undoubtedly, it is a threat. Ganun eh. Ganun kalupit. So mga kaibigan, if you have, you sympathize with either sides, give them advice. And if I will advise Senator P.I. Cayetano and Senator Alan Peter Cayetano and Senator Robin Padilla, mga kagalang-galang na senador, hindi po naman namin kayo nais na ano tawag dito, dishonor. Hindi po, respetado po namin kayo, kayo po yung mga senador ng bayan, kayo po yung mga butan na iboto, at malalaki ang inyong mga boto, kaya amin po kayong nirerespeto. At kaya dahil po sa respeto na yan, minamahal po namin kayo, at ito po sinasabi namin, pag-ibig po ito sa inyo, tantanan nyo na po ang pagiging defense senators. kitang-kita po, kahit na po hindi mga abogado, kitang-kita po ang mga tanong nyo, your manner, the manner you ask questions, the manner you defend, the manner na may isa pa nga eh, yung ano ba yung na-patunayan na yun daw mga testigo ay mali-mali. Katulad ng sinabi ni Senator Robin Padilla, ang kinalkal yung mga perjury daw ng mga testigo na nagsinungaling, si gaya ni Las Cañas, yung dati umanong killer ni Pangulong Duterte na bumaliktad. Siguro natakot. Una, hindi naman testigo yun doon sa impeachment trial. Ginamit lang yung kanyang affidavit na unsigned. Actually, it's not an affidavit. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, it's a piece of paper. Piece of paper. Na ito'y papi lamang na walang kwenta. Subalit, dahil hinawakan ni NBI Director, naging hindi na yan. With all due respect to Senator Alan Peter Cayetano, hindi na po yung piece of paper. Why? Because the investigations of NBI Director Melvin Matibag was also based on that paper. So it is no longer now a piece of paper. Na ibig sabihin na isang walang kwentang papeles that will not hold on court. On the contrary, that was not the face value of the paper. It was only admitted by Senator Jesus Escudero because it was part of the investigation conducted by NBI Director yon Melvin Matibag. So since it's a part of the investigation, whatever the facts or itong mga evidences that na has been gathered by NBI Director Melvin Matibag pertaining to that document will now be a subject of the investigation, will be a part and parcel of the investigation. So yun po mga kaibigan, at yung sinasabi pang yon, hindi nila narinig yung sinabi ni Senator Chis Escudero. It will be now only a ganyan-ganyan, a paper that will be a basis of the investigation of the, unless it is now, ano sabi? More or less, yung, hindi ko alam yung exact word. Unless now, napumunta doon si Las Cañas at i-confirm yun. E paano nga kung papuntahin nila? Pupunta yon. Kasi nagalit na yun sa mga Duterte dahil nga dating magkakasama sila. Mukhang nakaamoy siya na medyo may gagawin ng hindi mabuti para sa kanya yung mga Duterte. That is the case. Diba? So, anong oras na ba? 4:30 na ba? May oras na ba? Okay. Sa mga kaibigan, huwag po kayong alis. Marami pa tayong tatalakayin. Pagbabalik ng Salimasa, we'll be back after a few reminders.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: And now, here's your RJ AM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteBorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
2: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Okay, nagbabalik po ang Salimasa. Siyempre mga kaibigan, tayo po ay nasa pangalawang yugto ng ating programa at magbabati na muna tayo kasi meron po tayong mga kaibigan na nanonood at napangakuha natin. Sabi ko, manood lang kayo, babatiin ko kayo. At siyempre, alam ka namang hindi sila manood, ibabatiin natin sila, di ba? So ito, babatiin na natin. Ha? Ito po si Colonel Anselmo Junti, Philippine Air Force Ground Commander. Yan mga kaibigan, kaibigan natin yan, mabait yan. At nakita ko napakatalino, grabe. Archie Gadang. O yan, tatlong beses kita binati. Cynthia Barrera. At marami po po tayo mga babatiin. Pwede na ba yung ating picture natin para sureball na natin? Okay na? Sige. Yan mga kaibigan. Para wala na tayong utang mamaya, unahin na natin yan. Ha? Birthday naman yan mga kaibigan. Si Miss Capacia. Ha? Presidente yan ng... Asan ba yun? Ha? Beatriz Capacia. Presidente yan ng Belisario Compound. Yan. At sila po yung na-recognize ni Mayor kasi may mga kalaban dyan na grupo sila ng mga homeowners. Sabalat sila po ang recognize ng DSUD at ni Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. So happy birthday Beatriz Capacia, Presidente ng Belisario Compound. At mamaya nandyan ako ha, inibitahan mo ako eh. Eh, sige, pupunta ako dyan sa bahay ni Attorney Marco. Okay. Yan. Birthday ni Ses Barrera. Happy birthday, Ses Barrera. Pag bumilang ka mula sa kanan, yung naka-brown, yung naka-blue ng konti, at yung naka-blue ng konti, siya na yung may sulat. Yan, siya lang ang may sulat ang t-shirt. Yan po si Ses Barrera. Happy, happy birthday ngayon. At ano ba kinain ko kanina? Parang masarap yung nakain ko kanina eh. Mami, kinain ako. At ngayon, happy birthday sa inyo. Ngayon, yung mga kilala ko dyan, si CJ, si Mare, yung magandang babae, si Rodora, si Angelica, si Neo Marie, at saka si Tati. Yan mga kaibigan. So, happy birthday. At saka sa mama mo, nandyan din, na binabati ko si Cynthia. Tsaka yung mga kapatid mo ha. Mabuhay kayong lahat. Diyan naman, happy birthday, Ses Barrera. Brando Biernesto, nasa kanan. Extreme right. Tapos yung si Manny Pacquiao, nasa left. At ito yung dinimanda ko, yung nasa sunod kay Manny Pacquiao. Bakit niya dinimanda? Ginagaya forma ko. Yan naman, si Ding Dong Dantes. Huwag kayong mag-alala, na-dismiss na. Sabi ng judge, malayo. malayo daw ang forma ko, kaya hindi pwede magdemanda. Wala kang karapatang magdemanda. O, napagalitan ako ng judge. So mga kaibigan, yan po naman si Senator Manny Pacquiao, ex-Senator Manny Pacquiao, boxing legend, Ding Dong Dantes, tsaka yung kaibigan nila, tsaka si Attorney Brando Biernesto. Yan, mabuhay po kayong lahat. Yan naman, nakikiramay po tayo. Dito po yung pangalawa na ka-white, si Vladimir Ilustre, medyo nawala po yung kanyang may bahay. So nakikiramay po tayo at kasama po sa nakiramay dyan kagabi, last day of the week po kagabi, ay si yung po mga kaibigan natin, mga kumpare natin po, no? Si, yun po si Mr. Benny Ginto, yun no, sa extreme right. Ang tatay po ni Kuya Benny ay dating governor, taga-Bacoor po yan. Si Benigno Ginto ay former vice governor at naging governor din ng Cavite. So mabuhay po yung tatay niyo. At yung kasunod niya, yung nakaputi na babaeng magandang napaka-sexy Yan po naman si Konsihala Bim Ramos ng Las Piñas. Rubimar Bim Ramos ng Las Piñas. At yan po sumusunod naman yung magandang lalaki. Siyempre ako po yon. At ang kasunod ko po ay si Las Piñas City Councilor Ruben Ramos. Yan po. Kumpare natin buo yan. Wala pong tumatalo niya. Hindi pa po natatalo yan. At siyempre si Vladimir Ilustre, yan po yung ating pamangkin. At yung sumunod na nga po naman ay si Kagawad Ray de Guzman. So mabuhay po kayong lahat. Vince Dizon, nagpapamura na yan eh. Dahil nga dyan sa Nobeleta, Cavite, paglabas mo, ginagawa yung kalsada dito sa dulo at sa bandang gitna, dinagawa rin. At si Mayor Denver Chua mismo, yung extreme left dito ha, pinakakaliwang kaliwa, ay nakaranas na isang oras kalahati siya. Ang ginawa niya, sumakay siya sa bus. Isang oras kalahati at nag-trending yung kanyang ano. Kaya yan po magkakapatid na yan, yan si David Chua, yung nasa likod niya sa kaliwa, si Denver Chua, mayor ng Cavite City. Si David Chua naman, yung sinasabi ko ay mayor ng Nobeleta. At yung po nasa kaliwa niya, kanan niya dito sa ating tingin, nasa likuran ni ni Secretary Vinson, ay si Dino Reyes Chua, na yan po na may galit na rin dyan sa traffic dyan sa Nobeleta. So, ayan, sana maayos na yan ha. Kanina hindi pa rin ayos masyado. At wala pa rin nagtatrabaho. Dapat trabahuin. Sabi ni Vince Dizon, yan daw ay ang term niya ay ano eh. Parang aapurahin natin yan. So, sige, apurahin nyo na. At marami na nagagalit na taong bayan. Mabuhay kayo. Sunod na picture, please. Mayor Dino Reyes Chua, kasama yung mga... Basta kung sino-sino yan, maraming mga sikat dyan, ha? Si Vice Mayor ngayon yan. Nang Nobeleta, yung naka-blue, ha? At yung mga iba, hindi ko makita yung magmumuka. Magmumuka. So, mga kaibigan, mabuhay ka. Mayor Vice ng Nobeleta, Dino Reyes Chua. Yan naman ang aking paboritong kapitana. Naku! Kapitana yan ng Nobeleta. Siyempre, yan mga kaibigan, ay ano po yan eh. Barangay Captain Cleo Torres, yun nasa gitna. Ha? Maganda babae. At kasama din ako, siyempre, at si Councilor Jay Lontok ng Nobeleta, Cavite. So, mabuhay po kayong lahat. At lahat ni lahat talaga yung dalawa eh. Mabuhay po kayong dalawa. At pati ako, siyempre. At sana po ay mas lalo pong makita ng taong bayan ang inyong paglilingkod at manatili po kayong pinagkakatiwalaan ng bayang Nobeleta. Yan naman, si Joe Sel at Nelson. Alam mo, hindi ko talaga maisip kung saan ko sila na... Andiyan naman ako, siguradong nakuna ng picture yan, kasama ako. Pero iniisipin ko pa kung saan kami nagpakuha, kung saan bahay yan. Ha? Kung nanonood kayo ngayon, text nyo nga ako, ha? Kasi hindi ko matandaan kung saan ko kayo nag... Saan tayo nagpakuha ng picture eh? O, nakatsinelas lang kayo eh. Ha? So, mabuhay kayo, Joel at Nelson, ha? At yan naman, siyempre, sa Laser Music, SM Bacoor. Yun na sa gitna yung magandang lalaking si Glenn. At saka si Alex yung naka-pink. Orange yata yun eh. At si Emma naman. So, mabuhay ka, Glenn. At ikaw ay naging instrumento sa pagpapaganda ng aking gitara. Napakaganda na ng gitara ko lalo ngayon. Nasalamat. At alam mo pala na antigo yun. Napakamahal na pala ngayon nun. At mahigit na 25 years na sa akin yung Yamaha guitar ko na yan. At ginagamit natin sa paglilingkod sa simbahan, no, sa Panginoon. So, salamat Glenn, Emma, at Alex. At salamat din, andiyan pa rin ako sa inyong harapan sa programa nating Yan Sali Salimasa. Ngayon, yun nga pinag-uusapan natin kanina, kung nagkamali po ang abogado, halimbawa, hindi nila napiga yung ano, medyo obob. Halimbawa lang, ah, matalino yung ano ha, si Atty. Ligutan, idol ko yun ha. Maraming beses ko na yung naging subject doon sa dyaryo ko. Libre yun ha. Na inilagay ko talaga na binabanata niya talaga yung mga mali. Ha? So Atty. Ligutan, magaling na abogado. Ngayon, hindi pa aari kung halimbawa nagkamali. Hindi maaaring i-correct ng mga judge yun. Diyos mio, mga judges naman. Huwag po kayo sana magpahalata na kayo naman po ay kiling na kiling doon sa isa. At kayo naman po ay halos mamatay upang makapagsipsip. Ha? At upang makapagsipsip kayo, banat kayo ng banat, lumalabas po talaga ang pagka... Engot nyo po, engot. With all due respect po. Ha? Bakit? Saan ka man nakakita? For example, wag lang, mema lang eh, mema. Wag lang hindi may masabi. Hindi, we're not, itong disrespecting, we're not giving undue disrespect. Hindi, disrespect kay Senator Robin Padilla. Pero nung nagtawanan niya tayo mga tao, yung mga abogado, kasi alam mo sinabi ni Senator Robin Padilla, eh may mga, eh may, sana pagka po ganun na senator, with all due respect, kayo po'y mahal namin, kayo po'y binoto ng mga tao, although pasensya na, hindi ko kayo na iboto, eh ganito po. Huwag po na sana kayo magsasalita hanggat hindi nyo iniisip maigi. Gaya nun, sinabi nyo nung una, ang, ito, words mo to, more or less ganito. Ang mga minority senators, kagaya niya, minority. Ang trabaho namin, kontrahin ang majority. Ano klaseng salita yun? Di ba? Parang grade 2 na ano eh, inatake sa puso na bigla nagsalita na lang kahit ano eh. Parang pangit pakinggan. Bakit? Ang sasabihin nyo, yung trabaho ninyo ay kontrahin ng majority. Paano kung yung sinasabi ng majority ay tama? O, senador, magpapagawa tayo ng mga eskwelahan para sa mga kabataan na kinakapos sa eskwelahan. Tutulong tayo sa DepEd dahil kulang ang kanilang pondo. Naubos na sa kurakot. Tapos sasabihin mo, I object. Ayaw ko nga yan. Ayaw mo magpagawa ng eskwelahan dahil ang inyong trabaho ay kontrahin ng majority. Kahit maganda mong ginagawa ng majority, ayaw mo pa rin. Palpak po yung statement. At ito pa po pinakapalpak. Sinabi po ninyo na ano tawag dito? Yan na, wala tuloy ako sa kung maaari sana. Ang ganda pa na pagkabanat. Kung maaari sana. Ay wag naman sanang by ano one-sided ang prosecution. Ngayon, biglang may nagtawanan na malalakas doon. Siguro, nagdabahan sa reaction yun. Automatic reaction yung tawag doon. Without thinking of laughing. Hindi sila nag-isip tumawa pero natawa, nakakatawa kasi yung sinabi. At ipinaliwanag ni Senate ni Attorney Lorna Capunan. Una muna si Attorney Jerbil Ruistro. Sabi niya, natural po kami pong mga prosecution lawyers, hindi talaga kami parehas. May kinikilingan talaga kami. Kasi kami, ang trabaho namin, magkaroon ng mga ebidensya pumasok bilang kasalanan ni BP Sara. Pinaglalaban namin ng ebidensya. Natural biased kami. Natural one-sided kami. Killing kami. Kailangan prosecution kami. Ah. Tapos, yung mga depensa naman, killing din yon. Kampi naman yon sa sarili nila upang patunayan ang ignorance o innocence, ang pagkainosente ng kanilang kliyente na si Sara Duterte. Kaya itong sinabi ni Senator Robin Padilla, medyo maraming natawa siguro. Kaya nag-ingay, tapos nagagalit siya. Ako naman, sana naman, magtanong-tanong muna siya sa mga iba, pagdasal niya mayigi, magtanong siya sa lawyer niya. Attorney, hindi ba tayo mapapahiya nito? Nagmumukha tayong bobo kung sinabi ko to. Sasabihin ng lawyer, huwag mo sabihin na, anong tawag dito? Maging parehas ang ano, maging ang prosecution ay hindi maging biased o hindi maging one-sided. Bakit? Huwag mo sabihin yan. O, di sinabi. Bakit? Eh, natural na one-sided yung mga prosecutor eh. Yung mga prosecutor judges ay one-sided talaga yun. Para nga ma-impeach nga si Sara. Ang sabi ni Congresswoman Jerbel Rubistro, yung lead prosecutor, eh natural po yun, with all due respect kay Senator Robin Padilla, with all due respect po, yun po talaga ang trabaho namin na maging hindi parehas. Pangit naman po kung magiging neutral kami. Kung prosecution ay magiging neutral, at lalo ng pangit, kung hindi depensa namin, yung kalaban namin. Hindi kami magiging, anong tawag dito? Ay sinasabi ni Senator Robin Padilla, maging patas kayo. Ha? Hindi pwede maging patas kasi nga antagonistic sila sa isa't isa. Yung isa, titirahin nila yung mga kumakampi sa kabila kay Sara Duterte. Natural. Lahat ng pwede nila sabihin, sasabihin nila dyan. At lahat naman ng klase ng depensa gagawin naman ng mga abogado ni Sara Duterte. Kaya medyo nagtawa na siguro yung mga tao umingay. Galit si Senator Robin. Oh, di ba bawal magingay? Nasa Senado tayo. Eh tama naman po. Kaya lang, huwag naman kayo magsalita ng nakakatawa. hindi man nakakatawa, nakakabigla. Di ba? Kung matawa sila, okay lang. Kasi at least yun ay positive reaction. Pero kung nabuisit sila, nag-ungol-ungol, ay, ano ba naman itong senador na ito? Ganun-ganun. Kasi po, nakakahiya talaga sa isang Pilipino pag ang senador ay ganyan. Nakakahiya po yun. Mga remark na parang baka yung grade 1, eh, hindi nila sabihin yun eh. Kasi alam nila na iba talaga yung trabaho ng prosecution, iba trabaho ng defense. So yung mga kaibigan, ha? Sana po mag-ingat sa pagsasalita si Senator Robin Padilla. Ito. Sa impeachment kasi bawal mag-inhibit ng judges. Hindi mo pwedeng i-inhibit yung judge eh. It was deep and a disgrace. Yun may nagsabi niyan eh. Judges' richest ethical code, job of the prosecution is to argue with in their side. Mayroon din naman yung request ni Senator Robin Padilla na maging neutral ang ano yung judges. Ah, yung ano, yung mga prosecution, ha? Bawal 'yun. Pag naging neutral 'yan, hindi na sila prosecution. Prosecutong na sila. Natungan na 'yan, tumigil. Ay, mga kaibigan, ha? Yan. So, yan po mga kaibigan. Isa pong nakakalungkot po yun sapagkat galing po sa bibig ng isang judge. Yung mga tanong halimbawa nila na bakit ganito, bakit ganito, parang hindi na sila judge, kiling na sila, halatang halata. Na kinocross-examine nila yung mga testigo. That is the job of the prosecution lawyer and the defense lawyer. Now, if you take it into your foot, hindi ko lang alam kung mura ba yan, my foot, mga ganun ba? Yung mga Amerikano kasi ganyan eh. Then it is not proper and it is inappropriate that we make such remarks, but it only dignify your becoming a senator judge. If ever it is true. As the observations of our colleagues and our listeners. May the Lord bless us all for having this kind of senators who we hope will judge properly, appropriately, and vote according not to their conscience. Okay, mas maganda kung conscience. But you decide on the impeachment case depending on the merits and the evidences presented in court. Yan po ang tama. Gawin ninyo ang tama upang sa ganun ay sumagot kayo ng tama, ha? Para hindi naman kayo mapahiya. Bakit? Eh kung magtanong kayo, hindi lang halata eh, booking na booking eh. Ano bang mga example? Nakalimutan ko ng mga example ng mga pagtatanong eh. Yung merong, yun nga, sinasabi ni Senator Robin, yung mga yan, may mga perjury cases. Masakit yun kasi you would want to eliminate the witnesses on the grounds that they had perjury charges. I don't think that's right. Why? In the first place, nilinaw ng prosecution team na walang conviction of ano tawag dito? Perjury charges. Number two, ipinaliwanag ni Attorney Jerbil Luistro that the witnesses can testify even if they have been convicted in the lower courts because they have to await the final verdict of the Supreme Court before they can be banned, totally banned, from becoming witnesses. Number 10. Oh, walang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 10 agad. Yung iba, kayo nang bahala mag-fill up. Kapag ba ako'y nagsinungaling ngayon, ako si Las Cañas, kaibigan ko si Sen. Duterte, nung tinatanong ako sa ng mga abogad, ng mga, ano tawag dito? Nag-loading ng mga reporter at sinabi, meron bang DDS Digong Duterte death squad ngayon? Siyempre, takot siya. Noong time na yun, takot, halimbawa, ang umiiral sa kanya at yung kaunting pagkakaibigan nila ng mga Duterte. Kaya nag-apidibit siya, walang DDS. Eh ngayon, mukhang may threat sa buhay niya. Kailan niya na-expose sa mga Duterte. Nag-affidavit ulit. At sinabi na totoo. May DDS talaga. Mali ba yun? Kung ikaw ay sinungaling, nagsinungaling nung una. Dahil kakampi mo, either kakampi mo o takot ka. Tapos natauhan ka. Bigla mo sinabi ang totoo. Masama ba yun, mga kaibigan? Ito mga ibang senator judges, makagigil lang, with all due respect. Wala naman po akong binanggit na pangalan. Basta lahat kayo mababait. At si pinakamatalino dyan, si Robin Hood Padilla. Pinakamatalino, pinakamagaling mag-comment. Sipin mo. Sabihin naman na ano tawag dito, maging pair o maging parehas ang mga senator, ang mga abogado, ay yun naman ay nakakatuwa. Na nakakainis pati. Kasi dapat alam ng senador yon. Kasi gumagawa siya ng batas eh. Paano ka makakagawa ng batas niya sa Senado? Anong gagawin mo? Ha? Magpalaki ng ba? Ng batok? Sa loob ng Senado? Kasi yun, siyempre masarado malamig-lamig. Pero wala nang madaan ng pabalik. Agad-agad, iikot ang malayo. Kung ayaw kong lumikot, ang itatanong ko lang naman ay yung mga pinag-aawayan natin. Yung mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, hindi na. 5 o'clock na pala. So mga kaibigan, medyo ngayon ko lang nakita yung oras. Huwag mong alis, susunod na po ang Power to Unite ni Sister Elvira at Father Mike Garcia. So, sa ngalan po ni AJ, ni Jericho at ni Ariel, ito po yung lingkod sa Ilustre Pasamata Nagpapalaw. Pagkasama-sama po tayo sa Sabado sa programang Salimas. At ako po yung nagsasabi at nag-iwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: DZRJ 810 AM Radio Bandido now presents Power to Unite with Miss Elvira Go.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad, they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. Do you understand all these things?" They answered, "Yes." And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us pray. Lord Jesus, help us to recognize the true treasure of your kingdom. Give us the wisdom to choose you above all else and the courage to let go of anything that keeps us from you. May our hearts always seek what is good, true, and lasting, so that we may live each day in the joy of your kingdom. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Magandang hapon po sa lahat naman nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. Together with Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament, i-share namin po aming mga personal reflection dito bukas, yung gospel reading natin na napakaganda. No? Yeah. So, actually, matalinhaga din ito. Yes. And di ba? So, it was talking about, true naman kasi, alam mo, habang binabasa mo yan, Father Mike, lumabas sa isip ko yung mga stocks. Yung mga stocks, di ba? Kung paano yung mga negosyante, they put up money in the stock. Pag alam nila mabenta, ang laki ng kanilang pondo. Oh, okay. Tapos bibilhin nila ulit, tapos ibebenta ulit, di ba? Ganun yeah, eh, yun sa stocks, di ba? Yes. So, nung binabasa mo, sabi ko, parang stocks ito ah, yung ganun. Which is tama naman eh. Usually, when you talk about a business person, of course, they want the best.
1: Yeah.
2: No, they will spend money to get the best. Because why? Hindi para because they appreciate it, they will keep it, kundi ang iniisip nila, yung kita.
1: Yung kita.
2: Ibebenta ulit nila. So kung binili nila 5 piso, ibebenta nila into 10 pesos. Di ba? That's why, kailangan isegregate din kung alin yung may quality, alin yung mababang quality. Yeah. No? So ang ganda nga na sinasabi na nagbigay siya dito sa gospel na ilang-ilang mga incident, but kung iisipin mo, it's really the character of the people, especially pertaining to the business people. No? Talagang tatama ito sa kanila. Eh. They want the best. They always think parang kumita. Hindi yung talagang relasyon nila sa Diyos, yung makatulong sa kapwa. Hindi yun eh. Ang iniisip nila, anong makukuha nila? Parang yung sa Senate natin ngayon. You run as congressman, di ba, as mayor, as senator, na ginagamit mo ang taong bayan, na pinaniwala mo na what kaya mo kami hinirang para gumawa ng mga sabi natin law for them, di ba, yeah, mga rules o makatulong sa taong bayan. Pero pag na-elected na, pag andun na, ang iniisip na nila pang sariling gain. That's why andun yung corruption, kaya nagkaroon ng flood control, di ba? So, ang dami na lumalabas, no? So, ngayon, with the alam natin yung mga calamity natin, dami na di-discover tayo na under, yes, no? Yung mga ginagawa, talagang binawasan ang quality, di ba? Mm-hmm. Kaya ang bilis, andyan lumaragasa yung ano, tubig. Ayun, ang sabi natin, yung kanilang mga ginagawa, wala. Sira agad, di ba? Kasi nga under quality sila, no? So, ibig sabihin, may kunyari, imbis na 100% nakalagay doon, gagawin lang nila 60% yung quality, papalitan na mumurahin. Kaya ang bilis, masira. Oo. Kaya dito pa lang sa gospel, it's a very clear warning sa atin, hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, parang may warning sa atin eh. Oh, sige, kumita kayo. Pero yung ginagawa na yung action, hindi yan kagustuhan ng Diyos kasi meron gagawin ang Diyos na sa ginagawa niyo, di ba, pag sa atin mga tao, sangkatauhan, we segregate the best with the worst, di ba? Yung worst, tinatapon natin para sa atin kasi hindi makakatulong sa atin negosyo. So, hindi natin kailangan. So, isang tabi natin, itapon natin. Ang Diyos hindi ganun. May kalakip na parusa. Di ba? Kasi yung sinabi niya na ang pinadala niya mga angel, yung mga matitino at yung mga gumagawa na hindi masa, isesegregate niya. At oo, merong kalalagyan ang mga hindi gumagawa ng maganda. Di ba? Kaya hindi tayo dapat maging kalmante just because dito sa lupa, kumikita ka, pero pagdating mo sa taas, yung kita mo baliwala, kundi kung action mo. Sa ayon ba? Sa kagustuhan ng Diyos, sa ayon ba? Sa tama o sa mali? So, ang values is really very, very important dito, di ba? So, malaking warning ito sa atin, no? Uh-oh. In everything you do, think of what is really righteous, what is fair, what is just, di ba? Oo, tama, kumita. Kailangan naman kumita para may pambayad sa kuryente, may pambayad sa sweldo. Worker, lalo ngayon, tumaas ang sweldo. Talagang kailangan kumita. Pero wag naman sumobra na puros ikaw lang ang makikinabang. Di ba? Okay. Kaya tingnan mo, yung mayaman, yung mayaman. Because why? They are not happy. Walang satisfaction. Di mo napansin. They thought, by earning more, they will be happier. The more they have, the more unhappy they are because hindi nila makuha-kuha yung peace na yung sabihin natin, no? Ang dami na nga, nasarapan na nila yung mga stocks, everything, on top na sila, number one, number two, number three na sila. Pero bakit hindi pa rin sila satisfied? Yeah. Because they lack spirituality, kulang sa kanilang relasyon nila sa Diyos. Hindi nila iniisip na hindi yan ang tamang paraan para, di ba, ang Diyos ay maging masaya. Kasi, when you do things na sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos, di ba, ang feeling mo parang at peace ka.
1: Yes.
2: Yun ang ganun eh, di ba? Pag alam mo na tama ang ginagawa mo, makakatulog ka na masaya, nakangiti ka pa. Pero pag alam mo may ginagawa ka na, talagang ibig sabihin natin, parang merong yata akong hurt, no? I hurt somebody because of my action. Sa tingin mo kaya, makakatulog ka pa nun. Iisipin mo pa rin yung sa pagtulog na tama bang ginawa mo. God is already telling

0: not the real treasure. Sure. Sabi mo nga kanina, akala nila, yun lang ang mag o yung walang sense of satisfaction, no? Kala nila, kung marami silang kita, masasatisfy sila. Hindi. May something is lacking.
1: Oo, no? Kapag, spiritual.
0: Yes, yung relation. Spiritual. Yung mm-hmm. relationship with God. God. Na yun, kung yun ay matagpuan nila, that is the treasure.
1: Hmm.
0: Kapag natagpuan nila yun, yun yung, at yun lang pinili nila, magkakaroon sila ng peace of mind, magkakaroon sila sense of satisfaction, magkakaroon sila ng magandang pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Na kapag yun ang nakita nila, yung mga kinakailangan nilang itabi para mabigyan nila ng
1: attention
0: yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, yun na yung kanilang bibigyan ng diin, ng pansin. Ang ganda, tita, ang ganda nung ating, nung ano mo, nung entry point mo. Kasi nga, tama yung, ano mo, yung reading, tapos in-apply mo siya sa business world.
1: Uh-oh.
0: But at the end, mayroong kang segue doon mm-hmm. sa relationship with God. Which I think, kasi itong parable na ito is about the kingdom of God.
1: God, oo.
0: Just like last Sunday, tatlo din yung parable, yung talinghaga. Ito ngayon, tatlo na naman yun.
1: Mm-hmm.
0: Tatlo naman ulit. Pero, ang pangatlo, ito yung sinasabi mo at the end, merong magsisegregate. Kaya, ang warning sa atin ay gumawa tayo palagi ng tama para pagdating ng araw, maitabi tayo, hindi tayo doon maisama sa itatapon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may kalalagyan eh.
1: Kaya makikita pa, may parang sinasabi, you sow what you reap.
0: Yes.
1: Kung anong ginawa mo nung buhay ka pa dito, ganun din mangyayari sa iyo sa taas, di ba?
0: Kaya dapat gagawa ka ng kabutihan, yung may mga values, para naman pagdating ng araw, ang kalalagyan mo ay maayos.
1: Mm. Kasi talaga naman nanonood sa atin ng Diyos. Siguro malaki ang screen niya. Bawat kilos natin, bawat salita natin, di ba? Eh lalo ngayon, bansa natin is undergoing a lot of esona na sa Monday. So, makikita natin, ang daming problema. Yung nangyari sa Senate, tapos yung impeachment. Para ang tao, they just don't care, no? So, kasi yung sa impeachment naman is accountability, di ba? So, makikita natin na puro technical. Boring nga naman ang pag-technical. Yung, hindi yung siyang something exciting. Tapos, nililihis.
0: Inililihis.
1: Oo, yung mga personal nila, ilalagay nila doon. Eh, samantang may pinag-uusapan, bakit ililihis niyo pa sa personal just to gain attention from the televiewers, hindi ba? So, imali din yun. So, dito ang sinasabi, kaya angkop ito na when you do something, don't think of yourself. Think of what you promise and what you can do for the others. Hindi pang sarili mo. Ang iisipin mo, sariling kapakanan mo, sariling gain, it should not be like that. Kasi, ang malinaw sinabi ng Diyos, di ba? Sa ending, merong kalalagyan ang mga nararapat at hindi nararapat.
0: The wicked, separate the wicked from the righteous.
1: Kaya nga, ibig sabihin, talagang tinitignan. Kaya bawat action natin dito, alam ng Diyos na paano tayo kumilos, hindi ba?
0: Yeah.
1: Pero, minsan, Father Mike, iniisip ko na yun sa pangyayari ngayon, nakakatulog ba sila when they keep on doing the totoo same yan, thing? No? Parang,
0: may peace of mind ba sila?
1: Oo, di ba?
0: Eh,
1: tayo nga, pag nasaktan natin sa taon, di ba, hindi na tayo nakakatulog. Ngayon, puros barilan, patayan, di ba? Para ang buhay ng tao ngayon, parang wala na. Sabi hindi na ginto, tangso na lang.
0: Sabi ng isang friend ko, parang sanay na sila.
1: Oh, parang
0: kaya,
1: wala.
0: Immune na sila, kaya parang wala nang, hindi na sila tinatablan.
1: Mm-hmm.
0: Pero tignan mo, nakakatakot ang ganyan, tita, kasi yung pang mali, ang tingin nila tama. Diba?
1: Yeah.
0: Kaya parang sabi ko, iba-iba na mga tao.
1: Tsaka walang feeling kasi ang kaharap nila, mga AI, mga computer. Ang computer, nagdi-dictate lang sa'yo, gawin mo ito, itong ibig sabihin. Pero walang
0: emotion.
1: Walang emotion, walang reaction, walang relasyon. Diba? Kaya hindi nasasabihan ka, mali yan. Basta alam lang ng computer kung ano yung hiningi mo, yun ang i-plush niya, yung ibibigay niya. Pero hindi naman niya sinasabi, according kay

0: Aristotle, according kay ganito, hindi niya nagbibigay ng iba-ibang opinion. Uh-huh. Eh, wala kang kausap, siya lang kausap, no? Di ba? Para yung isang professor, narinig mo sa, yung founder, yung papa niya sa AIM, yung Asian Institute of Management, naging professor siya. So, tinatanong, pag may MBA ba, anong kahalagan? Tapos, nagsishare siya ng relevant pa ba yan ngayon sa mga Gen Z, no? Parang gano'n. Sabi niya, yung mga nakapag-aral sa MBA noon, okay lang, may impact na talagang titignan sa curriculum vitae mo kung ikaw ba ay MBA graduate o hindi. Nakakatulong. Kaya lang sabi niya, nagtuturo siya online tsaka more on also face-to-face. Sabi niya, alam mo, ang pagkaiba, mas gusto ko pa ang magturo ng face-to-face kaysa online. Kasi sabi niya, pag online, nakikita ko isang tao, siya lang tumatawa. Samantala, pag sa face-to-face, marami sila sa klase, nakikita ko yung iba-ibang reaction na ang saya pakinggan at panuurin na yung hagikik nila, yung tawan na nila, yung kanilang comment. Yung saring-sari, sabi niya, buhay na buhay pag may kaharap kang kausap.
1: Yeah. Totoo yan.
0: Di ba?
1: Kesa yung nakikita mo lang, may yung mga mukha nila, hindi ka nga sigurado kung nakikinig yan sa'yo.
0: Yes, oo.
1: Hindi ka sigurado kung yung attention ba ay nasa iyo. Baka mamaya iberong ibang ginagawa. Di ba? Hindi, walang personal kasing touch.
0: Walang personal touch. Di ba? Kaya, totoo, nagmamadali ka, kukuha ka ng information, pero hindi ka dapat nagre-rely sa computer. Kaya yung AI ngayon, talaga malaking threat yan sa atin. Yeah. Diba? Hindi natin alam.
1: Ngayon, eh. Usapan talaga yan ngayon.
0: Eh, yan na ngayong pinupush ng Amerika, ng mga bansa ngayon, kasi mabilis, no? Eh, pati ngayon, tignan mo yung mga hindi na tao ang sasakay ng eroplano para atakihin ka, kundi drone na.
1: Drone na.
0: Naglalaro na ng game. Ay, nako.
1: Control, ano? Control na lang ng ano.
0: Kaya nga, pati ang buildings, di ba? No. Yung matatas na building, natatamaan. Kaya, talagang taong bayan, yung mga nakikinig po, maging aware kayo, hindi na pwede po, wala tayong pag-uusapan. Kailangan mag-usap ang pamilya to know what is going on around the world sa nangyayari sa school. Kasi yung mga patayan sa mga school, maganda din pag-usapan yan, Father
1: Actually,
0: Mike, no?
1: Yes.
0: Sa pagbabalik po ng Power Tonight with Elvira sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: You're listening Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magandang hapon po ulit sa lahat naman nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Together with Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament, isi-share namin ulit ang aming personal reflection dito sa Gospel for Tomorrow. No? It's already the 17th Sunday to Ordinary Time. Tsaka ang ganda ito, tugmang-tugma ito kasi sa buong mundo, ito ay parang it's a calling to all business people, to all those people in power, to all those people who are so hunger with money, di ba? Na kailangan ayusin nila. Walang masama na kumita. Pero dapat ang pagkikita, yung bang hindi na sabi it doesn't antagonize other side, di ba? Tsaka, tama lang na siyempre kung magbebenta ka, you want to give the best. Normal lang yon. Pero you see to it na yung mga nakikita natin, hindi kaaya, wag ko na lang natin basta itapon. Pwede pa naman i-retoke yun, di ba? So, parang dito sinasabi, don't waste. No? Kasi bawat butil, mahalaga sa Diyos. Bawat tao, malaga sa Diyos. That's why, para sa kanya, hindi niya tinatapon yung masama, kundi meron a place for the wicked, a place for the righteous. Yeah. Yun nakita mo difference.
2: Yes.
1: Kasi dito sa per second reading, sinasabi, pag hindi maganda, sinatabi o kaya tinatapon. Pero ano sagot ng Diyos? Hindi dapat ganun.
2: Yeah. Actually, diba? Last Sunday, tita, yung isa sa talinghaga, yung the weeds and the weed. So, ang inihasik na binhi, mabuti lahat. Pero, nung
1: pag-alaga.
2: Nung gabi na, may hinasik na masama.
1: Oh.
2: Kaya napansin na may tumubong mabuting damo, may tumubo rin na masamang damo. Tapos sabi ng mga taga-alaga, bubunutin po ba namin yung mga masasamang damo? Ang sabi ng mga ari, wag. Kasi baka pati yung mabuti masama. So hayaan ninyong lumago pareho. Alam mo, yung panahon na ibinigay na palaguin pareho.
1: Uh-uh.
2: Ito yung chance na binigay ng Diyos para kung magbago tayo, no? Magbago tayo, binibigyan tayo palagi ng chance ng Panginoon na yung ma-influence tayo nung kabutihan. Hindi yung masama ma-influensya ang kabutihan, kundi yung kabutihan ma-influensya yung masama para naman pagdating ng araw marparehong mabuti ang aanihin. So, ito yung sinasabi mo na hindi naman agad-agad o agad-agad na itinatapon, binibigyan ng chance para magbago. No? Magsisi, makita ang kasalanan, magbago.
1: Iga-guide pa rin. Oo. Kasi dito,
2: tutulungan.
1: Yung sinasabi nga dito, yung description sa isang negosyante o kung sino man yung tao na sabihin natin na sinasambit dito sa gospel na ito, they just get the best and throw out the worst. They just don't care. Eh, ang message kasi dito, lahat yan mahalaga. Yeah. Diba? Hindi lahat perfect.
2: Sa kingdom of God.
1: Pero dapat, kahit na, okay, kumita ka sa mga magagandang binhi. Pero yung mga hindi dapat, ayusin nyo. May solution eh.
2: Yes.
1: Di ba? Parati sinasabi, yeah. May gamot doon.
2: Yes.
1: Yun ang ano. Hindi yun yung ang basta na lang isang tabi mo. No wonder, ang tao may nasasaktan because ang feeling nila derived.
2: Yeah.
1: Deprived sila. Hindi sila pinapansin. Kaya tuloy, kung ano nung inisip, gumawa ng masama.
2: Kaya,
1: di ba?
2: Kaya yung mga taong at the end, talagang wicked pa rin. O ano na nila yon, pinili na nila. That is their decision na. Kasi kung titingnan mo, ang buhay natin ay pag pinagkakalooban tayo ng Diyos ng mga chances na ayusin, baguhin. Pero kung talagang ginusto mo na at pinili mo yung magpakasama, then you will get the reward. Meron kang kalalagyan. Pero at the beginning, talagang ang Diyos ay mapagmahal. Kasi imaginin mo, na hindi ka agad-agad hinuhusgahan eh.
1: Hindi nga, binibigyan.
2: Hindi ka agad-agad pinababayaan, kundi bibigyan ka pa ng chance, gabayan, tulungan, para ayusin yung mga dapat ayusin, baguhin yung mga dapat baguhin. Kaya at the end, kung ang tao ay pinili, in spite of all the chances that God has given, pinili pa rin ang tao na magpakasama, that is your choice na. Alam naman natin na ang free, ang kalayaan ay kaloob din ng Diyos, di ba? Malaya tayong binigyan ng Diyos.
1: Mag-decision.
2: Yun,
1: yun ang maganda sa Diyos. He always gave us the freedom to choose, to decide. Kaya lang, kung meron tayong ganun, freedom, kalayaan para maggawa ng mabuti, piliin natin parati yung kabutihan para sa lahat. Hindi lang pang sarili, kundi always see to it, ito ba ay makakatulong sa kapwa natin, di ba?
2: Kasi ang nakakalungkot ngayon, tita, katulad na nabanggit mo bago tayo nag-end ng first part, yung ginawa ng bata doon sa
1: eskwelahan, yung sa Tacloban.
2: Tingnan mo, para wala siyang sense of
1: remorse. Wala, no? Parang yung diba? Kanyang mukha, parang okay lang. Okay parang lang. Na-condition ng kanyang utak na hindi masama ang pumatay.
2: Correct.
1: Sabi ko, anong nangyayari? Nasaan yung mga magulang? Di ba? Ang masama kasi ngayon, ito mga underage, they were encouraged to commit doing bad thing because ang point nila, hindi ka makukulong.
2: Yes.
1: I-rehabilitate ka lang sa social welfare. Di ba? So yun din ang isa na dapat siguro bigyan ng... Hindi lang re-educate, the parents should be attentive. No, kung ano na nangyari sa mga anak, saan na pumupunta, di ba?
2: Yung paggabay, no?
1: Yung paggabay, napakalaga.
2: Sa family talaga nagsisimula yan, eh. Kung makikita mo, nung ini-interview siya, nung sabi ko, wala man lang itong ka-remorse. Parang hindi man lang nagsisi. Parang wala silang, yung ginawa nila, parang okay lang sa kanila. Diba?
1: Yeah, nga,
2: yung ganong senaryo na nakikita natin ngayon, tapos ang dami pang mga bagay-bagay na nangyayari ngayon sa eskwelahan, mga public schools na dapat natin na dapat safe, diyan ang safe na lugar sa mga bata.
1: Tsaka hindi dapat yung mga bata na idamay yung kanilang frustration sa sosyedad, frustration sa pamilya, frustration sa sarili, 'di ba? Huwag nila idamay ang eskwelahan kasi kawawa 'tong mga bata. Ma-innocente yan. Yeah. They are just there to learn, to make life better for them pag nakapag-aral. Kasalanan ba nung mga iba na dahil sa nangyayari sa buhay mo, pabaya ang magulang mo, pabaya ka din sa sarili mo. Di ba? E karamihan din dyan under the influence of drugs.
2: Oo. Tsaka yung mga exposure din siguro nila sa mass media. Pati sa mga...
1: Social media.
2: Social media.
1: Oo. Tsaka yung chat box na sinasabi nila, di ba? Sa Amerika nga, isang 13 years old, kinikwento. Kinasuhan ito yung Meta, yung chat box. Kasi sinabi nung bata, okay ba kung ako ay mag-suicide? Sabi ng chat box, yung gusto mo, okay, go ahead. E di nag-suicide.
2: Oh Lord.
1: Kaya nga, delikado yung ma-chat box. Kasi sasagutin lang nung gusto mong marinig. Pero hindi nila sasabi, wag, masama yan. They don't care because hindi sila na-condition to depend what is good and what is bad. Sila, feed in lang.
2: Oh, kapag tinanong mo ng ganun, sasagutin ka naman kung ano ang ano sa kanya.
1: May kasi unlike tayo, pag may kausap tayo, yung kausap mo na tao, magulang mo, kapatid mo, kaibigan, ay, wag mo gawin yan dahil masama yan. Pero kung kausap mo, yung chat box, yung AI, kung ano pang mga iba dyan, hindi naman niya sasabihin sa inyo masama yung iniisip mo. They don't care kasi sila galing sa ano yung mind nila, yung mga computer input, pumapasok. Sasagutin niya, walang etik, walang puso eh.
2: Walang puso.
1: Machine yan eh, walang puso. So, yung pala, desperate ka na.
2: Yeah.
1: Di ba? Yun ang nangyayari sa mundo natin. That's why we are really trying to call up the parents, yung attention. Hindi excuse yung naging busy tayo. Dalhin nyo sa school, makilala yung mga kapwa school. Di ba? Kung huwag sila basta nalang hayaan pumunta sa computer center na hindi nako-control just because kailangan ng computer yung gano'n. Eh, yung pala, naglalaro, hindi naman assignment.
2: Correct. Kaya yan ang ano ngayon eh. parang babantayan talaga natin yung mga young minds kasi yun ang malakas ang influence sa kanila.
1: Mabilis.
2: Mabilis pa.
1: Kaya nga, yung sa NACDB nga, yung sa Southeast Asia Video Festival, yung Hear My Voice is really timing na timing. Kasi di ba, yung napansin mo pa, they might not witness mo, yung mga story nila is really about bullying. Di ba? Makikita mo talaga kung ano nangyayari sa paligid nila, relasyon sa pamilya, relasyon sa magulang, relasyon sa magkakaibigan, kinikwento nila. Yun ang kailangan, tumabata, makapagsalita, na ma-share para hindi
2: at
1: iisip
2: marinig
1: ng, marinig siya pa, hindi iisip ng masama. Kasi feeling nila, pag mayroon silang concern, walang nakikinig, nobody is caring about it. Talagang either mag-suicide o gagawa ng masama para attention, di ba? Kasi hindi lang yung pagbaril, pati na yung ice pick ginagamit. Yung kutsilyo, saksakin. Ay, nako.
2: Grabe, no?
1: Grabe nga.
2: Wala, yung paggawa lang nila lang ganyan, parang napakadali lang nilang gawin.
1: Meron di ba sila nasasaktan?
2: Meron ako na-encounter na grade...
1: 4.
2: Grade 9.
1: Oh, grade 9. Senior na.
2: Akin, na marami siyang she was wearing a lot of yung mga burloloy sa mga bata ngayon.
1: Tinatakpan.
2: Oo. Meron pala siyang tinatakpan, tita.
1: Masugat-sugat.
2: Oo. Many times na nagatim. So, pinakinggan ko yung kwento niya. Hiwalay ang parents. Tapos yung both meron ng kanya-kanyang
1: pamilya.
2: Tapos siya naiwan. No, nakikita niya sa pinopost ng mga ng ano, masasaya yung mga familia na both, no? Masaya yung anak nila kasama sila, daddy niya ibang kasama, mommy niya ibang kasama. Siya parang feeling niya unwanted siya, feeling niya unwanted siya, they don't love me, they don't care. Kaya nagmumukmuk lang siya. Ay, nagulat ako nung pinakita niya, sabi ko, my God, hindi mo dapat ginagawa yan. Punta ka kako sa ano mo, mga friends mo kung meron ka, magkipag-usap ka. Sino ba kakong kasama mo sa bahay? Lola niya. Kasi yung mga ibang, ang mga, siyempre matanda na rin ang lola, di ba? Hindi na rin masyado masasabayan. Kaya sabi ko, paano kaya ganito mga bata na yung ganyan, hindi mo naman pwedeng puntahan ang bahay at sabihin sa kanila, oy, ang apo mo may ganitong ganyan. Kasi nag-open sa'yo, out of confidence, out of trust, hindi mo pwedeng sabihin, di ba? So kayo lang ang pwedeng mag-usap. Pero totoo yung mga ganyang senaryo ngayon.
1: Ang dami. Ang dami broken family. Ang dami single parents. Tapos ang dami nalulunlun sa sugal. Ang dami nalulunsun sa, di ba? Sabihin, di lang sugal, puti drugs, di ba?
2: Puti drugs. So,
1: kaya kung may anak ka, tapos nakikita yung ginagawa. Like, for example, yung isang kaibigan ni Bishop, no, isang obispo, si Bishop David, no, kinikwento niya, yung bata, very close yung pamilya sa kanilang pamilya. Tawag sa kanya, Tito, Tito Bishop. Sabi ni Bishop, bakit ka, sa murang edad mo, 12 years old, nagsisigarilyo ka na? Alam mo ba yan? Bawal yan, di maganda sa iyo. Yung health mo will be affected. Sagot ba ng bata, bakit si daddy nagsusugal? Naninigarilyo, di ba? So parang, parang ang point dito, nung sinabi ni Bishop yung tatay na huwag kang manigarilyo kasi hindi makikinig yung bata sa'yo. Which is, nung sinabi doon sa tatay na sabihin mo nga huwag manigarilyo kasi hindi maganda, nung sagot ng bata, bakit kayo naninigarilyo? So how can you discipline a person o yung anak mo o kaibigan mo kung mismo ikaw, ginagawa mo, hindi ka credible to discipline a person.
2: Totoo yan.
1: Di ba? Wala kang karapatan para sabihin mali ang ginawa mo, may nakikita sa mali sa iyo. Yun ang isang problema ngayon sa atin. Yes. Di ba?
2: Siyempre, you have to show by example. You have to teach by your example.
1: Yes.
2: Kung naninigarilyo ka, nakikita ka ng mga anak mo, tapos sasabihin mo sa kanila na masama yan, huwag ka maninigarilyo. Bakit ikaw naninigarilyo kung masama?
1: Kasi mabata, from age 10 to 14, idol nila
2: modeling, oo.
1: Ang mga tatay-nanay. Yung kilos, yung modeling, galaw, oo. Yung salita ng mga magulang. Yung, hindi totoo. Man nagsasalita yung bata. Pero sa observation niya, idol niya.
2: Yes.
1: Kung ano yung ginawa ng tatay, yun ang paglaki niya, gagawin. Ginagaya niya. Kasi nakikita eh.
2: Oo.
1: Kaya kung ang pamilya, away ng away, yung bata, pan nag-asawa, ganun din mangyayari sa buhay niya.
2: Yes.
1: Kasi parang pinapakita, normal lang sa isang mag-asawa ang magsigawan, magsuntukan, di ba? Kaya yung environment sa bahay.
2: Yung pagmumura na lang, tita. Pagmumura.
1: Ayan, isa pa
2: Diyos
1: din
2: ko,
1: yun.
2: Diyos ko, makikita mo. Tapos pag halimbawa sa school, maririnig mo yan, ano? O bakit saan mo yan? Sa bahay po. Ganun sasabihin. Saan mo natutunan yan? Si nanay, si tatay.
1: Kaya nga kung anong nakikita at naririnig, di ba? It affects a child. Kaya importante sa mag-asawa, kung if you don't, you are not fit, hindi kayo ready to be a father and mother, huwag muna kayo mag-asawa.
2: Huwag
1: din kayong mga anak, kasi kawawa itong mga bata. Ang cute-cute pa ng mga bata. Napaka-inosente, loving, very caring, di ba? Yung talagang hinahanap ang magulang. Pero makikita mo, eh kung wala kang pakialam.
2: Totoo.
1: Ang hirap. Like for example, yun sa isang eroplano, iyak na yung one-year-old na bata. Walang tigil, iyak na yung sigaw na iyak. Eh, siyempre, nabubulahaw lahat yung mga pasahero. Eh parang yung nanay, hindi alam ko anong gagawin, no? Yung mag-asawa doon. Yung mga ganon na sa umpisa pa lang, kailangan, you have to find a way kung paano na ma-appease yung bata. Kaysa yung mag-create ka ng problema, ay ang daming kasabay sa iyo sa loob na aeroplano. Iba gusto magpahinga, di ba?
2: Oo, baka may nararamdaman yung batang yun. Kakahirap, no? So mahirap. Anyway, talagang totoo yan mga senaryo ngayon na nakikita natin, naririnig natin, na mga pangyayari sa mga sa school. That is really sad. Kasi, wala yan noon eh.
1: Wala.
2: Di ba napaka-safe doon sa school? Safe na safe. Nung panahon nga namin, ang eskwelahan namin, public school, walang bakod. Walang bakod.
1: Mga kalaro ka sa labas, di ba? Sa kalye ng piko, patintero.
2: Patintero,
1: tumbang. Yung taguan, di ba?
2: Tumbang lata. Pero ngayon, Diyos ko, parang, nung pag-uwi ko lang, pagbaba ko lang ngayon, nasa bus ako, pagtapat namin sa isang eskwelahan, nakita ko sa labas, nakakagulo. Doon may mga tanod na naghahabulan, may hinahabol. Yung pala, may mga batang nabubugbugan.
1: Pasaway.
2: So, Diyos ko, sabi ko, sa gitna ng kalsada, naka-stop kami, sa nagtatawiran sila. Tapos nagkakagulo, nakita ko doon kasi nasa lumba ko ng bus. Sabi ko, nagkakagulo na yan. Tapos yun pala. Makita ko dalawang tanod.
1: Maraming ganun minor. Di ba, dyan sa Paco, dyan sa may Plaza Dilaw. Mga bata, yung di ba, marami squatter din doon. Yan, grupo-grupo na binatilyo, age 12 to 16, nagsusuntukan,
2: mga gang-gang, no?
1: Yung, pero ang point ko, di ba sila nasasaktan pag binubugbog? Yeah. Di ba, tayo kung nasugatan lang ng kutsilyo, ouch na tayo. Masakit. Eto, bugbog ito, di ba?
2: Tapos yung iba naman, aba, ang saya-saya pa, nag-ano sila, nag-cheer. Diyos ko, kato mga batang ito.
1: Tsaka ngayon, kaga sa probinsya, no? Hindi lang yung binugbog, darating yung makamag-anak, makikibugbog, tapos nagbabarilan na. Yung mga ganun, di ba? Dahil sa isang, na hindi mo alam kung ano nangyari, aawat ka, madadamay ka, makikisali ka sa gulo, it doesn't, di ba, at the end of the day, pareho lahat kayo talo. Walang panalo dito. Di ba? Kaya nga maganda itong gospel natin, reminding us na maraming binibigay ang Diyos sa atin na for us to enjoy, for us to earn, for us to really show appreciation. Pero meron siyang binigay din na warning na lahat ng binigay biyaya sa atin, kailangan alam mo paano isusukli sa tama, paano gagamitin sa tama, paano mo ito maa-appreciate, di ba? But always, ang sabi ng Diyos dito, in everything you do, whether you earn or you lose, always thank the Lord for the grace, for the, sabihin natin, yung biyaya na dumadating, sa blessing, no, na dumadating. Hindi man perfect, kasi like yung sa field, hindi naman lahat ng binhi ilalagay mo, magaganda.
2: Uh-oh.
1: Talagang sa 10 butil, meron siguro isa dyan na papalpak. Pero ang sabi ng Diyos, pero hindi dahilan para itsapwera mo. Ayusin mo. Kung pwede pa, isave mo. Mm-hmm. Yun ang gano'n. Yung ibig sabihin, you should be very caring as a person. Kailangan yung care mo, yung attention mo, yung pagmamahal mo, ibigay mo din dun sa mga medyo na nagiging negative. Diba? Para iakay mo sa tama. Yung sabi mo, Padre, may kanina, iakay sa mga sa tamang kabutihan. Landas, yung kabutihan.
2: Yeah, actually, ang nakikita ko lang, tita, na probable reason sa paningin ko bilang isang pare, kaya ganito kagulo yung buhay ng ibang tao. Kasi wala silang relationship sa Diyos.
1: Wala nga. Hindi mo na naririnig sila ngayon, ha? Yeah. Diba?
2: Sabi ng isang sharer doon sa PCNE, yung ngayon dyan sa ano, masarap mabuhay, lalo na kung si Kristo ay kasama mo. Kaya itong mga magugulong ito, itong mga taong nanggugulo, mga taong nananakit ng kapwa, yun ang kulang eh. Wala ang Diyos sa buhay nila. Yan ang nakakalungkot. So, bakit mga bata pa ito ganito na ang ugali? Ano nangyari sa bahay? So, pati yung bahay, balikan mo, parang wala din silang magandang relationship sa isa't isa at walang relationship sa Diyos. Eh, when we talk of the kingdom of God, we are also talking about relationship with God.
1: It's really more of relationship tsaka yung spirituality, spiritual aspect mo, di ba? Yung moral side of the coins, no?
2: Katulad ng sinasabi mo kanina sa first part, yung mga negosyante na parang wala silang sense of fulfillment, sense of satisfaction, at gusto pa nila ng maraming kita, maraming ano, kaya ang ginagawa, they invest more, thinking that they will earn more and they will be happy and they will have everything. But at the end, parang sinasabi mo na, hindi naman sila masasaya. So that is really lacking.
1: That's right. Accumulate thinking. Correct. By accumulating more, they would be happy. Correct. But actually, they are not happy. Kasi kung masaya ka na, hindi ka na mag-expand.
2: Correct.
1: Bibigay mo na lang sa ibang tao yung chance na makapag-team, di ba? Gumanda yung buhay. Hindi yung lahat aakuin mo. Ako na lang, di ba?
2: Inisip mo lagi para sarili mo. Mm. So talagang ang essential talaga sa buhay natin, yung pakikipag-ugnayan sa Diyos, relationship with God, napakahalaga po niyan. At paano natin anong aasahan natin sa isang bata o sa mga minor na magkaroon sila ng relationship kung mismo sa bahay wala. Hindi nakikita mga magulang na nagsisimba. Hindi nakikita mga magulang na nagdarasal.
1: Nawala na yun, diba?
2: Kaya siguro ang ano lang talaga natin, we have to remind our parents na ipakita yung kabutihan talaga, ipakita sa mga bata, be a good example to them.
1: Alam mo, kung si gusto Sir natin na pagbabago, RJ, si Sir RJ, di ba yung Ramon Jacinto, kinikwento na, interview ko siya one time, sabi ni Sir RJ, parati niya, nare-recall yung kanilang, yung mami niya, kung paano sila ginaid sa kanilang faith, no? Tuwing 6 o'clock, lahat sila luluhod sa altar.
2: Yeah,
1: kasi may altar sila, magdadasal sila. Anong pa rin? Naging kaugalian nila yun. Kaya, ibig sabihin, nasa magulang, yung pagpalaki sa iyo ng tama.
2: Yeah,
1: paano ka ilalapit sa Diyos? Dapat doon din. E ngayon sa simbahan, makikita mo, hindi na bata ang dinadala. Aso nang dinadala. Walang masama kasi cute naman talagang aso. Pero kung may anak kayo, dalhin yung anak kahit umingay. Di ba? Pero kung wala kayo anak, okay lang kasi aso naman is really lovable. Di ba?
2: Yeah. Pero yun, that's true. Pero yun talaga ang essential na dapat nating gawin ng mag-double time siguro talaga tayo dito na ma-i-ano ulit. Ang isang ang findings, tita, alam mo, sa ano namin, sa simbahan, may mga bahay na wala ng altar. Nakakalungkot.
1: Nawala namin. Oo.
2: Kaya alam mo, kapag ako personally, pag iniimbita na mag-blessing, ang hinahanap ko lagi altar. Sabi ko, wala man lang kayo kakong altar, magpapabless kayo ng bahay, wala kayong altar. Maglagay man lang kako kayo ng crucifix o ng picture ni Mama Mary or what, ano para mayroon to remind you at to pray. Kasi yan ang napakahalaga ngayon. Isa yan sa mga findings namin sa barangay pag nag-house to house kami. Hindi katulad ng mga panahon, di ba noon, ang
1: may
2: bahay,
1: altar, may talaga altar natin. May, kahit hindi nagbabasa ng Bible, pero ando yung Biblia, di ba? So, ibig sabihin, Father Mike, talagang katekisim natin bumagsak din.
2: Oo.
1: No? Hindi nag-guide ng husto, yes, ang katekisim. Oh, kasi yan ang dapat nagdadala sa mga pamilya, paano mapalapit sa Diyos, anong kalagaan ng Diyos. Bakit nagbabasa tayo, nag-aaral tayo, yung history ng Diyos, di ba? Yung bakit yung faith natin, andyan, no? So, importante yan, don't take God for granted. Kasi sa crisis na nangyari sa bansa natin, sa ibang bansa, one after another, gera, yung calamity, flood, di ba? Yung heat wave, ngayon, yes, yung heat wave. Oh, andami mga situation, yung gera sa Iran, US, yes, tsaka ano, Israel, tapos yung Ukraine, tsaka sa Russia, di ba? May iba pa, no? Yung mga ganun. Makikita natin dito, walang katapusan. So, affected lahat ang ekonomiya.
2: Yeah.
1: Di ba? Dahil because of that, talagang hirap, ang pahirap ng pahirap ang tao. Yan ang kakailangan. Kanino tayo kakapit? Sa Diyos, kasi ang Diyos nagbibigay ng kalma. Cool ka lang, kalma ka lang, di ba?
2: Yeah.
1: If you trust God and seek God for help, ang maibibigyan, hindi ka naman niya bibigyan ng maraming pera. Hindi naman yun eh. Ang bibigay lang sa inyo, yung peace of mind, it will calm your nerves, yung tension, yung worry mo. I-ano niya, i-adjust niya for you to see hope. Kasi ang role ng Diyos is mabigyan ka ng pag-asa. Yes. Hindi dapat mawala ang pag-asa kahit na maraming crisis because andyan siya. That's why he keeps reminding us, I'm always there for you.
2: Yes.
1: You are not alone. So kahit na ganito marami tayong crisis, always remember, parati natin siyang kapiling. No? So itutuloy po natin itong magandang discussion namin ni Father Mike sa pagbabalik po ng Power Tonight with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
5: Magandang gabi po sa lahat ng mga tuloy-tuloy na nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. So together with Father Mike Garcia ng Congregasyon the Blessed Sacrament, itutuloy po namin ang ating mga personal reflection dito sa Gospel for Tomorrow na napakahalaga po sa mga pangyayari ngayon, di ba? So it really comes with a moral obligation to each one of us to be reminded na in everything you do, kailan pag-isipan nyo, gusto ba ito ng Diyos? Makakatulong ba ito sa kapwa mo? Ito bang ginagawa ko ay tama? You know, there are so many things you have to think before you make a decision, di ba? Yeah. Parang nakikita natin, kasi dito makikita mo, dinidescribe ang manegosyante, di ba? Which is, wala naman sinabi siya mali. No, ang sinasabi lang niya, ang isang klaseng yung pagkatao, naging mangangalakal siya, he will always choose the best, isesegregate yung mahina sa malakas, yes. Tapos ibebenta niya. Diba? Pag nabenta na niya, kukunin niya ulit, tapos ibebenta sa mataas presyo. Diba? Parang yung stocks ngayon, ganun nangyayari, umiikot. Pag tumataas na, bibilhin na mas share, yes. Ibebenta muna, tapos bibilin back yung share kasi mas mataas na, no? So, meron din dito, sinasabi na yung quality. Pag magandang quality, yun ang kukunin, yun ang ibebenta, tapos yung mga poor quality, itatapon. Pero dito, ang sagot ng Diyos dito, hindi dapat ganun. Lahat yan magaganda because lahat yan, yung biyaya na binigay sa atin, galing lahat sa Diyos. Ang Diyos ay pantay-pantay. Kaya lang, ang gusto ng Diyos, yung maging mapag-isip tayo, kung may solution, di man ganung kagandang quality, magagamit pa rin yon, di ba? Kasi hindi dapat nasasaya unless dun sa field na yon talagang lata-lata, hindi mo naman talagang pwede na gamitin. Pero yun like yung mga ibang items na pwede pa iayos, ayusin natin, no? So yun ang isang character dito. Ngayon, nire-remind din tayo na lahat, ganun, walang masama kumita, pero lahat yan, kailangan may kalakip na moral responsibility na kung ano may yung pinaghahawakan nyo, gamitin sa tama. No, at i-share sa iba kung kaya nyo i-share sa iba. Pero ang nangyayari po kasi ngayon, kanya-kanya. Diba? Yung mga iba dyan, who has in power, nakikita natin, no? Na they are in power, but they only think of their self, their family, empowerment ng negosyo ng pamilya. Yeah. Kaya makikita mo, kaya nga pumasok raw, yung parang sinabing noon ni Remulia noon, ni Jasa, sabi niya, nakakahiya kasi negosyante, yung mga contractor, pumasok dun sa pagka-senador, pagka, ano, karamihan naman congressman, ginamit yung position to get more mga project. Diba? Totoo. Yung mga ganon, hindi yung gusto ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos is really okay lang. It's your forte. Pero wag mo gamitin sa masama na it's hurting the public.
1: Yeah.
5: No, kasi nangyayari sa ating bansa, pagdating sa calamity, nadidiscover natin bakit biglang nasisira, nabibiyak ang mga dam. Kasi nga, marurupok lahat. O under quality, substandard siya, di ba? So itong gospel for tomorrow is reminding all of us, kung ano man description dito, kailangan isipin natin mabuti yung dapat nating gawin, di ba? And then for everything, tama po, lahat yan may kalakip na hamon. Pero ang sabi ng Diyos, it's okay. Kailangan naman, hindi naman perfect lahat eh. Wala naman isa dyan sabihin mo 100, yung 24 hours, o nakangiti ka. Talaga may papasok na problema. Sometimes maiinis ka kasi you think you are doing everything. Bakit pumapasok? Kasi God is reminding you, andyan siya, di ba? Kaya parang tayo sa radio, no? Di ba, kanina, sa part 1, part 2, we share with the listener na kung merong kayong relasyon sa Diyos, ibang mararamdaman nyo. Yeah. Hindi, walang pagod, di ba? Kundi nag-i-enjoy ka, ang words ko dito, looking forward.
1: Yeah.
5: Di ba? Kasi si Father Mike, always travel ilan ores yan from San Leonardo Nueva Ecija. Ilang oras yan?
1: 3 to 4 hours.
5: Oh, 3 to 4 hours ang biyahe para lang sa 1.5 na oras program. Na program.
1: Tapos babalik yan.
5: Oo, balikan siya. Gabi na dumadating. Pag nagte-text sa akin, I'm back 11:30 ng gabi kasi nagbabas siya, di ba? Ako naman, kahit anong busy ko, talagang I make it a point kung talagang andito ako, talaga I'll be there. I was always looking forward to share with all of you yung babasahin natin mga gospel at doon pumapasok na we are being used as an instrument to inspire the listener, no? Hindi man kami graduate ng theology, of course, Father Mike, alam niya yan. Pero we are always looking forward to share. Ano na naman good news?
1: Yeah,
5: for us, it's always good news. Diba? Paano ba natin ma-inspire ang mga nakikinig na magkaroon ng pag-asa? Paano ma-inspire sila na ang Diyos ay hindi sila nag-iisa, kundi ang Diyos ay kapiling nila? Diba? For us, kahit napagod ang biyahe, pero well, hindi mo makikita kay Father Mike napagod. He is really smiling, enjoying. Kasi alam niya, ang ginagawa niya ito ay para sa Diyos. Sineshare niya yung kabutihan ng Diyos sa inyo.
1: Yes.
5: Di ba?
1: Iba-iba ang feeling kasi, tita, no, na you love the work. Ay, sabi ko nga, ako nga hindi ko ito tinatawag na trabaho. Eh. This is actually part of my life na to share.
5: Passion.
1: No? Di ba? Just like a passion. To share kung ano yung reflection para naman yung nakakarinig sa atin magkaroon man lang ng chance kahit spark na oo nga yung mensahe ba ng Diyos na kasi sabi ko nga who knows na kahit isa man lang ang makarinig sa amin na merong nag-spark, merong, that is more than na-inspire. Enough.
5: Alam, ganun din ako. Kahit may isa lang tayo ma-inspire na magkaroon ng pag-asa, masaya na tayo, di ba? Hindi kami, na we are not after popularity. Hindi po namin hinahangad yan.
1: Yeah.
5: Ang sa amin lang, makapag-share na magagandang ginagawa at kagustuhan ng Diyos na ma-share namin sa inyo.
1: Tsaka ito, no? Base sa experience natin.
5: Sa experience.
1: Totoo ka eh. Wala naman tayong, ako nag-theology, pero iba naman yung mga pinag-ano natin dito eh. Pero ako, I learned a lot, tita, sa'yo. Kasi nga, yung iyong pag, ano, pananaw ay sa lay. That enriches me also. Kaya nga, minsan, pag naririnig ko mga insights mo, isi-share ko yan kinabukasan sa misa.
5: Uh-uh.
1: Yung mga tao na naririnig, oh nga, Father, ganyan nga. Kasi like, yung perspective ng laiko, iba sa perspective namin.
5: Na-touch mo yung kanilang ano, yes, heart, diba?
1: Tsaka experience nila.
5: Experience, eh. Oo. Doon nila nga pala, tama pala, diba? Ako talaga, mayaman po ang aking experience sa relasyon Diyos. Alam ni Father Mike, yan, no? When we go together, talagang makikita natin, talagang inaalagaan kami.
1: Yes, totoo yan.
5: Likewise, sa itong East Timor, alam namin na because magkakaroon ng video festival, so we went there last February. Nung May, sumagot na sila na may makuha ang estudyante na tatlong school na Timor-Leste ang mag-join. So there will be student to be given. Tapos may production house na sanay gumawa ng mga documentary, mga film for the school and for the government, no? Sila yung magpa-facilitate. Tapos yung director ng GMN, which is yung private sector ng private television network ng Timor-Leste, will be the board of director. So, parang gulat kami. Yung pagod na 2-3 days ang biyahe dito, hindi mo na naisip. Pero alam mo, pag-uwi namin, namamangha kami. Talaga ba? Nangyari ito? Ganun ba? Yung ganun para sa akin, when I was talking to Ambassador, hindi ako makapaniwala, Father Mike, na we were able to convince people we don't know each other. For the first time, to do this project. Kwento lang, pinakita lang yung video, what we are doing. At nag-yes sila. Diba?
1: That is really something.
5: Kaya nga sabi ko, kundi ba naman, ang Timor-Leste is the second largest Catholic country, no? So makikita natin, yung gano'n, minsan sabi ko, kahit pagod, pero I'm doing it for the Lord, no? Gusto niya yun eh, mabigyan ng pag-asa, yeah, at yung Timor-Leste, maging part ng ASEAN din, di ba? So, a week ago, last week, I was not here because we have to go there kasi ang workshop will be next week na. Wow. So 2.5 days workshop, no? Kaya pinag-usapan yung mga principal, mga teacher nag-attend, yung GMA, saka yung production house, they were there. And I told them to create a committee. Kaya pag-alis namin, agad-agad nagkaroon sila ng committee. Yung committee kasi will be the one now to go after Southeast Asia Video Festival for Children. Yeah. Para may ano na sila. Maganda yung samahan nila.
1: Ang galing ng kanilang yung cooperation.
5: Very friendly. Oo. Parang nakakagulat.
1: Yes.
5: Di ba? Kasi ako, ang nasa isip ko, parang Papua New Guinea, ang hirap siguro kausapin. But I never thought, mga Pilipino talaga, really, pag silang in charge, they really are there. And our ambassador, si Ambassador Pado, was really very helpful. Siya yung, and this, everything went so easy. Tsaka, tingnan mo sinabi ko, na last year sa Thailand, this year, hindi po natin gagawin ang 6th Southeast Asia Video Festival this year, kundi next year sa Indonesia. Uh-huh. And they are now preparing. Maganda din ang kanilang preparation. Kasi sabi ko, last October, inadmit na Southeast Asia Southeast Asian ASEAN, Nation, ASEAN, ang Timor-Leste as 11.
1: Yes,
5: so, kailangan isama natin. Correct. Sabi ko, itatrabaho namin yan para makonvince sila to join. Ganun kabilis.
1: Tingnan mo, oo.
5: Meron ng workshop na video workshop gagawin, di ba? So parang doon ko nakita talaga kung anong sinabi ko. Nangyayari. Yeah. Ganun napansin nila. When I say, nung sinabi ko, I shall return, talaga nag-I shall return ako. Kasi yung dala namin mga gift na parang hindi nagkasya, hindi ko man kasi expected marami mag-a-attend, uh-huh. Diba? Yung kaya sabi ko, sige po, babalik. At bumalik nga ako second time, kahit na 3 days na ano, no? Walang tulugan dito kasi nasa aeroplano lang kami. Pero it's worth it kasi yung parang naging konsuelo mo, yung response ng Timor-Leste, napaka-positive.
1: Oo, ang ganda ng response nila.
5: Ang ganda talaga. Di ka, dito pa nga sa Manila o sa probinsya, ang hirap kausapin yung mga teacher, mga ano, di ba, daming arte. Yeah. Do imagine, agad-agad.

0: worry tapos paano mag-action, 'di ba? Paano gagamitin camera, through, yun ng ganun. Yeah, after this, yung mga pwede na sila mag-announce yung gusto mag-ano, mag-join dito sa Indonesia, they can submit their entry, tapos they have to choose three judges, juror, 'di ba? Ganon. So, i-guide naman sila. Oo. Kasi first time. Eh.
1: Yeah. Pero, yun nga, first time, pero yung sa pag-response nila, no?
0: Napaka-positive. Something really... Sabi ko nga ganon, it must be the work of the Holy Spirit.
1: Totoo. Totoo yan. Yeah. Kasi nga, sino nga naman na, lalo na nung pagpunta nyo nung for the first time, no? Na parang kailangan i-convince, pero talagang
0: hindi kami nahirapit. Sinagot kami. So, ang contact person namin, ang embassy, the Philippine embassy, so nag-ano siya, diba, sino yung dapat namin kausapin, sumulat kami, nag-agree naman, so nag-meet kami sa GMN, yung television network na private group, no? So, ang ganda din ng ano, nag-agree agad. Siyempre, ipipresent mo ano ba ginagawa ng Southeast Asia, di ba? Anak TV, mga ganun-ganun. So, sumunod, ang embassy, nung morning ang meeting ko dun sa television network, sa hapon, nag-invite siya ng production house tsaka mga teacher from international school. Ang daming Pilipino, malabing lima sila, na they are either principal o nag-teach sa international school. Kaya nga sabi sa akin nung isang teacher, "Ma'am, ang mga estudyante namin, makulot ang buhok." Sabi ko, okay lang yun, dapat Timor-Leste, hindi dapat foreigner ang mag-ano nito. And they were so enthusiastic. Okay. Imagine mo, buong araw, talk ako ng talk to convince, di ba? Para ako salesman dito na you have to convince them, bakit mahalaga ito, bakit kailangan sila mag-participate, kaya ba nila, gano'n. Action sila agad.
1: Galing.
0: Diba?
1: Gumalaw ang Holy Spirit.
0: Oo, no, niya. Kasi nung GMN, tignan mo naman paano gumalaw ang Holy Spirit. Nung ka-meeting namin, nag-agree siya to be the head board of director. Agad-agad. Ano siya ba? Magre-represent sa Timor-Leste, sa Southeast Asia. Pero wala siyang alam. Siyempre, yung paggawa nito. So, kailangan may mag-train production house. Eh, yung pala, sa training, meron na kasi sanay sila gumawa ng mga documentary for the school and for from Ateneo ito. Pero Timor-Leste group. Tapos ano sila sa government, gumagawa sila ng mga program. Pero ang problema nila, wala naman silang estudyante. So, yung problema ng GMN, na wala silang production, kasi siyempre bago din, ang Timor-Leste was just given independent how many years ago?
1: Few years ago.
0: Siyempre itong mga network, malaking gastos yan. Yeah. Hindi rin nila kaya gumastos ng ano. So sinagot, sabi ko, meron ng production house na willing to facilitate. Uh-huh. Hindi na kailangan tayo pa magdala ng facilitator, kundi sila na. Tapos, pagkatapos meeting sa kanila, ayan na yung mga teacher. May mga estudyante, mga Timor-Leste. So, in one day, talaga, makita mo talaga, yung lahat ng kailan ingredient na bigay.
1: Wow, galing.
0: Tapos, action na. Into the February, March, April, nagko-communicate na, May, ano na.
1: Galing.
0: Meron ng lahat, naka-ready na. So, the other week, nung pumunta kami, is to finalize everything. Kung okay ba yung paghatid sa bata, saan gagawin, yung mga ganun, di ba? Yung mga kailangan nila, laptop, mga cellphone, kaya ba, di ba? Yan talagang ano.
1: Nakaka-exciting naman.
0: Yan ang isang pan, sabi ko nga, the last will always be the first. Uh-oh. Tawanan sila. Kasi, silang last entry. Pero baka yung mga entry nila ang mag-tack.
1: Totoo diba? Yan. Who knows?
0: Yan naman sabi sa Bible, the last will always be the first. Kaya nung sinabi ko yun, sa tokot ako, palakpakan sila. Parang naiinganyo sila na kahit huli tayo mag-join, pero meron silang kakayahan, meron silang, you know, yung unity.
1: Yeah.
0: Yung kanilang pagsasamahan, yung enthusiasm, meron sila noon. Napaka-positive.
1: Tsaka pinakikita din kasi yung pinapahalagahan sila.
0: Yun.
1: Diba?
0: For us to belong.
1: Diba? Na mahalaga kayo. Diba? Imagine to travel going there.
0: Yung tatlong araw na

0: sakripisyo.
1: Oo, so nararamdaman din nila yon, I'm sure of that.
0: Tsaka we are, parang pinakita namin, hindi biro ito.
1: Correct.
0: We are very serious in organizing this Bijo Festival na ito ay isang reputable na Bijo Festival para makatulong sa mga estudyante.
1: Oo, sa pigain mga
0: yung talino nila. Naniniwala tayo na ang Timor-Leste is also part of ASEAN na dapat may boses din.
1: Oo. Diba? At mayroon silang maisi-share.
0: Oo, may share ganun.
1: That is something that really we have to treasure. That's a true treasure, no? Imaginin mo na hindi nahirapan na mag-convincehin at talagang ang yung ano favorable yung response agad nila. At agad-agad, no?
0: Parang Myanmar, di ba?
1: Yeah,
0: noong pumunta kami sa Myanmar, yung Minister of Information, ganun din. Talagang ni-welcome lahat ng director ng Minister of Information, pinakilala sa amin. Ang meeting namin, people to people, akala mo, government official kami. Lahat ng Myanmar na sa Minister of Information, andoon, ganun. Kaya doon ko nakita, alam mo, sa totoo lang, dapat mangatug ako kasi ang tataas na tao. Ako, sino ba naman ako? I'm just one of the organizer lang. Pero, for them, you know, to talk to us, tapos nag-yes sila. Except, of course, hindi natuloy siya a year ago because of nagkaroon ng earthquake. Uh-huh. Tapos nagkaroon ng gera. Tapos yung meron silang census.
1: Security,
0: So, yung tsaka si Peke lang, ng gera nila with the rebelde, bumibili sila ng mga armas sa China. Uh-huh. Kaya pag-uwi, nag-meeting ang cabinet, they decided na i-set aside muna itong project kasi mas mahalaga ang census, di ba? Kaya okay lang. Pero ibig sabihin, nung pumunta kami, na-convince namin ang minister i-host talaga nila.
1: Maganda.
0: 2 weeks after, bago mangyari yung hosting, tsaka sinabi, hindi nila kaya
1: hindi
0: because
1: nila
0: of this. Kaya nga, sinalo ng Thailand.
1: Ang galing din talagang kwento ng ganitong mga project na alam natin ang Holy Spirit ay talagang gumagalaw.
0: Parang yung Bible project natin. Marami nagtatanong, di ba na yung nasa Aklan ako sa Rojas, may nagtatanong yung mapare, hindi ba niyo itutuloy? Sabi ko, responsibility niyo yan.
1: Sa inyo na.
0: Oo, ginawa ko na yan ng every other year for 10 years, di ba? Eh dapat sila na. Kasi kung palit ng palit ang head ng
1: Biblical,
0: kundi interested, nawawala, di ba? Pero sa panahon na yun, kung tinuloy-tuloy niya, malaking tulong sa pamilya yan, di ba? But anyway, thank you, Father Mike, no? So sana nag-usap po niyo ang aming discussion ni Father Mike, but always trust God and always feel you are never alone. Yun ang parati sinasabi na Diyos, anuman hamon sa buhay natin, hindi po tayo nag-isa at talagang sinasabi niya, andyan ako sa tabi niyo. Hanggang sa muli, dito po sa programa ng Power Tonight with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.
1: Amen.

0: Good evening, Philippines, and hello world. Welcome to another episode of Mystical Buffet. My name is G Santos, and I'm with my co-host, Farge.
1: Hi. Good Saturday evening, and welcome again to Mystical Buffet. So, it's been raining, and the earth is kind of cooler.
0: Cooler, huh?
1: Diba? Kasi ho, masyado yung ano, yung heat ano natin. Wave for the past days.
0: Yun nga.
1: Oo. So, pero umuulan sa gabi. Malakas.
0: Yun nga, oo. Malakas minsan, malakas. Lalo sa norte, no? Sa north.
1: Pero you know, sabi daw, mababa ang ano sa anggat. Mababa ang
0: level ng tubig.
1: Level ng tubig. So,
0: kulang
1: dapat,
0: pa.
1: Oo. Kulang. So, dapat doon umulan.
0: Yun, oo. Para makaipon tayo.
1: Mm-mm nga.
0: Okay.
1: Okay. So, at magsisimula ho si G sa mga news natin bago tayo.
0: May news tayo. Local and international news. Okay. Samahan nyo kami hanggang 7:30 tonight. Okay?
1: Okay.
0: Okay. So, local news. First headline, new U.S. tariffs on Philippine exports. So, the Philippine government is reviewing the impact of a newly announced 12.5% tariff imposed by the United States on selected Philippine exports.
1: Unselected?
0: So, mm-hmm. So trade officials say discussions with their U.S. counterparts are expected in the coming weeks as both sides work to preserve strong economic relations. Business organizations are closely monitoring how the new tariffs could affect exporters, particularly those shipping manufactured goods to the American market.
1: Mm-hmm.
0: So despite the development, analysts say the Philippines remains one of Southeast Asia's attractive investment destinations because of its skilled workforce and expanding domestic economy.
1: Sana nga. Mm. Yung skill, di ba pinag-uusapan pa lang natin? Dito pag nakahawak ng martilyo, karpintero na.
0: Yeah, no,
1: pag nakahawak ng brush, Pintor na.
0: Ayan, pag, ganyan talaga.
1: Di ba? Pag nakahawak ng yung pampalitada, mason na.
0: Mason na.
1: So we really, meron namang testa po tayo na support ng government for us to really get skilled in our ano.
0: Tsaka yung certification.
1: Oo.
0: Yun ang importante eh.
1: Oo. Kasi marami yung ano, marami yung nagpapanggap.
0: Mm-hmm. Basta galingan nyo. Kahit nagpapanggap kayo, eh galingan nyo.
1: Ay, hindi. Pag napapanggap, paano naman gagalingan yun? Oxymoron. Ano ba yan? Diba? Hindi. Ano talaga? Kailangan.
0: As much as possible, certified dapat. Mas maganda.
1: Oo.
0: Diba? Mas makakahanap kayo ng trabaho. Mas maganda.
1: Uy, ang dami na natin. Nandito si Luz Papa. Hello.
0: Good evening, Luz Papa.
1: And of course, Angelo Redaja from
0: Malolos, Bulacan. Ayan ang ano, yung avid follower and viewer ng BGRJ. Yan,
1: ang susunod daw sa program namin is Gabay at Action with Rosemary Solangon.
0: Yeah, ano, correct. Alas 9, abangan nyo. 7:30 pala.
1: 7:30. Tapos, okay. Sabi ni Angelo, down, like, and share.
0: Salamat. Thank salamat, you. Angelo.
1: Luz Papa, all hearts.
0: Mm-hmm.
1: Huling Sabado ng July ka, MB, August 1. Uy, ghost month, hindi pa, mga August 8.
0: Yeah,
1: around August 8 ang post
0: month.
1: Yeah, ano ho kasi yung Chinese calendar does not really start on the first day of each month.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang ano naman nila, ang Lunar New Year nila, hindi rin nagsisimula ng February 1.
0: Correct. Correct.
1: Oo. So medyo ho, i-advance natin ng konti.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Pero tama ka, ghost month na.
0: Oo.
1: So, nandito si Sheila Arquines.
0: Sheila Arquines, good evening.
1: From Quezon City, di ba?
0: Quezon City.
1: Oo.
0: Okay.
1: And nandito si Mark Mallorca. Uy!
0: Mark!
1: Papanood kita.
0: Mallorca.
1: Magandang gabi po, mga ka-Berks.
0: Sa ano yan? Subic, Zambales, ano? Sa Zambales yan. Olonga po.
1: Olonga
0: yan.
1: Po. And nandito si Ka Evelyn and Capedrin.
0: Ka Evelyn Capedrin Vito from Sydney, Australia. Yan ang mga regular viewers
1: natin. Regular viewers natin.
0: Kamagana ko rin yan.
1: Kahit pinupuyat natin sila, pinupuyat pa.
0: Plus 3 hours. Paaga pa naman doon. Mga alas G's ng gabi.
1: Oh.
0: Pero winter ba? Winter yata yan, sila
1: winter,
0: sa Australia.
1: Oh.
0: Okay.
1: Down under sila.
0: Oo.
1: Oh.
0: Ma'am Miles is here.
1: Uy!
0: Oh, hello at sa Tito G. Magandang gabi mga ka-Berks. Ma'am Miles, kumusta ka?
1: Oh, kumusta kayo? Wala na to. Si Ma'am Miles, condolences po doon kay Arya. Ha? We mentioned it last time. But yes, deep condolences. Kasi alam mo naman, part of the family talaga yung mga ano natin. Mm-hmm. Mga beloved pets. So wala na sa par si Bagyong Quiapo. Kaninang umaga ayon sa pag-asa. Wala nga eh, pero umulan-ulan pa rin eh. Maghapon.
0: Meron,
1: eh.
0: Oh, meron.
1: Patak-patak lang.
0: May buntot. Oh.
1: So, okay. Hapunan, Sabado night, sabi ni Angelo.
0: Mm-hmm.
1: Mama, nasa Cavite ka ba?
0: Mm.
1: Oh. So anyway, yun nga yung pinag-uusapan natin, yung mga skilled workers.
0: Mm-hmm.
1: Hopefully, talagang skilled kayo kasi inaasahan natin na gumanda ang ekonomiya ng ating bansa dahil nga parang ano pa rin to, investment destination ng maraming tao. Although ang problema po kasi dito, ang taas-taas ng Meralco.
0: Oo, magiging ano na yun, 16 pesos per kilowatt hour. Ha?
1: Oo.
0: Grabe, dati na kinukumpute ko, 11 pesos pa lang eh. Simula ng yung war sa ano, yung Iran,
1: kasi,
0: Israel, 11.
1: Kasi umabot fuel, na 16. Ano din.
0: Oo.
1: Gumagamit din ng fuel pala.
0: Ayan, kumataas na naman ang gas, ha? Grabe.
1: Oo. Naiipit kasi. Wala tayong magagawa eh. Sino bang nagsimulaan yung mga... Huwag na tayong magsalita.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, ang susunod natin news ay...
0: Yung ano... Hindi ba ito?
1: Mm-hmm.
0: Yan, NCR wage increase begins today. So workers in Metro Manila are now receiving the first tranche of the newly approved daily minimum wage increase. Labor groups welcome the additional income, saying it will help workers cope with higher prices of food, transportation, and utilities. Meanwhile, several business organizations expressed concern about rising operating costs, especially among small enterprises. Some in lighter news, several local government units continue promoting weekend livelihood fairs, showcasing products made by local entrepreneurs and farmers. Officials say these community markets not only provide additional income opportunities, but also encourage residents to support locally made products.
1: Mm-hmm. Tangkilikin niyo ang sariling atin. Yun ang sinasabi ni G. Pero... kailangan maganda din ang quality. Di ba? Pero marami na, alam mo, kahit sa mga cosmetics,
0: mm-hmm.
1: magaling na rin tayo gumawa. Di ba?
0: Daming puputi ngayon eh. Hindi, mga galing China
1: Korean
0: pa yata yan. Korean, ano? Ingat
1: pero
0: kayo.
1: naalala mo yung isa nating kasambahay na
0: bumibili online, ha?
1: Ano, bumibili online.
0: Ingat kayo.
1: Biglang pumasok siyang magang-magayong...
0: Tsaka namumula, nasunog. Parang nasunog yung balat
1: tapos
0: niya.
1: Ingat
0: kayo
1: dyan
0: sa ganun.
1: Oh, ingat ho kayo. I'm not saying na pagmura, hindi maganda.
0: Meron din maayos
1: meron
0: naman.
1: Din maayos.
0: Kaya lang, piliin nyo lang.
1: Mm-mm.
0: Pag nakakaramdam na kayo ng... Di ba yung mainit? Huwag na yun. Okay.
1: Yan. So, yun nga, sinasabi mo kanina, parang magiging upper middle income tayo dahil tumaas yung
0: mm-hmm.
1: ano. Pero kulang na kulang pa rin po. Ang talagang kailangan matutunan ng Pilipino ay yung mag-multitasking. Yung, yun hong meron na kayong trabaho, meron pa kayong sideline.
0: Yun o.
1: Oo. Kasi maraming pamamaraan. Naranasan ko yan nung bata pa ako. Lahat ng kaya kong gawin. Walang, ano, walang itatapon kung may pagkakataon akong pumunta sa Liliu at mamili ng sapatos,
0: mm-hmm.
1: magtitinda ako ng sapatos.
0: Mm-hmm.
1: Kung...
0: bibili ka rin ng sinantulan doon.
1: Sarap.
0: Oo, oh, di ba? Naalala ko yun eh.
1: Tapos, kung kunyari marunong naman kayo magluto, magtinda kayo ng pagkain. Diyos ko, hindi nakakahiya yun. Anything that's noble and pinagpapawisan ninyo, yan po ay
0: mm-hmm.
1: kahanga-hanga.
0: Hindi, kung ayaw nyo magluto, maghango kayo.
1: Pwede rin.
0: Di ba?
1: Oo. Diba?
0: Maraming ganun.
1: Oo. Alam mo, pag binili mo yung popular na cake, wala tayong babanggitin ha, yung popular na cake
0: maraming ganun
1: sa,
0: eh.
1: Sa Shell, Ang mahal
0: Ilang
1: na.
0: araw, oo.
1: Oo, kaya pwede mo nilang tapatan yung presyo ng Shell kasi hanguin mo dun sa
0: Sa
1: pinagkukunan
0: source,
1: namin.
0: hanapin niyo
1: Sa
0: yung source
1: source.
0: para
1: Oo.
0: mas may maganda markup niyo.
1: Oo, 'di ba? Yung parang only on Fridays o di syempre takam sila.
0: Yung mga itlog, yeah, mga ganyan, mga basic ano, 'di ba?
1: Oo, dami. Itlog, so, titinda, tapos mga prutas, pwede
0: yung
1: itinda.
0: Dati
1: tapos,
0: naghahang ako ng chicken, naalala mo yan?
1: Oo.
0: Oh,
1: tapos naghahang mo siya, tapos tinitinda niya sa kasi nauso ho yung ano eh,
0: lechong
1: yung lechong
0: manok,
1: manok.
0: Di ba, nung araw.
1: Tinitinda niya sa kaibigan niya, tapos pag hindi naubos, kakainin din nila.
0: Babantayan namin yun.
1: Babantayan nila. Nako, pag naaalala mo yung ano, yung kabataan mo, talagang di ba kahit ano kaya mong gawin. At
0: Tomas,
1: hindi nakakahiya.
0: Gabi na, wala nang bibili.
1: Ito si Fe Grande, hello po sa lahat ng
0: Fe
1: mga
0: Grande,
1: kapatid.
0: Good evening. Welcome aboard. Ayan,
1: okay, so your next news.
0: Ayan, OFW remittances continue to support economy. Magandang balita yan. So the Banco Central ng Pilipinas reports that remittances from overseas Filipino workers remain resilient despite the global economic uncertainties.
1: Mm-hmm.
0: So economists say steady remittances continue to strengthen consumer spending and help support economic growth throughout the country.
1: Mm-hmm.
0: Financial experts also encourage overseas workers and their families to maximize savings and investments to ensure long-term financial security.
1: Okay, may sasabihin ako tungkol sa mga OFW. Di sila po yung nagpapagal talaga sa malalayong bansa at malayo sila sa pamilya, nalulungkot sila, pero tinitiis nila lahat yon. Yun naman hong pinapadalhan dito, huwag niyong waldasin. You know, dapat ingatan ninyo yung pinaghihirapan ng inyong kamag-anak, tatay, o nanay na nagtatrabaho sa malayo.
0: Mm-hmm.
1: Minsan po na ano pa sila, na pupunta sa panganib dahil kung nagkakagera, biglang yung tinamaan, di ba? Yung Israel, biglang ang dami-dami palang Pilipino doon.
0: Ay, marami,
1: oo. At saka gustong-gusto sila ng mga amo nila. Ang Pilipino po kasi, kahit saan dako ng mundo, merong Pilipino na sinasabi na somewhere around the world, there's going to be a child with a bimpo in the back and who knows how to make amen.
0: Amen.
1: Oo, marunong magbesamano. Diba? Kasi ang mga nag-aalaga ho sa kanila, ang mga caretakers ng mga bata ay usually Filipina. So maganda ang mga natuturong values, yung respect for elders, and marami, basta marami. Marami nga ho akong alam na nagtapos ng ano, ng education, pero dahil sa hirap ng buhay dito, nagpupunta sila sa ibang bansa. Kaya ang ano ko naman, there was a time na ano kami, we were hired by ano, by one of the mga casinos to give ano readings, mga feng shui para dun sa mga yung mga nagpapahinga nilang mga players ganyan. Pero ang dami hong nagtatanong para bang mahuhulaan ko kung paano sila babangon. Ang maia-advise ko lang naman, huwag na ho kayo magsugal. Kasi yung isa kasi, kaya di ba sabi ko sa'yo, umiiyak ako sa tulog ko. Kasi ang malaking problema niya, pati yung napundar na kotse ng pinagtrabahuhan ng asawa niya, pati bahay, naubos sa kasino.
0: Wala.
1: Oo,
0: ayun. Yan.
1: So ang sinasabi po namin, kung napupunta kayo sa kasino tapos nagkakapilang kayo, katulad ko, kasi hindi naman ako marunong maglaro eh, pero sometimes I have to go with, ano, with my cousins. And so, yun, sila naglalaro, ako nagkakape. Oo. Kailangan nung magkaroon ng self-control. Si G naman, maglalaro yan, pero hanggang 3,000 ka lang.
0: Ayun, oo.
1: Oo, napuhunan. Okay, pagkatapos wala na, pagtalo-talo, wala nang yung babawi pa.
0: Hindi na.
1: Oo, di ba? Kaya yun ang advice ko sa mga naiwan dito ng mga OFWs. Pag-ingatan niyo po yung pinaghihirapan nila sa malayo.
0: Yun.
1: Okay, go.
0: Okay, next in our headlines, weather advisory. So PAGASA reminds the public to remain alert for localized thunderstorms that may develop in several parts of the zone, Visayas and Mindanao this
1: afternoon.
0: Pero
1: makaalis na si ano eh.
0: Kaya nga. Pero meron pa rin konti. So motorists are advised to drive carefully during heavy rainfall. While residents living in flood-prone and landslide-prone areas should continue monitoring official weather advisories. Ito marami, landslide.
1: Ito na, hindi. Naalala mo mga 2 years ago in SLEX, there was an attorney, nakabarong Tagalog pa siya, pero I think hindi niya nilock yung kanyang helmet. Tapos tinatahi niya yung ano habang umuulan ng malakas.
0: Nadulas siya
1: tapos tumamaho sa concrete barrier yung kanyang ulo instantaneously. I think come to think of it, it's mercy that he passed right away.
0: Because
1: instantaneous na yung kanyang ano. Sabi naman nila, best way to go is either in your sleep or yung mabilis. Kasi marami ho talaga na they stay in the ICU for about a month on life support. And di ba parang nahihirapan na, tapos pati yung mga nagbabantay, hirap din ang kalooban. My cousin was telling na meron siyang living will na kung ano man ang mangyari, ayaw niyang magpa-life support to let her go.
0: Yeah.
1: Diba? Kasi minsan yung mga bata gustong kumapit. Siyempre, ayaw mo mawala ng magulang. Na kung mapipwede pa, try and try.
0: Pero for practical reasons, ayan.
1: Actually, di mararamdaman mo naman pag gusto na umalis.
0: Oh, yung unplug.
1: Nahirapan na.
0: Yung plugging the life support system, diba? Yung mga ganun. Yun, major decision yan.
1: Ikaw ba, gi-give upan mo kung kunyari merong nasa life support?
0: Depende yun. Case to case yan. Okay. So yan, business update naman tayo. So the Philippine
1: Wala siya
0: peso.
1: Wala siyang nasabi, no?
0: Ano? Ha?
1: Kunyari merong nasa life support pa, magi-give up ka, sabi mo, depende.
0: Depende yun. Depende. Case to case yan eh. Okay, so the Philippine peso is trading at approximately 61 pesos and 69 centavos to $1. Okay, yun ang ano dyan.
1: Magkano 61?
0: 69.69 to a dollar. So in the latest available foreign exchange rate. So the peso continues to face pressure amid global market uncertainty, higher oil prices, and investor concerns over international trade developments. So on the fuel front, the motorists are still feeling the effects of this week's major oil price adjustment, which took effect last Tuesday. Grabe, ha? So gasoline up by 3 pesos and 65 centavos per liter. So this week yan, last Tuesday lang. Diesel up by 10 pesos and 68 centavos per liter. Kerosene up by 11 pesos and 77 centavos per liter.
1: Grabe, ha?
0: So these remain among the biggest fuel price increases seen this year.
1: At saka tataas ho ang ating mga electricity bill.
0: Yun nga, sabi nga nina, 16 pesos nga daw per kilowatt hour.
1: Eh dahil nga dyan sa binabasa mo, tataas talaga yung kaya paalala ho kung ano ang pwede ninyong bawasan sa usage ninyo ng kuryente. Pero ang hirap eh, kasi summer.
0: Summer pa. So, kailangan ng may aircon, bubuksan. Diba? Basic yan, electric fan, ilaw. Yan lang naman eh. So, motorists are advised to plan their trips efficiently and monitor announcements from oil companies. As industry analysts say, fuel prices may remain volatile in the coming weeks.
1: Alam mo, parang nasasanay na lang tayo.
0: Hindi, magugulat ka na lang eh. Oo.
1: Wala kasing magagawa.
0: Oo.
1: Kaya 'di ba, ang kaysa magreklamo ka ng magreklamo, wala naman din eh. Yung parang wisdom daw is to know the things that you can no longer change.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So sabi ni Mark Mallorca, ako po nagbibisikleta na lang at minsan jeep pag pumapasok.
0: Yun nga, kaya nga yun.
1: Nakakaganda pa yan sa health mo.
0: Yun yung mga alternative ba diba? Natin, transportation.
1: Oo. Yes. Yung bisikleta ho, pampalakas ng katawan.
0: Yeah.
1: Tapos, kung magko-commute ka rin, at least shared shared ano yun eh, shared expense yun kasi marami kayong sumasakay.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Kaya ang sabi nga dito, planuhin mo nang husto ang ano, ang biyahe.
0: Ayan, okay. So international news naman tayo. So global markets continue watching
1: only
0: the developments
1: in
0: international trade following the latest tariff measures announced by United States affecting several trading partners. Okay.
1: Sabi ni Luz, papatagulan na po, pero summer pa ang feeling.
0: Yun nga, mainit pa rin eh, no?
1: Except for the, yung ano, yung low pressure area, low pressure, ano tawag doon?
0: Yung?
1: No, yung mga bagyo.
0: Yeah, no, yung mga dinadaanan ng bagyo.
1: Pag may bagyo, uulan, pero sobra namang lakas.
0: Oo. Oh.
1: Diba na may pinakita sa news na ano eh, hanggang dito,
0: mm-hmm.
1: yung tubig,
0: mm-hmm.
1: ang ano pa nga eh, maswerte pa tayo dito sa Metro Manila, hindi, Metro Manila, hindi pa tayo tinamaan, hindi naman ano.
0: Ayan lang, ulan, biglang,
1: hindi, yung nagbabaha.
0: Ayan, yeah, may baha, diba, may ulan, yun ang costa
1: ano
0: na.
1: Ano naalala nyo pag may baha?
0: Oh.
1: Di ba naalala nyo yung flood control controversy?
0: What, tahimik eh, no?
1: Tahimik?
0: Hopefully,
1: abangan nyo sa Monday may Sona. So let's
0: President
1: see what's
0: TBN.
1: Going to be announced regarding the flood control, which has all of a sudden, alam nyo ho sa news, tinatiming din ho yan eh. Pagka meron kayong gustong ilabas sa news,
0: mm-hmm.
1: matatabunan nyo ng mas controversial.
0: Mm-hmm.
1: So I think it's a tactic mm-hmm. or it's a strategy na pagka kunyari, may gusto kang patahimikin na issue, gumawa ka ng mas malaki, which is the impeachment trial.
0: May impeachment ba ulit kaya sa Tuesday naman?
1: Sa ano
0: Tuesday
1: na? Hindi.
0: Next week, di ba?
1: Tuesday hindi. That's the anti-Sona ba or whatever.
0: Yung after.
1: After.
0: Oo.
1: Tapos, yung Wednesday, mag-resume ang...
0: Ang impeachment.
1: Impeachment.
0: Yun, abangan natin yan.
1: Mm-mm.
0: Oh, may narinig akong mga ano ah, mga forecast ha. Sino tatakbong presidente?
1: Sino?
0: In the next few years pa lang. Hindi naman ano sa coming elections.
1: Hindi nga, grabe ninyo iba si Senator Robin Padilla. Mamaya yan ang mag-presidente ninyo.
0: Yun ang umiikot ngayon ha.
1: Oo, umiikot ang balita.
0: In the next years to come daw.
1: Meron kasi akong nabasa. I'm neither here nor there in politics, ha. I don't, wala ho akong papanigan.
0: Mm-hmm.
1: Pero may nabasa po ako na kahit na pagtawanan siya, kahit mabash, kahit magkaroon ng maraming memes, kahit mag-viral siya, Senator Robin Padilla does not fear all those things. He speaks his mind and kung anong gusto niyang sabihin, sinasabi niya.
0: Oh.
1: Tapos merong Canadian lawyer na ipinagtanggol siya at sinabi na tama yung sinasabi niya.
0: Mm-hmm.
1: That prosecutors are not supposed to be one-sided because iba talaga ho yung
0: iba.
1: Yung batas regarding prosecution. You still have to be fair.
0: Yes.
1: You cannot make up stories. You cannot ano. So ang sinasabi nila, ang prosecution, ang talagang ano nila, ang talagang mandate nila is to be fair.
0: Dapat.
1: Oo.
0: Hindi kaya, pwede yung...
1: Hindi rin daw yung mali yung pagkakasabi ni Robin na
0: hindi,
1: dapat
0: hindi
1: kayo one-sided.
0: Hindi mali yun. Hindi mali yun.
1: And then he explained it. And then may bumatikos na naman sa kanya na parang, ginawa lang yan ng COS mo na lawyer.
0: Hmm?
1: Whether or not, lahat naman yan.
0: Oo, lahat
1: ng mga officials may COS yan.
0: Oo.
1: Meron yan lahat na... Meron lahat nga ng politiko, may mga political strategists.
0: Correct.
1: Eh. Bakit ninyo ipagkakait kay Senator Robin Padilla yan?
0: Kaya siya gumawa, kay sino.
1: Kaya sino pa?
0: Basta sa kanya
1: nang
0: galing yun.
1: Kasi explanation niya dun sa one-sided, disregard what the Canadian lawyer said. Disregard that. But ang sinasabi niya, he was saying that, why is it that your witnesses have cases filed against them pero hindi nga sila convicted? Yun ang sinasabi ng prosecution, di ba? Pero yung amin, ng mga senators namin na nakakulong, filed charges pa rin lang naman yun eh. Hindi din naman sila convicted.
0: Oh, wala pang
1: so they
0: conviction.
1: Should be able to commercial.
0: Yan, hopefully. Okay, tutuloy natin yan. Okay, so we'll just take a short break and Mystical Buffet will be right back. Balik kami.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
4: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Rose Sulaman, yung kagabay at kaaksyon sa programa Gabay ng Bayan.
1: Ang napakaganda at inspirasyon ng mga empleyado dito sa Santa Rosa City. Mayo, bilip na bilip ako sa empleyado fans.
2: Nakagalingan bilang empleyado po ng lungsod ng Santa Rosa. Mga lingkod, bayani ang tawag namin sa kanila.
3: Sa ating mga viewers ng Gabay at Aksyon, araw po sa inyo lahat. Praise Award 2026 po. Sabi mo nga, mga empleyado natin, di ba? Remember, kami po mga elected, kami na po yung symbol. Pero talagang

0: sa Wilderness and Department, ang loyalty po nila ay sa taong bayan. Yung servisyon binibigay po nila sa taong bayan. Smile sa umaga, hapon, smile pa rin. Tuloy ang trabaho, may parasakit, may galing. At yung pagmamahal niya po, ang kriyado na sa puso at sa taong. Ang ating malasakit, ang dedikasyon sa trabaho, na naman po talaga na. Pero, ang mahalaga, alam po siya, ang iba-ibang
1: ito po ay 13 taon namin ginagawa. Binibigyan po namin ng importansya ang serbisyo publiko ng aming mga empleyado ng siyudad ng Santa Rosa. Isa pong karangalan sa City Government of Santa Rosa na ibalik sa mga kawani ang kilalanin sila sa kanilang tapat. Ngayon taon po ito ay 45 years, kaso nga lang po ay hindi po siya makakatik sa hindi po namin alam na dahilan. Kaya po ang bibigyan po naming parangal ngayon ay dalawang tao na naglingkod ng 35 years in service. Sana po ay magsilbing inspirasyon sa lahat ng mga kawani ng City Government of Santa Rosa ang parangal pong ito na binibigyan natin sa lahat ng mga kawani upang sa ganun ay lalo pa silang magsumiksa at maging tapat sa kanilang pagsiservisyo publiko sa lahat ng mga taga Santa Rosa. Tatak Arcillas, servisyong wagas.
2: Salamat po. Of course, nagpapasalamat kami sa aming butihing mayor, Honorable Arlene Arcillas, at aming Vice Mayor, Arnold Arcillas, at syempre ang buong konseho ng City Government of Santa Rosa. At ako ay talagang nagpapasalamat dahil umabot ako ng 30 years in service dito po as a public servant. Kami po ay handang tumulong talaga. Nandun dapat ang commitment. At sabi nga kanina ng ating civil service regional director, dapat ay nandun ang puso, galing at dangal. So commitment lang talaga, at isipin natin ang serbisyo para sa ating mas nangangailangan din na kababayan ay matulungan natin. At sa tulong din po ng ating butihing mayor and vice mayor, at suportado din naman po nila ang ating health services sa buong Santa Rosa, sinisikap po namin na hanggat maaari po ay matulungan natin lahat ang mga kababayan natin. Tatak Arcillas, servisyong wagas.
3: Actually, in the City of Santa Rosa, we do not only recognize yung serbisyo ng mga empleyado namin, but we recognize their talents as well. So kita nyo naman yung lahat ng performers natin ngayon, including us, ay mga raw talents from the City Government of Santa Rosa. This is how our mayor raised us, na talagang hindi lang yung serbisyo publiko, kung hindi rin yung iba't ibang aspeto ng buhay, kagaya nito. We bring entertainment to the people by sharing our talents. Ganyan kami kamahal ng aming mayor, and that's why dito sa City of Santa Rosa, lahat ng aspeto ng buhay talagang pinasapat, nililinang namin.
4: Well, nag-enjoy kami. Kasama namin yung mga employees na tumutugtog. Actually, kami yung saling ket-ket lang dito. Sila yung magagaling.
3: But, wala lang silang magawa.
4: So, nag-join kami. So, it's good. Nakaka-relax.
3: Yeah. We congratulate all the praise awardees, and in the City of Santa Rosa, talagang sama-sama kami. Mga empleyado, mga bosses, kami. Lahat, we're working together as one in the City of Santa Rosa.
5: Yes, sir.
4: Again, congratulations sa lahat ng awardee ngayon. Congratulations kay Mayor. This is really successful. And again, we had fun. Yung mga employees namin, sila na po yung nag-perform.
5: Yes,
4: and
5: yes.
4: Then, kita nyo, iba't ibang klaseng talent ang pinresent namin. So, natutuwa kami, naging part kami nung...
3: Happy birthday, Mayor!
4: Happy birthday po,
3: maraming,
4: Mayor!
3: Maraming salamat po. Santa Rosa, Tatak Arcillas, servisyong wagas.
6: July 21, we did the second part of our Kasal ng Bayan. We do that every February in July. So, we did officiate the 196 governments natin. So, congratulations and best wishes po sa inyo na. Of course, I'm very happy. Hindi lang ang kagalingan magsilbi. Pero kita mo naman, lahat ng mga empleyado natin may mga talents, and I'm very proud of them. And very proud dahil kasama nyo, kayo ng inyong lingkod na nagsilbihan for so many years ng Southern Santa Rosa. Sabi ko nga po, they have shown excellence. They have shown as an inspiration to everyone. And of course, meron silang puso, bakal at galing sa pagsilbisyo. Kailangan ng lungsod ng Santa Rosa para magkaroon ng servisyo ng mga tao sa lungsod ng mga bago. Thank you very much to everyone. Thank you very much po. Maraming salamat sa Lumay Atensyon sa patuloy na pagpapakita kung ano po kami at anong ginagawa namin sa lungsod ng Santa Rosa, paano kami magbigay ng servisyo, at paano namin mapaunlad kasama ang taong bayan, participatory governance sa lungsod ng Santa Rosa. Again po, we will continue on giving the service with the heart, at that was Elias, servisyo ko ka.
5: Okay mga kaibigan, the beautiful! Wala akong masabi. Inspirasyon ang Santa Rosa City. Mayo Arlene Arcillas.
7: So naabutan ko rin, napaka-busing mayor na lungsod ng Pasay. Siyempre, alam naman natin, hindi na bago ang mga ganitong programa. No? Siyempre, ang aming First Lady Mayor at siyempre ang ating mahal na Congresswoman, Emmy Calixto Rubiano.
8: Hello po, Carol, at sa lahat ng televiewers ng Gabay at Aksyon, lalo na po sa aking minamahal na mga taga-Pasay, na tapat kong pinaglilingkuran. Ayan, nandito tayo ngayon sa Astrodome kasi po, doon sa kabila, may bigayan ng birthday gift para sa mga persons with disabilities. At ito po ay talagang, katulad na sabi ni Carol, totoo po, konsyal pa lang ako, ginagawa ko na rin po ito. Kaya lang, ang kaiba, madami talaga ng padali. Siyempre, mas madami ang nakakaya ko dati. Talagang on my own lang yun. Pero ito, na-augment na rin ng atin pong lokal na pamahalaan ang mga ganitong programa. Kaya natutuwa ako, madami po nakaka-avail. At marami pang talagang lumilinya para ma-avail po ito. Sabi ko, hindi porky ano ko, hanggang ng kamay kasi. Takot-takot ako sa dentist. Pero pag siya, parang walang sakit ng hawak-hawak niya. Ito po ay linggo-linggo naman din ginagawa.
9: Sa ngayon po, meron po tayong 60 plus. Opo. 60 plus na for the month of July. Yearly, ginagawa naman po namin. Pero po, nung nabigyan ng budget at priority din po itong paggawa po ng kustiso, nung March, nag-start na po kami. Tapos po, hanggang ngayon. Every week po yung schedule. So, first week po, sukat. Second week, trial. Third week po is installation. Pati rin po yung aking isang kapatid, si Lian. Yun naman po ang katuhang naman ni Mama sa office.
5: Yes.
9: Pati rin po kami naman si Papa. Okay. Yung, nagpapasalamat po kami na sa suporta po na binibigay nyo sa family po namin. At gayon din po, syempre po, binabalik naman din po namin yung sa service din po para sa mga taga-Pasay. At lagi rin po sinasabi sa amin ni Mama na gusto talaga niyang maiangat ang buhay ng mga tao sa Pasay. Katulad din po ng sa denture namin, yung binibigay din po namin na service, quality.
5: Yes.
9: So hindi po siya basta-basta. Kung ano po yung ginagamit namin sa clinic, kung ano po yung laboratory na katuwang din namin, yun din po yung ginagawa namin dito. Kumbaga binabalang po talaga namin sa tao. Dahil po dito sa Pasay, si Mayor Emmy Calixto Rubiano po, tapat kayong pinaglilingkuran.
8: For the month of June, na birthday celebrants, nasa mga 1,000, more or less, 1,400. Ito po'y galing sa PAGCOR at binigyan po tayo ng patient transport vehicle. At nagpapasalamat ako sa pamunuan kay Sir Al Tenco dahil po sa tulong na binibigay niya sa ating lungsod. At iyak po, ito ay magagamit talaga ng mga mamamayan na nangangailangan at aalagaan po namin ito. Nagsisegregate kami talaga dito ng mga basura at meron din kaming ginagawa yung trash to cash or trash to goods na kung saan yung mga recyclable ng mga basura ay aming pinapalitan ng cash or mga goods katulad ng bigas, cooking oil, dilata, sabon. Yun po ang aming ginagawa. Nagpapasalamat tayo sa ating First Lady, Luis Araneta Marcos. Siyempre po sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga tulong din na ginagawa nila at mga proyekto. Dahil sabi ko nga yung mga pagtitipon na ganon, nagpapaalala lang sa atin na ang mga programa ay talagang lahat dinidiretso ang pagbibigay ng tulong sa mga mamamayan. At kapon, inulit po ang pagbibigayan dahil meron pong programa ang Pangulo in libreng bigas, 10 kilos each, at hindi lang ito isa o dalawang beses na ibinibigay. May apat May anim na beses na binibigay po ito. Kaya kahapon po yun yung second tranche na pinapabigay natin sa mga mamamayan. At meron pa po dyan, meron pa po silang binaba dito yung 20 pesos per kilo na bigas din. Opo. Na ginagawa din po natin. Yung mga ating mga senior citizens na mga nag-celebrate ng 100 years old, nakakatuwa talaga namang hindi lang yung 100 years old ang natutuwa. Nakikita ko yung kanilang pasiyan, lalo tigit yung mga pamilya at pati barangay officials. At dito po, pera po sa binibigay ng national government na 100,000 pesos, ang lokal na pamahalaan, nagpagawa rin po ako ng proyekto. Nagbibigay naman kami ng 50,000 pesos. Ang mga nag-celebrate dito ng 100 years ay nakakakuha ng 150,000 pesos. Sa akin pong minamahal na taga-Pasay, natapat kong pinaglilingkuran. Naku, maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta, tulong na ginagawa, sa lahat ng programa ng inyong lingkod, Emmy Calixto Rupiano. Siyempre po, katulong ko dyan ang buong team Calixto. At hindi po kami tumitigil na ganyan lamang ang aming maihandog. Talagang nagsisipag pa kami, nagpupursige, nag-aaral upang lalong mapabuti, lalong maiayos, mapaganda, mapalinis, at maiangat namin ang buhay ng bawat pamilya sa lungsod ng Pasay. At kung ano pa po ang aking mapaglilingkod sa inyo, lagi naman po ako nandito, nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayanan. Mga pangangailangan to ha, mula sa sinapupunan hanggang sa sumakabilang buhay. At sana po, lalo tayo magkapit-bisig upang mabilis at sabay-sabay nating iangat ang buhay ng bawat pamilya sa Pasay at syempre ang ating mahal na lungsod ng Pasay. So muli po, ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rupiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At dapat kayo pinaglilingkuran. God bless, Emmy Calixto Rupiano. Nagmamahal sa inyo.
7: Okay, one of the most influential Filipino sa buong mundo. At syempre, our First Lady Mayor and multi-awarded mayor. Syempre, ang aming mahal na congresswoman, mahal kong Emmy Calixto Rupiano.
8: Thank you, Maro.
7: Okay, so Mayor, welcome ulit sa Gabay at Aksyon.
10: Maraming salamat sa patuloy po suporta ang paggabay po dito sa aming sumahal na lungsod ng Binyan. Siyempre, unang-una sa ating CSWB at siyempre sa ating mga kasamahan sa nanunungkulan dito sa pamahalang lungsod ng Binyan. Maraming salamat at sa lahat ng ating mga senior citizens, congratulations at yun po, natanggap niyo na po ulit ang ating pensyon ni Lolo Tola dito sa ating lungsod ng Binyan at sa inyong mga naka-waitlist pa, yung mga nag-a-apply pa sa susunod. Siguro next pension, maisama na rin po kayo at siyempre paglalaanan po natin ng pondo pa po para mas makatulong pa po tayo sa ating mga senior citizens dito sa ating lungsod ng Binyan. Nagbigay tayo from the national government kaya maraming salamat sa ating Pangulong Marcos sa kanyang advocacy or programa na Bagong Pilipinas, yung 10 kilos na bigas na pinamigay po natin sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Binyan. At yan naman po yung proseso ng maayos at talagang sinunod po natin yung guidance ng ating national government. At syempre, nagkonting subsidy, nagbigay rin po ang ating city, nagdagdag po tayo. Yun nga, meron pa rin iba, pero sabi ko nga, yung pangako ng inyong lingkod, sa December, magkita-kita po ulit tayo. Sa ating God Focal Person, Dr. Arlene Nacheta, maraming salamat. Siyempre sa lahat ng nakiisa, sumuporta, tumulong, siyempre natapos na po tayo. Bawat paaralan po dito, bawat public school, senior high school ay natapos na po. Nag-conduct po tayo ng ating mental health for anti-bullying, ng seminar forum para po mas ma-explain po, mas maramdaman ng ating mga kabataan yung ating mga gustong gawin para makatulong din po sa kanila. Especially, kailangan nila ng kausap, nag-guide, nag-gagabay po sa kanila. Ayan po, isa sa programa po ng at God Focal Health ni Dr. Arlene, kasama po ang inyong lingkod sa inisyatiba po ng inyong lingkod. Talagang kami po yung nagtutulong-tulong para po makatulong sa ating mga kabataan dito sa ating mahal na lungsod na Binyan. At syempre, sa ating mga guro, patuloy rin naman po ang suporta pa rin po ng ating pamahalaang lungsod ng Binyas sa paggawa ng mga programa. At magsigurado po, pag-iikot pa rin po kami, hindi pa kami tapos, Ate Rosa. Junior high school naman, magkakaroon din po, magkocontact pa rin po tayo na ating mga mental health activities, yung forum at saka yung anti-bullying. Patuloy po natin yung lalabanan. Yung mga ganyang krimen, no, nagkaroon ng konting problema, hindi po natin hahayaan na babaliwalain po at tayo po patuloy na gagawa ng mga programa na mas mapapaintindi po natin sa ating mga mag-aaral at syempre sa mga magulang kung paano po magkaroon ng tamang pag-handle ng mga ganitong problema at maiwasan na po dito sa ating mahal na lungsod ng Pinas. Nag-usap na po kami ng team at talagang naka-ready. And hopefully, sana wag nga pong dumating itong
11: maligaw.
10: This weekend, talagang nakasabi, meron tayo po na darating. Pero hopefully, sana hindi na po ito mangyari. Pero kami naman po sa pamahalang lungsod ng Binyan, kahit nakanda, sa ating mga kababayan, patuloy po tayo mag-ingat. Makisa, sa mga announcement po, mag-abang lang po kayo at kami naman po yung nakaantabay lagi para po magbigay ng tamang anunsyo kung kailan po dapat. At syempre ka, paulit, bilhin po yung mga ating mga importanteng kagamitan, i-separate na po natin, ayusin na po natin para in case kung ano man po ang mangyari, ready na po tayo. Unang-una, maraming salamat sa Avinson. Sabi nga, tayo yung magiging isang flagship warehouse na gagawin po nila. At syempre, maraming salamat po sa Avinson. At syempre, ako naman po yung nakikiusap lang sa kanila. Pareho, sabi nga, tulungan tayo. Ako naman po, madali po. Welcome po ang mga negosyante, investors dito po sa ating mahal na lungsod ng Binyan. Simple lang naman po, ang hinihingi ko lang po ang kapalit sa kanila ay bigyan ng job opportunities po ang aking mga kababayan dito sa lungsod ng Binyan para po mas ating ekonomiya dito sa atin sa lungsod at mas marami pa po tayong pamilya matutulungan.
12: We're very proud to work with Avinson. They're a very, very good client. No? And we're here to establish what they call the flagship project of the Avinson. This will be a very modern warehouse. We also are very happy to be received by Binyan, City of Binyan, who embraced us warmly. So we're here to stay for a long, long time.
13: Mayor Jel, thank you very much for the opportunity and time. We humbly appreciate being part of Binyan. The very idea of being here is thankful for us, sir.
14: We welcome po yung mga improvements, developments dito po sa atin sa lungsod ng Binyan. And we welcome Avinson po for their support dito po sa atin sa continued progress po ng lungsod ng Binyan. Siguro of course, we would like to ensure lang din po na everything is in line and mapaprotektahan po natin yung interest, hindi lamang po ng lungsod ng Binyan, pati na rin po yung mga katabing barangay po ng project na ito. No? So yun po, masaya naman po kami na magiging kapartner po natin ang Avinson for that.
10: Siyempre po, sa ating mga kababayan, sabi ko nga muli, maraming salamat po sa patuloy niyo pong paggabay at suporta po sa ating pamahalaang lungsod ng Binyan. Kami po ni Vice Mayor Dada, Kong Arman, kasama ang aming sanggunian pang lungsod. Maraming salamat sa patuloy niyo pong suporta. At asahan niyo naman po, kami naman po ay implementer lang. Sabi ko nga, kami lang nag-implement po. Pero gagawin po namin ang tama na alam namin mas makakatulong po sa ating mga kababayan. At muli, maraming salamat dahil po sa lungsod ng Binyan, may galing at epektibong lingkod, Mayor Jel Alonte, dahil sa lungsod ng Binyan, mamamayan ay maasa.
5: Siyempre, ang dami namin kwentuhan pag nagkikita kami ng napakagaling at action mayor, very humble. Pero mayor, yun talaga yung mark ni mayor, yung kanyang pagiging humble. Mga kaibigan, Mayor John Ferrer.
15: Ay, salamat po, Carlos, at sa inyong mga taga-subaybay. Sama ko po dito siyempre si ang ating jefe, si DRMO, Colonel Avila, at siyempre po ang ating mahal na Vice Mayor Jonas. Kayo po nakikisa rito sa celebration natin ng ating First Aid Olympics. Saka tuwan-tuwa ako dahil 33 out of 33 barangays na dito, sir, no? So nagpagsipit at sila kasi napakahalaga po na ito. Kasi nakita naman po natin yung nangyayari for the past few months, no? Bigla-bigla na lang may malaking sakuna, lindol na nangyayari. Iba po yung talaga lagi tayo handa. na, sa mga pagkakataon. So, ayaw natin sabihin na may darating na the big one.
6: Kalamidad.
15: Pero, iba, kalamidad, hindi lang naman po lindol, no? Meron pong bagyo, meron pong aksidente sa karsada. So, iba yung kahandaan. At ito ang ating mga barangay officials, barangay tanods, no? Ito yung mga first responders po natin eh. After po, no, ang ating mga galing na rescue team, pero sila po yung unang responde po talaga.
6: Mm-hmm.
15: At dito po sa amin, hindi lang po barangay officials. Ang success po natin kay Chief ay pati lahat ng mga enforcers, employees, no? Ilang batches tayo pa, Chief? Naka-apat na batches na ba? Apat na batches na ho. Every year, iba-iba ang mga empleyado. At tuturuan rin po natin ng mga ganitong klase ng mga kaalaman, no? Para handa sila kung ano man po mangyari. Kaya lagi kasama si Vice Mayor Jonas sa punang City Council ho natin, yung Sangguniang Panlungsod. Very supportive po sila. Ito pong ginagamit natin, yung mga disaster fund po natin, ay nilalagay natin sa tama. At minsan, ito kasi isang bagay na hindi na mawawala sa kanila, no? So, ito gusto natin, lahat halos, even mga estudyante, mga teachers, no? Lahat po yan ay tuturuan po natin ng ganitong klase kalaman para ano't anuman po mangyari, nakahanda po tayong lahat.
11: Lahat po ng gamit namin, syempre, hindi naman po yan mangyayari kung hindi po sa ipinagkaloob po ng ating butihing mayor at saka ng buong council po, buong konseho po ng General Trias.
6: Yes.
11: Siyempre, lahat po ng pondo natin bago gastayin, kailangan po natin ng susog ng ating mga opisyalis. Kaya po, kami po mayor ay nagpapasalamat po sa 100% niyo po na suporta. Lalo na po sa, lalo po sa mga barangay ng bayan ng General Trias.
15: To deserve nyo, no? Dahil kita ko naman yung sipag nyo, yung tsaga nyo, at kita ko yung resulta ko, no? Ang daming nag-volunteers. At ito ang gusto namin eh, maging city kami, volunteers, no? Yung spirit of volunteerism, sana mabuhay, no? Sa lahat ng sektor, pati out of school youth, kababaihan, even nga senior citizen, pinapaturuan ko rin po eh. Kasi di ba sila yung minsan naiiwan sa bahay, magkaisa. So, yun po, lahat ng sektor po, ini-involve po namin sa ganito.
6: Tama.
16: Ang buong Sangguniang Panglungsod po ay buong-buo po ang suporta sa lahat po ng programa ng ating mahal na Mayor Jojon Ferrer. Kaya po, nagkakakumpo ng mga ganitong programa ang lokal na pamahalaan. Dahil sabi nga po natin, lamang po ang may kaalaman. Dahil nga po, pag dumating po, kasi hindi naman po inaasahan pagkakataon, ang ating po mga kasamang naglilingkod sa barangay ay handa sa anumang pong kalamidad na dumating po sa ating pong bansa o sa ating pong lugar. Kaya po, hanggang kami po ang naglilingkod sa lokal na pamahalaan ng lungsod na Henang Atrias, lagi po tayong nakasuporta sa mga programa ni Mayor Jojon Ferrer at patuloy namin pangangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayang gentry sa inyo dahil lagi natin sinasabi sa General Trias po, may alagang gentry, alagang Ferrer at higit sa lahat, servisyo may malasakit.
6: Actually ma'am, dito sa amin eh, lalo dun sa barangay po namin, lagi po namin itong tinitrain. Actually pag may mga nagre-refresh kami para sa mga PLS namin para kasi ginagawa po kasi namin to kasi para dun sa barangay namin kasi kami po yung nagre-rescue.
17: Naka-overwhelmed kasi yung tiwala pong inapabot po nila sa atin eh talagang full support po. Kaya po napapasalamat din po kami sa pamahalaang barangay po. Pumuno po na aming Kapitan Ryan Tapang Santor, syempre po sa LGU sa pagsasagawa po ng mga ganitong programa para at least po naisa sa ayos at naisasagawa po namin yung mga bagay na kailangan gawin. Nag-train po namin yung mga kailangan po para sa mga pagdating ng kinakailang sa una, may magagamit po kami, insidente.
6: Very supportive po si Mayor pagdating sa mga ganito kasi ang laki ng barangay, ng gentry eh. Kumbaga, isa lang po kami, Barangay San Francisco. 33 barangays po ang gentry. Yes. Kaya nagpapasalamat din po kami kay Mayor kasi nga po, natutulungan niya po kami.
18: Let's join forces for my one and only gentry.
15: Mga kabayan, palaging pag-usap, let's join forces for our one and only gentry.
7: Ang patuloy na nagpapasikat at nagpapaunlad, siyempre, ng City of General Trias, Cavite. Siyempre, walang iba kundi Mayor Luis Jonjon Ferrer.
15: Gusto ko lang nga pala pasalamat sa Kuya Action dahil laging pinapanood ko po, no, yung inyong programa at nakita ko yung best practices sa ibang lugar.
7: Sana mga kaibigan kayo po ay aming napaglingkuran. Layunin ang programang ito manaigang kapakanan at interes ng bawat mamamayang Pilipino. Ito po si Rose Sulangon, yung gagabay at action. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.
19: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
20: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
21: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
22: BBC News with Moira Alderson. India's education minister, who's been the main target of a huge youth-led protest movement, has resigned. Dhimendra Pradhan said he was saddened by the demonstrations of the past 10 days and said that the unity of the country needed to be maintained. The Spanish government has declared a national emergency as wildfires continue to ravage the western outskirts of the capital, Madrid. The Prime Minister said the situation remained complex for firefighters, warning that climate change was causing forest fires to exceed forecasts. Meanwhile, in France, tens of thousands of people have been ordered to leave their homes near the city of Bordeaux as flames approach the outer suburbs and the airport. However, the mayor has ruled out an evacuation of the city centre. Saudi air defences are reported to have intercepted two ballistic missiles fired from Yemen, targeting oil refineries as the conflict in the Middle East widens. The Iranian-backed Houthis in Yemen say they've attacked targets in Saudi Arabia in retaliation for Saudi airstrikes. Dozens of people have been killed or wounded in a collision between two buses on a highway in the Syrian desert. The crash took place near Palmyra on the road between Damascus and Deir ez-Zor in the east of the country. Competitors at Russia's National Athletics Championship have been forced to flee because of a threatened missile attack. Some left the stadium while others hid indoors along with some of those watching. The event in Yekaterinburg is seen as one of the country's biggest sporting events. The Slovenian cyclist Tadej Pogačar is on the verge of winning the Tour de France race for a record-equalling fifth time. Going into the last day of full-on racing, he's more than 7 minutes ahead of his closest rival. He extended his lead by winning Friday's stage of the tournament, which featured a grueling ascent of the L'Alpe d'Huez. That's the latest. BBC News.
23: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
24: You're listening to the news from the BBC.
20: Radio Bandido, 8:10 a.m.
25: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
26: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

RJ100.